0: projects, no? Kailangan ng gawa, kailangan ng investment, infrastructure, training, at talagang totoong talento, no? Bigyan ko kayo ng mga aral mula sa ating global tour, no? Ang season 4 ay naging isang napakahalagang paglalakbay mula United States, Canada, Hong Kong, Macau, Singapore, Malaysia, hanggang UK, England at Scotland. At ang huli nating stop sa Dubai, UAE. Hindi ako bumiyahe para lang magpa-picture, ha. Nagmasid ako para alamin, para gumawa ng mga yung mga bakit gumagana ang sistema nila at bakit sa atin. Napakaraming proyekto, ang hanggang drawing na lang, puro plano. Alam niyo, sa Amerika gusto nilang manguna. Hindi nila tinatanong kung pwede ba. Ang tanong nila, paano tayo kikita at lilikha ng trabaho gamit ito? At sa Canada, nakita natin ang halaga ng inclusion. Naisip ko tuloy, kasama ba ang Pilipino sa data nila? Kapag hindi tayo gumawa ng sarili nating Filipino datasets, ibang bansa ang magdidesisyon kung ano ang tunog at kultura natin sa AI. At syempre, sa Hong Kong at Macau, mabilis ang galaw at may totoong silbi ang teknolohiya. Hindi ito display o para lang sa ribbon cutting. Gumagamit ito ng ginagamit ito para padaliin ang buhay ng tao at pabilisin ang serbisyo. Alam nyo, sa Singapore, maliit na bansa yan pero buo ang direksyon. Ang gobyerno, paaralan at negosyo ay iisa ang target. Eh dito sa atin, ang daming magagaling pero kalat-kalat, kanya-kanyang paandar, kanya-kanyang branding, kanya-kanyang pasikat. Yan. Lalo na sa gobyerno. Alam natin yan na imbes na mag-focus sa development, sa corruption nila mismo, nag-uusap at nag-aaway-aaway. At alam naman natin kung ano yung totoo, no? At sa Malaysia, practical ang AI. Ginagamit nila ito para tulungan ang mga magsasaka, hospital at maliliit na negosyo. Nagsimula sila sa pag-resolve ng mga totoong problema, eh. At sa UK, sa England at Scotland, pinatunayan nilang pwedeng maging moderno nang hindi binubura ang kasaysayan. Pwedeng-pwede tayong gumawa ng Filipino path sa AI. Yung naintindihan ang biro, lambing at syempre kultura natin. At sa Dubai naman, ang future ay isang national project, hindi lang side hobby. Pinaghahandaan nila ang kinabukasan at nagtatayo sila ng mga lungsod para rito, di ba? At nang bumalik nga ako dito sa Pilipinas, nako, mga disaster agad. 2 hours agad kami naghintay sa carousel para lumabas yung bag namin, di ba? Kaya napaisip ako, nasaan tayo sa laban na ito? Tingnan nyo yung China, ha? Nag-regulate sila, oo, pero gumawa rin sila ng sarili nilang chips, robots, at AI platforms. Eh tayo, may sarili ba tayong national computing facility o puro forum at picture taking pa rin, di ba? Okay, maging patas tayo, ha? May panukalang batas ngayon na isinulong pala si Representative Javier Miguel Benitez, si Javi, no? Ang Artificial Intelligence Development and Regulation Act. Parang, di ba? May nakapaloob ditong AI Bill of Rights at pagbuo ng Philippine AI Commission sa ilalim ng DICT. Ayan na naman tayo. Ito ang sabi kasi ni Congressman Benitez, we should not stifle innovation but we regulate the risk. Abay, ako personally, sang-ayon ako dyan, no? 100% regulate the risk, protektahan ng tao, pero huwag sakali ng mga Pilipinong developers at creators. Maganda ang layunin ng batas na ito, ha? AI Bill of Rights, no? Ganda pakinggan. Tama na dapat alam mo ang AI, o kung ang AI ang nagdesisyon sa loan mo o trabaho mo, at dapat may taong pwedeng umaksyon kapag nagkamali ang makina. Yun, yung tinatawag na accountability. Bawal ang AI abuse, no? Dapat talagang panagutin ang gumagamit ng AI para manloko. Yan ang number one na ano. Marami kasing, nako, na gumagamit ng AI sa mali. Iba nang ba-blackmail, gumagawa ng malalaswang deepfakes. At dapat laban sa election manipulation. Ito, para tingnan ang 2018 election. At sigurado maraming gagamit ng AI. At by that time, no, 2 years from now, sobrang advanced na ang technology. 100 times or 1,000 times faster, bigger, better sa 2028, no? Labanan natin yan, yung mga peking video o boses lang, pwedeng masira ang eleksyon eh. Pero dapat malinaw ito, ang bawal ay panluloko, hindi ang satire or mga political commentary o malayang pamamahayag. Pero narito ang malaking pero. Pero ito ha, hindi ba ang mga regulator, yung mga regulator natin handa na? Anong alam ba nila sa AI, yung mga regulator? Baka maging panibagong bureaucracy at red tape na naman ito. Makakatulong ba ang AI commission sa mga Pilipino startups o baka mga higanting banyagang kumpanya lang ang may kayang sumunod sa mga komplikadong rules nila? Kaya ang panawagan ko no sa DICT, patunayan ninyong ready kayo. Huwag kayong maging event organizer lang na puro MOA signing at pa-conference. Nasaan ang computing resources natin para sa mga university? Nasaan ang mga public infrastructure, mga AI infrastructure? Ipakita ninyo ang resulta, hindi sa dami ng umaattend ng summit, no? Kundi sa dami ng trabahong nalikha, no? At serbisyong napabilis. At ito ang hamon ko sa DepEd. Huwag matakot i-educate ang mga bata. At syempre, pag-usapan natin ng edukasyon. Hoy, DepEd, gising! Nasa classroom na ang AI habang nagpa-pilot test pa lang kayo at puro kayo pabibo dyan, lalo na, nako, ay kilala ako dyan eh, Yusek. Ayaw sumagot dito eh, Yusek. Ayan, puro kayo nagda-draft ng guidelines. Dalawang taon nang bumibilis ang teknolohiya, nandyan pa rin kayo, puro kayo pakyod. Puro kayo mga international conference. Puro kayo mga aral abroad. Anong ginagawa niyo dito? Di ba? Huwag ninyong tignan ang AI bilang simpleng cheating problem. Ito ay issue ng literacy at national competitiveness. Dapat matutunan ng bata kung paano gumamit ng AI nang tama. Paano i-check ang mga sources at paano malaman kung peke ang impormasyon. Yan ang ituro ninyo sa DepEd, sa mga schools, sa elementary high school, sa China, 6 years old. Ha? Hindi pa nga marunong magbasa. AI na, tinuturo nila how they can, kumbaga, yung appreciate, yung paggamit ng artificial intelligence. At sa mga guro, hindi ninyo kalaban ng AI, gamitin ninyo ito para bawasan ang sandamakmak ninyong paperwork at AI, no? Ang AI lang ang kayang gumawa ng lesson plan, pero ang guro pa rin ang nakakita kung ang bata ay nahihirapan, nagugutom o nawawala ng pag-asa. AI provides information, but teachers provide inspiration. At ito ang aking huling mensahe para sa season 4, no? 4. Mga ka-AI, tapos na ang panahon ng puro reflection. Tapos na tayo magmuni-muni sa Tagaytay. Nandito tayo ngayon sa Makati at ang panawagan ko sa lahat ay aksyon. Sa ating lawmakers, regulate the risk pero wag ninyong kalimutang mag-build. Bigyan ng pondo ang development, hindi ang bulsa ng mga corrupt. Sa mga negosyante, wag nating gamitin ang AI para lang magtanggal ng tao. Gamitin ito para palakasin ang inyong mga empleyado. At sa mga kabataan at estudyante, huwag gamitin ang AI para umiwas mag-isip. Okay? Gamitin ito para mas lumalim ang inyong pag-iisip. At ito sa mga voice talent at creators, protektahan ang inyong mga, syempre, mga identity. Pero huwag ninyong layuan ang teknolohiya. Aralin ninyo ito at pangunahan ninyo ito. Alam nyo, 30 taon na ako sa industriya ng pagbuboses, pagbubroadcast, advertising, voiceover, di ba? Public speaking mula radio, dubbing hanggang ngayon sa Filipino AI Voices. Nakita ko na kung paano natakot at natatakot ang mga tao sa mga bagay na hindi nila naiintindihan. Pero naniniwala ako sa husay at puso ng Pilipino. Ang kinabukasan ay hindi mapupunta sa bansang pinakamaraming batas. Mapupunta ito sa bansang may tapang, disiplina at gawa. Hindi ito laban ng tao versus makina. Ito ay laban para palakasin ang tao gamit ang makina. At sa panahon ngayon, ang pinakamalaking panganib ay hindi ang magkaroon ng boses ang mga robot. Ang tunay na panganib ay ang mawalan ng boses ang mga Pilipino sa mundo ng AI. At hindi ko hahayaang mangyari yon. Alright? So, magsama-sama tayo, magtulungan tayo dito. Okay? So, mamaya, panoorin natin AI 101, Balitang AI. At syempre, may interview na naman tayo sa AI and Personal. Alright? So, wag nating hintayin na dumating yung future. Tigilan natin ang paghihintay sa future. Okay? So, tayo naman ang gumawa. Okay, magbabalik po ang AI Talks with the Voice Master after nitong ating mga segments. Alright, so, see you later! Bang!
1: At ito ang AI 101, ang inyong unang hakbang sa mas malalim na kaalaman sa mundo ng artificial intelligence.
2: Great day, mga ka-AI! Ngayong araw, pag-usapan natin ang isang tanong na hindi na natin pwedeng iwasan. Ano ang magiging buhay ng tao habang patuloy na lumalakas ang AI? Hindi na science fiction ang artificial intelligence. Ginagamit na natin ito araw-araw, minsan hindi lang natin napapansin. Kapag nagre-recommend ang YouTube, Netflix, Spotify, TikTok o Facebook ng content para sa iyo, AI iyon. Kapag inaayos ng cellphone ang spelling mo, tinutulungan kang maghanap ng direksyon o binabantayan ng bangko ang suspicious transactions, AI din yon. Pero ngayon, hindi na lang nag-a-analyze ang AI, kaya na rin nitong lumikha. Kaya nitong gumawa ng text, larawan, musika, boses, video, presentation, lesson plan, business proposal, at maging computer code. Ito ang tinatawag nating generative AI. Dahil dito, maraming nagtatanong kung kaya nang gumawa ng AI, ano pa ang halaga ng tao? Malinaw ang sagot. AI can generate output, but humans give meaning. Kayang gayahin ng AI ang estilo, pero ang tao ang may tunay na karanasan. Kayang gumawa ng AI ng boses, pero ang tao ang may kaluluwa, intensyon, emosyon, at katotohanan. Kaya hindi sapat na marunong lang tayong gumamit ng AI. Kailangan marunong din tayong mag-isip, mag-edit, mag-fact-check, magbigay ng context, at maglagay ng puso. Ang susunod na malaking pagbabago ay ang pagdating ng AI agents. Ang ordinaryong chatbot ay naghihintay ng tanong bago sumagot. Ang AI agent naman ay kayang gumawa ng sunod-sunod na hakbang upang matapos ang isang goal. Halimbawa, maaari mong sabihin, i-check mo ang schedule ko, gumawa ka ng meeting agenda, i-summarize mo ang documents, ihanda mo ang presentation, at i-remind mo ako bago magsimula. Ang AI agent ay hindi lang sasagot. Kaya nitong kumilos gamit ang iba't ibang digital tools. Dahil dito, maraming administrative tasks ang maaaring gawin ng AI. Tulad ng pagsusulat ng emails, paggawa ng reports, customer support, data analysis, scheduling, at monitoring ng workflows. May mga trabahong mawawala, may mga trabahong magbabago, may mga bagong trabahong lilitaw. Pero tandaan ninyo ito, hindi laging AI ang papalit sa tao. Madalas, ang taong marunong gumamit ng AI ang papalit sa taong ayaw matuto. Kaya bilang mga Pilipino, kailangan nating matuto, lumikha, magtayo ng sariling AI system at protektahan ang ating wika, kultura, identidad, trabaho at boses. Hindi tayo dapat manatiling users at consumers lamang. Kailangan maging creators, builders, innovators at leaders din tayo. Dahil ang kinabukasan ay hindi isusulat ng makina lamang. Isusulat ito ng mga desisyon ng mga taong gumagamit ng makina.
1: Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis, babalik kami!
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide.
4: Isang araw, habang nanonood ka ng TV,
3: narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo?
4: A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ang bubuong lupa. Or B. Wapa Health.
3: ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na

0: Alam mo ba? Ang State of the Nation Address o SONA ay taunang ulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa at mga prioridad ng pamahalaan. Ginaganap ito tuwing ika-apat na Lunes ng Hulyo sa Batasang Pambansa kung saan magkasamang dumadalo ang mga mambabatas at iba pang mataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa Konstitusyon, layunin ng SONA na ipaalam sa Kongreso at sa taong bayan ang estado ng bansa at mga hakbang na iminumukahi ng Pangulo para sa susunod na mga taon. Ngayong 2026, inaasahang gaganapin ang 88 na SONA sa kasaysayan at 5th SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Kabayan, ano ang inyong nais marinig sa ating Ulat Bayan?
1: Pangako sa Bayan, tungo sa Bagong Pilipinas. SONA, SONA 2026.
2: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
3: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
2: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
3: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
2: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes. SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
4: Muling nagbabalik ang boses ng artificial intelligence para sa bawat Filipino. Ito na ang The AI Talks with the Voice Master. Kasama ang nag-iisang AI Voice Master Pocholo, Simone Gonzalez. Ang mga tagapagbalita ng programang ito, sina Ira at Ivan, ay mga AI-generated animated reporters. Bagamat kami ay produkto ng artificial intelligence, ang lahat ng balita, impormasyon at analysis na aming inihahatid ay totoo, beripikado at batay sa lehitimong pinagkukunang sources. Walang fake news dito. Tiwala kaming mas maiintindihan ninyo ang teknolohiya sa pamamagitan ng teknolohiya mismo. Narito na ang mga pinakamainit na balita sa mundo ng AI. Narito na ang balitang AI kasama sina Ira at Ivan, Artificial Intelligence News Network.

0: Balitang AI. Breaking news.
1: Great day mga ka-AI. Ako si Ivan, ang inyong Artificial Intelligence Voice for Analytics and News. Patuloy na nagbabago ang direksyon ng Artificial Intelligence matapos magdulot ng malaking interes sa AI community ang isang advanced reasoning system na kilala bilang Fable. Maraming users at eksperto ang nagsabing kakaiba ang kakayahan nito kumpara sa mga karaniwang AI models dahil mas nakapagpapakita ito ng mas malalim na pangangatwiran at problem-solving capabilities. Bagamat hindi na ito kasalukuyang available, nag-iwan ito ng mahalagang tanong sa industriya. Sapat na ba ang pagkakaroon ng mas matalinong AI model o mas mahalaga na ngayon ang pagbuo ng mga sistemang kayang magplano, gumamit ng mga tool at magsagawa ng mga komplikadong gawain ng autonomously? Kasabay nito, lumitaw ang mga bagong teknolohiya tulad ng Abacus AI at Fusion Agents na naglalayong dalhin ang AI mula sa simpleng pagbigay ng sagot tungo sa aktwal na paggawa ng mga kapaki-pakinabang na outputs at application.
2: Great day rin mga ka-AI. Ako naman si Aira, ang inyong Artificial Intelligence Reporter Analyst. Bukod sa pagpapahusay ng AI reasoning, mas lumalakas din ang trend ng pagbuo ng mga multi-agent systems na kayang hatiin ang malalaking gawain sa iba't ibang AI workers na nagtatrabaho ng sabay-sabay. Sa pamamagitan ng mga bagong platform, gaya ng Abacus AI Apps at Fusion Agents, nagiging posible para sa artificial intelligence na gumawa ng interactive dashboards, architecture diagrams, analytics tools, deployed online services, at maging mga research systems nang halos walang direktang tulong mula sa tao. Habang ipinapakita ng mga development na ito ang susunod na yugto ng AI automation, marami ring eksperto ang naniniwalang maaaring ito na ang unang malinaw na anyo ng isang practical artificial general intelligence o AGI system na matagal nang pinapangarap ng industriya ng teknolohiya.
1: Isa sa pinakamalaking usapin ngayon sa larangan ng artificial intelligence ay ang epekto ng isang experimental reasoning model na tinatawag na Fable. Bagamat hindi ito naging available sa mahabang panahon, nagawa nitong makuha ang atensyon ng maraming AI researchers, developers, at technology enthusiasts. Ayon sa mga nakasubok nito, hindi lamang ito nagbibigay ng mas maayos na sagot kumpara sa mga tradisyonal na AI chatbots. Sa halip, mas nakapagpapakita ito ng kakayahang magsuri ng komplikadong mga problema at bumuo ng mas malalim na mga solusyon. Dahil dito, maraming users ang nagsimulang magtanong kung ano ang susunod na hakbang para sa artificial intelligence. Sa loob ng maraming taon, ang pangunahing sukatan ng progreso sa AI ay nakatuon sa laki ng modelo, dami ng training data, bilis ng processing, at kakayahan sa reasoning. Ngunit ayon sa ilang eksperto, nagsisimula ng magbago ang usapan. Hindi na lamang ang AI model mismo ang mahalaga. Mas nagiging critical na rin ang kabuuang sistemang nakapalibot dito. Sa madaling salita, hindi sapat na matalino lamang ang isang AI. Kailangan din nitong magkaroon ng kakayahang gumamit ng mga tool, magplano ng mga hakbang, magsagawa ng mga gawain, at maghatid ng mga resulta na maaaring direktang magamit ng tao. Ito ang dahilan kung bakit maraming analyst ang naniniwalang nagsisimula ng lumipat ang industriya mula sa simpleng AI models patungo sa mas komplikadong AI systems.
2: Isa sa mga kumpanyang nagpapakita ng bagong direksyong ito ay ang Abacus AI. Sa halip na magbigay lamang ng text-based answers, layunin ng kanilang bagong apps at AI agent system na lumikha ng mga interactive applications bilang bahagi ng mismong sagot. Halimbawa, sa isa sa kanilang demonstrations, humiling ang user ng paliwanag tungkol sa kung paano gumagana ang mga data centers. Sa halip na simpleng artikulo o text explanation, gumawa ang AI ng isang interactive na three-dimensional model na maaaring galawin at suriin ng user. Naipapakita rito ang iba't ibang bahagi ng isang data center kabilang ang servers, storage systems, networking equipment, cooling infrastructure, at power systems. May kakayahan ding makita ang iba't ibang impormasyon habang ginagamit ang visualization. Sa isa pang demonstration, nagsagawa ang AI ng research tungkol sa system architecture ng mga sikat na serbisyo tulad ng Instagram, Gmail, YouTube, Uber, at Amazon. Matapos magsagawa ng web research, automatikong gumawa ang system ng mga professional-grade architecture diagrams na naglalaman ng databases, caching systems, back-end services, at iba pang infrastructure components. Ayon sa mga observers, mahalaga ang development na ito dahil hindi na lamang impormasyon ang ibinibigay ng AI. Sa halip, lumilikha na ito ng mga tool na tumutulong upang mas madaling maunawaan at magamit ang impormasyon. Para sa maraming eksperto, isa itong malaking pagbabago mula sa tradisyonal na AI chat interfaces na nakasentro lamang sa text responses.
1: Bukod sa paggawa ng mga visual tools, ipinakita rin ng Abacus AI ang kakayahan nitong magsagawa ng mas komplikadong infrastructure tasks. Sa isa sa kanilang demonstrations, inutusan ng isang user ang AI na mag-deploy ng isang open source language model at gumawa ng website kung saan maaaring makipag-chat ang publiko sa naturang modelo. Sa proseso, automatikong sinuri ng AI ang kinakailangang resources. Nag-install ng mga dependencies, nag-configure ng server environment, nagsagawa ng testing procedures, at nagbigay ng gumaganang public web address. Para sa maraming software engineers, ang ganitong uri ng gawain ay karaniwang nangangailangan ng maraming oras ng manual configuration at technical expertise. Ngunit sa bagong setup, nagawa ito ng AI ng halos autonomous. Kasabay nito, lumitaw rin ang fusion agents na gumagamit ng ibang approach upang mapahusay ang kakayahan ng AI systems. Sa halip na isang modelo lamang ang gumagawa ng lahat ng trabaho, gumagamit ito ng planning agent na naghahati ng isang malaking gawain sa maraming mas maliliit na tasks. Pagkatapos nito, ipinapasa ang mga subtasks sa iba't ibang worker agents na nagtatrabaho ng sabay-sabay. Kapag natapos ang bawat bahagi, pinagsasama ng planning agent ang lahat ng resulta upang makabuo ng isang final output. Ayon sa mga developer nito, mas mabilis, mas mura at mas scalable ang ganitong sistema kumpara sa paggamit ng isang malaking AI model lamang.
2: Ipinakita rin ng Fusion Agents ang potensyal nito sa iba't ibang uri ng professional work. Sa isang demonstration, inatasan ang system na magsagawa ng accessibility audit sa isang malaking software repository. Hinati ng planning agent ang codebase sa iba't ibang bahagi at ipinamahagi ang pagsusuri sa maraming worker agents. Sinuri ng bawat worker ang kani-kanilang assignment para sa mga accessibility issues tulad ng missing labels, incomplete descriptions, at iba pang user interface problems. Matapos nito, pinagsama-sama ng planning agent ang mga natuklasan at gumawa ng detalyadong report kasama ang mga rekomendadong pagbabago. Sa isa pang halimbawa, ginamit ang system para suriin ang 50 job applications para sa isang quality assurance engineering position. Nagbigay muna ito ng mga clarifying questions bago hatiin ang mga resumes sa iba't ibang worker agents. Pagkatapos ng pagsusuri, automatikong gumawa ang system ng ranking, evaluation scores, at recommendations para sa recruiter. Nagamit din ang parehong approach sa stock market research, software reviews, at customer feedback analysis. Ayon sa mga eksperto, ipinapakita ng mga kasong ito na lumalawak na ang kakayahan ng AI mula sa simpleng content generation patungo sa mas seryosong business, research, at operational tasks. Dahil dito, mas lumalakas ang paniniwala na ang mga multi-agent systems ay maaaring maging pundasyon ng susunod na henerasyon ng artificial intelligence.
1: Sa kabuuan, ipinapakita ng Fable, Abacus AI, at Fusion Agents ang mabilis na paglipat ng artificial intelligence mula sa simpleng question and answer systems patungo sa mas komplikado at mas autonomous na mga digital workers. Kung dati ay nakatuon lamang ang AI sa pagbuo ng text, ngayon ay nagagawa na nitong gumawa ng interactive applications, magsagawa ng research, bumuo ng diagrams, mag-analyze ng data, mag-deploy ng online services, at mag-coordinate ng maraming AI agents upang matapos ang malalaking proyekto. Para sa ilang eksperto, ito ang pinakamalapit na halimbawa ng isang practical AGI system na nakikita sa kasalukuyan. Bagamat hindi pa nito naaabot ang konsepto ng isang ganap na super intelligent machine, malinaw na nagsisimula ng mabuo ang mga sistemang may kakayahang magplano, magdesisyon, at magsagawa ng mga gawain na dati ay nangangailangan ng buong team ng mga tao. Habang patuloy na umuunlad ang AI technology, inaasahang lalong magiging mahalaga ang papel ng mga agent-based systems sa negosyo, edukasyon, software development, at iba pang industriya. At habang patuloy na lumalawak ang kakayahan ng artificial intelligence, nananatiling malaking tanong kung gaano kalapit ang mundo sa pagdating ng tunay na artificial general intelligence at kung paano nito babaguhin ang paraan ng pagtatrabaho at pamumuhay ng tao sa mga susunod na taon. Ito ang Balitang AI.
2: Ako si Ira.
1: At ako si Ivan. Hanggang sa susunod na update, mga ka-AI!
3: At ito ang Balitang AI, ang kauna-unahang AI News Network sa Pilipinas. Hanggang sa susunod na Sabado, dito lang sa Radyo Pilipinas. Sa likod ng bawat inobasyon, may kwento ng tao. Narito ang segment kung saan teknolohiya ay nagiging personal. Ito ang AI and Personal Interviews kasama sa AI Talks with the Voice Master.
4: Hello, good day everyone. Welcome back sa the AI Talks with the Voice Master dito sa AI and Personal. Siyempre, ngayon may special guest na naman tayo. Ito, every time I go to different places around the world, talagang may mga kaibigan tayo na hindi tayo nakakalimutan.
2: Wow!
4: At itong guest natin, napaka-special dahil sabay natin itong lumago sa maraming laranan, you know? Especially sa Voice of the Youth, nung mga nagsisimula pa lang sila sa mga youth leadership and youth empowerment. Especially sa youth broadcasting, no? So, hindi ko na patatagalin pa ang pinapakilala ko sa inyo. Ang isa sa mga pinaka-kinikilala ngayon dito sa Dubai, walang iba kundi si Mr. Boy Dubai, no other than Ayon Gonzaga.
5: Hello! Great day!
4: Welcome
5: great
4: sa akin dito sa
5: welcome
4: Dubai.
5: To Dubai, for the second time lang. Welcome to Dubai. It's good to see you again.
4: And I'm so happy na pinaunlakan mo yung
5: invitation
4: na
5: ito yung mga...
4: Kasi pag nasa Pilipinas to, talaga ako pumupunta rin sa kanya. Pumupunta rin naman siya sa studio. Anyway, ayun, pakilala ka muna sa mga ano, no, para mas maganda ito ang mag...
5: So tulad na sinabi niya kanina, we've started way back, mga 20 plus years ago na, nag-volunteer ako, naghahanap siya ng web designer sa Voice of the Youth Organization. Right? So he raised my hand, and then eventually from there, he voluntarily mentored me, guided me, showed me how to do things. Not only the skills wise, but soft skills as well, lalong-lalo na. So nagkasama kami sa radio, we started in doing advocacies. And now I'm here in Dubai, I'm doing the same thing I'm doing before, na nagsimula ako as volunteer, web design, pero on another level na, product design.
4: And I'm so happy, no? Talagang isa sa matagumpay na Voice of the Youth. Actually, maraming dumaan sa buhuti ngayon na sikat na.
5: Madami.
4: Pero eto, since ang program natin ay AI Talks, you've been to a lot of mga, siyempre, nagsimula ka sa... Ano, yes, yep. Ma'am. Ayan, o. Diba, may ice din na kami.
5: Yun.
4: Si ate.
5: Thank you, Sanando.
4: Meron tayong, nagsimula tayo, syempre, sa mga website design.
5: Yeah.
4: Sa mga vlogging, yan. Lalo na, vlog pa lang, tsaka vlog, no?
5: Yep.
4: Podcast, yan. Right. Nagsimula niya.
5: Diba, yeah. Bago na nauso lahat, ginagawa
4: mo na. So that was more than 20 years ago. Syempre, iba na yung technology ngayon. And ito na, pumapasok na yung AI, Artificial Intelligence. So, kwento mo sa amin, how do you... Parang
5: nag-transition
4: at convert ka sa paggamit ng artificial
5: intelligence. Oo, kasi if you would remember, lahat ng ginagawa ko ngayon, self-study lang siya. I mean, I studied computer science, yes. Pero yung designing, it's all from W3 schools. I don't know if you remember that. Wala pa kasing YouTube that time. Tapos eventually YouTube tutorials. Talagang iniisa-isa mo detail by detail. Ngayon kasi it's not detail anymore. You just have to say what you want.
4: Yeah.
5: And then it will give that to you, di ba? Ganon din nag-evolve yung work ko. Kasi from doing everything design-wise from scratch, you have to really think, be creative in what you do. Ngayon, eventually, ang ginagawa ko na is I'm developing the prompt. Prompt engineering, sabi nga nila. Not necessarily you let AI do your work, let the work for you. You understand how AI does the work para ma-engineer mo yung AI.
4: So nung lumabas to, no, mga later 2023, talagang nakita mo yung potential nito, no? Ikaw yes. unang nag-adapt, nag-accept.
5: I'd be honest. Initially, akala ko it will be a threat. Kasi di ba, many people think na AI will replace jobs and all that. But if you learn to understand ano ba talaga ang purpose ng AI, you will realize na hindi ka magiging redundant eh. As long as you are still the one in control.
4: Na-duplicate mo pa ng 100 diba? Calls sa sarili mo. Kasi dati, coding, napakahirap niyan. Tapos, puro bugs pa, hindi mo pa ma-identify. Diba? Isa-isayin mo yan.
5: Exactly. So, para nakita mo siya as something that complements your work. I will do the design and the AI will let you know how it will work.
4: Yan pumapasok yung AI will never, kumbaga you will never lose your job sa AI. It's the people who use AI. At ikaw yung people na yun.
5: I want to say that, yeah. Kasi syempre, ayaw naman natin mawalan tayo ng trabaho.
4: Pero in reality, parang lang yan, typewriter versus laptop. Diba? May maghanap ka ng typist, wala na.
5: Yes, exactly. Sa museum.
4: Museum. Yeah. Ito naman, kumapasok na tayo sa 2026 hanggang 2030. How AI helped you to become who you are now? And paano mo ginamit ng AI sa advantage mo?
5: Okay, I think... I will talk more about the content creation part. Kasi ako, nagsimula ako as a writer. Frustrated writer ako, frustrated media personality. So yung mga first content ko, talagang very poor in English. Right? I started imperfect. Now, kasi wala pa mga grammarly nun eh. Not even the AI and all that.
4: Actually, nauna natin right? yung AI corrector.
5: Exactly. Now ngayon, I would say na nag-improve na tayo sa the way we write, the way we speak. Pero I use AI lang to maybe give me more perspective. Kasi minsan, this is the content that you want to do, pero AI understands your audience too.
4: Yeah.
5: At binibigay ni AI yung insights na, hey, your audience might not like this.
4: Exactly.
5: So maybe you do deliver this in this way and all that.
4: Tama. It's kasi not, extension mo yung
5: extension,
4: AI.
5: Not necessarily changing your voice or changing yourself. Mm-hmm. No, it's just understanding your listeners or your viewers better.
4: Kumbaga mas tinatama ka lang ng AI, no? Kasi tayo noon, mali-mali grammar natin. Kahit paano, hindi na tayo mapapahiya.
5: Wala tayong insights sa ganito before. Before, ang insights natin, number of views, number of reactions. Pero yung insights that will tell you the intelligence, how people consume your content, nag-stay ba sila from minute 1 to minute 30, yung mga ganong insights.
4: Actually, yan na nga yung sinasabi natin na, kumbaga, you are your AI.
5: You are
4: kumbaga,
5: your
4: para
5: AI.
4: Kang si Iron Man, di ba? Sino ba si Tony Stark kung wala ang iron suit? Pero anin mo yung iron suit kung wala si Jarvis?
5: Yes.
4: Diba? Si Jarvis yung AI, yung just a rather very intelligent system. So yun yung it helps you, kumbaga God's eye view na nga, hindi nga bird's eye view eh.
5: Yep.
4: Diba? Pero a lot of people are against it. Ano yung masasabi mo dyan sa mga taong yun?
5: I think it's when you don't understand something, it's easy to be against everything eh. You know? But if you give yourself a chance, I look at AI as, nung nakita ko siya as a threat, I can compare it to stress. Let's say working out, for example. You stress your body physically, right? Ang hirap namang mag-lose ng weight or to become in better shape. You're stressing yourself. But if you continue looking at that, that will not give you the benefits as you're expecting. Pero if you befriend the workout, the stress that it gives you, parang now you're becoming friends with the stress. You're not seeing it as a threat or pahirap. Same thing with AI. If you look at it as a friend, ganyan, for example, you would definitely see the value that it can give you rather than it competing with you. So you work hand in hand. Parang I always make sure that when I work with AI, yung value ko lumalabas.
4: Exactly. No? Kasi nga, again, you are your AI.
5: Yeah. Kasi you don't let your AI do the output for you. Ito ang linawin natin. You cannot copy-paste from ChatGPT, from Claude, from everything. You cannot. You get the thought, but blend it into your voice. At the end of the day, ang result ay ikaw pa rin.
4: Ang tawag yung inner voice mo pa rin.
5: Inner voice pa rin.
4: Yung na-express mo na siya in a very creative way. Kasi dati, may mga taong maganda idea, maganda yung concept, hindi niya ma-express eh.
5: Diba? So, it amplifies. Kumbaga, something is already inside you. And because of AI, you would realize, okay, this is how I can put it out.
4: Which is good. And a lot of young people now are against AI. Yun yung, we understand kasi nga, they taught, and even sa school, pinagbabawal nila yan eh.
5: Yeah.
4: E paano yun darating yung panahon na yung anak mo, yung compare mo dun sa nag-AI, kawawaan siya. Kasi, so ano masasabi mo sa mga ganong klaseng sistema sa eskwelahan?
5: Maybe I don't feel threatened much, but I have a worry na if the generation will not discover how to get on top of AI, they will easily be influenced. Ay, wala na ako ng value. I won't have anything to do. So, being a human-centric designer, kasi UX designer ako eh, I always tell my daughter na parang, you don't leave the human part in you.
4: Yeah.
5: We might not know yet kung ano yung opportunity waiting for you. Pero, you don't let yourself be consumed by AI completely. Kasi at the end of the day, AI will still need the human element.
4: Hindi it. Naman tatakbo ang AI, walang tao.
5: Hindi ba? Yeah.
4: Kasi kailangan mo pang press yung enter eh.
5: Yeah, exactly.
4: Diba before it works, someone should press the enter. Kasi hindi naman siya automatically na create ng prompt eh. Ikaw pa rin naman bilang tao yun.
5: Tsaka yung, I'll go back to the example of prompting na lang muna tayo. You cannot really just rely 100% on AI. Yes, you can. I mean, it will give you good output, but that's not a human output. So you have to intervene. You have a part to play. Otherwise, if you let it AI do its work for you, nawawala ng authenticity, nawawala ng parang even the human connection, the human part of it is being compromised. Wow.
4: Anyway, you are in Dubai, no? Anong nakita mong diferensya ng Dubai sa Pilipinas in terms of technological advancement?
5: Ilang oras meron tayo?
4: Hindi, it's... We have 5 minutes.
5: No, pare. Malayo pa, bro. I believe that the Philippines has the capacity, okay? We all have the capacity to be aligned with the technological advancement in the world. Mm. But I think what separates Dubai, ito yung example natin, it's not just the technology itself, eh. It's the honesty system, eh. Kasi yun, meron muna tayong darating na.
4: May extra guest tayo. Upo muna, sir.
5: Upo muna. Wrapping up.
4: Ayun. Yeah. Say hi ka muna sa mga audience natin.
5: Rolling, yun.
4: Say hi, yan.
5: Ayun, si Dr. John. It's a boy Dubai din yan.
4: Ayun, so. About Dubai.
5: Bakit ko sinabing honesty system? Kasi you can implement the technology in a more efficient way if the people also have a trust with the authority and vice versa, the authority trusts the people as well. Kaya dito sa Dubai, everybody like parang may face technology, face scan. You pay using your face. Imagine that. Right? Parang how will you trust people in the Philippines?
4: In 10 to 20 years, di pa rin ganyan sa Pilipinas kung hindi magbabago.
5: Eh bro, sa atin nga, pag uwi ako ng Pilipinas, laging magbabayad ako ng card. Hihingan ako ng ID.
4: Alam mo ba, 15 years ago, 10 years ago, nung nakita tayo, dito lang ako nakakita ng toll gate na walang gate.
5: Toll gate na walang gate.
4: Oh, exactly. Diba? Right. Kasi, obviously, basic lang na mga RFID, pagdaan mo, alam na agad, ikaw yun. Yeah. Eh. Doon, kailangan pa bang, Tapos, syempre, pag dumaan ka, walang laman, yari ka.
5: Yeah.
4: Magbabayad yan ng
5: Kaya nga. Pero I don't know about implementation kasi when I look at the websites of our government portals,
4: magagaling yung mga DICT secretary natin eh. Oh, by the way, diba? May-ari tayo sa sa government station.
5: Shout out sa inyo.
4: Itong programa natin, talagang kinakalabog ko yung gobyerno rin.
5: Hindi porket first world at Dubai, we cannot do it. I don't want to go down the corruption narrative, it's about being efficient and being people-centric tayo.
4: Exactly.
5: Kasi you cannot just respect implement technology without people.
4: Exactly.
5: How will the technology work kung hindi mo iniisip?
4: Yan ang lagi ko sinasabi. Hanggat ang Pilipino ay siya mismo tumitira sa sarili niyang bansa, hindi tayo wala matutuwa ang ibang bansa.
5: Ayun.
4: Dapat tayo unang pupuri.
5: Diba?
4: Kasi pag tinuri mo na yung bansa mo, dahil ang ganda ng daan, ang ganda ng sistema, ang ganda lahat, siyempre susunod na yung ibang lahi. At dyan tayo magtatapos, no?
5: Turuan
4: anong
5: mo
4: tips mo sa mga nanonood sa atin about, especially sa young people, adaptation sa artificial intelligence?
5: Yeah, I think, yes, there might be fear, pero don't let that fear consume you.
4: Mm.
5: Kasi you have to have a workaround para paano mo magagamit yung AI that you can control.
4: And aside from that, dagdag ko na rin, no? Mm. It will outlive you. Patay ka na. Development pa rin yung AI.
5: Not true.
4: Ba't mo against ka?
5: Yeah.
4: Artist ka. Well, bukas patay ka na. Di ba? Ito, hindi eh. Keeps on developing because the data came sa billions of people na mas magaling sa'yo.
5: Yeah. So, I think it's also a good opportunity. Although, gano'ng kalabo ngayon na ano ba yung susunod? Ano ba yung magiging magandang value?
4: Kasi kantong computing na next big thing eh.
5: Right.
4: So, kung ang problema mo, adaptation pa lang, wala na.
5: Hmm. I think that's what I want to say. Kasi kung kakamihan sa mga generation ngayon ng kabataan, already sees that they have less or no value.
4: Because,
5: look ba yan? Ano yung magiging future?
4: Exactly.
5: Doon ka mag-focus.
4: Yun. Tama yan. At yan din ang sinasabi ko sa anak ko. Pero, the generation, sila yung unang nag-resist. Kaya bumalik sila sa 80s. Gusto nila yung mga hawakan. Gusto nila yung yung totoo, no? Tangible.
5: May digicam ngayon, lumalabas yung mga gano'n, yung vinyl.
4: Doon sila nagkakabalyo ngayon.
5: Oo, tama,
4: kasi,
5: tama.
4: But and again, magandang usapan yan. Pero walang tayong oras. Nagpapaalam na tayo. Maraming salamat.
5: Of course, thank you.
4: Boy Dubai. Mag-subscribe kayo. Saan?
5: I am Boy Dubai sa Instagram and sa Facebook.
4: Alright, yun na.
5: Just follow I am Boy Dubai.
4: Ayan. So, I am Gonzaga.
5: Yes.
4: I am Boy Dubai. Bye-bye.
5: Bye. Bye.
4: Alright.
1: Ayan. Welcome back mga KAI dito sa AI Talks with the Voice Master. At dito nagtatapos ang ating episode 48. At hindi lang ito basta ordinaryong pagtatapos ha, ng isang episode. Ito ang official na pagtatapos ng ating season 4. Ah, grabe, ang bilis ng panahon, parang kailan lang. Napakalayo na ng ating nilakbay sa season na ito. Pinag-usapan natin kung paano binago ng artificial intelligence ang ating mga trabaho, negosyo, edukasyon, media, healthcare at maging ang mga pamumuno ng mga bansa. Tinakil natin ang AI agents, generative AI robotics, voice cloning, digital identity, deepfake, AI ethics at ang mundong sasalubong sa atin papuntang 2030. Pero sa dulo ng lahat ng ito, bumalik tayo sa pinakamahalagang tanong. Nasaan ang Pilipinas sa gitna ng revolusyon na ito? Habang mabilis ang takbo ng Amerika, China, Singapore at Dubai, tayo ba ay gumagawa, nagsasanay at nagtatayo ng infrastructure o mas mabilis pa rin tayong gumawa ng batas kaysa sa mismong teknolohiya? Malinaw ang ating punto ngayon. Kailangan natin ang regulasyon. Dapat nating protektahan ang ating mga mamamayan laban sa deepfakes, identity theft, scams at manipulation. Kaya naman napapanahon ang isinusulong na Artificial Intelligence Development and Regulation Act ni Congressman Javier Miguel Benitez. Sangayon tayo sa kanyang prinsipyo. We should not stifle innovation but we regulate the risk. Ayan, we have to regulate the risk. Protektahan natin ang tao pero wag nating sakalin ang mga Pilipinong developers, educators at creators. At tandaan natin ang salitang development ay hindi dapat pampaganda lang sa pamagat ng batas. Kung magkakaroon tayo ng Philippine AI Commission, kailangan itong pamunuan ng mga totoong eksperto, mga engineers, researchers, educators, yan, artists at cybersecurity specialists. AI can provide information but only teachers can provide inspiration. Alam nyo, naging makulay ang ating season 4. Binalikan natin ang mga aral mula sa ating global tour, no? Ang ambisyon ng Amerika, ang inclusion ng Canada, ang execution ng Hong Kong, ang practical application ng Macau at Malaysia, at ang disiplina ng Singapore. Ayan, napaka-importante. Siyempre, ang matibay na institusyon ng United Kingdom at ang national mission para sa hinaharap ng Dubai. Kaya nga tayo nagpunta sa Museum of the Future dahil doon mo makikita yung future ng Dubai by 2071. Noong nakaraang linggo, nagmuni-muni tayo sa malamig na simoy ng hangin sa Tagaytay. Pero ngayon, siyempre, balik studio na tayo rito sa Creative Voices Productions sa Makati, back to base, back to reality. Kasi panahon na para kumilos. Hindi natin kailangan maging kopya ng ibang bansa. Ang kailangan natin na isang Filipino path sa AI. Isang AI na nakakaintindi ng ating wika, hindi lang Tagalog, kundi Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Waray, Kapampangan, Bicolano, Chabacano at iba pa. Isang AI na may pakiramdam sa ating kultura, nakakaintindi ng ating mga jokes, mga biro at siyempre mga lambing at context. Kapag hindi natin binuo ang sarili nating datasets at teknolohiya, mananatili tayong tagapagtangkilik, no? At tagatangkilik na lamang habang ang ibang bansa ang nagdedisenyo ng ating kinabukasan. At ito ang direktang hamon at call to action ko. Mga ka-AI, bago tayo tuluyan magpaalam sa season na ito, mayroon akong direktang hamon sa inyo. Huwag nating hayaang matapos ang episode na ito bilang isa na namang magandang usapan na makakalimutan bukas. Kung ikaw ay estudyante, magsimulang mag-aral ng AI ngayon. Gamitin ito para mas lumalim ang inyong pag-iisip, hindi para takasan ang pag-aaral. Okay? Kung ikaw naman ay isang guro, huwag matakot sa teknolohiya. Aralin ito upang mapagaan ang inyong mga administrative tasks at mas may oras tayo sa ating mga mag-aaral. At kung ikaw ay negosyante, alam ay, abay gamitin ang AI para palakasin ang inyong mga manggagawa at lumikha ng mga bagong industriya. Hindi para basta magbawas lang ng tao. At kung ikaw ay creator o voice talent, yan, protektahan natin siyempre ang boses natin, ang ating mukha, ang ating digital identity. At kung ikaw ay isang ordinaryong Pilipino, huwag mong sabing hindi ka techie. Hindi mo kailangang maging programmer para maging AI literate. Kailangan mo lang magsimula at magtanong para ka matuto. Alright? Kaya, huwag lang kayo makinig. No? Maging bahagi kayo ng ating kilusan. Sumali kayo sa AI community dito sa AI Education PH. Siyempre, i-share ang episode na ito sa isang guro, mag-aaral, negosyante o magulang na nalilito o natatakot sa AI. Alam nyo, ang simpleng pag-share mo ay maaaring maging simula ng kanilang pagkatuto. Alright, so i-follow, i-like at i-share ang AI Talks with the Voice Master sa inyong mga media platforms. Nagkalat po tayo, mag-subscribe sa ating official YouTube channel at i-on ang notification bell para hindi mahuli sa ating mga tutorials, reactions at AI updates. Siyempre, nasa Spotify din po ang AI Talks with the Voice Master. At siyempre, sundan nyo kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Instagram at hanapin lamang ang AI Talks with the Voice Master. Hanapin nyo rin ang Pucholo, the Voice Master Gonzalez, ang Creative Voices o itag kami sa @creativevoices. Okay, mag-comment kayo. Anong pinakamahalagang aral na natutunan ninyo sa buong Season 4? Handa na ba ang Pilipinas sa AI regulation? Gusto naming marinig ang inyong mga boses. Kaya mula sa ating studio at headquarters dito sa Makati City, ako po si Pucholo De Leon Gonzalez, the Voice Master. Siyempre ang inyong AI Voice Master. At ito ang AI Talks with the Voice Master, ang huling episode ng ating Season 4. Ang season ay nagtatapos, ngunit ang ating misyon ay patuloy na mag-aalab. Regulate the risk, build the technology, train the people, protect the Filipino, support Filipino innovation, and never ever surrender our voices. Dahil sa huli, ang pinakamalaking panganib sa panahon ng artificial intelligence ay hindi ang pagkakaroon ng boses ng mga makina, kundi ang pagkawala ng boses ng mga Pilipino. At hindi natin hahayaang mangyari yon. Tayo mismo ang bubuo sa ating kinabukasan. At gaya ng lagi kong sinasabi, boses, basta boses, creative voices, AI. Hanggang sa muli at sa muli nating pagkikita sa susunod na season. Season 5 na tayo next week. Patuloy tayong matuto, patuloy tayong magtanong at patuloy nating gamitin ang ating boses para sa isang mas matalino, mas makatao at mas makabuluhang bukas. Ako po si Pucholo De Leon Gonzalez, the Voice Master. Great day and mabuhay! Maraming salamat mga ka-AI! Yeah! 5, 4, 3, 2, 1! AI para sa masa! Woo! See you next week! God bless everyone!

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit?
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Go Agri! Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Hi, hi, hi, hi, hi! Gandang umaga po sa inyo lahat, mga kabayan! And welcome, welcome, welcome, welcome! Narito na naman po ang palatong tuna, Go Agri Plus! Nako, mga kabayan, welcome! Naimbaga bigat apo, mga taga Ilocos, Basanto sa Kabusan, mga taga Pangasinan, Asya, mga Bisaya, mayong buntag, mayong aga, mga kaigsuunan, ay tuloy-tuloy po ang mga balitang ito. Alam po nyo, nako, sa araw na ito, marami ko'y mapupulot ng mga impormasyon sa ating mga naimbitahan, naanyayahan, na makapagbigay ng mga impormasyon dito po sa Radyo Pilipinas, Go Agri Plus. Aho, hindi na Arnel, yung ating banner dyan, Miss Aisha, Miss Tess, hindi na yung nakaraang program ang nandyan sa banner ng ating program. Okay, paki-adjust mo niya. Tata Rolly, good morning, magandang umaga. Oo, at saka syempre, yung ating makasamahan, let's welcome, of course, ngayong araw na ito ang ating mga magiging guest. Ha, diba? Uy, alam ba ninyo, sa Tokyo, Japan, matatagpuan ang Toyosho Market. O, pakinggan nyo ito. Isa sa pinakamalawak at malaking seafood market sa buong mundo. Dito po, ginaganap ang sikat na tuna auction. Eh, gustong-gusto ito ni Tata Rolly, di ba? Tuna, pare. Lalo sashimi. Oh. At kung saan tinitingnan ng mga buyer ang kalidad ng malalaking tuna bago magsimula ang mabilisang bidding. Para itong, Tata Rolly, morning show. Oho, oh, katulad ng Go Agri Plus, na ito ay morning show ng seafood industry. Pero ang bida ay higanting tuna. Oh, sarap yun, ihawin, pare. Lalo yung panga, ano? Tata Rolly, dito sa atin, sa General Santos City, kilala ang Fishport bilang tahanan ng malalaking tuna. At dahil dito, binabansagan itong lungsod na Tuna Capital of the Philippines. So, kapag madaling araw, mga kabayan, makikita yung mga itong bagsakan ng sariwang mga nahuling tuna at parang paligsahan. Oho, ang pinakamalaking isdang dumarating sa pantalan. Sa amin naman doon sa ni Tata Rolly, yun doon sa atin sa Europe, Tata Rolly, no? Sa Tanyag yung tinatawag na pangalang market ng Vigo ng Spain bilang isa sa pinakamahalaga at malawak ding fishing port sa ng kontinente diyan sa Europe. Dito rin dumadaan ang, nako, maraming isda at seafood products na binabagsak at iniimbak. Nako, at ito'y ipinapadala sa iba't ibang lugar na ibang bansa sa mundo. Kaya pwede itong sabihing isang seafood gateway ng Europe. Yun. Dito naman, mga kabayan, pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa iba't ibang fishing ports. Oho, dito sa Pilipinas. Ay siya, ang aking makakasama ay si Attorney Glenn A. Pangapalan, ng acting General Manager ng Philippine Fisheries Development Authority. Mayong bundag, GM. Good morning. Good morning, GM.
1: Mayong buntag, Kuya Francis Kiko Flores, and sa mga nakikinig at nanonood sa napakaganda mong programang Go Agri Plus ngayong umaga.
0: Thank you, thank you. Alam po ninyo, napakasipag nitong si Attorney Glenn Pangapalan. Ngayon ko lang ulit na ano ako'y nabigyan niya ng pagkakataon na iikot niya lahat kasi mga fishing ports ngayon under the PFD. Pero Attorney Glenn, matapos naging inspeksyon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Navotas Fishport Complex, ano yung pinakamahalagang direktiba na at mga minsang ignais ipatupad agad ng Philippine Fisheries Development Authority sa iyong pamumuno?
1: Well, unang-una talagang dapat tuloy-tuloy yung ating implementasyon, no? Para sa kaalaman ng lahat kasi, Kuya Kiko, ongoing project natin ngayon sa buong PFDA sa buong bansa ay nasa 48, no? Hindi lang yung kasi ang nakikita natin yung Navotas Fishport, yung mga malalaki, no? Minsan kasi may nagba-vlog na mga batilyo. Napapansin natin nga ang dami nang nagba-vlog ngayon sa Navotas Fishing Port kasi manda na, no?
0: Oo nga.
1: But all in all, nasa 48 or 48.
0: Madami, ano?
1: Yung kasi may mga municipal fishing ports tayong ginagawa nationwide, Kuya Kiko. And of course, yung 9 major regional fishing port natin ay ginagawa din natin, no? Kasama na yung Navotas.
0: Ah, good, good. O eh, ano nga ba ang kasulukuyang estado ng sinasabi ay nire-rehabilitate nyo na nga, kaya in-inspection ni, ano, ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At plano nga itong i-modernize pa lalo. Maganda na nga ang Navotas Fishport, lalo na sa Market Halls 1 and 2. At yung sa Shipyard Development Project, ano? Ano ngayon ang kasulukuyang estado niyan, the Attorney Glenn?
1: Ang target na natin na talagang ma-inaugurate siya ay January or February next year, no? May dinagdag kasi tayo na area dyan na around 25 hectares. Kasi masikip na talaga. Ang Navotas Fishport po ay napaka-vital na food security facility sa ating bansa, sapagkat 75 to 80% ng fishery requirement ng Metro Manila at mga karatig siyudad at probinsya ay dyan natin binabagsak at dyan nanggagaling yung mga distribution hub siya.
0: Oo,
1: ng
0: nga.
1: Mga fishery requirement natin.
0: Oo, at saka lalong-lalo mga pakipagtulungan ng LGU dyan, malaki, malawak rin, yung lalo na Votas at saka yung Malabon, no? Paano ba makakatulong, Attorney Glenn, ang mga proyekteng ito sa pagpapabilis ng bagsakan, bentahan at yung distribution ng isda sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon? As you have said, ito nga ay hub yung Navotas sa fish complex, fishery complex na yan.
1: Napaka-importante. Pag naayos so kasi natin yung katulad na lang yung nakikita nyo na maayos na market hall, mas mapabilis, no? So in terms of handling and of course sa sanitation, yung ma-insure natin yung kalinisan.
0: Opo.
1: At pagiging sariwa ng ating mga fishery product na makakaabot sa hapagkainan ng ating mga kababayan, ma-insure man lang natin na ayos yung kanilang nabibiling mga isda or mga lamang dagat ay napakalaking bagay na ho yun.
0: Mahalaga po yan eh. Lalong-lalo, siyempre bibili ka, gusto mo, sariwa ba? Pero isa sa mga binibigyan diin ng pamahalaan ngayon, yung pagbabawas ng post-harvest or losses na tinatawag, Attorney Glenn, ano? Yung pagkasira ng isda matapos itong mahuli sa source niya, no? Dagat man o fish pond man. Ano po bang konkretong sistema o pasilidad na inilalagay o nakalagay na, ha, ng PFDA para matugunan ito?
1: Sa ngayon, ho, yun, una, inaayos natin lahat ng ating market halls.
0: Mm-hmm.
1: Nung nandun nga ho si President Bongbong Marcos Jr.,
0: opo.
1: Pinakita ni Secretary Kiko Laurel yung mga previous photographs nung pinuntahan niyang market hall na talagang lubog na lubog, ho. Yung nagtitrading doon na mga tao talagang almost abot tuhod yung tubig, no? Lalo na pag high tide talagang pumapasok. Ngayon, inangat kasi natin yan na Kuya Kiko ng 1.3 meters, no?
0: Ba?
1: Yung flooring yan.
0: Matas
1: kaya, na, nung actually, nung pumunta si Presidente, bagyo pa yun, yung ano pa yun eh, patapos pa lang yung bagyong Inday noon. So, medyo mataas nga yung ano noon, yung wave noon. Pero hindi na siya pumasok, hindi na siya katulad dati na konting high tide lang, lubog na kaagad yung ating fishing port, no? So, yun, malaking development 'yon. And of course, yung access ng ating mga traders, haulers, pati mga batilyo, so mas ma-implement natin yung tinatawag natin na good manufacturing practice sa kanila. And plano din natin na kasi sa fishing port talaga, lalo na yung karamihan ng isda natin nagmula sa Palawan area, para mabawasan yung post-harvest losses ay ang instruction nga ni Secretary Kiko Laurel ay gumawa na tayo ng mga processing areas natin katulad nung ginagawa ng Vietnam at China na pag peak season at maraming isda
0: yun
1: ay pinifreeze, pinuproduce natin yung sobra. para nang sa gayon ay maiimbak natin. May mga cold storage din tayo kasi diyan sa loob ng Navotas Fishing Port. Iimbak natin at i-release natin kung magkulang naman tayo sa supply.
0: Napakahalaga nga niyan eh. Dahil yung post-harvest facilities niyan, ma-in-place mo lang lahat yan. Mga matutuwa at makikinabang ating mga kababayan. Pero sa panig ng mangingisda, Attorney Glenn, yung mga traders din, at saka mga haulers, at maliliit na negosyante sa Fishport, you know, alam, may mga ancillary ano yan eh, na mga activities, ano, na business. Ano po ang direktang benepisyong mararamdaman nila kapag natapos na ang modernization or rehabilitation ng Navotas sa Fishport complex? At iba pa, na mga iba pa ninyong mga Fishport complex o mga Fishports at regional areas, Attorney Glenn.
1: In terms of economic and social benefits, talagang ang dami hong namumuhay, no? Ang daming nakakapagbenepisyo. Diyan, kung ma-quantify lang sana natin lahat, no? Kasi ang mga namumuhay sa fishing port, aside sa, of course, yung mangingisda,
0: alright,
1: yung ating mga tinatawag na brokers, batilyo, traders, haulers, ang daming ancillary business sa loob ng fishing port. So, and then, dalhin natin yan sa palengke sa Metro Manila. Doon na naman, ang dami na namang nabubuhay na fish traders or fish vendors doon. May mga nagtali pa tayo sa mga kanya-kanyang community, no? Sa, kahit sa mga subdivision. Meron yan sila. So, talagang napaka-vital at napaka-importante ho in terms of social and economic benefits sa ating mga kababayan. Pag mayroon tayong magandang fasilidad na yes, katulad ng Navotas Fishing Port.
0: Yes. Yan ang Navotas palabang yan, da, Attorney Glenn. Da, sabi mo, mga 48 fish forts pa ito, pero may mga malalaki. Ano mga susunod na mga areas na dapat pang i-develop at kailangan malaman ng ating mga kababayan ngayon, da, Attorney Glenn?
1: Well, yung fishing port natin sa Iloilo, nung last year ay inaugurate din ni Presidente yun.
0: Ay, oo. Tama nga.
1: Isa din siya sa pinakamagandang regional fishing port natin. Sinusupplyan din niya yung Visayas region and even Luzon also, no? Meron tayong patapos sa Zamboanga na nire-rehabilitate natin yung ating Zamboanga fishing port. Yung ating Suwal, Pangasinan. Ang ating Bulan Fishing Port na may inaugurate din kami ngayong July 20. Kami ni Secretary yata ang pupunta sa Bulan, Sorsogon. Tapos na ho yung ating 60 metric tonner na ice plant, no? Para magtugon na naman natin yung pangangailangan ng kakulangan ng yelo doon sa Bulan, Sorsogon. Ang isda natin doon ay tatawag ay lawlaw or tamban.
0: Kung
1: naalala niyo, yun yung nagkaroon ng balita na nagkaroon ng oversupply. So ngayon, tinugunan natin na actually, nung nangyari yun, patapos na yung ice plant natin. Ngayon nga, tapos na at kinukomisyon na.
0: Very good.
1: Ngayon, July 20 ho, Kuya Kiko, pupunta tayo sa Bulan, Sorsogon.
0: Nice to know. Ay, mga taga-Bulan, mga taga-Sorsogon, maray na aga sa mga nandyan sa Sorsogon ngayon na nakikinig. By the way, tayo napapakinggan dito sa Metro Manila, Attorney Glenn, sa pamamagitan ng 104.3 FM sa buong Mega Manila. At likewise, yung mga taga-Agoo, La Union, nakikinig din sila bayo sa FM. San Jose, City of Muñoz, sa Nueva Ecija, napapakinggan din nila din tayo dyan sa Radio Agri at dyan sa 87.9 FM sa Lucena ng Radio Pilipinas. Malawak po itong the reach ng ating pag-ugnayan ngayon. Attorney Glenn, paano ba nakaugnay yung modernization ng Navotas Fishport Complex sa mas malawak na usapin tungkol sa food security ng ating bansa?
1: Sa fishing industry kasi, Kuya Kiko, ang Navotas Fishing Port talaga yung premier fish port natin sa buong bansa. So, sabi ko nga sa isang interview ko, siya yung naglalarawan sa estado ng ating mga fishing ports nationwide. So, once naayos natin siya at napaganda natin siya, Susunod at susunod yung mga fishing ports natin nationwide na. Pati yung

0: 48, no, in numbers na ongoing. And mayroon pa kaming actually gagawin pa na mga iilan for this year, no. Mayroon pa kaming for procurement. Kasi lahat 'to ng ang instruction sa akin ni Secretary Kiko Laurel ay lahat ng production area sa buong bansa ay kailangang lagyan ng post-harvest facility kaagad.
1: Yan, maganda yan po. Dahil alam po naman yung Pilipinas, napapalalibutan tayo ng karagatan at napakarami nating mga pagkukunan ng mga lugar, mapagpapaalagaan ng mga isda. Well, maraming salamat sa pagpapaunlak mo ng panayam na ito. At least, ngayon natutuwa ako, napakasipag mo talaga, naiikot mo. Nagkaroon ka ng panahon para mabigay natin itong impormasyon na ito. Anong mensahe nyo sa ating mga taga-pakinig ngayon, Attorney Glenn, dito sa Go Agri Plus? Go ahead, please.
0: Nauna, maraming salamat, Kuya Kiko, sa inyong paanyaya. Opo. At sana ay napakinggan ng ating mga kababayan yung mga ginagawa natin sa Department of Agriculture through Philippine Fisheries Development Authority. Kami po ay ang inyong PFD po ay patuloy na nagsiservisyo at gumagawa ng mga hakbang, kasi po alam po natin na marami pang kailangan gawin sa sektor ng pangisdaan. Mai-share ko nga ho, Kuya Kiko, sa pagtatapos, no?
1: Mm-hmm.
0: Ang bansang Hapon, nung pumunta kami doon ni Secretary Kiko Laurel, ay nalaman namin na mayroon silang kabuuhang 2,400 fishing port na operational.
1: Wow.
0: Sa kanilang bansa, no? Tayo po sa atin, ang nagawa pa lang ng PFDI ay hindi pa umaabot ng 200. So, ganun po ang backlog natin. Hindi naman natin hangad na pantayan sila kaagad. Pero dapat po ay ngayon ay masimulan na natin itong maisa katuparan. Sana ang tuloy-tuloy na suporta ng national government sa fishing sector, pati na dito sa itong ating mga fishing ports. Kasi ho, sa dami nating isla, island, archipelago tayo, kailangan ho talaga ng connectivity. Hindi pa naman ho huli ang lahat, no?
1: Oo naman.
0: Ang ating mga kawani sa Department of Agriculture, sa BIFAR, sa NFRDI, sa lalo na sa Philippine Fisheries Development Authority, ay buo po talaga ang hangarin na sana ay sa tamang suporta ng national government ay hindi man natin mapantayan yung bansang Hapon, pero sana ma-develop din natin ang ating lokal na pangisdaan sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga climate resilient, no? Post-harvest facility at saka yung efficient talaga, kasi kayang-kaya naman ho talaga natin ng mga Pilipino na magkaroon ng very successful fishing sector para sa ating food security.
1: Yes, yes. Well said, Attorney Glenn. And with you around and Secretary Kiko Laurel na aking tukayo, ay imposible hindi pa madagdagan yan hanggang nandyan. Ay mahaba-haba pa naman. May 2 taon. So anyway, alam kong puspusan na niyong pagtatrabaho. Salamat, Giyod, sa pagpapa-unlak mo ng panayam na ito, Attorney Glenn. Nagkasalamat, boss. At alam ko, busy ka. Happy birthday na rin sa iyong nandiyan na pamilya. Thank you. Dagan salamat po. Alright?
0: Dagan salamat, Kuya Kiko. Mayong buntag ka na.
1: Mayong buntag. Alright. Si Attorney Glenn ay pangapalan ng acting general manager, Philippine Fisheries Development Authority. Mga kababayan, sa aking panayam, ay nako, yung pumda na vota sa fisheries o Port Complex Rehab Modernization Program na binisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kamakailan lamang. Uy, siya nga pala. Thank you sa effort ng ating mga kaibigan dyan sa PFDA na pinamumunuan, of course, ni Amigo Miguel M. Pilarta, ang director ng Division Chief, alright? Division Chief ng Information Department. Of course, si Mark Angelo N. Perez, Information Officer 3. Paul Vincent Del Rosario, Information Officer 3. Catherine Erica Cornejo, Information Officer 1. Of course, si Ali Jim Subang, Audiovisual Aids Technician 3. At si Robert Gregory Elardo, Special Projects Technical Assistant, and Darren J. Kasama dyan, mga kababayan, dito sa

0: Darren J. A. Badora, ang Project Technical Assistant. Thank you, thank you. Lahat yan sa Information Division ng Philippine Fishport Development Authority. Siyempre, ayun mga kababayan, ang ating panayam na yan. In the meantime, nako, makinig po tayo ng weather update, lalong-lalo yung mga inaabot ngayon ng mga ulan-ulan dahil sa habagat, ulan naman ng bagyo. Nakalis na si Josie, ano? Katatapos lamang. Datalamin nga natin kung meron pa minomonitor na makakaapekto sa weather system ng ating bansa sa kasalukuyan sa mga susunod na araw. Yan sa pamagitan ni Dan Villamil, ang weather forecaster mula sa Pag-asa DOST Weather Bureau. Dan, magandang umaga.
1: Yes, good morning po sa ating mga takasabay-bay sa Radyo Pilipinas. Sa kasalukuyan, mahina ang epekto ng habagat na kung saan nakaka-apekto lamang ito sa kanurang bahagi ng Hilagang Luzon. Kaya sa Metro Manila at malaking bahagi ng ating bansa, magpapatuloy itong mainit at malinsangang panahon na may chance lamang na mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan ng ating karagatan, sa kasalukuyan walang nakataas na gale warning at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil po ulit.
0: Thank you, Dan Villamil sa weather update na ito. Mga kababayan, sa oras na ito, abay, shoutout natin lahat ng mga mangingisda. Aba, okay, ang ni-report ng Weather Bureau, of course, ng DOST Pag-asa Weather Bureau. At yan ay kailangan na po maintindihan nyo na okay ang inyong paglalayag ngayon at pangingisda. Sa nga pala, shout out kay Eric Villegas in Villegas, Cedric Villegas na nakikinig po ngayon. Mabuhay, Kuya June, the engineer June Villegas. Alright, the Villegas family. Yan. Yeah, sa ilang saglit po, ang aking mga panayam naman ay mekognayan kung kanina ay isda. Ngayon naman, ang susunod natin mga kababayan ay mekognayan sa bigas. Oho, puro malapit sa tiyan po natin itong mga topic ngayon dito po sa Radyo Pilipinas Go Agri Plus. Okay? Yeah, siyempre. Ah, mga kababayan, welcome. Shout out muna sa mga mangingisda na nandyan sa Sual, Pangasinan, na pinamumunuan ni Berto Tomines. Alright, thank you. Sa narinig po nila ang panayam ko kay Attorney Glenn Pangapalan, ang Acting General Manager ng Philippine Fisheries Development Authority. Okay. Samantala, alam nyo ba na binuksan ng National Food Authority ang 355.4 million pesos na modernong grains hub sa Dumangas? Oo, yun po dyan sa Dumangas, Iloilo. Ay, mayong aga mga taga Iloilo. Ha? Good morning. Palalakasin po ang pagbili, pagtutuyo, pagpapatuyo, mga ibig sabihin, o drying, paggiling at pag-iimbak ng palay sa Western Visayas. Meron pong 10 ton per hour na rice mill at 240 ton per day dryer ang pasilidad dyan po sa Barangay Monfort South at yan ay dyan sa Dumangas, Iloilo. Ganda, no? Inaasahan pong makakabawas ang pasilidad sa post-harvest losses at makakatulong ito sa mas matatag na supply ng bigas. Ayon ito kay NFA Administrator Larry Del Rosario Lacson, Dr. Larry, malaking upgrade ito sa procurement operations ng ahensya dahil mas makakabili ang National Food Authority ng palay, mababawasan ang pagkasira ng ani at mas mabilis na maililipat ang butil sa imbakan. At sabi mga kababayan, ang aking binabanggit ngayon ay tungkol dyan sa National Food Authority at isang food hub na binuksan sa Dumangas, Iloilo. Makakausap ko ngayon ang masipag na administrator ng National Food Authority na si Dr. Larry Del Rosario Lacson. Magandang umaga po, Dr. Larry. Admin, good morning.
2: Hi, Kiko. Good morning at magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Good morning po.
0: Nako, salamat po sa pagpapaunlak niyo sa panayam na ito, kahit busy ka, may susunod ka pang program dyan sa DZRH. Ano? Thank you. Dr. Larry, bigyan nyo nga kami ng mga detalye dito sa aking kababasa lamang na balita dahil binuksan na nga ng National Food Authority yung malaki-laki ito, 355 million pesos na modernong grains hub sa Dumangas, Iloilo. Go ahead, Dr. Larry.
2: Well, tuwan-tuwa nga tayo dyan, Kiko, no? At na-inaugurate na ito last July 15 dyan sa Dumangas, Iloilo. At isang napaka-modernong pasilidad ng National Food Authority. Kauna-unahan, no? Na ating in-inaugurate na out of the 36 na kasalukuyang tinatayo. Ano ba ang kahalagahan nito, no? Alam nyo, sa totoo lang, ngayon, ang capacity ni NFA to dry ng mga binibili niyang palay, 10% lamang. No? Ngayon, with the inauguration or putting up of these facilities, once completed, itong 36, magiging 27% na yung ating kayang tuyuin. Pati rin yung milling capacity tataas, no? Mula 40 hanggang 85% milling capacity, aangat po tayo. Meaning, mas tayo na po ang gigiling ng sariling palay natin. At sa gayon, mas timely, no? Timely yung pagpo-produce natin ng milled rice.
0: Opo.
2: Makaka-respond tayo ng mabuti sa ating mga calamity-stricken na mga kababayan. Ang isang magandang epekto nito, Kiko, yung epekto nito sa ating magsasaka. Kung dati, ang mga magsasaka, napipilitan ibenta sa traders yung kanilang basa o fresh palay. Ngayon, kung nakatayo na po ito, meron na po silang tatakbuhan na NFA na makakabili na ng fresh palay.
0: Wow.
2: Yun ang napakagandang epekto nito.
0: Dr. Larry, pagka binanggit o sinasabi na grains hub na itinatayo ng ating pamahalaan sa pamamagitan, of course, ng National Food Authority, saan ang sakop ng mga hub na yan? Gaano karaming areas ang masiservihan, Administrator Larry?
2: Ito yung particular, yung sa Iloilo.
0: Oo. Particular sa Iloilo, and then ano mga areas pa, Admin Larry? Hello?
2: Yeah,
0: go ahead. Nawala ka ng bahagya. Pakiulit mo nga lang, please. Go ahead. Nawala pa.
2: Tatlong facility sa Iloilo, sa Dumangas,
0: okay.
2: Sa Dueñas, at sa Haro, Iloilo, kung saan ang seservisyo nito, buong Region 6.
0: Okay.
2: Ito ang tinatayo natin. Buong Region 6. Bakit tatlo ang tinatayo natin sa Region 6?
0: Alright.
2: Ang Region 6 o ang Iloilo ay isa sa pinakamalaking rice producing region.
0: Mm-hmm.
2: At ang bigas na dinadala natin sa Region 7 sa mga NFA warehouses natin sa Cebu ay nanggagaling, no? Sa Iloilo, kanya ganun ka-importante ang Iloilo at Region 6 sa ating operation.
0: I see. Abay, ang target pala dyan sa grains hub na yan, hanggang 3,600 bags kada araw at yung pong mabibili ng palay ng NFA. O kaya, mahigit daw palang 300,000 mga sako na sa loob lamang ng dalawang planting seasons. Pero ano talaga ang capacity ng grain hubs na yan, Dr. Larry?
2: Yung ating drying capacity niyan, yung sa na-inaugurate na nga na yan, every day kaya actually niyan ng 240 tons. Mm-hmm. Ano yun sa sako? That's 4,800 na sako ng palay pwedeng tuyuin sa isang araw.
0: Oh.
2: Tapos, yung milling capacity naman niyan ay 10 tons per hour. Per hour, so 200 bags per hour yan. So, kung 8 oras, 1,600 bags.
0: Napakadami, ano?
2: Per 8 hours. Marami yan, no? Marami yan. Malaki kasi ito. Minsan, pasyalan mo at makikita mo na malaki ito. Kanya,
0: Pagka minsan meron kayong biyahe kasi, ay makikibuntot kahit malang tagadala ng bag. Anyway.
2: You be our guest. Bisitahin natin.
0: Ay talaga.
2: Para ma-appreciate natin.
0: Sige. Salamat po. Well, Dr. Larry, iyang tungkol sa mga modern, no? Tutuyuin na tapos gigilingin sa isang area. Di mawawala na yung nakikita natin ngayon na binibilad pa sa kalsada at yung iba naman talagang kahit papaano, pagkalimbawa umaabot na inaabutan ng bagyo ay basa pa yung palay, nasasayang. Ito, ma-accommodate niya yung mga ganong sitwasyon sa pagkakataon may problemang mga magsasaka sa pagtutuyo ng kanilang palay?
2: Yes, maaibsan niya, ika nga, hindi lahat. Pero dahil dadami ang ating mga magsasaka na masiservisyuhan, na makukuha natin yung fresh palay, mas kokonti ngayon ang nagbibilad sa kalsada, sa court. So, yun actually ang ating sinesaves na post-harvest losses. Lahat ng makakapagbenta na farmer sa NFA ng fresh palay, makakasave sa post-harvest losses. Meaning, anong ibig sabihin nun? Mas malaki ang kita. Dahil mas malaking volume na may bebenta nila. Hindi lang yung volume yung lumaki kasi nga nabawasan yung post-harvest losses. Pati yung presyo ng NFA, alam naman natin, mas mataas tayo.
0: Oh yes.
2: At nagkaroon nga ng pronouncement na instruction si Secretary Kiko sa darating na harvest, sabi niya, 21 pesos ang fresh ang bibili ang NFA. Susundin natin yan. At yung dry naman, nasa 25 to 27. So, ang laking effect nito sa ating mga magsasaka, na lalo na yung makakapagbenta sa NFA. Minado naman tayo, hindi lahat kaya nating bilhin, no? Hanggang 5% siguro, kung maganda ang ikot, hanggang 10%, no?
0: Bam, okay na yun.
2: Kaya natin. Pero at least, malaking tulong ito.
0: Oh, tama ka. Nabanggit mo na yung magandang balita sa presyo ng palay na pamimili nyo sa susunod na bilihan. Babalikan ko yan, ha? Kaya idadagdag ko lang yung binabanggit mo. First, itong grain hub na ito na binuksan sa Dumangas, Iloilo. Tama ba yung pagkakaninig ko, Admin Larry? First, ito, kauna-unahan.
2: Tama.
0: Okay. Saan ang mga susunod? Saan mga susunod na mga lugar? Sapagkat nakikita ko dito sa mga pinadala niyong mga pictures at mga nagagamit namin ngayon dito. Abay, napakaganda, napakaluwag, malinis. Ay palagay ko the same ang magiging hitsura nito sa iba't ibang lugar. Mababanggit mo ba kung sa mga lugar na ito, the Admin Larry?
2: Yes, oo. Yung mga susunod nito halos pare-pareho 'yan, eh, no? Ang mga susunod na matatapos, palagay ko it's either, syempre, kung alin yung una matapos, no? Yung sa Dueñas, Iloilo din.
0: Alright.
2: Haro, Iloilo, mabilis na rin yan. Meron din halos patapos na sa Region 5, sa Libon, Albay, tapos sa Catanduanes, so, patapos na rin yan. Tapos sa Region 9, may mga patapos na rin. And at the same time, dito sa parte ng Region 2, no? Full swing lahat 'yan. Kawayan, sa Kawayan, Isabela, no? So, tsaka dito sa Rosales, Pangasinan 'yan, tama?
0: Opo.
2: 'Yan, nasa full swing lahat 'yan. Oh.
0: Abay, di ibig sabihin 'yan, Admin Larry, bago magtapos pa lang termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ay halos in place na itong mga modern grain hub na ito, no?
2: Actually, Kiko, ang target natin, next year lang.
0: Tapos na? Wow!
2: Bago mag-middle of next year, tapos na lahat yan, ha? Yung 36 na yan. So,
0: talaga?
2: Tayo natutuwa, na talagang pinondohan niya ng ating Pangulo, ng DA, na mabigyan tayo ng facility. Although, hindi pa rin ito yung sapat na sapat sa gusto natin mangyari. Pero, malaking karagdagan ito sa kapasidad ng NFA.
0: Lalong-lalo yung mga mabibiling mga palay sa mga magsasaka na palagi namang problema, nababarat ng mga ilang middlemen, ano, kastalbahe din. Ano.
2: Yun nga, mukhang yun ang ayaw natin mangyari.
0: Admin Larry, mukhang naunahan natin ang mapahapyaw na ibabanggit sa SONA, pero maganda yon, at least meron na tayong pre-SONA announcement mula sa National Food Authority. Aya, balikan ko yung sinasabi mo. In-announce nyo na pala ang tungkol sa itataas na ng National Food Authority, yung minimum buying price na sa wet palay, 17 pesos per kilo. Tapos, iaagnat nyo ng hanggang 21 pesos kada kilo simula sa susunod na anihan sa September. Abay, edi pa paano? Ito ba'y per area pa rin ang inyong babasihan ng mga presyong ito, the Admin Larry, na nabanggit mo nung nakaraang panayam ko sa iyo?
2: Yung 21 kasi utos na ni Secretary yan.
0: Okay.
2: Yan ang magiging nationwide. Pero syempre, caution lang, ika nga sa mga magbebenta, meron pa rin tayong standard na susundin dyan. Kasi hindi naman pare-pareho ang palay. Merong mas basa, merong fresh, merong basang-basa, at merong din tinatawag na minsan pagtagulan, dripping wet, no?
0: Wow.
2: So, iba-ibang trato niya, syempre, hindi naman po pwedeng pagpare-parehohin natin yan. Ang pinabanggit yan na 21 peso na fresh, no? Ay yung the regular fresh, yung natural na fresh na kaharvest, hindi yung nababad or tumutulo ang tubig, iba yon, iba po yon, no?
0: Oo nga,
2: yun lang,
0: no?
2: Para lang caution, no?
0: So kailangan pala ma-identify natin yang ganun. Kailangan pala siguro para ma-educate natin ng ating mga kababayan, kahit na hindi magsasaka, at least alam na ng mga kababayan natin anong hitsura nung sinasabi mong fresh na palay, wet, at saka yung dripping, you know, na hitsura nung palay, at saka papaano kung halimbawa binilad din ito sa kalsada, ano po? Ano bang mga, sige nga, educate mo nga kami ng content mo, kami oras pa naman, the administrator, no, bago ka pumunta doon sa iyong salang, ano, administrator. Please educate us, ano bang dapat na pamantayan ng NFA para doon sa pagbibili talaga ng mga palay ng National Food Authority?
2: Ang ating ano dyan, sistema dyan, oh, pag sinabi natin fresh, actually ang wider range niyan is 18% to 25% moisture content, 18 to 25. But on a regular basis, ang wet na sinasabi ay mga, ano yan eh, 20 to 23, mga ganon. Oo, no? Pag sinabi naman natin dry, ay 14%. Hanggang 11%, 11 to 14%
0: okay,
2: moisture content. Yan ang dry, oo. Ngayon, pag meron tayong nakukuha, kunwari ngayong wet season, hindi lang siya 28, 30 pa, ay yun ang sobrang basa na, no? O lumampas pa ng 30. Medyo, yun, ibang usapan na yun. So, syempre, ang kada tumataas ng moisture content, tumataas po ang timbang, no? Kapag tumaas ang timbang dahil sa pagbasa niya, eh para po tayong bumibili ng tubig noon kung pareho ang presyo. So, ganun lang po yun. Oo.
0: Sa quality control na yan na binabanggit mo, Admin Larry, scientific ba itong nagagawa ng National Food Authority? May mga equipment ba para makita yung kalidad ng mga palay na binibenta dyan sa NFA?
2: Yan, importante yan. Ang NFA, yan, at least alam natin yan, dahil tayo ay ang grain agency ng bansa, meron tayong mga equipment yan. Meron tayong mga moisture meter, meron din tayong ano, yung pang-test ng purity, meron tayo yan, no? May pang-test din tayo kung meron mga discolored grains, meron tayong mini gilingan para makita yung itsura.
0: Ah, ganun?
2: Yung chalkiness niya, makikita, meron tayong mini, parang mini rice mill, no?
0: Okay.
2: Para portable na ginagamit para matest natin. Siyempre, para makita rin ng part of educating our farmers din, no? Para makita nila, ito po ang actual na kalidad ng palay nila.
0: O, mabuti naman po. At hindi yung hula-hulang sinasabi lang ng mga magsasaka. Minsan na parang sila ay nadi-disappoint dahil minsan nare-reject. Dahil ilan sa mga qualities ng mga palay na ibenta, dapat nila ibenta, ay minsan nare-reject daw, no? The administrator.
2: Oo, tama yun, no? Well, ako nalulungkot ko pag nare-reject ka ng mga magsasaka kasi naiintindihan natin yung hirap niya. Pero sa isang banda, ang hirap naman na wala tayong susunding standard.
0: Tama
2: kasi unang-una, hindi tayo trader, meaning ang mga bibili nating palay dapat nasa tamang kalidad kasi iniimbak pa natin ito na matagal. Minimum 6 months.
0: Ilan kamo? Minimum of 6 months yung palay na iniimbak.
2: 6 months.
0: Tapos, susunod, another 6 months. Tapos, tama ba?
2: Oo, umaabot pa ng isang taon. So, kung hindi tayo magsiset ng tamang kalidad, abay, baka pagdating ng 6 months,
0: wala na.
2: Nabulok na yan, nanilaw na lahat. Tayo naman din ang pipintasan pagdating ng gililing natin, binenta sa magsasaka, kababayan natin. Sabihin naman, bakit ang pangit-pangit, di ba? So, binabalansin natin yung interest at yung pagtulong interest ng consumer at yung pagtulong sa ating mga magsasaka. Yun, talagang pinagtsatsaga natin i-explain na hindi po kasi pwede talaga na basta-basta tatanggapin namin lahat kasi nai-imbak talaga sa mga bodega muna yan.
0: Yung binabanggit mo na naninilaw ang mga bigas kahit na ito ay hindi pa nagiling kung sumobra na sa pag-imbak at low ang quality na nabili ng NFA?
2: Oo, kapag hindi tama, unang-una, pag hindi tama yung moisture content, maninilaw talaga yan. Pangalawa, kung talagang ang pangit na nung palay, napilit na ibilad, meaning na nababad sa baha o sa bukid, o pag yun ay napalusutan tayo, kahit palay pa yan, kasi chinecheck naman natin yan on a regular basis, kahit palay, ginigiling, makikita ang mga maninilaw yan.
0: Wow.
2: Halatang halata yan.
0: Thank you for educating us. Sapatkat ang mga akala ng iba, sige, palay yan. Sige, i-imbak mo nang dyan. Kaya pala, mayroon kayong mga modern na system na ngayon na ginagawa. Of course, dati naman, ngayon ay tipe nagpapatuloy mo pa rin. Ano? Na dinadagdagan mo ng mga modern system dyan sa National Food Authority. Speaking of bigas naman, gaano naman na ilang buwan ito dapat na nai-imbak nang hindi nagbabago yung quality ng mga bigas na ini-imbak ng National Food Authority? Pagka una, kailangan sa mga emergencies, ano, yung halimbawa bagyo, baha, o pagkangailangan ng isang lugar, na lindol, anong qualities ng mga bigas? Gaano katagal nai-imbak yung mga bigas na yan?
2: Nako, magandang tanong yan, no, Kiko?
0: Thank you.
2: Ang sagot niya na ganito. Oo, magandang tanong yan. Ang sagot ko dyan, ganito. Alam mo yung itatagal ng bigas na nakaimbak at still maganda ang quality, napakaraming factors, okay? Pero, ang unang-unang factor na determinant na para tumagal ang kalidad ng bigas ay dapat maganda ang kalidad ng palay.
0: Ayun.
2: That's one. Pangalawa, yung pagkaka-imbak niya, dapat maganda ang kondisyon ng imbakan. That's why nag-modernize tayo ng mga warehouses, nag-repair tayo, nag-refurbish tayo ng 128 warehouses na dilagyan natin yung malalaking parang Big Ben na fan kung sa simbahan, malalaking fan, tinalagyan natin ng ganyan. Kasi mas nakakapagpatagal ng kalidad yon. Example ko lang, ha, kung sinusutanong mo na gano'ng katagal tumatagal.
0: Opo.
2: Imagine, nagpunta ako sa bodega sa Baguio, mahigit isang taon na ang bigas na nakaimbak doon. Pero, napakaganda pa.
0: Talaga?
2: Napakaganda pa.
0: Wow. At kasi siguro, maganda ang klima. Ganon yun, ano?
2: Yes, napakaganda ng klima, malamig,
0: okay.
2: Ganon. Ngayon, meron naman akong napuntahan no, na bodega. Kakabagong giling, pa isang buwan pa lang o dalawang buwan pa lang, ay, ang pangit na.
0: Kasi iba naman.
2: Init, oo, pangit yung palay, pangit ang pagkakastor. Kanya lahat ng ito, ano, masabi ko na lang, no, kanya lahat ng ito binabago natin. Sabi ko sa ano ko is, bagong NFA na to, no. Ang next phase nito, kapag naayos na lahat yan, at nandyan na yung mga structure na tapos na, repairs, construction, etc. Ang susunod niyan, Kiko, lahat ng mga facilities na yan, pipilitin natin, lahat yan, solar powered, na naka-air condition,
0: nice.
2: Para mas tumagal ang kalidad ng ating bigas.
0: Wow, talagang climate resilient ang inyong mga sistema, yes. Modern na. Ay, teka, natutuwang na-educate mo ang mga tagapakinig daw natin dyan sa 97.1 Radyo Pilipinas, Agoo, La Union, at buong lalawigan ng La Union at ang Region 1. Nakikinig din ang 90.1 FM dito sa Radio Agri sa Science City of Muñoz sa loob ng PhilMEC, Philippine Center for Post Harvest Development Mechanization, Admin Larry, at ang 87.9 FM sa Lucena, ang Radyo Pilipinas ng Lucena City, at buong Quezon ang nakikinig sa atin na nai-educate mo ang ating mga tagapakinig. Yung bigas yun, ha? At saka yung palay. Ibabalik ko, Admin Larry, lang tungkol dito sa pagbubukas ninyo ng ni Secretary Kiko, katukayo kong Kiko Laurel, dito sa Dumangas, Iloilo, yung modern grains hub, ano, bawal pala na magbaba ng kargang imported na bigas sa alimang mga ports na matatagpuan sa Iloilo mula September hanggang sa November ng taong kasalukuyan. Ano bang dahilan nito? Bakit ipinagbabawal daw na magdiskarga ng mga imported na bigas doon sa mga areas na yon?
2: Well, ganito yung Kiko, no? Siguro, lagyan natin ang magandang konteksto.
0: Sige,
2: no?
0: sige nga.
2: Oo. Yung buong Pilipinas kasi, rice produce production at saan pinuproduce yan, pinag-aaralan namin yan sa DA. Ang DA ang nanguna dyan. Nakikita natin dyan, meron tayong, meron tinatawag si DA na heat map na tinatawag kung saan makikita gaano ba kalaki ang production dito, gaano ang deficit dito, gaano ang ano. Well, ibabalik ko na doon sa Iloilo at sa Region 6. Ang Region 6 ay isa sa pinaka-mataas ang production nang nabanggit ko nga sa iyo kanina.
0: Opo. Ngayon,
2: surplus yan. Surplus sa bigas, no? So, pag surplus na region o probinsya, dapat huwag ka nang magpapasok dyan ng imported para hindi masyadong mag-depress palalo ang presyo ng palay at bigas dyan sa area na yan. That's why yung binanggit ni Secretary Kiko na pagdating ng anyan, huwag munang magpapasok sa Iloilo dahil sapat, hindi lang sapat, sobra-sobra ang produksyon sa Iloilo. So, yun yung konteksto ng pagkakasabi
0: kaya pala,
2: ni Secretary Kiko.
0: Oo. Mabutit na idadagdag yung ganun ang konteksto, no? Kasi yung ang iba, pagka hindi nila naintindihan, bawal na yung mga imported na bigas, paano ngayon mangyayari? Samantalang kailangan ng tao ang karagdagang bigas, lalong-lalo sa mga areas na yan, sa Iloilo. Pero dagdagan ko yung binanggit mo, ang sinasabi naman, pag nagkaroon, nabanggit nyo nga, pagka merong oversupply ng production, saan ba dinadala ng National Food Authority pagka merong mga oversupply ng bigas sa isang area?
2: Well, ang natural na outflow o paglilipat ng mga stocks ni NFA, dalawang pinakamalaking lugar niyan. It's NCR at Cebu. Region 7.
0: Bakit? Bakit mga, sa mga lugar na yan? NCR, matatakaw ba? NCR sa Region 7?
2: Marami.
0: Ah, marami.
2: Kababayan.
0: Okay.
2: By sheer population, NCR, and by sheer population ng Cebu, ang Region 7, kulang yan. Deficit regions yung mga yan na kailangan ng bigas mula sa ibang lugar. So, yan yung natural na puntahan. Meron ding mga iba-ibang liit-liit na katulad, let's say, yung sa Basulta, yung Basilan, Sulu, Tawi-Tawis, yan, deficit yan. Yung mga production natin sa baybandang Region 12, Region 9, Region 10, papunta naman yan sa Basulta, Barm, no? Sa Bangsamoro, no? So, dyan ang punta naman yan. Yan yung mga natural na outflow ng ating mga bigas.
0: Oo. Mabuti na ganun po ang nababanggit nyo. May nagtatanong dito habang tayo nag-uusap, galing ito sa lugar, dyan sa Tawi-Tawi. Nako, maganda umaga po mga taga-Tawi-Tawi, no? Ang sabi nila, yung bang mga nanggagaling na bigas galing sa Sabah ay Malaysia, no? Itong tinatanong nila, meron bang permiso ang National Food Authority o antayin pamahalan pala sa pag ganitong mga pagpasok ng mga imported na bigas galing naman sa Sabah, Malaysia?
2: Well, tama ka, hindi sakop ng NFA 'yan. Pero alam natin sa Department of Agriculture, tinatignan na 'yan na pinapaayos na lahat na dapat ng papasok kahit Sabah man 'yan or ano, dapat may kakulang permiso or permit para at least ma-monitor natin. So we understand the actual situation, di natin maiwasan yan, napakalawak ng dagat. Minsan, yung iba talagang baka hindi yan documented. That's one of the realities kapag ganyan medyo malayo at malawak ang dagat na pwedeng pagdaluyan ng mga produktong ganyan.
0: Natanong ito ng ating mga takapagnag ng dyan ngayon, nakamonitor sa atin dito sa Radyo Pilipinas. Thank you sa mga nag-text ng tanong na ito. Well, Doc Larry, alam ko meron kang appointment na susunod. So, thank you talaga sa pagtanggap mo ng aming tawag at pagbibigay mo ng puwang sa papanayam na ito. Kahit na busy ang Sabado, nasa iyong pagkakataon upang ibigay ang inyong mensahe sa mga lalong-lalong mga magsasaka na habang ngayon ay nagtatanim na, naghahanda ng kanilang, sa palagay ko, looking forward na mabenta nila ang mga palay sa National Food Authority. Go ahead, Administrator Larry.
2: Yes, unang-una, salamat, Kiko, ha, sa it's always a pleasure and napaka-ano ng ating discussion lagi. Very informative. Thank you so much. At yun lamang ating sa ating mga magsasaka, no? Kayo po ay makaasa na kami sa National Food Authority. Patuloy po ang aming pagtingin at pagbabago ng mga sistema at mga pasilidad upang mas makapagservisyo po sa inyo. At doon sa ating mga kababayan na nagtatanim pa ngayon, meron po tayong bagong sistema. Kung gusto nyo po makapagbenta sa NFA, meron po tayong tinatawag na purchase order system. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa malapit na National Food Authority kung saan pwede kayong pumirma at pumirma si NFA ng purchase order para kung gano'n yung inyong palay na kakatanim pa lang ngayon at pag inani ninyo ay meron na kayong market.
0: Wow!
2: Sa inyong ibenta sa NFA.
0: So, yan ba first time ba lang ngayon, Admilary? Ngayon mo lang ba binabanggit yan dito sa ating pag-uusap o at least ay madagdagan lang impormasyon sa ating mga mga magsasaka ngayon dahil advance yan, ha, the Admilary.
2: Oo, ito'y kasalukuyan pa lang naming niro-roll out, first time na iro-roll out ito sa ngayong anihan na ito. So, ang ating mga region ngayon ay nagko-conduct ng mga ugnayan, no, para sa ating mga magsasaka para mas lalo nilang maunawaan ito at makasali sila dito sa magandang programa nito.
0: Ay,
2: so, this is the first time, no? This is the first time na i-implement ng gobyerno. Lagi tayo. Oo.
0: Magandang balita, Admilary, the purchase order, makipag-ugnayan lang sa National Food Authority, at least meron ka nang naka-standby na pagbibentahan kaagad. Ha, kahit na nagtatanim ka pa lang. Oh, magandang balita 'yan. Nako. Eh kailangan i-ano 'yan. Sige, paano bang maging sistema? Bawawalan na sana kita. Kaya lang mukhang napakaganda naman ng balita mo 'yan kung kailan mo magtatapos na. Pero mabibitin ako noon.
2: Dagdagan mo. Mabilis na mabilis, no?
0: Sige lang.
2: Oo. Kapag kayo po ay bumisita sa National Food Authority warehouse or branch, no, i-explain po nila sa inyo, meron lamang po isang piraso ng papel na kung saan ilalagay ninyo ang RSBSA number ninyo, ilang hektarya ang tinanim ninyo, at kung kailan kayo aani. At doon po, pag nagkapirmahan kayo, ay nako, sigurado po na meron ng merkado ang inyong palay. Siguraduhin lang din po natin, katulad ng nabanggit natin kanina na, hanggat maaari, sunod po tayo sa standard. Ingatan din po natin yung ating mga palay. Pero at least meron tayong peace of mind na meron hong pagdadalhan ang inyong palay kahit katatanim pa lang.
0: Yun! Mabuhay ang National Food Authority. Declary, napaganda mo ang Sabado ng ating mga magsasaka na nakikinig sa kasalukuyan. Dagdagan po natin to sa mga susunod pagkakataon at a-announce na ulit natin.
2: Sure, sure.
0: Ha? Thank you, Dekyo, talaga. Administrator,
2: thank
0: ingat.
2: You,
0: God
2: thank
0: bless.
2: You.
0: All right. Sige po, sigo. Si Administrator Dr. Larry Del Rosario Lacson ng National Food Authority. Ang magandang balita yan, mga kababayan. Ngayon lang po, dapat maintindihan nyo. Punta lang ho kayo sa mga warehouses ng National Food Authority, mga magsasaka na nagtatanim pa lamang na mga palay. Ihanda nyo na, magparehistro na kayo kaagad at tingnan nyo na meron kayo dapat na pagbibentahan na pag kayo ay nag-ani na. Oh, yes, mga kababayan. That's a good news. Ang ganda namang ending nito. Tata Rolly, batang-bata bumatayo. Thank you, Ms. Tess Ramirez, Ms. Isa, Silangan, and Silang ba? Silangan. And anyway, thank you Arnel Montimayon and Mark Boqueron. Thank you. Ang tabayanan po, si Asik Ares Gutierrez at si Don Ramon. Si Mang Ramon sa Alerto 738. Ito na naman po inyong lingkod, ang inyong Agricaster, Kakiko Flores, nagsasabing God is good, God is great all the time. Alright, ganda maga po.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time. 10:01 ng umaga.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Mahigit 38,000 katao na apektuhan ng habagat at bagyong Quiapo. Ito'y ayon sa Department of Social Welfare and Development. Narito ang ulat ni Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Umabot na sa 38,183 katao o 9,338 pamilya ang napektuhan ng pinalakas na habagat at bagyong Quiapo sa limang rehiyon sa bansa. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, apektado ang 103 barangay sa Regions 2, 6, Negros Island, Region 9 at 12. Sa kabuabilang 7,798 katao mula sa 2,013 pamilya ang nananatili sa 56 na evacuation centers, habang 3,785 katao o 840 pamilya ang pansamantalang nakikituloy sa kanilang mga kaanak at kaibigan. Nakapamahagi na ang DSWD ng humanitarian assistance na nagkakalaga ng 3.14 milyong piso sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Tiniyak ng DSWD na may sapat pang pundo ito at food at non-food items para sa patuloy na disaster response. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Kampo ni dating Speaker Martin Romualdez, hinamon ang Bureau of Immigration na bawiin ang fake news at mag-public apology. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Formal na pinarabawi ng kampo ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Bureau of Immigration ang inilabas nitong impormasyon ukol sa umunoy pagtatangka niyang pagtaka sa bansa. Sa isang demand letter na ipinadala ng Solis Medina Fajardo and Malilong Law Office kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, hayagan tinutulan ng mga abogado ang pagpapakalat ng mga di-peripikadong ulat laban sa dating speaker. Iniharap ng legal team ni Romualdez ang pangunahing kahilingan sa BI at pangalanan ang source tungkuyin ang nag-aproba at bawiin ang pahayag. Nag-ugat ang kontrobersya sa naging pahayag ni BI spokesperson Dana Sandoval noong July 21 na nakatanggap ang ahensya ng impormasyon hinggil sa mga hindi natuloy na plano ng pag-alis. Ang naturang pahayag ay ginamit kala una ng Office of the Ombudsman upang pampublikong akusahan si Romualdez ng pagtatangkang pagtakas. Ayon sa mga abogado, lumikha ang BI ng maling pananaw sa publiko na tumatakas ang kanilang kliyente sa jurisdiction ng Sandigan Bayan. Binigyan diin ang legal team ng usapin hinggil sa travel restriction ni Romualdez ay kasalukuyan nakabindin pa sa korte. Iginiit ng kampo ni Romualdez na kailanman ay hindi nagtangkang umiwas ang dating speaker sa anumang legal na proseso at utos ng hukuman. Binalaan ng kampo ni Romualdez ang BI na kapag hindi ito gumawa ng kaukulang correction action, pampublikong pagbawi at humingi ng paumanhin, maghahain sila ng mga karampatang kaso laban sa mga may pananagutang opisyal. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa ibang balita, Pilipinas at European Union, patatatagin pa ang ugnayan sa pagbisita sa bansa ni Kaja Kallas. May ulat si EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mas lalo pa pinagbahay ng Pilipinas at European Union ang kanilang ugnayan matapos muling bumisita sa Manila sa European Union High Representative for Foreign Affairs at European Commission Vice President Kaja Kallas. May pagpulong si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa P. Lazaro kay Kallas bago ang pagunita sa 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation o TAC sa Southeast Asia. Dito ay tinalakay ng dalawang opisyal ang Joint Statement on the Enhanced Partnership na magsisilbing bagong balangkas para palawakin ang kooperasyon ng Pilipinas at EU sa iba't ibang larangan. Nagpalitan din ang mga ito ng pananaw tungkol sa mga usaping panrehiyon at pandaigdig, kabilang ang paghahanda para sa ASEAN-EU Commemorative Summit sa 2027, ang digmaan sa Ukraine, patuloy na suporta ng EU sa 2016 Arbitral Award ng Pilipinas at iba pang isyong may kinalaman sa kapayapaan at seguridad. Dumalo rin si Kala sa pagunita ng 50th anibersaryo ng TAC kung saan kabilang ang European Union bilang high contracting party mula pa noong 2012 bilang bahagi ng patuloy na pagpapalalim ng ugnayan ito sa ASEAN at sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At epekto ng food waste sa kalikasan, binigyan diin ng National Nutrition Council. May ulat si Jared Moreno.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Binagandiin ng National Nutrition Council o NNC ang ugnayan ng wastong nutrisyon at pangangalaga sa kalikasan na siyang tema ng Nutrition Month ngayong taon. Ayon sa ahensya, nakakaapekto sa kalikasan ang paraan natin ng pagkonsumo ng pagkain, isa na rito ang food waste. Batay sa datos ng NNC, mahigit 2,000 tonelada ng food waste ang nakokolekta sa Metro Manila. Kapag nabubulok ang mga ito, naglalabas ito ng methane, isang greenhouse gas na mas nakadaragdag sa climate change at ang dudulot ng pensala sa kapaligiran. Upang mabawasan ang epekto nito, sinabi ni Ms. Queenie Kyle, waperekuban ng NNC na makatutulong ang responsableng pagkonsumo ng pagkain, kabilang ang pag-iwas sa food waste at pagpili ng mas maraming gulay upang mapababa ang greenhouse gas emissions.
9: Dahil kapag sustainable ang ating food items at hindi lang puro karne, puro fast food, ganyan, eh mas nami-make sure natin na bukod sa mas holistic din yung nutrisyon na nabibigay mo dun sa anak ninyo, eh nakakatulong pa kayo sa kalikasan dahil mas hindi mataas ang gas emission.
8: Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan. Yes! Para tingnan ang estado ng koneksyon, nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
12: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
11: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
13: Kasama po namin si Secretary Henry po.
14: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nakakabot
15: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
11: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
16: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko.
3: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alerto 738 tungod sa publikong preparado kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose. Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Ang oras sa Philippine Standard Time, alas 10:11 ng umaga. Isang alertong umaga po sa ating lahat. Oras na naman po ng alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Ito ang programang tumatalakay sa mga isyu't usapin tungkol sa paghahanda ng ating mga komunidad para sa isang matatag na bagong Pilipinas.
19: Ito po si Ares Gutierrez, kasama po natin ngayon si Don Ramon Jose. At kami pong dalawang inyong makakasama ngayong umaga ng Sabado, July 25, 2026. Ang Alerto 738 ay hatid sa inyo ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
20: At tayo po'y napapakinggan sa The Capital 104.3 FM. Sabay rin tayong napapanood sa Facebook at YouTube channels ng Radyo Pilipinas at sa Facebook pages ng ilang istasyon ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Live rin po tayong napapanood sa ABS-CBN TV Plus Channel 3, GMA For The Box Channels 45 to 49 at sa ilang regional cable TV channels. Maaari rin po ninyong mapakinggan ang mga istasyon ng Radyo Pilipinas sa pamamagitan ng pag-download ng PBS receiver sa App Store o Google Play.
3: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Nasa buwan pa rin po tayo ng July, National Disaster Resilience Month.
20: O nga sir, Julina pa rin pa tayo, sir.
19: Malamang. Malamang. At ramdam pa rin na hindi lang dito sa Luzon si Batang Quiapo na may international name na Nool. Bakit kaya Quiapo ang naging local name?
20: Sana all may international name.
3: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Tinataon talaga sir na ganitong panahon ginaganap ang Disaster Awareness Month. Kasi ito yung panahon ng bagong bagyo, kaya nagiging lived experience ang mga nagiging epekto ng pagbaha.
19: O tulad nga, alam mo, yung nakita naman natin yung mga forecast at yung mga bulletin, di ba, na Northern Luzon lang dumaan yung bagyong Quiapo, no?
20: Oh sir,
19: ang parang ang association mo talaga sa Quiapo is Quiapo, eh, no?
20: Quiapo.
19: Parang doon nagbiyahe si Quiapo sa si bagyong Quiapo, doon sa Northern Luzon. Northern Luzon. Pero nakita mo yung mga post kagabi sa social media, simula Ilocos hanggang sa Davao, no? Ang bumabaha sa Antique, may nakita akong video sa Antique na baha, no? So
20: baha.
19: Yun nga talaga eh. Disaster Awareness Month nga talaga. No?
20: O nga sir, dito natin nakikita real time kung nagiging sapat ba yung ginagawang paghahanda o preparedness kung umubra ang ating mga mitigation measures tulad ng flood control. At kung naging maayos ang responde at relief o ang pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta. Oo.
19: Eh, ano yan eh. Kasi, di ba, yung mga nag-attend ng mga disaster awareness seminars, yung mga nag-aral ng DRRM, pinurga tayo sa paliwanag ng thematic areas, di ba? So, alam na natin siya by heart, by theory.
20: Mm-mm.
19: Pero yung actual implementation or actual na pag-roll out ng thematic areas, malalaman mo lang yan kung effective pag may nangyari.
20: May nangyari na mismo.
19: So, eto, parang ano to, continuing education itong nangyayaring mga sakuna na to. At speaking of tulong sa mga nasalanta, no, yan yung pag-uusapan natin ngayong episode 40 ng Alerto 738. Akalain mo yun, Don Ramon. Nasa episode 40 na tayo. Ibig sabihin, halos 40 Saturdays ka nang hindi nag-out of town. Pinagsisisihan mo bang samahan ako dito sa ating naging passion project?
20: Hindi naman, sir. Hindi naman. Kahit na yung 40 weekends, magkasama tayo ting umaga.
18: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: At nandito pa rin po tayo sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Hindi po natin may pagkakaila na dati ay nababatikos ang pamahalaan dahil puro daw dole outs o ayuda ang programa sa ating mga komunidad.
19: Naalala ko nga minsan, alam mo yun, nagkaroon ng isang press briefing. Matagal na to, mga 2 years ago. Punti kang mabash yung resource person dahil di niya masalag yung observation, no, ng media, ng public, na tila nasasanay na lang maghintay ng payout yung ibang kababayan natin at ayaw nang magbanat ng buto.
20: Pero sir, di ba dapat temporary relief o pantawid lang talaga ang mga...
19: Oo, yun nga eh. On paper dapat nga, ganun lang. Eh, pero pag cash kasi ang binibigay na tulong, wala ka ng control o pakialam kung saan o paano yun gagastosin ng beneficiary. At kapag naubos na yung cash, yan nga na lang ulit.
20: Ayun lang. Kaya nga, nung mga nakaraang episode ng Alerto 738, ipinakilala sa atin ni Director Isabel Lanada ng DSWD, Disaster Response Management Bureau, ang Project Lawa at Minister. Isa itong whole of government approach kung saan ang cash for work program ay ginagamit upang simulan ang programang gawing self-sustaining ating mga komunidad, lalo na yung mga communities na vulnerable.
19: Para itong ano, para pala itong Project Lawa at Minhi, para pala itong yung kasabihan na give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a long time. So, para mas lalo nating maintindihan kung ano nga ba itong bagong proyekto ng DSWD, panoorin o pakinggan po muna natin ang video tungkol sa Project Lawa at Binhi. Ma'am Tess, roll VTR!
21: Project Lawa natin, ang ibig sabihin niya ay local adaptation to water access at Binhi, which is breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished, yung program natin na to. Yung water and food security ay nandito po sa ating risk resiliency program through cash for training and work. Ito rin ay tulong sa ating mga magsasaka, mga patutubo, mga kababaihan. Gusto nating tugunan yung epekto ng El Nino. Pilot implementation, nagkaroon tayo ng 90 na nalawa o mga small farm reservoir sa iba't ibang bahagi ng bansa. Meron sa Luzon, sa Ifugao, meron sa Visayas, sa Antique, and then sa Mindanao, sa Davao de Oro. Sa pilot implementation, meron tayong 4,590 partner beneficiaries. Tapos sa 2024, ang target naman natin na maaabot na partner beneficiaries ay 140,906. Mula ito sa 310 municipalities and cities ng 61 provinces. Ang target po natin na gawing lawa ay nasa 2,117. Bago po tayo magsimula ng Project Lawa at Binhi, may tatlong araw po tayong training. May training po tayo tungkol sa climate change adaptation, and at the same time, may training din po tayo paano yung paggawa doon sa lawa. And then, tinuturo din natin sa ating mga partner beneficiaries yung tamang pagtatanim. Ang ating home Project Lawa at Binhi ay cash for training at work for 20 days based sa existing rate ng kani-kanilang lugar. At ito ang pinagbasihan ng ating ahensya para sa ating cash for training and work payment. Ito ay para sa buong bansa ng ating Project Lawa at Binhi. Sa atin ho, sa national level, meron ho tayong memorandum of understanding sa unang-una sa Department of Agriculture, and then we also partnered with the ILG, and then nandito rin po ang UPLB, and then nandyan din po ang United Nations World Food Program. After po ng project, ito turn over natin ito sa LGU at doon ho sa mga kooperatiba ng mga mangingisda at magsasaka as organized groups, or kung yung mga area ho nawala, bubuin ho sila ng DSWD para maging kooperatiba. And then eventually, yung sustainability po nito ay ipagpapatuloy na ho ng mga samahan at ng LGUs. So kahit wala na tayo, wala na yung DSWD doon sa kanila, nandun pa rin ho yung pagpapatuloy nila dahil may commitment po sila doon sa sustainability planning natin. At yung LGUs po ay magiging katuwang naman nila.
1: Maraming salamat po sa DSWD sana madagdagan pa itong mga gantong project. Tulad po sa mga magsasaka na umaasa lang po sa tubig ulan ay meron na po tayong project law ngayon.
2: Thank you sa DSWD kasi nagtagumpay kami ng dahil sa project law.
22: Ipagpatuloy sana ng DSWD na tumulong sa tulad

0: pagbaha habang nagbibigay ng pansamantalang hanap buhay at nagpapalakas ng kakayanan ng ating mga komunidad laban sa epekto ng climate change. At para po na bigyan ng dagdag na konteksto ang programa ng DSWD ay makakasama po natin ngayong umaga dito sa Alerito 738 si Mr. Reinhardt Arce, ang National Focal Person ng Project Lawat Mini, at si Sir Sandy Evangelista, isa sa mga naging benepisyaryo ng programa mula naman siya sa San Felipe, Zambales. Magandang araw at welcome po sa Alerito 738, Sir Reinhardt at Sir Sandy.
1: Ayan, isang magandang umaga po, no, Arsic Aris Gutierrez and Kuya Ramon Jose, magandang umaga po sa lahat na ating mga manonood po ngayon at nakikinig din po sa radyo.
2: Sir Reinhardt, kaya po Hello. Ba kayo ang ginawang focal person kasi pangalan nyo palang inando na essential ingredients ng Project Lawa at Binhi?
1: Umuulan ng puso. Siguro po, kaya ako yung napili rin ni Director Lanada dahil umuulan daw po ng puso. Yung pagmamahal sa bayan, ay sa kalikasan, sa mga tao na siniserve po natin sa buong bansa.
2: Ayun. Tama. At saka, para magkaroon ng tubig yung lawa, kailangan ng rain.
1: Yeah. Diba? Tama po.
2: Bagay ka talagang maging national focal person ng Project Lawa at Binhi. Matanong ko lang, Sir Reinhardt, ilang taon ka na ba sa DSWD?
1: Sa DSWD, tatlong taon pa lang po ako sa DSWD po. And dalawang taon po sa Project Lawa at Binhi.
2: Yun, ikita mo yung mga public servants natin ngayon, nagpapalit na ng henerasyon, mga bata na, okay. No? Wala na yung mga masusungit, no? Yung mga... Pero, on a serious note, Sir Reinhardt, no? Ano ba yung hinaharap yung challenges sa pagpapakilala ng Project Lawa at Binhi sa ating mga komunidad?
1: Sa seryosong tugon din po. Nung una, nung simula pa lang po ng implementasyon o rollout po ng ating Project Lawa at Binhi, lalo na nung 2024, isa po talaga sa struggle natin yung ayaw maniwala ng marami LGU doon sa konsepto ng proyekto. Kasi sabi nila, paano tayo magsisave ng tubig doon sa mga ihuhukay nyo? Eh, disisipin lang yan nung pagkatagtuyot. Oo, ganun yung mga misconception. Eh, paano daw natin masisiguro yung sustainability ng ating mga communal garden, lalo na sobrang tag-init. Tapos, paano po natin masisiguro na hindi aalis yung mga partner beneficiary natin pagkatapos ng 20 days na cash for training and work? Yun po yung madalas na tanong ng mga LGU. Opo, bago po nila tanggapin yung proyekto. Tapos isa pa po sa talagang siguro na naaalala ko lang kasi meron kaming incident na ganito sa LGU na talagang pati yung hiring ng focal, talagang natanong din niya, tinanong niya ako mismo, ikaw ba, permanent ka ba? Ganon yung tanong niya. Kasi tinatanong niya, paano mo masisiguro na hindi ka aalis dyan sa project na yan, lalo na kung hindi ka naman permanent, eh karamihan po ng focus natin, mga COS po talaga. So yun po yung mga tanong ng lokal na pamahalaan sa amin. And syempre napaisip din tayo, pero po as time goes by and lalo na ngayong 2026, grabe, pinuputakti na po kami ng mga request ng mga LGU. Sobrang daming gustong magkaroon ng project po sa kanila. So nagre-request sila, actually ngayon hindi na lang, dati nga kung tagi 100 lang, ngayon libu-libu na yung nilang partner beneficiary. Pero alam naman po natin na nasa panahon, lalo na po ngayon, no, ngayong taon talagang limited lang yung budget po natin pagdating sa implementasyon ng Project Lawa at Binhi. So kaya ngayong semester talagang lahat po ng pondo natin ay na-download na sa lahat ng mga regions po kung saan tayo nag-i-implement. So yun yung isa sa bottleneck po natin ngayon. Marami po ang gustong makibahagi sa proyekto pero kulang po tayo sa budget. Sa pondo, kaya siguro mananawagan na agad ako sa lahat po ng ating mga mambabatas.
2: Tama, budget season ngayon.
1: Sa lahat po ng ating mga mambabatas po dyan, sana po matingnan natin, no, at willing po kami ipakilala sa inyo ano nga ba itong Project Lawa at Binhi, paano po siya nakakatulong sa ating mga vulnerable communities, lalo na yung mga sektor po na lumalaki.

0: laban ng patas, yung ating mga magsasaka, yung ating mga mangingisda, yung informal sector na mayroong special consideration po sa ating mga katutubo, sa ating mga kababaihan, sa ating mga elderly, sa ating mga PWD at mga miyembro ng LGBTQIA+ community. So sana po tulungan niyo po kami na isulong at suportahan itong Project Lawa at Bigi at madagdagan po kami ng pondo. Kasi gusto po namin na maabot yung kasuluk-sulukan po ng komunidad sa buong bansa. At syempre, gusto rin po natin na madagdagan yung mga regional, mga provincial at regional focus po sa buong bansa para masiguro natin na talagang masisiguro po natin yung sustainability sa bawat community po kung saan naroon ng Project Lawa at Bigi.
1: So, at gaya ng panawagan ni Sir Reinhardt na madagdagan ang pondo, ay magbe-break po muna ang ating istasyong Radyo Pilipinas para madagdagan din naman ang pondo ng ating istasyon.
2: Alerto 738 at Kuya Ramon Jose sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
3: Yes, mauna ko na po, maraming salamat po sa programa ng gobyerno, ng DCITB ko especially. Nabigyan po ng pagkakataon itong ating barangay, especially itong barangay elementary school. Mabigyan ng bayanihan SIM, which is napakalaking tulong para lang mas mabigyan ng pagkakataon yung mga bata na maka-connect sabi nga sa digitalization program ng gobyerno. And then palaking tulong na rin sa gastusin kasi pero 25 GB per month sa loob ng isang taon, malaking tulong na yan sa financial lalo na sa ngayon pa.
4: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
2: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Ngayon, malaking itutulong yung nagagawa ng ito dun sa tabi ng tubig kasi noon mababaha kami dito, mas malaki ang tubig na pumupunta dito eh, ngayon hindi na kasi may nakatulong na yung simento na nilagay sa tabi ng ilog kasi may nakakaarang na. Maraming salamat dito sa aming barangay.
4: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
2: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
6: Araw, si Dingdong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na mo. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.

0: Pangako sa Bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang kanyang 2025 State of the Nation Address o SONA, nagpapatuloy ang imbestigasyon sa mga umano'y maanumalyang flood control projects sa bansa. Ika nga ng Pangulo,
2: mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalugod sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
1: Kabilang sa mga hakbang ang pagrepaso sa libo-libong proyekto, pagsasamba ng mga kaso laban sa mga pinaghihinalaang sangkot at pag-blacklist ng ilang contractor. Ayon sa Malacanang, pinangungunahan ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev sa pamamagitan ng Regional Project Monitoring Committees ang imbestigasyon habang ang Department of Public Works and Highways o DPWH ay nagsusumite ng mga kinakailangang record. Ikiniit din ng palasyo na walang sasantuhin sa pagpapanagot sa sinumang mapapatunayang sangkot sa katiwalian, habang isinusulong din ang mga reforma para sa mas malinaw at mas mahigpit na pagpapatupad ng mga proyektong pangkontra baha.
0: Pangako sa Bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes. SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
0: Alerto 738 kasama sina ASEC Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: At kasama pa rin po natin sa Zoom si Mr. Reinhardt Arce, ang National Focal Person ng DSWD Project Lawa at Binhi, at si Mr. Sandy Evangelista, isa sa mga benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi dyan sa San Felipe, Zambales. Pero magbalik muna tayo kay Sir Reinhardt. Ano? Andyan pa ba siya sa Zoom? Si Mr. Reinhardt?
7: Andito mo pa.
6: Ayun. Hindi dapat mawala. Kasi tag-ulan ngayon, dapat nandyan si Rain. At nandyan din ang Heart. Yung gusto ko lang balikan yung sinabi mo kanina na isa sa naging alinlangan ng mga LGUs yung employment status ng mga nagpapatupad ng proyekto, no? Tulad tinatanungan nila kung ikaw ba ay permanente, ikaw ba ay nakaplantilya sa DSWD, o ikaw ba ay contract of service. So bakit sa tingin mo ganun ang naging attitude ng ating mga tinatarget na beneficiaries?
7: I think siguro dahil nag-aalala po sila, kasi may binabanggit po tayo lagi na sustainability doon po ng proyekto. Kasi marami na pong mga project tayo, marami na project yung gobyerno po na sa tingin siguro nila dumadaan lang tapos hindi rin po nasusustain. So parang isa po sa talagang gusto nilang malaman, paano masusustain kung yung tao mismo, hindi sila permanent sa DSWD. So parang yun yung alinlangan niya. Pero ngayon kasi napapatunayan na naman na po natin, ASEC, no, sa pamagitan po ng mga partner beneficiaries natin, na simula 2023 hanggang kasalukuyan, marami na po tayong project site na talagang nasusustain. At sa katunayan nga po, mayroon na tayong 2,602 na mga grupo, na organized group of partner beneficiaries po, na talagang continue yung kanilang pagtatanim sa project site kahit po tapos na yung 20 days na cash for training and work. Kasi po, maliban doon, sila din po kasi, ASIC, ay nire-refer po natin sa ibang program ng DSWD, katulad po ng SLP. So, nakaka-gain din po sila ng support doon. Yung iba naman po, nagpa-partner sila sa EPAP kasi sobra-sobra yung ani nila. So yun po yung anililig po ng EPAT sa SFP, no, sa mga supplementary feeding programs. So sila na po yung nagsusupply sa iba't ibang mga market. So I think yun po yung pag-aalala po talaga. Kasi siguro hindi na sila naniniwala na talagang masusustain yung project po na, ng gobyerno. Pero sa lawat bili, sinisigurado po namin na talagang kapag sineryoso po ng mga partner beneficiaries natin, talagang masusustain po nila yung kanilang proyekto. Kasi sobrang basic po ng ginagawa natin sa Project Lawat Binhi, pagtatanim, which is yun din naman po talaga yung usual na ginagawa ng mga ninuno po natin, yung pagtatanim para po may makain tayo. Oo.
6: At hindi rin natin masisi ano, no, bakit concerned sila na sa employment status, no, dahil yun nga dito sa yung reality dito sa pamahalaan, no, yung marami tayong kasamang come and go, no, ay naalala nila nga, tulad ng sinabi mo, yung tatagal ba itong programa o isa na naman to sa mga programang nandito na ngayon. Bukas, pag nagbago na naman ang liderato, nagbago na naman yung tao, yung focal person, mag-iiba na naman. So, parang ang napumasok sa isip ko, Sir Reinhardt, eh, itong dahil na ipatunayan na ninyo na sustainable itong ginagawa, na tulad nga nung pinaliwanag ni Director Lanada sa atin noon, na itong Project Lawa at Binhi ay dinisenyo para maski umalis na ang kasalukuyang liderato at palitan ng bago, naturuan natin ang bagong skills o napaayos natin yung kalagayan ng komunidad. So ayaw nila na maging yung lawa nila ay tubig, hindi yung lawa na wala, di ba?
7: ayaw bumaliktad.
6: Oo. Pero ito nga, ito ang project natin, itong Project Lawa at Binhi, ay sinasabing isang halimbawa ng whole of government approach. Ano po ba ang ibig sabihin nito?
7: Ang ibig sabihin po nito, Asik, talagang hindi lang ni isang gobyerno, no, yung kumikilos para po maipatupad itong proyekto. Marami po kasi tayong partner dito eh. Una-una po yung naging partner natin, yung Department of Agriculture. Kasi sila po yung nagbibigay sa atin ng mga seedlings, ng mga fingerlings po na nilalatag po natin o nilalagay po natin sa ating mga small farm reservoir. Andyan din po yung DAR, yung UNWFP, UPLB po, ano pa ba, NIA. No, meron din tayo ngayon na bagong winwork out, which is yung S-Quest Foundation. At marami pa po talaga. So talagang maraming government, non-government organization yung tumutulong para po masiguro natin na mayroong sapat na pagkain po sa aking komunidad at may sapat din po na tubig in times of El Nino po. So sabi nga po ng aming Bureau Director, we are an agricultural country and yet our people are hungry. Yes. So yun po talaga yung isa sa gusto po nating ipaunawa, no, sa ating mga partner beneficiary na talagang seryosohin po nila yung proyektong Lawa at Binhi, kasi para din naman po ito sa kanila at kapag may disaster, sila rin naman po yung pinakaunang naapektuhan.
6: So parang pag kinapsulize natin, Sir Reinhardt, itong layo ng programang Lawa at itong Project Lawa at Binhi, no? Ang target ito ay community resilience, di ba?
7: Na, yes po, tama po.
6: Kaya ka naghukay para gawing yung sinasabing catchment, di ba? Water catchment. Para makapag-impound ng tubig, di ba? Yun ang objective niya. Yes, and then, yes, para naman may pakinabang din yung tubig, hindi siya yung pamugara ng lamok at magkadengge pa yung mga tao sa komunidad, nilagyan natin ang fingerlings. Di ba?
7: Yes,
6: na eventually, ma-harvest, makakain ng pwedeng gawin pagkain ng community or pwede nilang ibenta. And then, yung Binhi component, ito yung magbibigay din kayo ng mga binhi para naman magtanim din doon. Tama ba ako doon,
7: yes,
6: sir?
7: Po. Yes po. Yes po, tama po. Bali, nag-establish sila na po, natiyatawag natin communal garden po.
6: Yes.
7: Doon din mismo, katabi po ng ating mga lawa sites.
6: At ang objective dito ay maging gawing self-sustaining ang mga komunidad.
7: Yes naalala po,
6: tama. Diba, Don Ramon, yung ano, naalala mo nung pandemic? Nung na-isolate tayo pare-pareho.
8: Mm-hmm.
6: So, yung mga lugar na dependent sa pagkain mula sa ibang lugar, medyo nagka-problema kasi hindi sila self-sustaining. So, itong ginagawa ng DSWD ngayon, strategic move ito na gawing self-sustaining ang mga communities para pag may tumamang kalamidad, hindi sila mahihirapan at maghihintay pa ng ayuda from outside.
7: Yeah.
6: Kaya na nilang ano, kumbaga kaya na nilang kahit papaano ay gumapang at tumayo sa sarili nilang pa. Tama ba si Reinhardt?
7: Yes po. Actually, tama po yun, Asik, no? So, yun yung tinatawag po nating adaptive and shock responsive social protection
6: yun.
7: Na may kasamang anticipatory action po, Asik. So, ang galing po na explanation, yung feeling ko pwede na po kayo maging focal din ng ano, ng Project Lawat Minhi, Asik.
6: Depende yan kay director, pero kay hindi director. Ako bagay mag-focal kasi medyo vocal ako eh. Pero yung bukod sa cash for work, ano pa ang pangmatagalang benepisyong, kasi ito nga yun, kanina yung pinapaliwanag natin eh, no? Yung parang ang idea ng ayuda is magbigay lang ng magbigay ng pera, pero ito ang ginawa ninyo dyan sa DSWD, okay, magbibigay ng cash pero may pupuntahan siya na may tatrabahuin na magiging long term, for the long term benefit ng komunidad, di ba?
7: Yes po, tama po.
6: So ito ay part ng ano, ito yung part ng strategic pivot ni Secretary Gatchalyano para sa DSWD. Pero Don Ramon, mapunta naman tayo kay ano, kay Sandy. Kanina pa maiinitan na doon sa tolda niya. Tanungin mo naman.
8: Ngayon naman, pakikinggan natin ang kwento ng isa sa mga beneficiaries ng programa, Sir Sandy.
6: Pang Sandy.
8: Sir Sandy.
6: Nandiyan pa ba si Sir Sandy? Medyo natagalan ng paghihintay. Mr. Hello Sandy, po. Mangilista.
9: Yes po, good morning po.
8: Yes, sir, good. Sandy, good morning. Sir, maaari niyo bang ibahagi ang sitwasyon ng inyong lugar bago kayo naging bahagi ng Project Lawa at Binhi?
6: Kumusta yung lugar ninyo?
9: Sa Maluma po, sa Pilipinas, ang Balis po.
6: Oh, kumusta ang lugar bago kayo napasali sa Project Lawa at Binhi? Kumusta ang buhay niyo diyan?
9: Kwan po naging maayos naman po yung buhay po namin dito, sir.
6: Pero dati anong kinabubuhay ng komunidad ninyo?
9: Kwan po, ganun pagsasaka rin po ang kinabubuhay po namin dito tsaka sa pangingisda po, sir.
6: Oo.
8: Eh ano sir Sandy, ano yung pinakamalaking pagbabago sa pamilya at komunidad matapos kayo mabigyan ng project gaya ng Lawa at Binhi? Ano yung pinakamalaking pagbabago, sir, sa inyo?
9: Nagkaroon po kami ng pagkukuha po ng gulay dito mula po nung nakuha po kami dito sa Lawa at Binhi po, sir.
6: Ibig sabihin dahil doon sa Project Lawa at Binhi, hindi na kayo umaasa sa iba, kayo na mismong komunidad meron na kayong yes nakukuha diyang pagkain.
9: Yes po. At saka nakaroon na rin po kami ng karagdagang pagkakakitaan po dahil po dito sa Project Lawa at Binhi po.
6: So tingin mo ba, Mang Sandy, magtatagal itong proyekto na ito sa inyo, sa komunidad ninyo?
9: Yes po, kasi po isa na po kaming ganap na asosasyon po dito sa aming komunidad po.
6: Ayun. So sir, Mang Sandy, para naman ano, hindi kami makakaabala sa inyong ginagawa ngayong Sabado, ano? Ano po ba ang mensahe ninyo sa iba pang kagaya ninyong komunidad na maaring makinabang sa Project Lawa at Binhi?
9: Yun po, sana po ituloy na, tuloy-tuloy po sana yung programa po ng DSWD, ang Project Lawa at Binhi po, para po marami po silang matulungan na beneficiary po dito sa aming lugar.
6: So sana po mapakinggan ng ating mga mambabatas na bumabalangkas ng budget, no, para sa DSWD. Sana ay mapakinggan ninyo yung panawagan ng ating mga kababayan sa mga komunidad gaya ni Mr. Sandy Evangelista, na nakita nila ang kagandahan ng proyekto at mabigyan sana at mapalawig ang programa ng DSWD, ang Project Lawa at Binhi. So, balik muna tayo kay Sir Reinhardt, no? Habang may salamat oras pa tayo. Sir Reinhardt.
7: Hello po, Asik. Yes po.
6: Oh, ito naman tayo eh. Ito nung presenta yung Project Lawa at Binhi, ito ay part ng kasama rin ito sa sinasabing climate change adaptation measure, ano? Paano nyo nakikita ang papel ng Project Lawa at Binhi sa kinakaharap nating problema sa climate change?
7: I think siguro in terms of ano, yung in-expect natin na Super El Nino po ngayon, no? Malaki yung bagay itong ating Project Lawa at Binhi, kasi yung ating mga nabanggit na natin po natin kanina, yung ating mga small farm reserve po, ASEC, yun yung nagsiserve as water harvesting facility po natin sa bawat komunidad. Katunayan nga, meron na tayong nasa meron na po tayong nasa 3,614 na lawa size po nationwide nung simula 2023 to 2025. And then ngayong taon po ay meron tayong nasa 1,614. So halos nasa 6,000 na po na lawa site yung meron tayo sa buong Pilipinas po ngayon simula 2023 hanggang 2026. At yan po ay masisiguro talaga na yung mga tubig ulan ngayon, hindi siya masasayang kasi masisave po doon sa ating mga water harvesting facility na magagamit po ng ating mga farmers, fishers, and partner beneficiaries po mismo sa time po ng El Nino. At maliban pa dun, ASEC, talagang dahil din po sa Project Lawa at Binhi, talaga na nagbibigay na rin ng counterpart yung LGU. Based po sa data natin itong first semester, umabot na ng 12 million yung naging counterpart ng mga LGU nationwide po, no, sa pagpo-purchase ng mga drums, ng mga pipes, para din po ma-prepare yung ating mga project site doon sa paparating na Super El Nino. So, yun po yung contribution po natin. And syempre, meron din po tayong mga, nag-i-engage din tayo sa mga mangrove planting activities, no, sa mga tree planting activities po natin, and other binhi activities po natin on the ground po, ASEC.
6: Yun. At bago tayo magtapos, Sir Reinhardt, hingi po kami ng maikling mensahe mula sa inyo, sa ating mga panauhin. Si Sir Sandy po muna siguro, dahil may siya ay nasa labas, at para medyo makaayos na ng
8: kanyang Sabado.
6: So, ng kanyang Sabado si Sir Sandy. Mang Sandy, ano po ang inyong final message para sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas?
9: Ay sir, una po sa lahat, gusto ko po munang sabihin na nagbigay po pala kami ng tulong sa Ubando, Bulacan, na nakaranas nito ng hirap nung nabalitan po at napanood namin sa balita. Hindi po kami nagdalawang isip. Kaya lahat po ng na-harvest po namin sa araw na yun ay voluntary po namin ibinigay upang makatulong po sa apektado ng landfill sa Ubando, Bulacan. At so, isa pa po pong aming hadikain ay ang makatulong sa mga nangangailangan. Hindi lang po kami tumatanggap ng ayuda, kundi nagbibigay din po kami ng tulong sa nangangailangan.
6: Yun. Napakaganda ng sinabi ni Mang Sandy. Mabuhay po kayo, Mang Sandy. At
9: sir, may plano pa po pala kaming magkaroon din po ng feeding program sa susunod na
6: Tinkers Center. Sipin mo yun? Sipin mo yun? Nanganak na ng nanganak yung ginagawa ng mga yung mga community beneficiaries ng Project Lawa at Binhi. Kaya tama lang siguro na mapakinggan sila ng ating mga mambabatas, lalo na papalapit na yung zona, no? na yun nga, madagdagan ng
9: mapalari. At pwede pa pong manawagan.
6: Sige po.
8: Sige po.
9: Nananawagan na din po sa ako na sana po madagdagan pa po ang beneficiary para po mas maraming matulungan po ang ating gobyerno.
6: Dapat.
9: At yung PD po namin.
6: Sige po. Maraming salamat, Mr. Sandy Evangelista, ang isa sa mga program beneficiary sa San Felipe Zambales. At Sir Reinhardt, mabilisan. Closing message.
7: Sige po. Sa lahat po ng ating mga mababatas, sana po matulungan kami ang DSWD na institutionalist na po itong ating Project Labat Vihi bilang National Climate Change Adaptation and Mitigation Strategy po natin to combat the climate change and also yung lumalalang epekto din po ng El Nino at La Nina. So basically, ang Project Labat Vihi actually demonstrate that social protection is no longer limited to providing assistance after disaster. It is about investing before disaster happen. Mm. It is about strengthening capacities rather than merely addressing the needs. So Project Labat Vihi is the department's commitment to ensuring that no Filipino family is left behind in building a climate resilient future. So together po, pagtulungan natin, suportahan at itaguyod ang Project Labat Vihi. Maraming salamat po sa invitation, Asik Aris and Kuya Ramon. So, ayun po.
6: Maraming salamat po, Mr. Reinhardt Arce ng Department of Social Welfare and Development sa ang National Project Focal ng Project Lawa at Binhi at kay Mr. Sandy Evangelista ng San Felipe Zambales sa pagbabahagi ng inyong kaalaman at oras kayong Sabado ng umaga. Nagpapasalamat rin po kami ang Alerto 738 kay DSWD Secretary Rex Gatchalian at sa kanyang special assistant na si Raymond Burgos at siyempre kay Director Isabel Lanada ng Disaster Response Management Bureau sa pagbabahagi sa atin ng kanilang strategic pivot para lalong gawing matatag ang ating mga komunidad.
8: Oo nga sir. Ang Project Lawa at Binhi ay nagpapaalala sa atin na ang katatagan ng isang komunidad ay hindi lamang nasusukat sa bilis ng pagresponde o pagbibigay ng ayuda matapos ang sakuna.
6: Ang tunay na bayanihan ay hindi lamang pagtulong kapag may sakuna, ito ay sama-samang pagkilos upang matiyak na ang bawat pamayanan ay ligtas, matatag at handa sa anumang hamon ng panahon. Ulit-ulitin po ng Alerto 738 ang paalalang huwag po sana nating hintayin dumating ang sakuna bago tayo kumilos.
8: At pag-aralan natin ang ating kapaligiran at alamin ang mga posibleng banta o panganib na maaaring mauwi sa sakuna.
6: Muli rin kaming nagpapaalala na ang kahandaan ay responsibilidad natin sa ating sarili, sa ating mga mahal sa buhay at sa ating komunidad. May babatiin ka ba, Don Ramon? Mabilis lang.
8: Aking nanay lang na araw-araw nanonood tuwing Sabado.
6: Araw-araw nanonood tuwing Sabado lang naman tayo.
8: Tuwing Sabado.
6: At sa ngala ni OIC Director Alan Alyanigi ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ito po si Ares Gutierrez.
8: At sa ngala rin po ng ating technical team sa Master Control sa pamumuno ng ating executive producer na si Ma'am Tess, Sir Rolly, Isabel at Arnel. Ako naman po si Ramon Jose.
6: Maraming salamat po at magkita-kita po tayong muli sa susunod na Sabado dito sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Publikong Preparado. That in all things.
8: God may be glorified.
10: Alerto 738 kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Oras sa buong Pilipinas 10:56 na umaga. mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
13: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Karagdagang LEDAC priority bills target maipasa ng Kamara bago matapos ang taon. Ayon kay House Speaker Faustino Bongi D. III. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: House Speaker Faustino Bongi D. III na maihahabol ng Kamara ang pagpasa ng ipang priority bills ng Administrasyong Marcos Jr. bago matapos ang taon, lalo't karamihan sa mga ito ay nasa huling yugtuna ng talakayan. Sa isang inilabas na pahayag sa video, insiniwala at D. na gumagalaw na sa proseso ng legislatura ang ilang pangunahing panukalang batas. Kabilang dito ang panukalang Cyber Security Act na nakalakda na para sa second reading, habang walo pang ibang panukala ang kasalukuyang binibusisi ng Committee on Appropriations at Committee on Ways and Means. Upang mabilis na maaprobahan ng mga ito, mahalagaan niya ang masusing koordinasyon sa ehekutibo, lalo na sa Presidential Legislative Liaison Office o PLLO, upang agad na makakuha ng feedback at mga executive versions ng mga panukalang batas mula sa mga ahensya ng pamahalaan. Narito ang payag ni House Speaker Faustino Bongi D. III.
15: Kaya iniling po sana natin sa ating mga counterparts sa Senado na tulungan tayong maisabatas na ang iba pang mga bills bago. Katulad po ng sinasabi natin kanina, tuloy-tuloy po ang ating trabaho, patuloy nating bibigyan ng prioridad sa mga panukalang direktang makakatulong sa mga Pilipino, at sisiguraduhin po natin masusi at timely ang pagtatalakay sa mga ito.
14: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Sa ibang balita, kinumpirma ng Department of Transportation na DOTR na 100% ng tapos ang tunnel ng Metro Manila Subway Project o MMSP mula sa Valenzuela hanggang Quirino Avenue Station at sa North Avenue hanggang Tandang Sora. Ito ang inihayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon. Kaugnay pa rin ito ng utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bilisan ang konstruksyon ng subway para maramdaman na ng mga pasahero ang ligtas at komportableng biyahe. Oras na matapos ng Metro Manila Subway Project ay malaking oras at gastos ang matitipid ng mga Pilipino, dahil kapag nakumpleto na ang proyekto, 519,000 na pasahero ang may kinabang araw-araw, at ang dating isa't kalahating oras mula Valenzuela City patungong Ninoy Aquino International Airport ay magiging 41 minuto na lamang.
16: Overall status po ng ating subway ngayon is around 60%. That's the overall status, no? Pero po yung ating sinasabing construction progress, no, is mga 32% lang. Ngayon po ang maasahan natin by 2028, bago po matapos ang termino ng ating Pangulo, at least from Valenzuela hanggang Quirino Station po, ayan po ay makakaasa tayo na makikita natin yung demonstration run. Ano ba itong demonstration run? May mga kanya-kanyang segment po kasi yan. Meron tayong revenue operations run, pero ito demonstration run po. Makikita ng taong bayan natin na meron ng bumabiyaheng mga tren po dyan. At hindi na po drawing lang itong ating subway.
13: Yan ang payag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez. Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, pinababantayan ng halos 600 barangay sa Cagayan at Isabela sa posibleng pagbaha at landslide dahil sa bagyong Quiapo. Mula Radyo Pilipinas Together Now, narito ang ulat ni Vivian De Guzman.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Pinababantayan ng Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ang 579 na barangay sa Cagayan at Isabela dahil sa posibleng landslide o flash flood dala ng bagyong si Quiapo. Kasama rin pinababantayan ang lahat ng barangay sa 6 na bayan ng Batanes na hagip sa pagdaan ng bagyong si Quiapo. Base sa report ni Mines and Geosciences Specialist Ina Claraval ng MGB Region 2, mula sa bilang na 579, aabot sa 575 na barangay ay sa 27 bayan sa Cagayan. Karamihan ay sa hilagang bahagi ng probinsya. Samantalang 4 na barangay naman ang mula sa 2 bayan ng Isabela at ito ay sa Kabagan at San Pablo. Natukoy ang mga ito mula sa pag-overlay ng MGB sa kanilang flood and landslide susceptibility map sa Tropical Cyclone Track Map ng PAGASA. At lumitaw ang mga lugar na ito na uulanin dahil kay Tropical Cyclone Quiapo. Gayunman, inalerto pa rin ng MGB ang mga residente sa mga barangay na hindi kasama sa listahan kalagayan na maging mapagmatsyag, lalo na yaong mga nasa paanan ng burol o bundok, sa bunganga ng ilog o sapa, at yaong mga mabababang lugar na manatiling alert at lumikas kung kinakailangan. Ipinapahanda na rin ng CVR-DRMC sa mga lokal na DRMO ang mga evacuation centers na mga ito, pati na ang relief goods para sa mga pamilyang maapektuhan ng nasabing bagyo. Mula sa Radyo Pilipinas, Tuguegarao City, ako si Vivian D. Guzman ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Sa iba pang balita, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nilunsad ang atin WPS para sa tamang impormasyon sa West Philippine Sea. Detalya sa ulat ni Ray Ferrer.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Itinatag na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang Alliance of Fisherfolk for Truthful Information and Narratives on the West Philippine Sea sa Subic Bay, Preforts, Zambales. Mahigit 80 leader ng mga mangisda at mga kinatawan ng BIFAR, Philippine Coast Guard, National Security Council at lokal na pamahalaan ang dumalo. Layunin at programa na mabigyan ng tamang impormasyon ang mga mangisda tungkol sa West Philippine Sea. Ayon kay BIFAR Director Eliezer Salilig, mahalaga ang papel ng mga mangisda sa pagprotekta sa West Philippine Sea. Sinabi naman ni National Security Council Director Romeo Racadio na kailangang labanan ang misinformation at disinformation sa isyu ng West Philippine Sea. Kasama sa programa ang pagsasanay sa batas, kasaysayan at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa tulong ng Fish Ride Project ng U.S. Embassy Manila. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: At mga lumang polymer banknotes, ginawang armchairs para sa mga mag-aaral sa Davao. Nagbabalita si EJ Lazaro.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Katang abot sa halos 100 armchairs na gawa mula sa recycled na polymer banknotes na hindi na maaaring gamitin sa sirkulasyon ang ipinagkaloob ng BSP Employees Association Incorporated o BSPEAI sa Doña Pilar L. Marfori Elementary School sa Davao City. Pinangunahan ni na BSP Deputy Governor Mamerto Tangonan, BSPEAI President Brent Lucero at iba pang opisyal ng BSP ang nasabing turnover ceremony. Bahagi ito ng Banknote to Armchair Project kung saan ginagawang matitibay ng armchairs ang mga unfit polymer banknotes at iba pang manufacturing byproducts sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa isang recycling company. Ay sa BSP, nakapaloob na sa disenyo ng polymer banknotes ang tamang pamamahala sa mga ito hanggang sa dulo na kanilang life cycle. Layunin din ng proyekto na maiwasang maging basura ang mga lumang polymer banknotes habang nakatutulong sa mga paaralang nangangailangan ng kagamitan. Ipinakita rin ang datos ng BSP na mula 2022 hanggang Mayo 2026, 0.02% lamang na mga inilabas na 1,000 peso polymer banknotes ang naibalik bilang sira o luma kumpara sa 54.75% ng paper banknotes sa parehong denomination. Ay sa BSP, patunay ang proyekto na maaaring pagsamahin ng inobasyon, pangangalaga sa kalikasan at serbisyong panlipunan upang makapaghatid ng konkretong benepisyo sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iyo pang news updates. Ako po si Efraim Gaito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
23: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asa na si MS po yata ang nagkakabit
5: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
23: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
24: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
25: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
26: Radyo Pilipinas,
27: Radyo Publiko.
28: Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan, Usaping Legal with Attorney Danny Galang, dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
29: Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, July 25, 2026. At syempre tumutok na ho kayo sa orihinal na sandigan ng bayan pagdating sa inyong mga suliraning legal tuwing Sabado, ang Usaping Legal. At syempre nakita na nga ho natin yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nitong nagdaang linggo, kung saan pinasabpina ho yung bank at financial records ho niya. Yun sa BIR at siyempre sa AMLC, no? Anti-Money Laundering Council, pinasabpina na ho yan at binigyan ho siya ng deadline hanggang July 30, 2026, this coming week nga ho, no? Para isumite itong mga hinihingi ho ng Senate Impeachment Court. So yan ho ang pag-uusapan natin maya-maya lamang ho, ah. At syempre, sona na ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Lunes, July 27. Kaya ano ho ba yung gusto niyong marinig dito sa sona ni PBBM? Ayan ho. Ito na ho yung pangalawa sa huli, no? Pangalawa sa huli niyang sona. At syempre, sa Lunes na nga ito gaganapin kasabay ho ng pagbubukas ng sesyon ng Senado at ng House of Representatives. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din ho sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang mga programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Ito, paano makapagtanong sa ating programa? Mag-text ng inyong katanungan, komento o reaksyon sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kung kayong mag-comment ng inyong katanungan sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at syempre sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, sa Usaping Legal natin ngayong araw, naghain na ng subpoena ang Senate Impeachment Court sa iba't ibang bangko at ahensya ng gobyerno para ilabas ang financial records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Manasseh Scarpio, kaugnay sa alegasyon ng di umanong hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Kasama sa binigyan ng subpoena ang Bureau of Internal Revenue o BIR at Anti-Money Laundering Council o AMLC. Binigyan ng hanggang alas 9 na umaga ng July 30 ang mga bangko at ahensya ng gobyerno para sumunod sa subpoena. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, ano ang reaction mo sa pagsubpoena sa bank at financial records ni Vice President Sara Duterte? Ano ang reaction mo sa pagsubpoena sa mga bank at financial records ni Vice President Sara Duterte? Mag-text ang inyong opinyon sa 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre pinag-uusapan nga ho natin itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nandito na ho tayo sa Article 2. Papasok na ho tayo dito sa Article 2. Ano ho yung sinasabi sa Article 2? Meron daw hong culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust dito ho sa di umanong pagkamal no ng kanyang unexplained wealth. Hindi ho maipaliwanag na yaman. Na sinasabi nga ho dito sa Articles of Impeachment, manifestly disproportionate. Ibig sabihin ho, hindi ho tugma sa kanyang lawful income at earnings during her incumbency as public official. Yan ho yung sinasabi. So siya daw ho ay nagkamal ng unexplained wealth na hindi maipaliwanag, no? Hindi ho maipaliwanag at disproportionate nga ho doon sa kanyang lawful income bilang isang public official. At sinasabi din ho doon sa artikulo ho na iyon na siya ho ay nag-fail nga ho, no? Na fully and truthfully na i-disclose ho yung kanyang at yung kanyang kanilang ari-arian mag-asawa, no? Assets, liabilities, and network doon ho sa kanyang mga SALN, Statement of Assets and Liabilities and Network, noong taong 2022, 2023, at 2024. At sinasabi din ho dito sa Article 2 ho na ito na siya ho ay nag-fail na mag-divest. At nag-willful na nagpatuloy pa rin daw ho sa kanyang mga business interests during her tenure as Vice President for the years 2022 to 2025. So kung ako ang tatanungin nyo ho, sa lahat ho ng mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ito po ang pinakamabigat. Kasi ho, dito ho sinasabi na meron ho siyang unexplained wealth, no? At kapag ho meron kang unexplained wealth, saan ho ba nang gagaling ho iyan? Yan ho ang tanong ho ng bayan. So paano ho sila nag-arrive at that conclusion? Kung babasahin nyo ho yung Articles of Impeachment, sinasabi ho doon ng prosecution na ito nga ho, yung lawful income daw ho ni Vice President Sara Duterte mula taong 2007, no, kung saan na kung kailan ho siya naging Vice Mayor up to the time na siya ay naging Vice Presidente. Except yung years nga ho ng 2013, 14, 15 na kung saan hindi ho siya public servant ay umaabot ho ito sa 30 million pesos. So 30 million pesos. Pero nung in-examine ho nila yung mga kung ano-anong financial records ho ng Vice President, ang nakita ho nilang amount, no, na nabangga ho doon ay 80 million pesos. So sa makatwid ho, ang kaya ho nag-arrive sila doon sa ganung conclusion ay 80 million ho yung mga nandoon sa financial records, etc. Pero 30 million lang ho ang computation nila ng lawful income. Kasama na ho dito yung sweldo bilang isang public official at yun ho mga interest ho niya sa kung ano-ano pang mga negosyo. At yun nga ho kung ano-ano pang mga negosyo, nagtala daw ho ng net loss. So ibig sabihin, wala rin ho naidagdag doon sa kanyang kita, which is 30 million pesos. So yung difference ho niyan, yung discrepancy ho niyan, which is 50 million pesos. Yan ho yung sinasabi ng prosecution na yun nga daw ho na at the very least, yun yung tagong yaman o yun yung unexplained wealth ng Vice Presidente na hindi nga ho nakareflect dito sa kanyang SALN o Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth na dapat ho ay taon-taon na idineklara ng lahat ng public officials. No? Kahit ho yung pinakamababang empleyado sa gobyerno, nagde-declare ho yan ng SALN hanggang ho dun sa pinakamataas, yung Presidente, Vice Presidente. So ito daw ho mga amounts na ito na 50 million, sinasabi ho niya, ay sinasabi ho ng prosecution ay hindi ho nakadeklara doon sa SALN ho ng Vice Presidente. At syempre kung titingnan naman ho yung records na Anti-Money Laundering Council, bilyones ho yung mga transaksyon na pumasok doon sa kanilang mga bank accounts. Pero katulad nga lang ho yung pinapaliwanag natin last time, ang tinitingnan lamang ho doon ay yung mga pumapasok at lumalabas. At yun ho yung tinototal. So hindi naman ho talaga kung magkano yung balanse noong bank account na yun at a particular period of time. So ayan ho. So huno, sino ho yung mga binigyan ng subpoena? Una-una ho yung BIR, Bureau of Internal Revenue. So yung BIR ho, nandyan ho kasi yung mga income tax returns ng Vice President, pati ho na rin ho ng kanyang asawa kung joint filing ho sila, no? So bank returns ho, income tax returns ng mag-asawa. At syempre yung AMLC or Anti-Money Laundering Council, binigyan din ho ng subpoena para ho malaman, no, yung mga bank accounts din ho, no? Yung mga pumasok at lumabas sa mga bank accounts ng mag-asawa. At anong bangko yung mga binigyan pa ho, na, ng subpoena? Ang dami hong bangko na binigyan. Isa na ho dito yung Metro Bank, Philippine Savings Bank, BPI, Security Bank, Land Bank, at BDO. So at the very least, meron ho dyan anim na banko na meron hong sinasabing bank accounts yung mag-asawa at kaya ho ito pinasubpoena ho no, nung Senate Impeachment Court. So ito ho yung BIR, AMLC at yung mga banko. Dyan ho natin naasahan na maglalabas ho ng financial records ho ni Vice President Sara Duterte. So yung BIR ho ay para doon sa income tax returns. Yung AMLC para ho doon sa mga suspicious bank transactions. At syempre yung mga banko para ho talaga mismo doon sa mga bank account nito nga hong mag-asawa. At syempre, ito lang naman ho yung mga banko, ang sinabpina lang ho ay yung mga peso-denominated accounts. Kasi ho, syempre, hindi ho pwede yung mga dollar-denominated accounts dahil meron ho tayong exception ho dyan sa batas, no? So may Foreign Currency Deposit Act ho tayo, no? Na nagsasabi nga ho na bawal hong pakialamanan yung mga bank accounts o tingnan, no? Ito yung mga private accounts nga ho, no, maliban na lamang kung meron hong waiver, no, o pagpayag o consent yung mga depositor. So bawal hong tingnan ho yan yung mga dollar denominated or foreign currency denominated accounts, bawal hong tingnan yan. Kaya ho ang pinasabihin na lamang ay yung mga peso denominated accounts. At syempre meron din ho tayong problema doon sa BIR kasi yo ang section 71 nga ho ng NIRC, National Internal Revenue Code. Ito ho yung batas na sumasaklaw ho sa pagbubuwis sa ating bansa. Pagbabayad ho ng buwis, ano ho yung karapatan ng mga taxpayer, etc. So sabi ho doon sa ating NIRC o yung tax code ho natin, yung mga tax returns ho kapag ho ito ay i-final na ho dito sa ating BIR, sila ho ay magiging public record na ho. Public record na ho yung mga tax records. Kaya lamang ho, pwede lamang ho silang buksan at inspeksyonin kapag ho merong order yung presidente. So kapag in-order ho ng presidente na buksan o i-open, i-inspect yung particular na income tax return ng isang individual, ay yun lamang ho yung pagkakataon na kung saan maaari ho itong buksan. So, at yung isa pa hong exception, kapag ho nagkaroon ng waiver o nag-consent ho yung individual na taxpayer para ho maaring buksan o inspeksyonin ang kanyang tax records. So, yun lamang ho yun. At syempre, wala pa ho tayong nairinig na meron hong utos no, para i-open at i-inspect nga ho itong income tax records ni Vice President Sara Duterte. At syempre, nauna na nga akong sinabi ni Jose Claire Castro no, na dapat yung Senate Impeachment Court ang mag-utos ho niyan at hindi ibigay ho sa Pangulo. Pero yun nga ho, ito ho yung nandoon sa National Internal Revenue Code or Tax Code na exempt.

0: sinasabi ni Senate President or presiding officer, no? Senator Cheese Escudero, sinasabi ho niya, hindi naman ibig sabihin na pinag-utos nila, pinasabihan nila, e bubuksan na ho nila. So, meron pa ho mga mangyayaring debate dyan sa susunod na linggo. So, yan ho yung aabangan natin. Ha. Siyempre, magbibigay ho ng itong mga banko at yung mga ahensya ng gobyerno, ibibigay ho nila yan. Pero kung bubuksan nga ba ho doon sa Senate Impeachment Court at gagamitin ito bilang ebidensya, ay ayan ho yung malaking tanong ho natin. Kaya ho tayo ho ay sumubaybay dito sa mangyayaring impeachment trial sa susunod na linggo. At napaka-importante na ho nung tatalakayan ng articles of impeachment ito nga ho nga sinasabing pagkamal ng unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Eto, sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.
1: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Ang pelikula ngayon, tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior, tapos kalsada sa tabi ng bundok, umaga, tapos malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan, magulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero naisip ni Eric, nabalikan si Pilar. So iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako. Bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag Tanatag ang may alam.
3: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
4: SONA
3: 2026.
5: Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon ito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito rin inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat SONA ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa.
3: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
4: SONA
3: 2026.
6: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paghunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas

0: sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
1: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
0: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
1: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
0: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal.
2: Kasama si Attorney Danny Galang
5: sa Radyo Pilipinas,
2: 738 AM.
6: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre dumako na ho tayo sa ating segment na Sagot Kita.
7: Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan.
8: Sagot kita!
7: Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala.
8: Sagot kita!
7: Sumangguni na kay Attorney Danny Galan. Dahil dito,
8: Sagot Kita!
6: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, happy viewing ho dito sa mga nanonood sa ating live stream. Nandito na ho si Mark Boqueron, Bossing Boss, Gorpiar Singh, Maricel Manlapas, Juan Doinog, M. Anthony Arbado, at syempre, nandito na rin ho si Bren Morcilia. Ayan ho, happy viewing ho sa inyong lahat. Syempre, nandito din si Fatima Muñiz, Jovi Muñiz, Jassy Tan. Ayan ho, happy viewing ho sa inyong lahat ho ng nakikinig at nanonood ho sa ating Facebook live stream. At syempre nandito rin ho tayo sa Free TV. Hanapin nyo ho, Channel 3 kung kayo ho ay naka TV Plus. Ayan ho, Channel 3 ho tayo makikita. Ayan ho, yung Usaping Legal at syempre lahat ho ng programa ng Radyo Pilipinas buong araw nandyan ho yan. Channel 3 ho sa TV Plus. At syempre kapag ho kayo naman naka-afford the box, Channel 45 to 49. Hanapin nyo ho dyan. So naka-live ho tayo dyan, pwede ho tayong mag-message ho kayo at syempre pwede ho natin batiin kayo at basahin ho ang inyong mga katanungan. Ito, first question natin coming from, ito, Anonymous, okay? Attorney, paano po ang ganito sa akin? Tinanggal ako dahil binigyan ako ng tip ng customer. Then, pinatawag ako ng CRS ng mall kasi nag-violation daw, nasa CRR daw na bawal tumanggap ng tip. Nag-sorry ako. Nagmakaawa na bigyan ako ng isa pang pagkakataon kung mali ako pero hindi sila nakinig. tinanggal pa rin ako kinabukasan. Wala na akong duty. Guard kasi ako sa isang mall. Ayan. So yan ho, yun ang message ho sa atin, guard sa isang mall. Siya ho ay tumanggap ng tip mula sa customer, nahuli ho siya. At ayun nga ho, siya ay tinanggal na ho sa trabaho dahil ho dun sa pagtanggap ng tip sa isang customer. So ano ho yung maaari ho niyang gawin? So una ho kasi may konsepto ho tayo ng just cause, no? Na kung saan maaari ho kayong matanggal sa trabaho. So kahit sabihin po natin na meron tayong security of tenure, 'di ba, para ho doon sa mga regular na empleyado na hindi ho kayo basta-basta pwedeng matanggal sa trabaho, meron ho tayong konsepto ng just cause. Na kung saan maaari ho kayong matanggal sa trabaho. So ano ho yung katulad ng just cause na yun? Ito ho yung mga serious misconduct, habitual tardiness, habitual absenteeism. Ayan ho, o yung pagtatangka ho sa buhay ng employer. Okay, so kaya ayan ho, meron ho tayong mga just causes na tinatawag nga ho. At kung halimbawa ho, sinasabi ho doon sa inyong company regulations, sa mga regulations ho ng inyong employer, sinasabi ho doon na bawal ninyong gawin ng isang bagay, halimbawa ito nga ho, yung pagkuha ng tip galing sa mga customer, ay ayun ho, kapag ho iyon ay na-violate ho ninyo, ay maaari ho iyon makonsider na serious misconduct. So serious misconduct ho yung tawag ho doon. At syempre, maaari ho kayong matanggal sa trabaho. Pero lagi nga ho natin sinasabi dito sa ating programa, kahit ho gaano na ho kabigat yung naging kasalanan ho ninyo, ay hindi ho kayo basta-basta pwedeng matanggal sa trabaho kung hindi ho ito dumaan sa due process. So ano ho yung due process na tinatawag ho natin? Meron ho tayong two notice rule at syempre ho yung opportunity to be heard. So kailangan ho bigyan ho kayo ng unang notice na nagsasabi ho na kayo ho ay meron nagawang kasalanan sa inyong employer. At nandun na rin ho doon sa first notice na kayo ho ay pinagpapaliwanag. So kailangan ho kayo ay kausapin o di kaya naman ho kayo ay pag-sumite ng written explanation. Ayan ho, no, para ho makuha naman ho ang inyong panig. At yung pangalawa naman ho notice, dito ho na ho sinasabi kung ano yung naging pasya ng employer ho ninyo, ng management, at kung bakit ho naging ganun yung pasya na kayo ay tanggalin na sa trabaho. So in between nga ho nung dalawang notice, kailangan ho may opportunity to be heard o pagkakataon ho para ho makuha o mapakinggan ang inyong panig. So either yan ho ay face to face o di kaya naman ho written na explanation, ay basta ho dapat ho ay napakinggan ang inyong panig. So kapag ho hindi dumaan sa due process, kahit ho meron pa ho nga serious misconduct, ay kayo ho ay maaaring magdemanda for illegal dismissal. So ayan ho. Kapag ho napatunayan ng ating mga labor arbiter ng korte na meron ho talagang illegal dismissal, kayo ho ay maaaring ma-reinstate o maibalik sa trabaho, mabigyan ho ng kaukulang danyos o damages para ho doon sa inyong sinapit, at syempre kasama na rin ho dyan yung mga back wages. Yung mga dapat na sinweldo nyo ho nung kayo ay tinanggal sa trabaho. So from the time na kayo ay illegally dismissed hanggang ho kayo ay maibalik sa trabaho. Back wages ho yan. So kailangan ho yan ibalik din ng inyong employer. Ngayon ho, sa kaso ho dito doon, so sa nag-message ho sa atin, ay yun nga ho, siya ay nag-violate ng isang company regulation na bawal ho tumanggap ng tip galing sa customer. Ang hindi lamang ho natin na alam ho dito ay kung properly nga ho bang naobserbahan yung due process. Kasi ho dito, sinabi naman ho na kinausap po siya, nagmakaawa po sa kanya. Nagmakaawa ho siya, no? Nagsorry ho siya, no? Pero hindi ho sinabi dito na nabigyan ho siya ng dalawang notice. Diba? Yung opportunity to be heard, sapat na ho ba yun? Yun lamang ho ba yung sinabi sa kanya, kinausap lamang ho siya, sapat na ho ba yun? So hindi ho natin masabi kung talagang naobserbahan yung due process. At yun nga, pag sinabi ho natin, pag hindi ho naobserbahan ng due process ng tama, yung tama hong pag-obserba ng due process, two notice rule, opportunity to be heard, ay ayan ho, maaari ho kayong magdemanda for illegal dismissal sa ating Department of Labor and Employment at syempre National Labor Relations Commission. So kung kayo ho ay wala hong kakayahan para kumuha ng abogado, maaari ho kayong humingi ng tulong sa ating mga Public Attorney's Office, PAU. Ayan ho, nakakalat ho yan sa buong bansa. At syempre doon sa ating mga Integrated Bar of the Philippines, IBP chapters, na syempre ho nakakalat din ho sa iba't ibang rehiyon nga ho. Ito yung mga asosasyon ng abogado. At libre ho, pro bono ho nila kayong bibigyan ng tulong para ho sa inyong mga suliranin. So halimbawa ho dito sa Quezon City, punta ho kayo dito sa Quezon City Hall. Ayan ho, doon sa Hall of Justice, nandoon ho yung IBPQC. At pwede ho kayong humingi ng tulong ho dyan. Ito, second question naman natin coming from Socor 2025. Ito, kuha naman ho tayo sa YouTube. Meron ho tayong YouTube channel, Attorney Danny Galang YouTube channel. Diyan ho ninyo mapapanood yung mga past episodes ng Usaping Legal. Ayan ho, at syempre naka-upload din ho dyan yung mga ating mga interviews sa ating mga resource persons. Maraming salamat ho sa lahat ng ating mga subscribers. 20,000 plus subscribers ho sa YouTube. Maraming salamat ho sa inyong pagsubaybay sa ating programa. At syempre, pwede din ho kayong mag-message ng inyong mga katanungan ho dyan. Katulad ho nito, from Socor 2025, good day po sir. Paano po kung hindi alam ang exact address ng suspect at mobile number lang ang meron? Marami po ang ebidensya at natatago na po ang suspect. So, nag-comment ho siya doon sa ating video on small claims cases. So, syempre, unang-una ho, yung hung nangutang ho sa inyo at gusto ninyong dalhin sa small claims court, hindi naman ho suspect ang tawag ho dyan. Okay, hindi naman ho siya criminal, no? Kasi, o, diba sinasabi ho natin, didiscuss ho natin dito sa ating programa, yung ho mga hindi ho nagbabayad ng utang, hindi naman ho sila basta-basta nakukulong. So, wala ho talagang nakukulong sa pagbabayad ng, hindi pagbabayad ng utang. Maliban na lamang ho, kung meron hong elemento ng panluloko, estafa o fraud, o di kaya naman ho, meron hong bouncing checks. Diba? Yung mga nag-issue kayo ng mga cheque na wala naman ho talagang laman, bouncing checks ho yan, BP22. Ayan ho, dyan ho, maaari ho kayong makulong. Pero kung hindi lamang ho kayo nagbayad ng utang dahil wala kayong pera, ay ayan ho, hindi ho kayo maaaring makulong. Kaya hindi ho suspect yung nangutang ho sa inyo. At syempre sinasabi ho niya sa ating small claims cases, kapag ho kasi ang pagkakautang ho sa inyo ay hindi ho lumampas o hindi ho higit sa 1,000,000 piso, 1 million pesos, hindi ho kasama yung interest, ay maaari nyo ho yan dalhin sa ating mga small claims court. Kasi ho, ang kagandahan ho sa small claims court, bukod sa mas mabilis ho yung magiging paniningil nyo ho ng utang, ay hindi na ho kailangan ng mga abogado dyan. So in fact, bawal nga ho yung mga abogado sa ating mga small claims court, maliban na lamang ho kung sila ho yung idinedemanda o sila ho yung nagdedemanda. So ang ikalawa ho, kung dahil hindi nyo na ho kailangan ng mga abogado, hindi nyo na rin ho kailangan ng mga pleadings or mga habang pleadings nga ho na naglalaman ng mga argumento, depensa sa isang kaso. So kasi ho, yung mga gagamitin nyo hong forms para ho masabi yung inyong mga paniningil ay templated na ho iyan. So halimbawa ho, doon sa naniningil, meron ho tayong statement of claim na tinatawag. Diyan nyo ho ilalagay yung pangalan, address, magkano yung inutang ho sa inyo, ano ho yung nature ng pagkakautang. At syempre doon naman ho sa kabilang partido, verified response. Diyan nyo ho ilalagay yung inyong depensa kung kayo nga ba ho ay may pagkakautang talaga o nagbayad na ho kayo, etc. At syempre lalakipan nyo ho lahat ng mga ebidensya. So ang problema ho kasi nitong ating nag-message ho sa atin, hindi niya ho alam yung address. So ayan ho, hindi ho maaari yun na hindi nyo alam yung address kasi ho hindi ho kayo ma-entertain ng ating small claims court. Kung alam nyo lamang ho ay yung mobile number. Kailangan ho ay pumunta ho kayo sa barangay kung saan ho nakatira yung tao. Kung alam nyo ho at least kung nasaan siya jurisdiction nakatira, no, pumunta ho kayo sa barangay, magpatulong ho kayo kung ano yung exact na address nitong taong ho ito para ho siya ay maserva nung sabpina. No. Kailangan ho kasi siyang maserva nung sabpina. Okay, para ho magpaliwanag ho siya at makapagpadala ho siya ng kanyang verified response. So kung hindi ho natin alam yung address, eh paano ho natin maibibigay doon sa tao, no? Yung sabpina ho sa kanya. So kaya ho napakahalaga nung address. Kaya kailangan ho malaman ho ninyo kung ano yung address, maaari ho kayo siguro ho sa mga kamag-anak kung kayo makapagtulungan ho kayo o di kaya naman ho sa barangay nga ho. Eh sinasabi ho niya, nagtatago na daw ho yung nagkautang sa kanya. ay ayan ho, sana ho ma-verifikan nyo ho dahil kailangan ho talaga yung address para ho kayo ay ma-entertain nga ho sa ating mga small claims court. At syempre tandaan din ho natin na kung kayo ho ay nakatira sa iisang barangay or adjacent na barangay ho sa isa't isa, kailangan ho ay dumaan ho muna kayo sa ating barangay, barangay justice system nga ho. At yun nga ho, kapag ho kayo ay dumaan sa barangay at syempre kayo ho ay pag-aayusin at pagbabayarin ho ng utang, pero kung wala pa rin hong mangyari, ayan ho, bibigyan na ho kayo ng certificate to file action o yung CFA na tinatawag ho natin. Yung certificate to file action, kailangan nyo ho yan ilakip o isama ho doon sa inyong statement of claim para ho katunayan na kayo ay dumaan na ho sa barangay. So kung kayo ho ay nasa isang barangay pero hindi ho kayo dumaan sa barangay, ay maaaring hindi rin ho kayo ma-entertain ng ating mga small claims court. So tandaan lamang ho natin na yung decision ho sa ating small claims court ay pinal na at hindi na ho maaaring i-appela pa sa mas mataas na korte. So ayun ho, sana ho ay makita nyo ho yung address ha nung taong nagkautang ho sa inyo para ho masimulan na natin ho itong proseso sa small claims court. At syempre tuloy-tuloy lamang inyong mga katanungan, mag-comment sa ating ng inyong mga opinion sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado. Ano ang reaksyon mo sa pagsapina sa financial records ni Vice President Sara Duterte? Ano ang reaksyon mo sa pagsapina sa financial records ni Vice President Sara Duterte? Mag-text ang inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Babasahin ho natin ang inyong mga opinyon sa pagbabalik ng Usaping Legal.
9: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Pinalakas, pinalawak.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
21: Sports Radio, Radyo Pilipinas,
22: World Service.
23: Ang taginting ng FM
24: at lakas ng AM
25: sa iisang himpila.
26: Pinagsanib na puwersa
27: para sa mas malawak,
28: mas maraming mararating
29: at mas maraming maaabot ng impormasyon
30: at serbisyo publiko.
31: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
32: Radyo Pilipinas
33: News Nationwide.
34: Trending issues na pinag-uusapan.
35: World News in 5.
36: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
37: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
38: 66 Impormasyon.
39: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
40: Radyo Publiko 738.
41: Sports Radio 918.
42: Radyo Magazine 1278.
43: At Radyo Pilipinas World Service.
44: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
45: Mapapakinggan na
46: sa Capital 104.3 FM.
47: Capital 104.3.
48: Radyo Pilipinas World Service.
49: Sports Radio.
50: Radyo Magazine.
51: Serbisyo Publiko.
52: The AM and FM Collab.
53: Sa Capital 104.3 FM.
54: Radyo Pilipinas.
55: Radyo Pilipinas
56: and Capital 104.3 Collab.
57: Collab.
58: Ito ang Presidential Broadcast Service.
59: Radyo Pilipinas.
60: Radyo Publiko
61: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
0: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usapin Legal.
1: Kasama si Attorney Danny Galang
0: sa Radyo Pilipinas,
1: 738 AM.
2: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, batingin lamang ho natin yung mga nasa Facebook livestream ho natin. Nandito na ho si Mariam Modim, Irene Guillermo at syempre si Ralph Jericho Pamintuan Laurente. Ayan ho, maraming salamat din ho sa mga nanonood sa ating Facebook livestream. Hanapin nyo ho Usaping Legal Facebook page at syempre Radyo Pilipinas Facebook page. Happy viewing din ho kay Jovi Muniz watching from Chicago, USA. Ayan ho, happy viewing ho sa inyo. At syempre maraming salamat ho doon sa mga patuloy ho na nag-share ng ating mga videos sa ating mga Radyo Pilipinas stations nationwide. Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Buntok, Radyo Pilipinas Davao, Radyo Pilipinas Cebu, Baguio. Ayan ho, maraming salamat ho sa inyong lahat. Ayan ho, magbasa lamang ho tayo ng inyong mga komento ho ha, sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado. Ano ang reaction mo sa pagsabpina sa financial records ni Vice President Sara Duterte? Galing ho kay Bren Morcilia, dapat lang para malaman kung malinis ba o puno ng kahiwagaan ang pagkamal niya ng napakaraming salapi nasa mga bangko nila. Ayan ho, kaya ho makikita na ho natin kung ano nga ba yung totoo dito sa mga sinasabing unexplained wealth. Kapag ho ito ay nasabpina na nga ho, sinabpina na nga at kung bubuksan nga ho nitong Senate Impeachment Court at kung gagawin ho itong ebidensya, no? Kasi ho sa ngayon, sinasabpina pa nga lang ho. Hindi pa ho talaga ito tiyak na magiging ebidensya. Siyempre may mga pagtatalo pa ho dyan, eh. Magdedebate pa ho yan eh. Ito, from cellphone number ending in 3358, I hope nabubuksan ng kahon ng bank records, SALN at financial records ni VP Sara Duterte at asawang si Attorney Manasseh Scarpio sa lalong madaling panahon sa trial. Ayan ho, maraming salamat ho sa inyong mensahe. Cellphone number ending in 3358, ayan ho, sukay na ho natin to. At ayan nga ho, nasa Article 2 na ho tayo. So apat na articles ho ng impeachment sa impeachment ni VP Sara, Article 2 na ho itong papasok. So ito ho yung ay ako para ho sa akin ito ho yung pinakamabigat nga ho no na artikulo dito sa mga sa kanyang articles of impeachment kasi nga ho sinasabi na meron ho siyang allegation nga ho no ng tagong at hindi maipaliwanag na yaman. So ayan ho, kaya ho kapag ho meron kong ganyan, yung public official ay syempre meron ho yan betrayal of public trust dahil ho syempre halal ho siya at dapat ho idinedeklara ho niya ang kung anumang yaman ho niya. Diba ho, wala naman hong sinasabi na ang public official dapat ganito lang ang yaman eh. Dapat ho ilang million lang. Pero ang sinasabi ho sa ating konstitusyon, sa ating saligang batas ay dapat ho idinedeklara nyo ho yung totoong yaman ho ninyo at kompleto, accurate, tamang yaman ng bawat public official. So kung sabihin ho natin ay kayo ho ay milyonaryo, milyonarya, bilyonaryo, ay ayan ho, katulad ho ng mga ilang senador, ha? Mayroon ho mga ilang senador na bilyonaryo ho, diba? And wala naman hong kaso ho yun, ay kung inihalal ho sila despite ho na alam ho ng tao na sila ho ay milyonaryo, bilyonaryo. Ang kailangan lamang ho ay nakadeklara ho sa kanilang SALN, yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, yung kanilang totoong yaman. So, ayan ho, dapat lamang ho ay nakadeklara. Kung ito naman ho ay mapatunayan nila na galing ho sa mga legitimate means, no, legal naman ho yung pagkuha nila ng mga yaman ho nila, ay okay lamang ho yun. Wala nga ho naman nagsasabi na dapat ganito lang ang yaman ng isang public official. Although sa ating hong konstitusyon dapat ho, ang public official ho talaga ay namumuhay ng simple, modest lives nga ho yung sinasabi. Pero ayun ho, kung kayo ay milyonaryo, bilyonaryo, ay dapat ho, ideklara nyo na ho yan doon sa SALN ho ninyo ng kompleto at tama. So kaya ho ito yung naging issue eh. Kasi ho, ang tinitingnan ho ng prosecution ay ito lamang yung mga income na galing sa kanyang sahod bilang public official, galing ho doon sa kanyang interest, doon sa mga business interest ho niya. Ay ayan ho. Pero yun nga ho, ang sinasabi nila, ang computation ho nila is napakalayo nga doon sa kanyang idineklara sa SALN at doon ho sa lumalabas na kung magkano lang talaga yung kanyang income. So yan ho yung malalaman natin, kaya pinasapin na ho yung mga bank at financial records. So sa BIR, makikita ho natin yung income tax return, magkano ho yung fina-file nilang mag-asawa taon-taon. Yung sa AMLAC, makikita ho natin magkano ho yung mga transaksyon na pumapasok sa kanilang mga bank accounts. At syempre doon sa mga banko na ho mismo, magkano yung mga laman nga ho ng kanilang mga bank accounts. Pero sabi nga ho ni Senator Cheese Escudero, ito ho pinasabpina pa lamang. So hindi ho natin alam kung ito ay bubuksan mismo doon sa impeachment trial, kasi ho baka ho syempre may meron ho talagang gagawin niyang depensa para kung hindi mabuksan itong mga financial records ho na ito. Itingnan ho natin yan kung mabubuksan ho iyan at kung magagamit nga ho ng ebidensya ho iyan. Pero kung sa akin lamang ho, ay syempre ho, kailangan ho naman buksan ho yan, makita ho yan. Kasi ho, impeachment trial ho ito. Ito ho ay may public interest. So, public official ho, pangalawang pinakamataas na official ho sa ating bansa ang ini-impeach dito sa trial ho na ito. Kaya dapat ho, lahat ho ng posibleng ebidensya na maaring mailabas nga ho, no, ay makapagbigay ng linaw dito sa mga issue ho na ibinabato ho sa Vice Presidente, ay dapat ho yan ho ay makita ho ng taong bayan. So kailangan ho makita ho natin yan para ho at doon sa mga senator judges para ho makapag-decision ho ng tama, no, kung talagang i-impeach nga ho ito at magiging guilty nga ho ito si Vice President Sara Duterte. And ho, dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maaari pa rin ho kayong mag-comment ha, sa ating Facebook live stream ng inyong mga opinion sa ating Tanong sa Bayan. At syempre ho sa YouTube, i-upload ho natin ang video ho natin. Syempre dito sa YouTube ho, YouTube channel ho natin, Attorney Danny Galang YouTube channel. At syempre maraming salamat ho sa ating mga nakasamang engineers at staff, Mark Bukiron, Arnel Villamor, at Engineer Rolly Bumatayo. Syempre kasama din ho natin si Tess Ramirez at Isabel Silang. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.
3: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 11:55 na umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Kapayapaan at kapwa, susi sa mas matatag na ASEAN at pandaigdigang ugnayan. Detalye sa live report ni EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Report.
1: EJ.
2: Yes, at binigyang diin nga ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa P. Lazaro na ang kapayapaan ang pangunahing susi sa pag-unlad ng ekonomiya, inobasyon at matatag na ugnayan ng mga bansa sa pagbubukas ng High Level Conference of the High Contracting Parties, the Treaty of Amity and Cooperation o TAC sa Maynila. Sa kanyang keynote speech, sinabi ni Lazaro na ang limang dekadang kapayapaan sa Timog Silangang Asya ang nagbigay daan upang maging sentro ng paglago ng ekonomiya at kooperasyon sa rehiyon. Aniya, hindi nagkakaroon ng kaularan kung walang matatag na kapayapaan. Ibinahagi rin ng kalihim ang konseptong Pilipino na kapwa na aniya ay sumasalamin sa pagkilala ng o pagkilala na magkakaugnay ang seguridad, dignidad at kapakanan ng bawat bansa. Iginiit ang hindi zero-sum game ang kapayapaan at walang bansang maaring umunlad ng mag-isa sa harap ng mga pandaigdigang hamon. Pakinggan natin ang bahagi ng naging pahayag ni Secretary Lazaro.
3: Kapwa is often translated as neighbor, but its true meaning runs deeper. It means understanding that my security, my dignity, and my well-being are fundamentally inseparable from yours.
2: Sabay nito, nagbabala si Lazaro na nananatiling marupok ang kapayapaan sa gitna ng tumitinding geopolitical tensions at kawalan ng katiyakan sa buong mundo. Dahil dito, nanawagan siya para sa patuloy na dialogo, pagpipigil sa sigalot at mahigpit na pagtalima sa rule of law. Ay sa kalihim, nananatiling mahalagang plataforma ang ASEAN at ang Treaty of Amity and Cooperation upang isulong ang mapayapang pagresolba sa mga hindi pagkakaunawaan, pagpapalalim ng pagtutulungan at pagpili sa kapayapaan bilang gabay sa ugnayan ng mga bansa. Mula pa rin dito sa International Media Center sa Paranaque City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, EJ Lazaro. National Capital Region Police Office, kumpiyansang ligtas ang seguridad sa sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Report.
4: Kampante ang National Capital Region Police Office na magiging maayos at payapa ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Ayon kay NCRPO Director Police Major General Anthony Abirin, walang makitang bantal sa seguridad ang NCRPO matapos ang isinagawang inspeksyon at walkthrough sa kahabaan ng Commonwealth Avenue hanggang sa labas ng batas ng pambansa ngayong umaga. Sinabi ni Abirin na handa na ang kanilang seguridad para sa ikalimang sona ng Pangulong Marcos Jr. Kaugnay ito, nanawagan si Abirin sa mga grupong ng magsasagawa ng rally na sumunod sa mga napagkasunduang panuntunan upang maiwasan ang kaguluhan at posibleng pag-aresto. Sinabi rin na opisyal na all systems go na ang NCRPO at nagsimula na ang deployment ng mga tauhan ng PNP, hindi lamang sa Quezon City kundi maging sa Maynila. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, muling nagpaalala ang Philippine National Police o PNP sa mga reliyista na mahigpit nilang ipagbabawal ang pagsusunog ng mga effigy o kahit na anong protest paraphernalia sa mismong araw ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 27. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Alan Rayco, gagawin nila ang lahat ng mapayapang pamamaraan upang mapigilan ang pagsusunog ng mga effigy at mga protest images. Bukod kasi sa pinsalang inudulot ito sa kapaligiran at kalikasan, ay posible rin itong magdala ng panganib sa mga makikilahok sa mga rally at protesta. Kung hindi na talaga mapigilan ang nakikilos protesta sa ganitong gawain, ay dito nagagana ang kamay ng batas.
5: Kung may magsusunog po, it is not allowed. As a matter of fact, not only mga effigy, anything na magsusunog ka is not allowed. We will exhaust all peaceful means para po mapigilan itong mga illegal po ito na gawain. But kung hindi po ano, we will, kung hindi po matitigil, ay we will have to act more decisively.
1: Yan ang pahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Ray Co. Oras sa buong Pilipinas, alas 12 ng tanghali, 718 barangay sa Ilocos Region na sa hazard list ng Mines and Geosciences Bureau dahil sa banta ng landslide at baha dahil sa bagyo at habagat. Mula Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: 218 barangay sa Ilocos Region na ang may posibilidad na makaranas ng rain-induced landslides at flooding batay sa advisory ng Mines and Geosciences Bureau hanggang alas 8 ng umaga ng July 26. Batay sa inilabas na datos, kabilang sa mga apektadong lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at Pangasinan, sa pagtataya ng MGB, 150 barangays ang may very high hanggang high na banta ng landslide, habang 230 ang nasa moderate. Samantala para sa pagbaha, 328 barangays ang nasa very high, 580 ang high at 600 ang moderate na antas ng panganib. Ayon sa MGB, nakabatay ang advisory sa pinakahuling 72-hour rainfall forecast ng PAGASA gamit ang GSM 100mm at WRF 150mm na rainfall thresholds na maaaring magbago depende sa kondisyon ng lupa. Pinapayuhan ang mga residente sa mga nakalistang barangay kabilang ang mga kalapit at downstream na lugar na manatiling mapagmatsyag. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Sa iba pang balita, suportado ng isang mamabatas ang pagsasagawa ng active shooter simulation drills sa mga paaralan upang maging handa ang mga estudyante at guro sakaling magkaroon ng insidente ng pamamaril. Ayon kay Abralon District Representative JB Bernos, napatunayan na ang pagiging epektibo ng mga drill tulad ng earthquake drills kaya mahalagang maturuan din ang mga paaralan kung paano kikilos sa panahon ng gun attack. Nauna nang inanunsyo ng Department of Education o DepEd ang pagpapatupad ng naturang drills na nakatuon sa mga hakbak para makaligtas sa insidente ng pamamaril. May kibahagi rin ang Philippine National Police o PNP sa mga pagsasanay at palalakasin ng police visibility sa paligid ng mga paaralan kabilang ang regular na beat patrol at presensya tuwing flag raising ceremonies. Ang hakbang ay kasunod ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban noong Hunyo 22 kung sa tatlong estudyante ang nasawi at 20 ang nasugatan matapos pagbabarilin ng dalawang grade 9 na mag-aaral. Nagpasalamat naman si Berno sa agarang aksyon ng PNP at umaasa siyang makatutulong ang mas mahigpit na seguridad upang manatiling ligtas ang mga paaralan bilang lugar ng pagkatuto. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Si Sec. Asa na si MS po yata ang nagkakabit.
12: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
13: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko.
7: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang Tinig ng Kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3, at For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Team ng Kababaihan.
16: Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang Tumatalakay sa Gender Equality at Women Empowerment mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po si Sharon Enriquez.
17: At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako si Kim Harold Pehi. Welcome po sa ating programang
16: Tinig ng Kababaihan.
17: Happy TNK Day sa ating mga listeners, Ms. Sharon. Happy TNK yes. Day. At Happy Nutrition Month yes, sa ating lahat. Kasi July, Ms. Sharon.
16: At Happy Nutrition Month nga, katulad ng sinabi mo, Kim, ano, mga ka-TNK. At kung sakaling nagtataka kayo kung bakit tuwing July ay ipinagdiriwang natin ito, may legal basis po tayo sa na sinusunod natin since 1974 po yan.
17: Ang tagal na, ano, Ms. Sharon, sa bisa nga ng Presidential Decree No. 491 of 1974 o ang Nutrition Act of the Philippines, ginugunita natin tuwing buwan ng Hulyo ang Nutrition Month.
16: Ang Presidential Decree No. 491 of 1974 ang nagtatag ng National Nutrition Council o NNC na siyang lead agency ng Nutrition Month.
17: At simula nga ng 2024, Ms. Sharon at mga ka-TNK, ang overarching theme ng ating Nutrition Month campaign ay Sapipan, Sama-sama sa Nutrisyong Sapat para sa Lahat.
16: Ang Pipan po, ang mga ka-TNK ang tumutukoy sa Philippine Plan of Action for Nutrition.
17: Yung pala yun, Pipan.
16: Yeah. At ngayong taon naman po ay may sub-theme ang Nutrition Month na talaga namang napapanahon. Ito po ay Nutrisyon at Kalikasan, ating pangalagaan.
17: Ang ganda naman nun, Miss Sharon.
16: Yes, diba?
17: Kaya sa ating mga ka-TNK, lalo na sa mga nakatutok sa atin sa Radyo Magazine, Capital 104.3 FM at maging sa PBS Receiver app, makibahagi po kayo sa ating talakayan ngayong araw.
16: At kung kayo naman po ay nakatutok sa Facebook Live ng PCW, Radyo Magazine at Capital 104.3 FM, gayon din sa YouTube channel ng Radyo Magazine, maaari po kayong mag-comment sa ating live stream at ibahagi ang inyong opinion tungkol sa ating topic.
17: Pero tandaan po natin, lagi nating sinasabi, mga ka-TNK, hindi lamang tayo live tuwing Biyernes dahil may Sabado replay din ang Tinig ng Kababaihan. Abangan ang TNK replay sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 at sa Radyo Pilipinas Facebook mula alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon.
16: At kasabay nga po ng ating replay ay mapapanood din ang Tinig ng Kababaihan sa telebisyon. Mangyari lamang po na buksan ang inyong mga TV sa Channel 3 ng TV Plus o Channels 45 hanggang 49 ng AffordaBox.
17: At kung may oras pa po ang ating mga ka-TNK, naku, dapat maglaan kayo ng maraming oras, inaanyayahan namin kayong balikan ang ating mga past episodes sa PCW website, PCW YouTube channel, at sa ating digital God library. Makikita po ninyo ang mga link sa inyong screen. Ayan, nakikita
16: ayan,
17: po nakikita sa link
16: na ba?
17: Sa baba po.
16: Ayan. Okay, gaya nga po ng mga nabanggit mo kanina, Kim, ang Nutrition Month 2026 ay may sub-theme na Nutrisyon at Kalikasan, ating pangalagaan. Kaya naman, sa episode natin ngayong araw na pinamagatang Kalusugan at Kalikasan, Alagaan para sa Nutrisyon ng Bayan, pag-uusapan natin kung bakit magkaugnay ang kalikasan at nutrisyon at kung paano pa tayo makatulong sa pangangalaga ng ating kapaligiran upang matiyak na may sapat at masustansyang pagkain para sa lahat.
17: Tama po, Miss Sharon. Mahalagang pag-usapan natin ito dahil ramdam na ramdam natin ang lahat ng epekto ng climate change. Kapag nasisira ang ating kalikasan dahil sa matinding init, tagtuyot, baha, naku, ang lakas ng ulan kagabi, Miss Sharon.
16: Ayes, at hanggang kanina.
17: Kaya nga, at malalakas na bagyo, naapektuhan din ang produksyon ng pagkain, kabuhayan ng ating mga magsasaka at mangingisda, at maging ang nutrisyon ng bawat pamilyang Pilipino.
16: I agree sa sinabi mo, Kim, ano, pero bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan, tumako muna tayo sa ating featured God Work for the Week.
18: God Work na Good Work, i-flex na yan. Sa featured God Work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipatrending.
17: Para sa ating unang featured God Work, good news po mula sa Ormoc City. Isinusulong ng pamahalaang lungsod ng Ormoc, katuwang ang United Nations Development Program or UNDP, ang isang inclusive circular economy na nagbibigay ng mas malaking oportunidad sa mga informal waste workers, kabilang ang maraming kababaihan na maging aktibong katuwang sa pangangalaga ng kalikasan at pagpapaunlad ng kabuhayan. Tamang-tama sa discussion natin ngayon, Ms. Sharon. Sa halip na maiwan sa laylayan, bumuo ang lungsod ng mga samahan ng mga waste workers na nakatuon sa pagre-recycle at pagproseso ng mga reusable materials, paglikha ng mga produktong mula sa recyclable materials, at pagkukumpuni ng mga gamit tulad ng sapatos, bag, cellphone at appliances upang magamit pa ang mga ito ng mas matagal at mabawasan ang basura. Patunay ang inisyatibong ito na kapag kinikilala at nabibigyan ng pantay na oportunidad ang kababaihan at iba pang marginalized sectors, mas napapalakas hindi lamang ang kanilang kabuhayan kundi pati ang sama-samang pagkilos tungo sa mas malinis, mas inklusibo at mas pantay na komunidad.
16: At mula naman po sa Ormoc, dumako naman tayo sa Maguindanao. Pinag-iisa ng mga kababaihan at kabataan sa Maguindanao ang kanilang mga komunidad sa pamamagitan po ng mga programang pangkabuhayan at entrepreneurship sa tulong po ng iba't ibang organisasyon na bibigyan sila ng pagsasanay sa pagnenegosyo, paglinang ng kanilang mga produkto at pagpasok sa mga mas malawak na merkado upang magkaroon ng mas matatag na kabuhayan. Sa pamamagitan po ng mga programang Resilient Gardening, Vertical Farming at Food Processing na bigyan ng bagong pagkakataon ng mga kababaihan at kabataang naapektuhan ng kaguluhan na muling makapagsimula. Mula sa kanilang mga ani, nakalilikha po sila ng mga produktong tulad ng banana chips, kangkong chips, wow, ang sarap nito, chili garlic sauce, at iba pang lokal na produkto na nagsisilbing dagdag kabuhayan para sa kanilang mga pamilya. Higit pa rito po, magiging daan din po ang mga programang ito upang mapalakas ang kanilang kumpiyansa, pamumuno at aktibong pakikilahok. Patunay lang po yan ang, na yung mga inisyatibong ito na nabanggit na kapag nabibigyan ng sapat na oportunidad ang kababaihan at kabataan, nagiging instrumento sila ng pag-unlad, pagkakaisa at pangmatagalang kapayapaan sa kanilang komunidad.
17: At para naman sa ating ikatlong featured God work, good news naman po mula sa ating Korte Suprema.
16: Wow.
17: Patuloy na pinalalakas ng Korte Suprema ang pagsusulong ng gender equality sa hudikatura sa pamamagitan ng pinalawak nitong gender sensitivity training para sa mga hukom at kawanin ng korte sa buong bansa. Wow naman! Layunin ng pagsasanay na higit pang mapaunlad ang kanilang kaalaman at kakayahang maghatid ng mga serbisyo yung makatarungan, inklusibo at may malasakit sa iba't ibang pangangailangan ng kababaihan at iba pang sektor. Ipinapakita ng programang ito na ang pagsusulong ng gender equality ay nagsisimula rin sa loob ng mga institusyon. Sa pamamagitan ng gender responsive na serbisyo, mas napapalakas ang tiwala ng publiko at mas napapangalagaan ang karapatan at dignidad ng bawat mamamayan.
16: Okay, mula sa Korte Suprema, isang inspiring na kwento naman ang pagbango ng ang hatid ng ating survivor advocates. Pinangungunahan ng Philippine Survivor Network or PSN na binubuo ng mga adult survivors ng online sexual abuse or exploitation of children o OSAIC. Tama ba ako, Kim?
17: OSAIC.
16: Ang Hope You Protect campaign upang palakasin ang kamalayan sa mga komunidad at hikayatin ang mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng mas mahigpit na mga hakbang laban po sa mga pang-aabuso sa mga bata. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang mga karanasan at pakikipagtulungan sa mga paaralan, komunidad at lokal na pamahalaan, nagsisilbi silang mahalagang katuwang sa pagsusulong ng child protection at pagpigil sa karahasan laban sa mga bata. Patunay lang po ang mga inisyatibong ito na ang pagbibigay ng boses at pagkakataon sa mga survivor ay hindi lamang nakatutulong sa kanilang paghilom, kundi nagbibigay rin ng pag-asa at inspirasyon upang maprotektahan ang iba at makabuo ng mas ligtas na komunidad para sa lahat.
17: At para sa ating huling featured God work, good news para sa kababaihang magsasaka. Ayon sa Asian Development Bank Institute o ADBI, mas mapapalakas ng Pilipinas ang kakayahan nitong makabangon at makaangkop sa epekto ng climate change kung mas palalawakin ang suporta at pamumuhunan para sa mga kababaihang magsasaka. Sa pag-aaral na isinagawa ng ADBI, ipinakita na magkaugnay ang climate change at gender inequality sa sektor ng agrikultura. Kapag kulang ang kababaihan sa akses sa lupa, makabagong teknolohiya, pagsasanay at iba pang suporta na apektuhan hindi lamang ang kanilang kabuhayan kundi maging ang produksyon ng pagkain at katatagan ng ekonomiya. Binanggit din sa ulat na kabilang ang Pilipinas sa 10 bansa na pinaka-apektado ng climate change sa buong mundo. Ipinapakita ng pag-aaral na ang pamumuhunan sa kababaihang magsasaka ay hindi lamang pagsusulong ng gender equality, kundi isang mahalagang hakbang upang mapalakas ang food security, climate resilience at pangmatagalang kaunlaran ng bawat Pilipino.
16: Marami tayong mga GadWork news today, ano? At good job po sa lahat ng ating mga kapwa GadVocates sa kanilang mga GadWork. At mula sa ating featured GadWork, alamin naman natin ang tunay na saloobin ng ating mga ka-TNK tungkol sa ating topic ngayong araw. Narito na po ang ating hashtag Say sa TNK.
18: Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsahan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK.
17: Para sa ating Say sa TNK question of the week, nais naming malaman kung bibigyan ng tinig ang kalikasan. O diba, iniba natin, tinig ng kababaihan, ngayon naman tinig ang kalikasan. Ano kaya ang paalala nito tungkol sa ating kalusugan? Nakapost na po ang ating tanong sa PCW Facebook page, official Viber channel at GadVocates Community Facebook group. Mag-react, mag-komento at ibabahagi po namin ang inyong insights. Tandaan, dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
16: At upang ipaalam sa atin kung paano nga ba magkakaugnay ang pag-aalaga sa kalikasan at ang mismong pangkalahatang kalusugan ng mamamayan, may makakasama po tayong espesyal na panauhin mula sa National Nutrition Council na dumalaw mismo dito sa ating studio. Siya po ay live na live dito, hindi lang po via Zoom, as in, nandito po siya sa...
17: Live na live.
16: Oo, sa ating studio. Sino kaya siya? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
18: Huwag munang nilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan. Special shoutout po sa aming Executive Director, Edie Narls. Thank you po for watching.
2: Happy watching po.
1: At para po sa ating episode na pinamagatang kalusugan at kalikasan alagaan para sa nutrisyon ng bayan, ay makakasama natin ang Nutrition Officer 2 mula sa National Nutrition Council. Mga ka-TNK, ikinararangal po naming makapanayam ngayong araw si Miss Queenie Kyle Waperikua. Hi, Ma'am Queenie!
3: Hello po! Good afternoon! Mga ka-TNK at mga ka-nutrisyon! And good afternoon din po sa inyo pong dalawa.
2: Welcome po sa Tinig ng Kababaihan, Miss Queenie. Simulan po natin sa pinakaugat ng ating paksa. Paano po nakakaugnay ang pag-aalaga sa kalikasan at ang mismong pangkalahatang kalusugan ng ating mamayan? Bigla talagang ano na agad, ano? Ang bigat na agad ng tanong.
1: Diretso na agad.
2: Diretso na agad. Wala nang paligoy-ligoy. Sige, Ma'am Queenie.
3: Ayan. So actually po, parang very timely nito dahil talagang nararamdaman natin ang epekto ng kalikasan nitong climate change na nangyayari sa ating bansa. And actually, parang kahapon nga lang, ang lakas po ng ulan,
2: yes,
3: no, dito din sa Metro Manila. Ayan. So actually po, very direct ang impact ng kalikasan or ng climate change ganyan sa nutrisyon at kaya nga may tinatawag tayong the health of our food depends on the health of our planet. Ayan, so paano nga ba? Unang-una po, saan nanggagaling ang mga kinakain natin? Ayan, so unang-una, nasa ecosystem natin yan. So dito natin nakukuha sa kalikasan natin kapag nagtatanim tayo, agriculture, fisheries, sa kagubatan, sa karagatan. Ayan, dito po, ito po yung pangunahing source natin ng pagkain. At may epekto po kung ano yung quality ng ating environment sa magiging quality naman ng mga inaani natin. Ayan. So talagang direct po ang impact ng ganitong changes sa nutrisyon ng ating mga kababayan. Dahil nga po, di ba, magsisimula yan production. Yes. Sa production part, nandito nagtatanim, nangdaani, nangingisda, hanggang sa meron tayong transportation. So, from bago makarating sa mga plato po natin, talaga maraming pinagdadaanan. And along the way, pumapasok doon yung epekto po ng kalikasan. For example na lang, kapag bumagyo, naku, sira ang pananim.
2: Correct.
3: Sira, binabaha.
2: Yes.
3: Diba po? And then kapag tinatransport naman po natin ito para makarating sa mga market, let's say for example, talagang baha din yung dinadaanan. Mm-hmm. So yung transportation na di-delay.
2: Correct.
3: Yan. So kapag na-delay po, may pagkakataon na napapanis, yes, yung mga inaani na
2: nasisira.
3: So ultimately, nababawasan yung mga supply natin ng pagkain. Mm-hmm. Na bumababa na rin yung quality nila along the way. So talagang kailangang sama-sama po natin na tulungan, na protektahan si inang kalikasan.
1: Ang haba na pinagdadaanan, Ms. Sharon, bago dumating sa ating hapagkainan yung ating mga kinakain. Kaugnay nung unang tanong, Ms. Queenie, sa gitna ng climate change at pagkasira ng kapaligiran, I think na-mention mo na rin to, paano po naaapektuhan yung ating food systems na siyang pinagmumula ng sapat na nutrisyon ng bayan?
3: Ayan. So actually nga, nabanggit na natin yung parang marami talaga yung pinagdadaanan nito bago makarating sa plato. And just a brief context po, actually nangunguna ang Pilipinas sa tinatawag na World Risk Index. Sa World Risk Index 2015, lumabas po na top 1 ang Pilipinas sa most at risk sa disasters. Dahil bukod sa parte tayo ng Pacific Ring of Fire. So ibig sabihin nun, mas mataas yung exposure natin sa mga geological hazards. Sa bagyo, baha, galindol.
1: Earthquake. Pagsabog ng
3: Vulkan,
1: diba?
3: Ayan. Yes.
1: Kasama yan.
3: Yes. So, dahil nga po mas prone tayo sa ganitong mga hazards, kung tawagin, mas kinakailangan din na mas maigit.

0: ting sana ang ating mga inisyatibo pagdating sa agrikultura, fisheries, ganyan. So, actually din po kapag, for example, nagtatanim, yung direct effect nito na sabihin natin sa mga ani, ganyan. Kapag may tinatawag na gas emissions, for example. So, yung gas emissions po ng, for example, may food waste na tawagin. Kunwari po, pag kumakain tayo, kadalasan may mga naiiwan, ganyan. So, ito sa experience lang po ng mga normal na sambayanan po natin, 'di ba? Hindi talaga maikakaila na may mga bag minsan talagang nakakapag-iwan tayo ng mga food waste.
1: Yung, and actually nga lang po sa mga ano, buffet.
0: Yes, sa mga buffet.
2: So, parang mahilig ka mag-buffet.
1: Nakikita ko ang daming tira.
0: Yun ang tatatapon.
1: Tapos itatapon lang.
0: Yes. And bakit ko po nabanggit si food waste? Kasi lahat tayo kumakain. Diba po? Ang food waste, nagpo-produce ng methane. Na, for example, sa landfills area natin, dito natin pinagsasama-sama itapon ang mga food waste sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ito po ay nagpo-produce ng methane na 25 times stronger or more potent than carbon dioxide. Yung gas emissions nito o yung epekto nito sa kalikasan. And actually nga sa Metro Manila lamang, 2,175 tons ng food waste natin. Metro Manila pa lamang po ito.
1: Grabe, no?
0: Yes. So, yun yung mga gusto natin na sana sa atin na mga kababayan, kapag kumakain tayo, sapat lamang dapat. Mm-hmm. Ayun. So, syempre, kapag may mga climate change, gas emissions, naapektuhan na tuloy yung quality ng soil, ng lupa. Tama. So, ngayon, kapag naapektuhan yung quality ng soil, dito na din, syempre, yung mga harvest natin, maapektuhan. At ang quality po ng soil natin, at kung ito po ay apektado ng climate change, bumababa yung iron, yung zinc, ng naaani nating pananim. So, doon pa lamang po sa part na yun, direct na agad yung impact. Mm-mm. So, ayun po.
1: Okay, Miss Queenie, ano po yung nagiging epekto ng kakulangan ng pagkain at nutrisyon sa kalusugan ng mga kababaihan? Bali, mag-zero in na po tayo sa mga naapektuhan nito, mga kababaihan at mga bata at iba pang vulnerable sectors sa bansa.
0: Ayan. Actually po, siguro hindi lang talaga kababaihan, panglahat, pangkalahatan. Ang epekto po ng quality ng kinakain natin na pagkain, kasi iba po yun sa makakain lamang tayo ng sapat. Iba yung konsepto na kumain tayo ng may quality na food. And direct po in terms of stunting, makaka-apekto po yun sa possible na stunting, overweight, micronutrient deficiencies.
1: Underweight?
0: Underweight. So, kaya nga po, actually, ang Philippines ay may tinatawag na triple burden of malnutrition. So, hindi lang isa ang problema natin sa malnutrition, tatlo. So, doon na po pumapasok si undernutrition, si overweight and obesity, na lalo na po sa Pilipinas. Tumataas po ang prevalence ngayon ng overweight and obesity. And micronutrient deficiency. So, dun po yung example na binanggit ko po kanina na yung, kumbaga, yung quality ng soil, ng karagatan natin, sa maaani na mas mababa ang zinc, iron. So, that's also an example of micronutrient na siyang makaka-apekto. Kapag yun yung kinusumo natin na harvest, for example, mababa ang quality ng specific na food item na yon. So, kaya po meron tayong kalusugan sa at nutrisyon sa Magnanay Act na pumuprotekta talaga. Ito po yung RA11148. Ito po yung pumuprotekta sa kalusugan at nutrisyon ng ating ng nanay at ang kanyang anak. So, yung first 1,000 days, dito natin, ito po yung tinatawag golden window of opportunity. Lahat ng posibleng inisyatibo na po pwede ninyong ipasok para mapangalagaan at ma-make sure na talagang holistic ang paglaki ng mga ng bata or ng anak dito sa first 1,000 days dapat ipasok. So kaya importante po, syempre ang nagpapasusong ina, importante ang kalidad ng kanyang kinakain. At of course, dahil yung direct din ng pag kumbaga yung breast milk na quality nito, direct correlation sa kung ano ba estado ng health ng at nutrisyon ng nanay doon sa ibibigay niya na breast milk sa kanyang anak. So ayun po.
1: Yung follow-up lang, yes, Miss Queenie, no? Yung mga fast food na pagkain, processed food, which is yun ang mga kinakain ng mga toddlers ngayon, ano? Ayaw ng iba, ayaw ng mga masustansyang pagkain, yun lang. Kaya ang walang magawa si nanay at tatay, kundi hotdog ang ibibigay. Paano po natin, kumbaga, mababago yung mindset, lalong-lalo na yung taste buds ng mga bata, na yung nutrition na very nutritious na pagkain ng kainin, hindi yung mga processed foods or fast food.
0: Yeah. Nako. Ayan. Actually, di ba po ang pagkain actually ng plants and vegetables ay mas mababa ang green gas emission compared sa pagkain ng mga meat products. Ano po? Kaya isinusulong natin agad na sana maisabuhay or ma-practice ang pagsunod dun sa Ten Commandments at Pinggang Pinoy.
1: Ano po yun nga ba? Pwede po bang masabi nyo? Ayan. Yung Ten Commandments?
0: And Pinggang Pinoy. Ayan. So yung Ten Commandments po, para siyang commandments talaga. Sampu itong commandments na to na kung susundin po natin sustainable masasabi dahil nagpo-focus tayo sa equal distribution of food products. Kaya MOVA ba yung principle, eat in moderation with variety and balance. So itong dahil kapag sustainable ang ating food items at hindi lang puro karne, puro fast food, ganyan, mas nami-make sure natin na bukod sa mas holistic din yung nutrisyon na nabibigay mo dun sa anak ninyo, nakakatulong pa kayo sa kalikasan dahil mas hindi mataas ang gas emission, na mas mataas po yung gas emission kasi sa mga meat products. Ganyan. Mm-hmm. So, sa mga nanay po, lalo na may kung yung anak po natin, bata pa lang. Sabihin natin na hindi, bata pa lang po ito. Nako, ito na po yung best time para sanayin natin, correct, yung palat ng ating mga anak. Pwedeng-pwede po natin itong ipasok, yung mga iba't ibang types ng pagluluto. For example, you see baby mahilig sa makukulay na colorful foods, for example. So, isingit natin. So, yung actually, yung ginagawa nga po ng iba, for example, may mga gulay. Yung mga gulay, pinapasok carrots nila sa loob ng bola ng kanin, for example. Parang tinitrick ni natin, kumbaga. Or, papasok sa mga beverages. Mga water-infused na fruit-infused. Yan na
2: magandang tip yun sa mga nakikinig na
1: Na may mga toddlers.
2: Yes.
0: Or mga shake, yung mga fruit shakes. Gamitin po natin, huwag po yung mga powdered na version. Dapat po yung fresh fruits, ganyan. Or yun po, magandang habang bata pa talaga, talagang practicein na, sanayin na ang ating mga anak na kumain at ma-expose sa fruits and vegetables or yung tamang pagkain, kasi mahirap na po ito na kumbaga ma-alter pag lumalaki at tumatanda tayo.
1: Kasi pag nasanay siya, yun na yung gusto niya
0: Yes.
1: Kaya kung di siya sanay sa gulay, ay hindi healthy ang kanyang kakainin.
2: Totoo. Miss Queenie, kanina nabanggit mo yung triple burden of malnutrition. Mm-mm. Yung National Nutrition Council ba, may datos ba kayo kung ilan ba yung lalaki at babae, for example, na obese or undernutrition, overnutrition?
0: Actually, we don't have yung specific na for overweight, obese. Overweight, kasi nakadepende po tayo din sa datos na kinukuha ng ENNS, ng DOST-FNRI. Sila po talagang kumakalap ng impormasyon about the current prevalence ng stunting, undernutrition, overweight and obesity, na actually itong recent 2025 na updating ng nutrition survey, ang stunting po natin ay 25.3%. At yes, tumaas po ang ating stunting, same with overweight and obesity. Ayan. So as much as actually po yung sa mga overweight and obesity, may mga initiatives din naman po ang mga local government no in response. Actually, dito sa QC, parang mapapansin natin sa mga karinderya, may mga nutrition facts. Parang may calories na nakalagay sa fast food, yung pagbibili po tayo sa within QC. I think naging ordinansa po yun naman sa QC na lahat ng karinderya, ng fast food, ay mag-reflect ng calories sa menu nila.
1: Regarding ma'am, sa stunting, ano?
0: Yes po.
1: From, kumbaga, pag medyo maliit pa siya, kumbaga, nakikita natin na hindi siya lumalaki, kumbaga, pandak siya, pwede pa bang baguhin yun? Kumbaga, ma-reverse? Anong age na pwedeng ma-reverse yung stunting?
0: Ayan, actually, doon na papasok si first 1,000 days kasi may tinatawag tayong irreversible impact. Oh. Kapag lumagpas tayo doon sa window na yun.
1: Yes. Opo.
0: First 1,000 days po, yun. So, ng bata, talagang dito, kaya parang medyo aggressive yung kung mapapansin po natin, aggressive talaga kami sa pag-a-advocate na dapat sa first 1,000 days, ipasok natin lahat ng initiative para mapigilan po ang stunting ng bata dahil meron tayong past that age, doon na si irreversible impact ng stunting. And what we can do from then on is to just improve yung health and nutrition status na iyon from that stage kasi may irreversible impact na po paglagpas. Kung hindi po natin, kung napabayaan natin ang nutrition ng ng baby or ng bata, for 1,000 example.
1: 1,000 days is 3 months?
0: Yes.
2: First 1,000
0: days. First 1,000 days, 2 years.
1: Ah, 2 years.
0: Okay. Yes, 2 years.
2: Kaya napakahalagang tutukan talaga.
0: Yes, tutok talaga dapat.
2: Bawat isa yung first 1,000 days, kagaya nga nang nabanggit mo na, malaki ang epekto nito sa, lalo na doon sa anak na yes, binubuhay pa lamang yes, ng mga magulang.
1: Oh, kaya wag niyo pa iinumin ng Coke. Minsan ang nakikita ko 1 year old pa lang,
0: tinutulungan ng Coke. Meron na po agad.
1: Oo.
0: Nako, at risk sa obesity.
2: Kaya mahalagang ma-implement fully ano, Ma'am Queenie, yung kalusugan at nutrisyon ng Magnanay Act. Sige po. Maraming salamat po Miss Queenie sa inyong mga ibinahagi sa amin. Pero mga ka-TNK, pansamantala muna nating puputulin ang ating talakayan. Huwag po kayong aalis dahil sa aming pagbabalik, alamin naman natin kung paano tinutugunan ng NNC ang malnutrisyon. Tatalakayin natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
3: Huwag munang nilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
4: Game 1, 2.

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw sara bibig, hindi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan para sa pagpapatuloy ng ating episode na Kalusugan at Kalikasan Alagaan para sa Nutrisyon ng Bayan. Ay kasama pa rin po natin si Ms. Queenie Kalwa Pericua mula sa National Nutrition Council.
4: At panglima pong tanong, paano po tinutugunan ng NNC ang hamon ng malnutrisyon sa pamamagitan po ng mga programang nagsusulong ng sustainable at climate resilient food systems? Pero parang nahagingan nyo na po ito, pero sige po.
5: Okay. Yes po. Well, sabihin, ipasok na din po natin yung tulong natin or suporta po natin sa mga nutrition sensitive programs na kung saan papasok na dito yung iba't ibang sektor. Like for example, Department of Agriculture, actually they have yung CRA na office and Climate Resilient Agriculture Office. So ito naman po yung under na to, may programa sila yung IMIA, Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture. So ito yung tumutulong na magkaroon ng climate resilient farming, fisheries. So, yung mga ganito inisyatibo po ng ating mga ibang ahensya ay sinusuportahan po natin ito. So, yan lamang po ay sa DA. So, kami din po ay sumusuporta sa mga biofortified na crops or biofortified na mga pananim. So, for example, we have vitamin A rich na sweet potato, zinc rich na kanin, yan. So, actually, yan naman po ang papasok dyan, yung field rice, yan naman yung iri, ayan.
3: Yes, international.
4: Siguro mahal yun.
5: Actually po, sa Pilipinas, ongoing pa yung kumbaga pagtatanim ganun. Nitong 2026 lamang po nagsimula yung ganung collaboration with Philrice, Iri, Harvest Plus. So hindi pa talaga siya natin fully mabibili sa market. Pero ngayon na sinimula na po natin na biofortified with iron and zinc ang ating rice para pagka na kasi ngayon pala distribute na sa mga farmers or sa mga peeling farmers pa lamang, baka in the near future makita na natin to sa markets
3: sa buong Pilipinas.
5: Yes,
4: abangan natin
5: yan. Abangan po natin yon. And of course, we also advocate once again yung paggamit or mag-practice po ng yung nabanggit ko po kanina, yung Pinggang Pinoy and the 10 Commandments, kasi ito po nagsusulong to ng sustainable na diet or ito yung proper nutrition and sustainable nutrition to our Filipinos or Filipino people po. So yun po yung sa
4: paano po naman kunyari medyo mahirap ang isang pamilya. Eh, ito lang ang kaya niya. Eh, ang mahal-mahal ngayon ng mga healthy foods. Paano po, ano yung mga suggestion nyo na pwede nilang pagkainin o ulamin for the whole week?
5: Ayun. So, actually, dito na po papasok yung pagtatanim. Ayan. So, actually po, kung kakayanin po at kaya naman sa bakuran or kung wala pong bakuran, mga paso, ano po, dahil po pag nagtanim tayo, nakakat natin, napuputol natin yung from production, transportation, ano po, tsaka yung grocery na part, yung marketing stage, yan. So, nandito agad tayo sa nasa likod mo lang yung source mo ng food. Yes, easily available. So, at least kapag yung ganun pong pagtatanim, mas magsisiguro po natin na mas kalidad kasi naiwasan niya yung iba't ibang process. Yung, di ba po, minsan na lalasog-lasog ang during transportation ng mga gulay, prutas. So, yun po, isa po yun talaga sa sustainable practice. Ang pagtatanim, paggamit ng mga paso. sa kanilang bahay.
3: Thank you, Miss Queenie. Ano-ano naman po yung mga localized na programa ng NNC na nagtuturo sa mga komunidad kung paano alagaan ang kalikasan habang nagpaparami ng ligtas at lokal na pagkain? Nakikipag-ugnayan po ba kayo sa mga local government units natin sa buong Pilipinas?
5: Yes po. Actually, we have ang NNC, yung structure po kasi ng NNC, we have the central office. Okay. And then we also have regional offices.
3: Wow.
5: To all regions.
3: Yes
5: po. Yes, lahat ng regions po. So dito, sila naman po yung mga regions natin na naka-directly, na nakakapag-meet, nakikipag-meet sa LGU, provincial, city, municipal. So through this, pinapaigting po natin yung advocacy po natin na mag-promote ng mga sustainable practices through mga technical support. Ganyan. Kaya nabanggit ko po, for instance, hindi naman po ito galing sa NNC, pero na yung sa Gardenator Project ng Isabela City, Basilan, galing po ako dun last time. And actually, parang during their one of the meetings with the LGU and the region, nabanggit po na nagsasagawa na sila ng Gardenator Project. Ganyan. Okay. Na kung saan na yung mga malalaking timba naman, hindi lang paso, timba yung ginagamit nila. Pinapasukan nila yun. Din sila nagtatanggap tanim ng iba't ibang gulay.
3: Yes, sa na-visit din ng aming team ni Sharon yung Basilan because they are applying for Agad Local Learning Hub.
4: Mm. Regarding naman po dun sa pakikipag-collab, how about po ang Department of Education? Nakikipag-cooperate ba sa mga schools naman? Kanina, LGUs, sa mga schools po, ano
5: yes,
4: po ang mga programa
5: po
4: nyo?
5: Actually po, for the pagdating naman po sa collaboration with the DepEd or Department of Education, they are actually part of the NNC Technical Committee and Governing Board, and through that, pinag-uusapan po yung mga iba't ibang activities or pinag-uusapan yung iba't ibang programa na pwedeng makipag-collab ang NNC. And kami po, in support lang talaga, advocacy support, technical support, pagdating sa DepEd projects. Pero dahil nga po may sarili silang mandato, ibang ahensya po ito, meron po silang kanilang iba't ibang programa naman na para naman sa mga school children, yung mga school feeding, yun po.
3: Okay. Nako. Maraming salamat po, Miss Queenie, sa inyong mga ibinahagi sa amin ngayong araw naman. Ngayon naman, ay babalikan muna natin ang
4: yes
3: say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week. Kung bibigyan ng tinig ang kalikasan, ano kaya ang paalala nito tungkol sa ating kalusugan? Ito ay say ni Lonely Mia. Oh, Mia, why are you so lonely? Mula sa ating Gadvocates Community Facebook group. Ang malinis na hangin, ligtas na tubig at masustansyang pagkain na ibinibigay ko ay mahalaga sa iyong kalusugan at sa kalusugan ng mga mahal mo sa buhay. Kapag inalagaan mo ako, mas mapoprotektahan mo rin ang iyong sarili, ang iyong pamilya at ang susunod na henerasyon. Wow.
4: Ganda naman ng may pagkamakata. Okay. Ito naman po ang say ni Queenie Rose Atip mula sa PCW Facebook page. Para sa akin po, ang kalikasan ay pinapaalalahanan tayo na patuloy alagaan ang ating kalusugan. Anumang sakit o karamdaman natin ay may sagot ang kalikasan. Kaya't kung ito ay ating pababayaan, apektado ang ating kalusugan. At kung atin itong pangangalagaan, paniguradong tayo rin po ang makikinabang.
3: Say naman ni Christian Ibana, I think lagi ito nakikinig sa atin, kung bibigyan ng tinig ang kalikasan, ang paalala nito ay tungkol sa ating kalusugan ay ang kalusugan ng tao ay nakasalalay sa kalusugan ng kalikasan. Alagaan niyo ako para sa inyong sariling kaligtasan at kinabukasan.
4: Ito naman po ang say ni Reynante Sofera mula sa ating official Viber channel. Libreng serbisyong pangkalusugan ibigay sa mga mamayan upang likas na kayamanan ay mapagyaman.
3: Say naman ni Sean Kyle Flores, ang pangangalaga sa kalikasan ay malaking tulong upang magkaroon tayo ng mas ligtas na kapaligiran. Kung tayong lahat ay mag tutulungan, mas magiging maayos ang ating kapaligiran at mababawasan ang epekto ng global warming kaysa magreklamo tayo ng walang ginagawang aksyon.
4: At ito naman po ang say ni JP Barcelona.
3: Wow!
4: Kung bibigyan ng tinig ang kalikasan, siguro ang paalala nito ay ang kalusugan ko ay kalusugan mo rin. Dahil ang environmental balance ay mahalagang bahagi sa pagpapanatili ng ating mental at physical health. Ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi lang tungkulin para sa ating kapaligiran, kundi isang investment sa kalusugan at kapakanan ng kasalukuyan at mga susunod pang henerasyon.
3: At say naman ni Isabella Aguirre mula sa Viber na kung isang masugid na tagapakinig din po natin. Ang haba, the health of our environment reflects
4: English.
3: Our own health as individuals. With this, if nature had a voice, it may remind us that for both of us to flourish, we must take care of one another. We as people have the capability and responsibility to nurture the world around us, and in turn, the environment provides us with our needs to live in the first place. As many of us have been both neglecting and even abusing nature, we have been rightfully reaping what we have horribly sown. One of many examples include how humans have driven the current severity of both global warming and climate change. Humans have greedily overconsumed what nature has generously provided for so long, and nature can be seen and felt crying out for help before it is too late for us all. Nature and humans can both live and flourish together in harmony, and it is time to listen and heed its guidance for our collective betterment. And I thank you.
4: Okay.
2: Huwag munang nilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
6: Game 1, 2, 3.

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Bilang pagtatapos.
4: Bilang pagtatapos, Miss Sharon, ano po ang inyong say sa insights ng ating mga ka-TNK, Ma'am Queen, kanina? At ano po ang mensahe ninyo sa publiko upang hikayatin silang makiisa sa pangangalaga ng kalusugan at kalikasan para sa kaunlaran ng bayan ngayong Nutrition Month?
5: Ayan, so lastly po, Happy Nutrition Month once again to our listeners, ka-TNK. And una-una po, caring for the environment is like caring for your family and for your health. Ayan po, so i-practice na po natin yung mga, let's all reduce our food waste. Ayan, and practice ang proper diet, proper and sustainable diet po. And let's keep it simple, ano po, let's choose local fresh and the sustainable fruits and the vegetables and other meat products po. And again, this is everyone's responsibility. Ano po, sama-sama po tayo sa pagprotekta ng ating kalikasan, dahil ultimately po, healthy diet is healthy planet. So yun lamang po. And again, magandang hapon and Happy Nutrition Month.
3: Okay, muli maraming salamat po kay Miss Queenie Kyle Waperikua sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon at sa pagdalaw mismo dito po sa ating studio. Siya po ay ang Nutrition Officer 2 mula sa National Nutrition Council, at maraming pong salamat uli, Ma'am Queenie, at maraming salamat din po sa mga kapwa advocates natin sa NNC.
4: At para naman sa ating bulletin board, open na po sa publiko ang registration para sa day 1 ng Anti-Trafficking in Person Summit with non-governmental organizations and the private sector na may temang Survivor's Trend Towards Recovery, Renewal, and Reform. Ito ay gaganapin online via Zoom sa July 30, 2026. Next week na po ito. Tampok sa summit ang mga kinatawan mula sa ASEAN member states, government agencies, non-governmental organizations, survivor leaders, the private sector, international organizations, academia, and development partners upang magbahagi ng mga good practices at palakasin ang pakikipagtulungan laban sa human trafficking. Para magparehistro, bisitahin po natin yung link na nakikita nyo po sa inyong screen o iscan ang QR code na nakikita nyo rin po sa inyong mga screen. Samantala, ang day 2 naman ng summit sa July 31 ay para lamang sa mga invited participants.
3: At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno po yan ng Radyo Pilipinas, sa pamumuno ni Officer in Charge Sir Alan Alianige, at lahat ng mga production personnel na katuwang natin po sa broadcast ngayong araw.
4: Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ni Chairperson Ermelita Valdeavilla, at sa Social Marketing Section ng PCW na bumubuo ng TNK Production Team.
3: Tandaan, ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi lamang usapin ng kapaligiran. Ito po ay usapin din ng kalusugan, nutrisyon, at kinabukasan ng bawat Pilipino. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez.
4: Kaya ngayong Nutrition Month, maging bahagi tayo ng pagbuo ng mas malusog, mas matatag, at mas lunti ang Pilipinas. Kalusugan at kalikasan alagaan para sa nutrisyon ng bayan. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Hani Castro, ako po si Kim Harold Pehi.
3: Happy Nutrition Month po sa ating lahat.
4: Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang
3: Tinig ng Kababaihan.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nakakabit?
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa Bagong Pilipinas. Media Ngayon, hatid ay tama at napapanahong balita at impormasyon. Susuriin bawat detalye, pakikinggan bawat panig, bawat boses, punto per punto. Kasama si Executive Director Jose Torres Jr. Atin ding alamin ang kalagayan ng ating media ngayon. Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7 8.
11: Magandang tanghali po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig mula Luzon, Visayas, Mindanao. Oras na po, alauna 4 ng hapon. At kasama niyo po muli ang inyong lingkod sa ngalan ni Yusek Joe Torres. Ako po si Attorney Francis Rupert Mangrobang at kasama ko rin po si...
12: At ako naman po ay si Lieutenant Colonel Aizen Vicente.
11: Yes, at ito po ang media ngayon. So ang programang ito ay hatid sa inyo ng Presidential Task Force on Media Security. Kami po ay sa inyong mapapanood sa live sa Facebook pages ng PTFOMS at Radyo Pilipinas maging sa YouTube. Ang palatuntunan pong ito ay nakasentro sa ating pong pakipag-usap sa mga representative ng iba't ibang media organizations, outfits at mga ahensya sa bansa. Gayun din naman po, inaalam natin ang mga nangyayari sa ating paligid na may kinalaman sa seguridad at kalayaan ng ating mga mamamahayag. So kaya naman po kung kayo ay sa media ay may nais na i-report na panghaharas, pananakot o mga banta, maaari nyo pong bisitahin ang aming Facebook page upang ma-access ang aming incident report form na naka-flash rin po sa inyong screen. Gayun din naman, maaari nyo po kaming matawagan o makontakt sa aming hotline 0965-03-10377. Ulitin po natin, 0965-03-10377. Napakarami pong mga nangyari nitong nakaraang araw at linggo sa media. Nitong huling linggo, kasama na po natin dyan yung naging kaso kay Sir Dennis Pidosa Cotabato, yung pagpaslang sa kanya. Gayun din naman po yung hindi natin kay Sir Marlon Ramos sa Laguna, yung pagkasunog ng kanilang tahanan. At ito rin po ay maituturing natin na sila bilang mga media workers ay nakakaapekto sa kanilang pagpapahayag. At ito ay sinasabi nating pag-atake sa media. At ito na lang lamang pong nakaraang araw, may naging mainit na insidente, encounter sa pagitan ng kapulisan at mga photojournalist.
12: Tama, natin. Partner.
11: Yan. So, itong mga pangyayaring ito ay tinututukan ng PTFOMS at sinusundan natin ano mga kaganapan at minomonitor natin sila upang patuloy na maprotektahan ang ating mga media. Yan. Sa usapin na yan, maya-maya po ay pag-uusapan natin ang paksa na po ito at ano ba yung limitasyon ng pagdating na yung sa relationship ng ating mga law enforcement at ang media. So kinakailangan dito na mayroong mutual respect sa isa't isa. Yan. At ano ba yung karapatan ng bawat isa, lalo na po ng ating mga media workers sa kanilang pag-cover ng mga balita. Yan. At sa ngayon naman po ay ngayong araw na ito marami tayong pinagdiriwang. So specific na dyan, unahin natin ay siguro yung ating pagdiriwang ngayong araw ng July 25 ay yung National Campus Press Freedom Day. So, itong National Press Freedom Day, nakabatay yan sa isang batas. Ito yung RA number 11440. Ito, nilalayo nitong kilalanin ang mahalagang ambag ng campus journalist sa pagtataguyod ng malayang pamamahayag. Yan, so, responsabling pamamahayag at pagpapalakas ng demokrasya sa loob at labas ng paaralan. So, hindi lang pala, Colonel Eisen, na yes, yung mga professional media ang ating tinututukan, kung hindi tayo rin dahil nakikipag-diskusyon kasama ang ating mga campus journalist. Yan. So kaya naman, para dyan, makakasama po natin ngayon via Zoom ang journalism professor ng UP College of Media and Communications, si Professor Danilo Araw. Magandang araw po, Sir Danilo.
13: Yes, magandang tanghali po sa inyong lahat. Salamat po sa imbitasyong ito.
12: Yan. Sir, magandang tanghali po sa atin, sir.
11: Yan. Maraming salamat po at pagpapaunlak sa aming imbitasyon. So, maligayang bati sa ating National Campus Press Freedom Day. Yan. Sir, ano po ba ang ating maibabahagi sa ating mga tagapakinig na yung concerns ng ating mga campus journalists sa kasalukuyan, sir?
13: Siyempre po, tama po kayo, ngayong araw ay may okasyon. Ito yung National Campus Press Freedom Day at magandang pag-aralan yung kalagayan ng campus journalism sa pangkalahatan. Kasi totoo naman, meron tayong tinatawag na Campus Journalism Act mula pa noong 1991. Pero sa naging karanasan ng mga campus journalist, kasama na ako noong estudyante pa ako noong dekada 90, ay talagang minsan nawe-weaponize itong batas na ito para yung batas na dapat na nagpoprotekta sa campus press freedom ay nagiging instrumento ng panunupil. At magandang pahayag yung binanggit ninyo kanina na tinututukan din na pala ng PT Forms yung campus press. Kasi maraming forma ng panunupil mula sa pagpipigil sa pondo ng ilang mga administrador o kaya minsan naman outright na pakikialam sa nilalaman ng campus press. Minsan nga may mga kaso na yung school advisor o kaya minsan yung principal mismo nagsusulat ng column dun sa campus publication. Medyo nakakatawang isipin pero ganun yung nangyayari sa kasalukuyan. At minsan may outright censorship din yung mga issue na ayaw na banggitin ng mga administrador o ng ilang mga guro na walang masyadong konsepto ng kalayaan sa pamamahayag, napaparusahan yung mga estudyante. By the way, this applies not just to higher education institutions, kundi pati na rin sa K-12 level, especially sa high school level. So, yun yung sitwasyon sa kasalukuyan. And lest we forget, patuloy pa rin yung panunupil kahit sa kasalukuyang panahon kasi yung Campus Journalism Act ay nagpapatuloy pa rin. Ito yung magpapaliwanag bilang panghuli na lang dahil malamang may mga tanong pa kayo. Ito yung magpapaliwanag kung bakit ang isa sa mga pinupush sa Congress ngayon ay yung enactment ng tinatawag na Campus Press Freedom Act. Napapalit dapat dun sa Campus Journalism Act. Kasi yung ilang mga kahinaan ng CJA ng 1991 ay yung talagang hindi malinaw kung ano ba yung ibig sabihin ng editorial independence at saka yung yung tinatawag na technical guidance na dapat na ibibigay ng kung sino man yung school paper advisor, hanggang saan ba yung hangganan ng pagbibigay ng technical advice o technical guidance. Tapos, sa usapin din ng pondo, dapat may malinaw na independence yung campus press dun sa pagmamanage ng pera. Hindi ito dapat pumasok sa masyadong komplikadong burokrasya, lalo na ng pamahalaan, na minsan nagre-resulta sa delay sa mga publikasyon. So, yun yung mga bagay na kailangang himay-himayin. At ang panawagan natin sa publiko, pag-aralan ng mabuti yung Campus Press Freedom Act na pinupush ngayon sa Kongreso.
12: Yeah. Sir, I have also a question, sir. I'm Lieutenant Colonel Vicente from PT Foams din po. Sir, hanggang saan ang responsibility ng isang student journalist sa pagtatanggol ng press freedom? Although hindi pa naman sila professional na journalist or mamamayag, at hanggang saan ang kalayaan sa pagpapahayag ng student sa loob ng paaralan, sir?
13: Okay, magandang tanong yan. Siyempre, lahat ng mga bagay, yung mga karapatan natin, may hangganan yan. Hindi naman yan absolute. Maganda yung tanong ni Lieutenant Colonel Vicente. At totoo naman, yung hangganan ay nakalagay dun sa Code of Ethics. So, kahit na sabihing mga estudyante pa lang yan, dapat sinusunod natin yung Code of Ethics. Maraming mapagkukunan nito. Kung gusto mong medyo imported, punta ka sa Society of Professional Journalists, may Code of Ethics yon. Pero yung pinakamalapit syempre sa ating puso ay yung The Filipino Journalists Code of Ethics na inilabas noong 1988, courtesy of the National Press Club, the Philippine Press Institute, at saka yung mismong kolehiyo namin ay tumulong din. Ang tawag dati noon ay Institute of Mass Communication, pero ngayon CMC na po kami. So yun yung 11 guidelines lang yon at yun yung limitasyon. So in not so many words, dapat yun yung sinusunod ng mga campus journalists Kaya kung kayo po ay campus journalist na nanonood o nakikinig ngayon, merong limang prinsipyo sa periodismo na nakapaloob po doon sa iba't ibang code of ethics, whether it's the Filipino Journalist Code of Ethics o ano paman. Ano yung limang yon? Una, truth-telling. Ikalawa, justice o justisya. Ikatlo, humaneness. Ikaapat po, stewardship. At ikalima po ay yung freedom. Which brings us to the next question ni Lieutenant Colonel. Kasi yung freedom, ipinaglalaban din po yan. Kasama po sa trabaho ng periodista na ipaglaban yung kalayaan sa pamamahayag, lalo na sa mga panahon na ito ay sinisikil. Ito ang magpapaliwanag bakit nung nakaraang administrasyon, noong may network na naipasara, eh parang umastang aktivista yung maraming mga periodista, kasama na yung ilang segments ng Campus Press. Tama po yung ganong klaseng pagkilos kasi mababaliwala po yung practice ng journalism kapag nawala na po yung demokrasya o nawala na yung kalayaan sa pamamahayag. Kaya regardless of the administration, pag may panunupil na nangyayari, dapat po nag-iingay literally yung media. Kasama na po rito yung Campus Press. Kaya halimbawa, wag naman sanang mangyari at wag naman sanang maging norm ito, pero halimbawa po kung may panggigipit na nangyayari sa loob ng eskwelahan, dapat po ina-assert ng Campus Press yung kanilang batayang karapatan po. Tapos syempre, wag mahiyang magtanong. Gaya nga nang nabanggit sa isang commercial, hindi naman uubra na ikaw lang yung kikilos. Dapat it has to be done in coordination with concerned authorities, lalo na yung mas may kananasan po hinggil sa mga ganitong klaseng kampanya.
11: Yes. Tama nga po na kung mayroong mga panunupil sa mga ganitong pagkakataon, lalo na sa ating mga campus journalist, napakahalaga na maprotektahan sila. So,
13: yes,
11: yung pagproprotekta natin sa ating mga estudyante, sa mga student journalist, paano po ba natin to mas mapapaigting? Ano po ba yung ating mga dapat tutukan?
13: Kailangan po talagang tutukan yung overall state of the Campus Press para more or less may idea yung mga iba't ibang campus journalist kung how they fare as regards the others. Kasi minsan yung feeling ng ilang mga nakakausap kong campus journalist na nakaka-experience ng panggigipit, ayaw nilang kumilos o kaya nananahimik lang sila kasi akala nila nag-iisa lang sila dun sa ganong klaseng kalagayan. Tapos minsan nagugulat sila, kinukwento ko, alam mo ba dito sa lugar na to, halos pareho kayo ng nararanasan. So it's not that they feel better about it, pero mas napapalakas yung loob nila na i-assert yung sa tingin nila ay tama. Marami namang mga established na organisasyon, lalo na sa sektor ng kabataan o sa sektor ng student journalists na pwedeng lapitan. One of them would be, ayokong i-promote sana pero maganda na rin mabanggit na rin, yung College Editors Guild of the Philippines o CEGP na, well, just for proper disclosure, naging bahagi din ako nung kabataan ko. Sa bagay, halos marami naman eh sa mga campus journalists in the past, katulad ko, ay miyembro din ng CEGP. So itong mga organisasyong ito, katulad ng CEGP, would have the necessary experience dun po sa ganitong klaseng sitwasyon. Tandaan lang po natin na hindi ito yung panahon ng pananahimik. Lalo na't nandyan yung iba't ibang forma ng panggigipit, minsan hindi lang natin nararamdaman, pero nariyan naman yun eh sa atin. At saka yung pinagdaraanan ng professional journalist sa kasalukuyan, yung mga binanggit ninyo, yung nangyari kina Bullet Marquez, kina Dylan, at saka yung isa sa mga reporter namin, si Gian din, ay isa sa mga initial na naaresto noong kaguluhan dun sa picket line, sa protest area. Kumbaga pwedeng mangyari din yon sa mga campus journalists. In fact, may mga nangyayari noon na hindi lang nababalita sa media na nagko-cover sila ng protesta, pero sila ay nadadampot o naaresto kasama yung mga ilang aktivista. So minsan, I almost forgot. Just last year, merong taga-PUP na campus journalist na na-issuehan din ng subpoena ng police hinggil sa di umanong naging papel niya nung September 21 na protest action. Yes, so I'm sure aware din yung PT forms doon. So yung mga yon, nangyayari po yan. Binabanggit natin to hindi para takutin yung mga campus journalist na umalis na kayo dyan kasi delikado. Hindi po, ito po ay para mabanggit na hindi po katanggap-tanggap yung nangyayari. At syempre, handa yung iba't ibang grupo, I guess kasama na rin yung PT forms para po siguraduhin na mapoprotektahan yung batayang kalayaan sa pamamahayag.
11: Yan. Yun nga po, narinig natin na yung media, maging yung sa professional, yung isinusulong din ng ating mga campus journalist ay walang pinagkakaiba.
13: Tama.
11: So, sabihin na natin, kahit nasa sila ay mga estudyante pa lang, campus journalism, paano natin yung pagproprotekta sa kanila? Katulad nga nung sinabi natin kanina, binanggit nyo nung mga estudyante nung September 21 last year, pinuntahan din po ng PT forms yan upang malaman ano yung kanilang kondisyon. Pero patuloy pa rin ba ang mga panghaharas sa kanila maging sa labas ng mga rallies?
13: Opo, tama po kayo. Yung harassment usually nangyayari dahil sa, I'm sorry to say, may ilang mga administrador sa eskwelahan na either ayaw, hindi nila naiintindihan yung kalayaan sa pamamahayag o ayaw nila ng tunay na kalayaan sa pamamahayag.
11: Paano pa sila maproproteksyonan sa mga ganong pagkakataon?
13: Okay, magandang tanong po yan. Siyempre po, kailangan ng magsumbong, for lack of a better word, ng mga estudyante labas ng paaralan. Sa ako, I would like to think that the CHED, aside from the PT forms, the CHED and the CHR would be concerned about such cases. Kasi hindi po ito katanggap-tanggap. At saka siyempre, labas ng gobyerno, gaya ng nabanggit ko, maraming mga samahan ng mga estudyante na pwedeng tumulong doon. Whether legal problem, maging legal problem man yan. Kasi alam mo, may mga kaso na dahil sa campus journalism practice, may mga na-expel o may mga nasususpend na mga estudyante. At minsan, umaabot ito sa korte. Tandaan natin, may mga abogadong handang tumulong din. In fact, kami sa ako kasi associate editor din ako ng Bulatlat aside from being a professor at UP Diliman. Yung Bulatlat may sariling mga encounters din yan with certain government agencies na talagang kailangang mag-hire namin ng abogado para ipaglaban yung aming kalayaan. There was a time, ewan ko kung aware kayo, na censor din yung Bulatlat, na block kami sa buong Pilipinas.

0: na-expel dahil sa iyong campus journalism practice, pero responsable mo namang ginampanan yung trabaho mo, ipaglaban po natin yan. At syempre, gaya ng nabanggit ko, handa namang tumulong yung iba't ibang mga grupo at iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, gaya ng PTFOM sa limbawa, para ipaglaban yung tama.
1: Yes. Yan. Kaya talaga makakaasa rin po kayo sa PTFOMs na maproteksyonan yung security at seguridad ng ating mga media. Sir, sa panahon ngayon, nagiging digital na tayo. Maraming impormasyon na pumapasok, lumalabas. Ano ba yung masasabi natin na mataas na ba yung kaalaman ng ating bawat campus journalist para sa ating media and information literacy? So, sa ngayon po, sir?
0: Ibang usapin yung pagiging media savvy dun sa pagiging media literate. Marami sa kabataan natin talagang napaka-media savvy. Ibig sabihin, ibigay mo lang yung mobile phone o gadget sa kanila, kahit hindi na tumingin sa manual, alam na nila kung paano i-operate ito. Kahit nga yung anak ko, nagulat ako, wala akong kaalam-alam sa Roblox, pero siya pa yung nagtuturo sa akin paano i-operate ito. So that is an example of media savviness. Pero po, yung usapin ng media literacy ay ibang level po yon. Kasi kailangan po natin ang tinatawag na critical na pagsusuri sa nilalaman ng media. Nagagawa ba ito sa paaralan? Totoo naman, may mga ilang subjects or topics na sinasama po yung media information literacy. Pero sa akin pong pag-aaral sa K-12 program nung nakaraan, hindi po masyadong nagfo-focus sa media ethics at saka sa kalakaran po ng media. Ang mas tinututukan po, I'm sorry to say, ay yung computer literacy. Paano ma-maximize o ma-operate yung computer, paano mag-troubleshoot ng computer, kasi masyadong skills-oriented yung kasalukuyang K-12 program, kaya parang ang hinahanap ay yung mga bagay na matututuhan ng bata para kapag siya ay nagtrabaho, magiging attractive siya sa employer. Mahalaga po, idiin lang po natin yung critical analysis that would go with media and information literacy. At maganda po sana na siguro sa mga susunod na hinaharap, suggestion lang naman ito, sana maglaan ng mas mataas na pondo para po sa sektor ng edukasyon para maikintal yung critical na pag-iisip sa isang banda, tapos makapagbuo tayo ng makatotohanang media and information literacy. So, yun yung sa loob ng pamantasan at mga paaralan. Pero syempre, I think yung agencies like PTFOMS can also engage in a media and information literacy program in partnership with universities or news media organizations para po masigurado na magagampanan yung tungkulin talaga sa pag-educate sa mas malawak na mamamayan. Pero I don't mean to be a bit obnoxious at this point, pero dapat din kasi ma-call out din yung ilang government officials sa usapin ng disinformation, kasi medyo mahirap na magtuturo halimbawa ang gobyerno ng media literacy pero mismong sa loob ng bakuran nito nanggagaling yung disinformation. So, yung ganong pag-shape up at yung ganong pag-aayos, dapat magampanan din po yon. So, kumbaga, hindi lang ito simpleng pag-implement ng isang media and information literacy program, it's also an effort to clean up para sigurado tayo na yung truth-telling, which is a principle in journalism, ay magagawa rin, ng, lalo na ng government and state-owned media.
2: Yes, sir. Tama po kayo, sir. I'm with you, sir, regarding dun sa mga computer literacy, especially dun sa age ng mga kabataan. Kasi yung technology nga, sir, it grows and technology goes up, hindi po siya talaga bumababa. So, most probably, gaya ng sabi nyo nga, sir, sa mga company, yung mga computer literate talaga, na isang tabi na yung ibang part ng mga ethical journalism or ethical journalist pagdating sa part na yun. Pero sir, sa haba, sir, ng inyong karanasan bilang journalist and as well as a well-known professor po, sa isang panahon kung saan na napakarami information na umikot online, ano sir ang pinakamahalagang principle para sa inyo, sir, na hindi dapat kalimutan ng isang student journalist, sir?
0: Sa limang prinsipyo na nabanggit ko kanina, lahat po sila ay mahalaga.

0: Pero lalo na sa panahon po ng disinformasyon, yung unang prinsipyo na truth-telling, hindi po dapat kinokompromiso yan. Tama po kayo, kahit na umundad na yung ating teknolohiya, kahit na meron na tayong tinatawag na generative AI na madaling makakuha ng mga datos, at saka minsan nga ito pa yung pwedeng gumawa ng mga bagay na ginagawa dapat ng periodista, kailangan pa rin yung truth-telling. Ano ba ibig sabihin ng pagsasabi ng katotohanan? Sa periodismo po, merong dalawang klase ng accuracy. Una, yung factual accuracy. Ibig sabihin, up-to-date yung datos, reliable yung datos, at saka tama yung pagsulat o yung pag-quote sa mga datos, whether quantitative yan o qualitative na data. So, factual accuracy po yan. Yung pangalawang klase po ng accuracy, yung contextual accuracy. Yung pagsasakonteksto ng datos o anumang impormasyon na nakuha natin mula sa mga reliable na mga tao o mga dokumento, dapat po tama rin yung pagpapaliwanag natin kung ano ang ibig sabihin nito at kung ano yung kasaysayan ng datos. Kapag sinabi nating truth-telling, tama ang data, tama rin yung analysis. Kaya nga sa journalism po, meron tayong sinusunod na journalistic equation. Information equals data plus analysis. Hindi sapat na datos lang yung ilalagay natin. Tapos sa bandang dulo ng report, sasabihin natin, ito po ang datos, kayo na po ang bahalang humusga. Mali po yun. Ito ang datos, ito ang pagsusuri. Tapos syempre, may option yung publiko, either i-accept yung impormasyong binibigay ng periodista, pwedeng i-accept, pwedeng i-reject, o kaya naman pwedeng huwag pansinin. So you can accept, you can reject, you can ignore. Kasi ang audience po natin, hindi yan simpleng file sponge na absorb lang ng absorb ng mga impormasyon na binibigay natin. Kung critical yung audience, pwede niyang i-reject din yon, o kaya hindi niya papansinin kasi feeling niya hindi siya mahalaga. So, ang tunay na periodista, bukas sa posibilidad na dapat makaresponsable siya para maging kapanipaniwala yung, at talagang totoo yung kanyang mga inuulat.
1: Yes. Ayun po, napakaganda nga. No? Kahit pabago-bago yung ating panahon, maging sa digital age. So, sir, ano pa ba ang nakikita ninyo yung kinabukasan ng campus journalism kasabay nitong development na ito, at ano yung dapat gawin ng bawat student journalist para mapanatili ang malayang responsable na pamamahayag, sir? At okay, gayon din, sir. Ayan, yun po.
0: Apo, bukod sa mga nabanggit kanina, dapat yung mindset ng mga student journalist, tinitingnan yung journalism bilang seryosong advokasiya. Hindi lang po yan simpleng profession na pwede kang kumita buwan-buwan batay sa sweldong itinakda sa iyo ng iyong news media organization. Dapat tingnan yan bilang isang advokasiya sa usapin ng paghuhubog ng opinyong pampubliko. Kaya kung gusto nating mas maging konkretong panawagan, huwag tratuhin na okasyon yon para mangolekta ng mga tropeyo o medalya, lalo na sa mga press contest. Halimbawa, sa kaso ng DepEd, yung tinatawag na National Schools Press Conference o NSPC. Mahalaga siya kung sasali ka roon. Okay yon. Pero hindi yun yung end all and be all ng gawain ng isang periodista. Manalo o matalo ka sa NSPC o anumang patimpalak, dapat isinasapuso mo kung bakit ka ba pumasok sa periodismo. Hindi lang dahil magaling kang magsulat, hindi lang dahil napakagaling mo mag-Filipino o napakagaling mo mag-Ingles o anumang wikang alam mo, ito ay dahil sa gusto mong tumulong sa paghuhubog ng opinyong pampubliko. So sa tingin ko, yun yung tamang mindset. Tapos may konting nuance din sa usapin ng wika, kasi totoo naman, marami sa mga kabataan ngayon ay talagang mahusay o matatas sa wikang Ingles, lalo na yung mga medyo may kaya o yung mula sa mga magagandang eskwelahan, di umano. Pero kung pakikipagtalastasan sa kababayan o kapwa Filipino ang pinag-uusapan natin, hindi hamak na mas mainam na gumamit po ng sariling wika. Ang wikang Filipino, dapat yun yung prioridad natin sa usapin ng pagpapahusay. At yun din yung problema sa sistema ng edukasyon sa kasalukuyan, kasi we give too much premium on English proficiency at nakakalimutan natin ano ba tong Filipino proficiency na to. Don't get me wrong, sa DepEd meron din naman silang Filipino proficiency program, pero hindi masyadong napapansin, unfortunately. So dapat paghusayan pa yon.
1: Yes, sir. Thank you very much, sir. Mga ilang mensahe na lang po para mas mapaigting natin para sa ating mga campus journalism. Ano po ang mensahe nila?
0: Siyempre po, yung mensahe na lang po natin sa pagkakataong ito ay pahusayan po natin yung journalism practice. Kung nakakaranas po kayo ng panggigipit o anumang forma ng panunupil, nariyan naman yung iba't ibang organisasyon tulad ng College Editors Guild of the Philippines. And kumpara noon, I can bravely say na the PT forms under the leadership of Joe Torres, who happens to be a good friend of mine, medyo ano naman eh, tumitino na at inaayos na yung dapat na gawain talaga ng PT forms in the first place. Much improvement needs to be done, pero at least it's headed in a certain direction na nagiging relevant na po sa kasalukuyan. At wag tratuhin po sana yung periodismo bilang isang simpleng patimpalak lang o simpleng career na magpapasikat sa isang individual. Tingnan po ito bilang advokasiya sa usapin ng paghuhubog po ng opinyong pampubliko. Magandang gawain po ang periodismo. Ang problema lang, may mga sektor ng lipunan na nanggigipit o nang iinis o nang aasar o nang gagaslight o nang totrol. Pero mahusay naman po eh yung periodismo, at yung pagkakaisa po natin ay patuloy nating gagawin para po sa pagbabagong ninanais po natin para po sa lipunang ito. So yun lang po. Maraming salamat po sa PT Forms sa pagkakataong ito, and I look forward to further collaborations with this organization.
1: Maraming salamat, Sir Danilo. Ingat po at mabuhay po kayo.
2: Sir, thank you very much po. Dami ko po natutunan actually.
0: Maraming salamat, sir.
2: Ingat po lagi, sir. Keep safe po.
1: Yeah. Thank you, Sir Danilo. Yan po, si Sir Danilo Aranya Arao, na isang journalism professor ng UP College of Media and Communication. So, dyan lamang po kayo. Magbabalik po ang media ngayon matapos ang ilang paalala.
3: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon, Media Ngayon.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
6: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha?
7: Ikaw.
6: Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Pangako sa bayan. Tungo sa bagong Pilipinas.
4: SONA
5: 2026.
8: Hayaan naman kayo.
7: Ito ang tahasang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa nagdaang SONA 2025 laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control na harap-harapang ninanakawan ang sambayan ng Pilipino at nilulubog sa baha. Sa gitna ng galit ng publiko, unti-unti nang gumugulong ang hustisya. Mahigit 200 kaso na ang iniimbestigahan ngayon ng ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal ng DPWH at mga mapagsamantalang kontratista. Sa pinakahuling datos noong Marso 2026, nabawi na ng pamahalan ang nasa 611.38 million pesos mula sa restitusyon at liquidation ng high-value assets. Hindi pa tapos ang laban. Patuloy na hahabulin ng Administrasyong Marcos ang mga dapat managot at ibabalik ang bawat sentimong ninanakaw na dapat ay napapakinabangan ng publiko.
8: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
9: SONA,
8: SONA 2026.
10: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
11: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
10: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
11: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
10: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
3: Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa Bagong Pilipinas. Media Ngayon.
1: Nagbabalik po ang Media Ngayon. Kasama nyo pa rin si Attorney Francis at Colonel Vicente at Media. Ito ang Media Ngayon.
2: Actually, kanina po ay na-mention natin yung mga naging direktang pag-atake sa ating mga kaibigan sa media sa mga nakarang linggo at itong nagdaang mga araw. Kaya naman, bilang update sa Pido case, Ramos case, Bullet and Rene Dilan incident. Ngayon naman po ay sa naging insidente sa mga photographers, Tony.
1: Yan. So kanina nabanggit mo yung mga pangalan. So last yung ito ay mga tinututukan ng ating mga kapulisan. So yung sa ating kay Sir Dennis Pido, nung nangyari ng July 14 yung kanyang pagpaslang, siya ay isang technical technician sa station. Ito po ay naisampa na rin ang kaso noong July 20. So kumikilos na po at umuusad. Doon naman po kay sa Laguna, yung insidente ng panununog, kinabukasan din po ay nakapag-file at umanda rin yung kaso. Ganyan din naman yung recently incident lang kila Sir Bullet Marquez at si Sir Rene Dilan. Nung nangyari pa lamang yon ay kaagad na kinaugnay ng PT Foams, sila Sir Bullet at sila Sir Rene, at kinamusta ang kanilang kondisyon. So ito, patuloy pa rin na sa investigation stage. Maging ang PNP, meron separate investigation, at ang NAPOLCOM. So nakikita natin at tinututukan nila ano ba yung tunay na nangyari.
2: It's a concerted effort from different government agency para makita kung ano talaga yung tunay na nangyari, at the same time kung ano yung pwedeng action para may ayos, kung ano dapat iayos.
1: Siguro dapat pa natin na pagtuunan ng pati scene kung ano yung dapat isaalang-alang sa mga ganitong pangyayari. Kaya nga dito, yung nangyari kila Sir Bullet at Rene, ano ba yung mga limitasyon, yung mga karapatan ng mga media natin, particular yung photojournalist sa pagko-cover, kailan ba yung dapat nilang gawin sa pagko-cover, gayon din yung ano yung karapatan nila na dapat protektahan, di lamang ng ating mga law enforcement agencies ng NAPOLCOM, at ano yung kanilang dapat gawin. So yung actually, sir, mayroong mga rules diyan. Yung rules natin ay tinatawag na rules on PNP and media relations. So sa mga ganitong pagkakataon, kinakailangan na proteksyonan yung ating mga media. Ang sinasabi nga dito sa rules natin ay hindi dapat sila pinoprohibit sa pagkuha, kasi ang sa ating report na nakuha ay pinigilan daw ng mga kapulisan yung pagkukuha ng picture ng ating media.
2: And that is based sa na-interview natin ng media.
1: Nung nakausap natin, hindi dapat yun nangyayari. So, kaya, di ba, ito, rally itong nangyaring to. Sa mga susunod na araw, meron tayong mga binabantayan na pagdating ng magkakaroon ng mga susunod na rally, dahil meron tayong mahalagang mga activities.
2: Yan. Especially ito this yung, coming Monday.
1: Yes, correct.
2: Sa ating Pangulo.
1: Ito nga yung fifth na zona, State of the Nation address ng ating Pangulo.
2: Pinakamamahal na Pangulo.
1: So kailangan din nating mapapaalalahanan yung ating mga media para sa kanilang kaligtasan habang isinasagawa yung kanilang trabaho ng pag-coverage, yung kanilang coverage ng mga balita sa pagkakataon na ito. Para dyan din ay makakausap po natin sa linya si ang ating bisita po ngayon ay si Sir Charlie Reseda.
9: Good afternoon, Attorney Francis. Good afternoon, Colonel Isen. Good afternoon, Sir
2: Charlie. How are you po? We miss you.
9: Mabuti. Good afternoon, Colonel Isen. Good afternoon, Attorney Francis. Good afternoon din sa mga nakikinig sa atin ngayon. Yan. Okay ba yung audio ko?
1: Yes, narinig pa namin kayo. Mainam. So sir, napag-usapan natin yung mga merong mga pagrarally, incidents. Paano yung pag-cover ay yung mga coverage ng ating mga media dito, particular yung ating mga photojournalists? So ano yung maipapaalala niyo sa ating mga kasamahan sa media?
9: Yes, while yung pagrarally no o yung pagde-demonstrate ay actually demonstration siya ng yung mga rights ng ating kababayan to express their dissent or approval to an issue, no? Ang pag-cover ng lagi naman nagko-cover doon ng media. So kailangan sa pag-cover noon sa pag-express ng kanilang saloobin, no? Minsan merong mga misunderstanding at saka so pwedeng mag-escalate at ma-disperse yung nagra-rally, right? So yung mga media kailangan nilang proteksyonan yung sarili nila, no? Magkaroon sila ng personal protective equipment like yung hard hat, helmets, and of course ang ating weather ngayon ay pwedeng biglang umulan, di ba? So kailangan din nilang magsuot ng rain jacket to cover themselves and also protect their equipment. Nung ano naman, in terms of coverage, pwede naman tayong siguro kung may time, coordinate with those team leaders of those who are rallying or those who are sa mga kapulisan natin para lang ma-identify tayo as journalists who are covering the rally. And of course, together with our protective personal protective equipment, no, dapat clearly identified tayo as journalist. Kasi sa dami ng tao, tapos minsan sa kaguluhan, dapat clear and visible na nandun tayo just to cover the event and not being part of us one side, no. Siguro if we're covering a rally, the rally, pwedeng we can use mga long lenses so that we are away from the from any untoward incidents, no. Minsan naman nalalaman natin kung mag-escalate na siya, and if nasa-sense na natin na mag-escalate, dapat we are also aware na to distance ourselves already, and so that we will be able to take photos or take videos na safe tayo, no. Kasi at the end of the day, dapat nating ma-publish or mapalabas sa balita yung ating mga kinover, at hindi tayo yung magiging balita, no. And siguro ano pa ba, when covering, no, kailangan meron din tayo mga first aid para kung kunwari nasugatan tayo, meron tayong paunang lunas na pwedeng gamitin.
1: Yes, sir.
9: And if we are covering as a team, dapat meron tayong mga parang rallying point or saan kung saan tayo magkikita na kung kunwari nagkagulo, then pwede tayong mag-regroup somewhere, no.
1: Sir Charlie, opo. Nabanggit nyo na, di ba, nagkakaroon ng nag-escalate yung pangyayari. Kapag ganyan ang sitwasyon, ano dapat ang gawin ng ating mga media, lalo na yung mga kumukuha nito, towards doon sa may kaguluhan, o ano po ba ang sa sitwasyon nyo, ano ang dapat ginagawa ng media?
9: Yes, oo. Yun na nga yung sa, as I mentioned, no, kung nasa sense natin na mag-escalate na siya, mag-distansya tayo. Huwag tayong nasa likod ng kanino mang party. For example, huwag tayong sa likod ng pulis, huwag din tayong sa likod ng mga realista. And, of course, while alam ko yung mga photojournalists at saka yung mga video journalists, gusto nilang lumapit sa action kasi gusto nilang makunan ng makunan yung action talaga, oh, yes, di ba?
2: Tama, sir.
9: Oo. Siyempre, we will take into mind na if we are doing that, we are putting ourselves in danger, no? Kasi we are in the middle of the two parties who are clashing. Yeah. So, pwede naman tayong umatras. Siguro, magkaroon tayo ng mahab-habang lens para makunan pa rin siya. And parang nasa gitna tayo and nasa siguro a little bit distanced from the two clashing parties para safe tayo, and then safe na yung sarili natin, safe yung equipment natin, nakikita pa natin yung both sides kung merong mga dangers na paparating sa atin from both sides.
2: Yes, sir. Tama. I agree with you, yes. Sir Charlie. Actually, meron ang saying dyan na sinasabi na mission first, but safety is paramount. Ibig sabihin, kailangan muna natin safe po ni sarili natin. At the same time, gaya na sinabi niyo, sir, di naman pwedeng laging mag-take risk tayo para naman yung safety natin. Hindi rin natin madideliver yung ating mission kung hindi rin natin uunahin yung ating safety. At the same time, yung mga co-worker natin na nasa paligid.
9: Yes, oo. Kasi yung culmination ng work ng journalist ay yung pag-publish ng ating coverage, hindi yung hindi not exactly yung nandun ka lang, di ba?
2: Yes,
9: para
2: yes.
9: Maparating natin sa mga kababayan natin yung balita. So, let's keep ourselves safe, no?
1: Yes, sir.
9: And so, then, wear personal protective equipment. And then, be identified, clearly identified as journalists.
1: Yes, sir. Ayan, maraming salamat din, Sir Charlie Ceseda, sa mga paalala ninyo sa ating media. Gayun din, sir, huling paalala at mensahe sa ating mga tagapakinig, Sir Charlie.
9: Yes, para sa mga ating mga mahal na journalists, no, kasi it's still Saturday, we still have time. It's better to plan before the D-Day, no, plan where the safe areas are, kung saan tayo magko-cover, and then kung paano yung mga communications protocols natin, safety protocols, ihanda natin, dapat mag-plan na tayo ahead of time. So, ipaplano din natin kung kunwari may untoward incident na mangyari, ano yung gagawin natin, and sino yung tutulong sa atin. And when we are at the rally site or the protest area or where we are covering, and make sure that we have a parang rendezvous or rallying point kung saan tayo magkikita with the team. We should be safe, wear personal protective equipment, and then clearly be identified as journalists. Yes. Yun lang po, Attorney Francis and Colonel Aysen.
1: Maraming salamat po.
2: Sir, maraming salamat po.
1: Sir Charlie Ceseda, Safety Officer and Photojournalist.
2: Okay.
1: Sir, yung huling bati, Colonel. Huling
2: bati, bago natin tapusin, very quick lang, Attorney. Gusto ko lang sanang batiin yung mga ating mga tagapakinig at ating televiewers from Zamboanga del Norte, Dapitan City. They're having a fiesta today and a happy fiesta po. Viva Señor Santiago. Yeah. Saka yung mga kaibigan natin, Team Bonamin. Actually, andun sila.
1: Sige pa.
2: Sa napakasarap po ng lechon dyan. And secondly, gusto ko rin batiin, Attorney Partner, advance happy birthday tomorrow.
1: Thank you very much.
2: May you live life to the fullest. And lastly, dun sa aking number one fan, nag-iisa at pinakamamahal ko, my love of my life, my wife, Maria Fe, pagaling ka. Alagaan maigi mga bata, and we'll see you in a while. Yeah. Love you.
1: Sige, ako rin mabate, baka magtampo eh.
2: Oo nga.
1: Aking Mrs. Mabel at ang mga anak, Amari and Timothy. So, dyan po, nagtatapos ang episode natin ngayong araw. Sa susunod na Sabado, samahan po ninyo ulit ako at si Colonel. Sa susunod na Sabado, samahan po niyo muli kami alauna hanggang alas 2 ng hapon dito sa YouTube at Facebook page ng Radyo Pilipinas, maging sa FB page ng PT Foam. So ako muli, Attorney Francis Mangrobang.
2: At ang inyong lingkod, Lieutenant Colonel Vicente.
1: Kaligtasan, seguridad at kalayaan ng media. Oras-oras babantayan. Ito ang media ngayon. Boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Magandang hapon po
2: at ingat po tayong lahat.
15: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon, media ngayon.
16: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 7:38 AM.
17: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
16: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
17: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Plebisito sa Paranaque nagpapatuloy ngayong araw. COMELEC patuloy sa pagbabantay. May live report si EJ Lazaro.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Sinasagawa ngayong araw ang plebisito sa Paranaque City para sa ratifikasyon ng City Ordinance Number 2023-19 na magpapasya kung palalawakin ang hangganan ng 5 barangay gamit ang mga reclaimed na lupa sa lungsod. Personal na nag-inspeksyon kanina ng umaga si Comelec Chairman George Erwin Garcia kasama ang iba pang opisyal na komisyon sa ilang polling places kabilang ang Tambo Elementary School, Paranaque Elementary School, Paranaque City Jail, SM City Sukat at Paranaque National High School. Gayunin ang pagbisita na tiyakin ang maayos, mapayapa at ligtas sa takbo ng botohan, gayon din ang kahandaan ng mga election personnel. Sa klaw ng plebisito, mga barangay ng Baclaran, Tambo, Dondalo, La Puerta at San Dionisio, kung saan sasagutin ng mga botante ang tanong sa balota na yes or no, kaugnay ng ipinapanukalang pagpapalawak ng kanilang teritoryo. Bukas ang mga polling precinct hanggang alas 3 ng hapon ngayong araw at muling hinihikayat ng COMELEC ang lahat ng kwalipikadong botante sa mga apektadong barangay na gamitin ang kanilang karapatang bumoto at makinahok sa plebisito. Sasagawa naman ang canvassing matapos nito sa Paranaque City Gymnasium. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. Kamara handa na sa State of the Nation Address o SONA, tututok din sa priority bills at laban sa korupsyon. Si Ray Ferrer sa detalye ng balita.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
20: Handa na ang House of Representatives para sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Sa Saturday News Forum, sinabi ni Bulacan 5th District Representative Agatha Cruz na inaasahan ng Kamara ang ilalatag ng mga priority dad ng Pangulo upang maisulong ang mga kinakailangang batas. Anya, mahigit kalahati na ng mga panukalang kabilang sa LEDAC agenda ang naipasa ng Kongreso. Kasamay nito, tiniyak ni Cruz na ipagpapatuloy ng Kamara ang pagtalakay sa mga priority bills at mga panukalang may kinalaman sa edukasyon, kalusugan at pagpapalakas ng corpus. Dagdag pa niya, paitingin din ng Kamara ang transparency, accountability at oversight sa paggamit ng pondo ng pamahalaan bilang bahagi ng kampanya laban sa korupsyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Affidavit ni dating Police Officer Arturo Las Cañas, hindi dapat basta ibasura na lang ng depensa ayon kay Impeachment Advisor Robert Ace Barbers. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
21: Ipinuit ni trial spokesperson at Impeachment Advisor Robert Ace Barbers na hindi maaaring basta na lamang ibasura ng depensa ang affidavit na hindi isinasalang-alang ang dahilan ng pagbabago ng salaysay ni Arturo Las Cañas, dating police officer. Ayon kay Barbers, ang pag-amin ni Las Cañas na siya ay nagsinungaling nung una ay maituturing na isang admission against interest. Binigyan din ni na Barbers at legal spokesperson Jay Torosa na hindi na questionable ang pagiging tunay ng pagbabanta ng vice-presidente. Anila sa halip, ang pangunahing tanong na lang na sasagutin ng Senate Impeachment Court ay kung ang mga ginawang ito ng vice-presidente ay nagpapatunay ng betrayal of public trust at paglabag sa saligang batas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: BMW Secretary Hans Leo Cacdac, personal na bumisita sa pamilya ng seafarers Antique na nasawi sa drone attack sa Black Sea. Pamahalaan na nga kung magbibigay ng tulong. Mula Radyo Pilipinas Iloilo, si Marian Grace Erenyeta sa balita.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
22: Personal na binisita ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Cacdac ang pamilya ng isang seafarer mula sa Antique na nasawi sa drone attack sa Black Sea. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Iloilo kay Secretary Cacdac, sinabi niya na personal niyang binisita ang asawa at mga menor de edad na anak ng seafarer kasama ang ilang personnel ng DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA upang ipaabot ang pakikiramay at magbigay ng paunang tulong pinansyal. Ayon pa kay Secretary Cacdac, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagutos na bisitahin ang pamilya na nasawing si Ferrer at nangakong magpapatuloy ang suporta ng pamahalaan. Inaasahang maiuwi sa Pilipinas ang labi ng si Ferrer sa susunod na linggo at sasalubungin nito ng kanyang pamilya. Bukod sa tulong pinansyal, funeral, burial at transport assistance, magbibigay rin ang pamahalaan ng psychosocial support sa pamilya. Dagdag pa ni Secretary Cacdac, tiniyak din ni Pangulong Marcos na mabibigyan ng kinakailang suporta ang mga anak ng seafarer para sa kanilang pag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
17: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
23: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: you're always on the go. On the go.
1: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
0: Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
1: Reliable news delivered to you as it happens.
0: Para sure na wala kang mamimiss.
1: Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph.
0: Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1.
1: And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1.
0: Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Road closures at rerouting ipapatupad sa lungsod ng Maynila para sa ikalimang State of the Nation address sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May live report si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pagpapatupad ng malawakang road closures at traffic rerouting ang mga otoridad sa Maynila simula bukas, Hulyo 26, para sa nalalapit na ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa pansamada na isasara ang ilang bahagi ng Liwasang Bonifacio, Mendiola at Ayala Bridge, apektado ang mga lane na Magallanes o Magallanes Drive, MacArthur Bridge, Quezon Boulevard, Lerma Street, CM Rito Avenue, Legarda at Ayala Boulevard. Magkakaroon din ng rerouting para sa mga motorista mula sa Quezon Boulevard, Espanya Boulevard, Santa Cruz, Santa Mesa, Taft Avenue, San Marcelino at iba pang pangunahing kalsada upang maiwasan ang matinding pagsisikip ng daloy ng trapiko habang isinasagawa ang mga seguridad kaugnay ng SONA. Pinapayuhan ng publiko na planuhin ang kanilang biyahe, gumamit ng mga alternatibong ruta at sundin ang mga ipinapatupad na traffic advisory upang maiwasan ang abala sa araw ng SONA sa Lunes. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. National Capital Region Police Office o NCRPO magde-deploy ngayong araw ng 50% mula sa kabuuang 20,000 police para sa SONA. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Abot sa 10,000 police ang ipapakalat ngayong araw para sa seguridad ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay NCRPO Director Police Major General Anthony Abirin, nasisimulan ngayong Sabado ang pag-deploy ng 50% ng mahigit 21,000 tauhan ng Philippine National Police sa mga itinalagang lugar. Bukas araw ng Linggo, inaasahang i-deploy na ang kabuuang 10% ng mga tauhan ng PNP kasama ang mga force multiplier para sa seguridad sa SONA. Tiniyak ni Abirin na mayroon pang karagdagang puwersa na magmumula sa mga karating lalawigan upang makatulong sa pagbabantay sa mga lugar na inaasahang dadagsain ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: House prosecution nanawagan ng katotohanan sa impeachment trial kasunod ng kumakalat ngayong splice videos ni Congressman Chel Diokno at Senador Alan Peter Cayetano. Ang video ay shinare sa social media account ni Senator Judge Pia Cayetano. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nawagan ng House Prosecution Panel sa publiko at sa mga miyembro ng Senado na tiyaking buo at walang bawas na impormasyon ang makakarating sa publiko kasunod ng pagkalat ng umano'y ang manipulado o splice na video ukol sa ginawang impeachment trial sa Senado. Sa isang inilabas na pahayag ni House Prosecution Spokesperson at Advisor Robert Ace Barbers, iginit nito ang kahalagahan ng pagpapanatili ng integridad ng proseso upang hindi malito ang taong bayan sa mga lumalabas sa social media. Sinabi ni Barbers na iginagalang niya ang posisyon ng bawat miyembro ng Senado o ng Senate Impeachment Court kabilang si Senator Judge Pia Cayetano. Ngunit nakiusap na tulungan ang publiko na maunawaan ang buong konteksto ng mga kaganapan. Formal ding umapila si Barbers kina Senator Judge Pia Cayetano at Senator Judge Alan Peter Cayetano na magsalita upang ilahad ang totoong nangyari sa gitna ng pagkalat ng naturang video. Narito ang pahayag ni House Prosecution Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers.
6: We would also like to ask Senator Judge Pia Cayetano and Senator Judge Alan Cayetano to simply tell the Filipino people, especially those that have seen this spliced video, kung ano yung katotohanan. Dahil nandoon po naman sila sa nung araw na yon, nung habang nagkakaroon ng oral arguments. At alam po nila at dinig na dinig nila kung ano yung katotohanan na taliwas o hindi kapareha ng video na kumakalat sa ngayon. So I do hope in the spirit of fairness that the center judge showing their impartiality sana mabago at makorek po itong videong ito.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pagkakalmatad Lole Caraga nagbigay ng tulong pinansyal sa Cacao Farmers Cooperative para mapalago ang produksyon ng tsokolate sa Surigao del Norte. Mula Radyo Pilipinas Butuan, si May Diaz sa balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Inaasahang tataas ang kita ng mga cacao farmers sa bayan ng Mainit, Surigao del Norte matapos mabigyan ng 1,000,000 pisong livelihood grant ang Mainit Upland Agriculture Cooperative sa ilalim ng programang DILP o Dole Integrated Livelihood Program. Sa pamamagitan nito, ang mga inaning cacao ay maaaring iproseso ng kooperatiba upang maging mga produkto na may mas mataas na halaga. Gagamitin ang ipinagkaloob na pondo sa pagbili ng mga kagamitan sa pagpuproseso para sa proyekto. Gamit ang ikipo, ang mga ilaw na buto ng kakao ay gagawing mga produktong handa ng ibenta gaya ng tableya, artisan chocolates at iba pang produktong gawa sa kakao. Makatutulong ito sa mga magsasaka na pataasin ang halaga ng kanilang ani at palakasin din ang kanilang kita. Pinangunahan ni Dolly Caraga Regional Director Attorney Jason Balaez ang turnover ceremony katuwang ang lokal na pamahalaan ng Mainit. Bukod sa pagbibigay ng mga kagamitan sa pagpuproseso, kabilang din sa proyekto ang mga pagsasanay at capability building na naglalayong mapabuti ang sistema ng produksyon ng kooperatiba, mapalawak ang oportunidad para sa sustainable livelihood, makalikha ng disenteng trabaho, patatagin ang mga negosyong pangkomunidad at pasiglahin ang lokal na ekonomiya ng Mainit. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
2: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage Good News! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. may laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Si Sec. Asan na si Ms. po yata ang nakakabot eh.
12: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
13: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko.
16: Mula sa bintana ng kaalaman, tungo sa kamalayan ng bawat Pilipino. Edukasyon, siyensya at ang mga isyung mahalaga kay Juan at Juana. Muling nagbabalik ang inyong katuwang sa Himpapawid. Ito ang Paaralang Bayan sa Himpapawid. Ang ating tema, Our Power, Our Planet. Sa gabay ng mga eksperto at sa boses ng bawat mamamayan, Meli Tilorio, Paaralang Bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: dalawang researcher at university professors kami South Korea with sharing their expertise on AI. So this is mostly lecture and discussion. Hindi siya
1: so lang workshop
0: or workshop. So hindi siya iba yung aming mga activities related sa workshops. No? Usually, yung mga workshops na yan, sinasama namin yan sa ating mga capacity building activity at the institutional level. Kasi for the teleconference talagang due to time limitations saka sa napakarami ng mga topics na pinag-uusapan at don't have enough time for actual workshops.
1: Ayun. Okay. RD, kapag nagparehistro, ano ito? First come, first serve?
0: Tama po yan, Ma'am Melly. We are actually encouraging those who are interested to join the technical conference to really send yung ating pag-gesture kasi right now, we are almost 400 dun sa technical conference. So, malita lang yung slots. However, if they will not be able to get a slot sa technical conference, they are still welcome to visit the AI Fest. Kasi nga, meron tayong exhibits, meron tayong mga cine-AI, meron tayong hackathon.
1: Okay.
0: Napakadami ng mga activities maliban dun sa technical conference natin na pwede silang mag-participate.
1: Okay. So, halimbawa po, nakapag-register sila. Yung mga maaring sumali po dun sa innovation competition para sa mga estudyante at startup, meron ba silang maasahang premyo?
0: Yes, ma'am. Yung ating competition sa hackathon is national actually. So we have received, if I remember it right, almost 40 initial submissions all over the Philippines. No?
1: Wow.
0: Essentially, out of the total number of submissions coming from all over the Philippines, pumili tayo ng parang mga finalists na 10 teams, no? Coming from universities as well as other institutions. Itong sampo na ito sa hackathon, sila talaga yung magsistay in for 3 days. So, bibigyan sila ng opportunity to come up with the AI solution to the problems that they are given. No?
1: Ayun, okay.
0: At itong sa robotics as as well as in the AI, even before August 3 to 5, ang dami na nilang workshop. So, we can
1: talk
0: sa ng mga trainings online, face-to-face na training din. And then yung mapipili sa kanila, sila yung a-attend ngayon face-to-face of 3 to 5.
1: Ayun, okay. So, engineer, tayo po ay magbe-break muna, no? Pero mag-iwan po ako ng tanong. Sino-sino po itong mga resource person ninyo? At sila, syempre, hindi kayo kukuha na hindi kilala, di ba? Pero pwede bang bawat isa sa kanila ay bigyan ninyo ng konting background mamaya? Okay, so yan po ay after ng ating break. Mga kaibigan, magbabalik ako, may sandali po lamang.
2: Para lang bayan sa Himpapawid, kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tenorio.
3: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal,

0: National, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
1: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
0: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
1: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
0: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tungo sa Bagong Pilipinas.
3: SONA
2: 2026.
4: Isang taon matapos ang ika-apat na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong 2025, mas pinalawak pa ang abot ng walang gutong program, alinsunod sa layunin ng Pangulo na wakasan ang kagutuman sa bansa. Bilang suporta rito, inilunsad ng Administrasyong Marcos ang walang gutong kitchen na araw-araw naghahain ng painit at masustansyang pagkain para sa mga street dweller at iba pang kabilang sa vulnerable sector. Target ng DSWD na magtatag ng kabuuang 12 walang gutong kitchen sa iba't ibang panig ng bansa. At as of July 2026, umabot na rin sa 219,304 individual at pamilya ang nasilbihan ng libreng hot meals sa ilalim ng inisyatibang ito. Nagpapatuloy rin ang distribusyon ng electronic benefit transfer cards na may 3,000 pesos food credits na maaaring gamitin sa pagbili ng piling pagkain sa mga akreditadong tindahan at kadiwa stalls. Samantala, nitong Hunyo 2026, isang substitute bill ang inihain upang gawing permanente programa ang walang gutong program ng DSWD. Layunin nitong matugunan ang involuntary hunger, suportahan ang mga low-income household, at higit pang palakasin ang lokal na produksyon ng agrikultura sa bansa.
2: Pangako sa bayan, tungo sa Bagong Pilipinas.
3: SONA
2: 2026.
5: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Ako po si Kagawad Jesse Antieta ng Barangay 46 Nalbo, Lawag City. Ang pinakamalaking pagbabago po sa aming lugar matapos may sagawa ang government flood mitigation project ay napakaganda. Mula noon, wala na po kaming naranasan na pagbaha sa aming lugar. Pero nung wala pa, palagi po, taon-taon, maraming pagbabaha ang nangyayari dito sa amin. Kaya nagpapasalamat po kami sa isinagawang government project na ito, lalong-lalo na kay Presidente Bongbong Marcos. Kami po yung taos-pusong nagpapasalamat buong barangay ng Barangay 46 Nalbo, Lawag City. Kami po yung nagpapasalamat ng taos-puso. Salamat po.
8: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay.
6: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
5: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: News. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Para lang bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Okay, maraming salamat. 3:35 na po ang ating oras at tuloy-tuloy tayo sa ating pong pakikipanayam kay Engineer Rowan R. Helonga, Regional Director po ng DOST Region 6. Okay, so Engineer or RD, nag-iwan ako kanina ng tanong tungkol po dun sa inyong mga guests. So, pwede bang bigyan natin sila ng konting background at ano-ano po yung mga topic na kanilang itatakel?
10: Yes, ma'am, many of course, sa ating technical conference, we have the opening ceremony and definitely si Secretary Ernesto Lidong will be coming over as our keynote speaker, no? So siya po ang sasamahan din ng ating mga undersecretaries and lalo na si Undersecretary Sancho Baborang, yung ating USEC for Regional Operations will be joining us, no?
9: Wow.
10: Considering that AI Fest 2026 is really one of the major activities we implemented in the regions.
9: Mm-hmm.
10: So, kasama po silang dalawa sa ating opening ceremony. And we have lined up a lot of speakers as mentioned earlier. Meron tayong speakers from the academe, meron tayong speakers from the private sector, and of course, speakers from the government side also. So, sa academe, for example, Ma'am Mary, among the speakers that we will be having sa ating technical conference will be si Dr. Prospero Naval Jr.
9: Opa.
10: Siya po isa sa mga pinakakilalang AI researcher natin sa UP Diliman, sa UP system. Also, si Dr. Naval ay hindi lamang professor. Siya po isa ding startup founder. They have their own AI company.
9: Opa.
10: And he is really very well-respected within the academic and research sector.
9: Mm-hmm.
10: We also have si Sir Winston Damarillo. Si Sir Winston ay isang Filipino-American venture capitalist and entrepreneur. Siya po ay napakarating ng kanyang napakalawak ng kanyang experience in the innovative startup ecosystem. Naging startup founder din siya. Siya po ay matagal din sa Silicon Valley. And he was also one of the top executives ng ibang-ibang IT-related companies here sa Pilipinas, no? So, he will also be joining us and he will be talking about the different AI-related challenges natin na pwede natin ma-overcome dito sa Pilipinas. We also have si Ms. DJ Ann Abrigar. Si Ma'am Abigar po ay siya yung ating program manager ng ASEAN Youth Organization.
9: Okay.
10: At ang ASEAN Youth Organization po, Ma'am Melly, sila po ay one of the organizations locally that are really championing yung nabanggit ko na na ating capacity building activities for the general population on AI. At sila po yung ating partner in having the trainings that we are conducting all over the country related to AI. Ito po yung ating nabanggit kanina na AI Ready ASEAN na training program.
9: Mm-hmm.
10: So, on the part of the government, we also have, of course, si Director Ahok ng DOST talaga, no? Among the regional director, siya po yung ating kinikilalang talagang expert on artificial intelligence.
9: Uh-huh.
10: And kasama po siya sa ating panel discussion related to building the AI ecosystem in the Philippines. Kasama na po sa panel yung ating namang representative from the Analytics and AI Association of the Philippines.
9: Mm-hmm.
10: And the association will be represented by Sir Ralph Vincent Regalado. Kasama din nila will be si Sir Marcos Full. Siya po ay connected sa Google sa Asia-Pacific region.
9: Mm-hmm.
10: At yun, kailangan din natin ng kanyang perspective coming mostly from a big company that is engaged in AI development. And then, as mentioned, marami siyang mga technical sessions.
9: Opa.
10: And later, we will also be having the director himself of the Advanced Science and Technology Institute, si Dr. Franz Villon,
9: mm-hmm.
10: who is campaigning the initiatives of BOST, ASTI on AI. Meron tayong researcher also coming from National University, si Dr. Videth Abisado, who will be talking about AI applications, in particular sa ating health systems.
9: Mm-hmm.
10: And we are also happy because si Dr. Albert Causo, isa sa ating mga bari scientists,
9: uh-huh,
10: and one of our experts on robotics and AI, will also be talking during the technical conference.
9: Okay.
10: So, magami pa. We have so many resource persons, yung nabagay ko kanina sa first day yun. Sa second day, we have speakers coming from Jeju National University, si Professor Bion. We also have somebody from Adjo University, si Dr. Andrew Cha, and they will be talking about the applications also of AI pagdating doon sa South Korea. Then, we have a session. Ito, very interesting, Mameli, kasi mayroon tayong plenary session related to human-centered artificial intelligence, in particular, related to governance and ethics.
9: Okay.
10: And we have a former USEC ng DICT, si Attorney Jusel Batapasigi, who will be talking about the ethical dimension of AI.
9: Opa.
10: And then, we have Professor Ed Cabagdot, no? Mm-hmm. He is actually coming from the academe also. And for a long time, he used to be the head of the Media Arts Division ng Cultural Center of the Philippines. Okay. He's actually an artist, no? The filmmaker.
9: Opa.
10: And napag-interesting na ganyang topic, Ma'am Melly, although he is waiting for the use of AI in the creative sector, yung kanyang topic talaga, yung sabi niya, the future of creativity is still human. No? So, yun yung kanyang topic. And as we have promised, yung ating technical conference will not only deal with the technical topic, but really cover almost all dimensions of society that can benefit from AI.
9: Okay.
10: I don't know. So, medyo marami siya.
9: Okay, marami. Sige po. Siguro yung mga a-attend dyan ay matutuwa dahil talagang marami silang matututunan. Pero balikan po natin kasi kung noong 2025 ay meron na kayong AI Fest at ngayon nga 2026. Ito ho ba nagagamit natin practical sa dyan mismo sa Region 6 halimbawa sa DOST 6? At ano-ano po ito mga proyekto ng DOST na gumagamit ng AI para sa Western Visayas? Kung ibig sabihin, pwede ba natin silang we should walk the talk, di ba? So kung ganyan po, ano po mga project or mga proyekto po ng DOST Region 6 ang talagang ginagamitan po ng AI?
10: Well, sa Western Visayas, mostly we are partnering with our state universities as well as private universities also in coming up with AI projects. No? Mm-hmm. So, it takes time naman yung pag-mature natin technology. But right now, I would like to talk on two specific projects that we are collaborating and we are hoping na talagang ma-roll out na namin siya this year. The first one, of course, is we are coming up with a digital solution that is Palay, no?
9: Okay.
10: P-A-L, tapos AI. Para siyang Palay with AI at the end, no? So ito, Mameli, yung project
9: Palay
10: na ito, dinidevelop namin in partnership with Aklan State University,
9: opa,
10: as well as Aklan State University.
9: Mm-mm.
10: What we intend to do here is use the AI-powered system in order to do quality control ng Palay before they will be milled.
9: Ayun, okay.
10: So, you are familiar sa agriculture sector, yung mga farmers natin, dadalhin yung kanilang palay to the mill for milling, no? To the rice mills for milling.
9: Mm-hmm.
10: Kasi, parang visual inspection ng ating mga tao doon sa NFA and other mills.
9: Opa.
10: Itignan nila yung quality ng palay mo, and then based on the quality, lagyan nila ng grading, ng grade yan, saka yung payments sa mga farmers at palay owners will be based on the grade. Yung gagawin natin ngayon, ipower natin ang AI to minimize human error.
9: Ayun,
10: so,
9: okay.
10: Titingnan natin yung picture ng palay at then based on that, i-grade natin siya. We have another ongoing project kasi ito yung these are, as you have mentioned, practical applications of AI to support our local industries, no?
9: Mm-hmm.
10: You're aware, Mameli, on the importance also of the natural fibers and textile industry in Western Visayas.
9: Okay.
10: No? In particular, yung ating pinya fiber at saka pinya textile.
9: Mm-hmm.
10: So, we are applying also AI on this one.
9: Mm-hmm.
10: We are coming up with Hibla Text, no? And ito, image recognition din siya. Gagamitin natin yung AI natin na tool in order to take a look at a swatch ng fabric, and then we can already come up with a quality assessment niya.
9: Okay.
10: Pagdaman natin yung density ng fibers in time, okay. Eventually, we're coming up with a version where we can identify whether the fabric is synthetic or whether it is made of natural fibers.
9: Okay.
10: Opo. So this will be a big help to our local industries.
9: Ayun. RD, napakarami at hindi ba masyadong high-tech? Nakakatuwa ano kasi ang Region 6 ay talagang you are into AI at nakakatuwa dahil nga sa parang ang mga tao diyan ay familiar dito sa AI na ito at kung meron mang mga natatakot gumamit nito eh siguro kung attend sila diyan maliliwanagan sila, di ba? Okay. Opo. Okay, so kung pupunta po ang ating mga lahat ng mga invited ninyo, parang sulit na sulit yung 6,000 na babayaran ng isang attendee, di ba? Pero
10: tama yung kasi yung 6,000 para doon sa atin na technical conference, but together with that payment, that's the registration, pwede nilang pasukan lahat ng mga sub-events.
9: Ayun. Okay. I see. Okay. So, meron, halimbawa galing sa abroad yung attendee, ano yun? Meron silang, pupunta sila on their own dito?
10: Tama po yan, Mamele. Actually, I think we have some participants kami from abroad na nagpa-register na sa amin. No? So, we expect na we will actually be having registration,
9: okay.
10: Sa ating event.
9: Meron kayong meron pong 9 events, 'di ba? Napakarami ito eh. Kanina sana kung may time tayo, gusto kong bigyan niyo ng one liner bawat isa, yung AI Technical Conference, yung AI Hackathon, yung PGDX Iloilo, ang Cine AI, AI Game On, AI in Motion, AI Speaks, AI Connect at AI Policy Lab. Pero wala tayong time dahil mag-i-enter ng 354. Pero okay, paano ninyo i-wrap up yung mga events na gano'n na kahit na hindi natin mabigyan ng explanation bawat isa?
10: Well, essentially, Mamely, nabagi ko naman yung ating technical conference, yung ating hackathon, which is a competition. Siguro yung hindi ko nabanggit earlier, yung ating AI Speaks. Ano? This is actually a conference na yung dadalo dito yung ating industry partners at industry stakeholders. And this event is actually co-organized by the Iloilo Business Club. And then yung ating namang AI Connect is another event na yung ating target talaga are the micro, small, and medium enterprises. No? So this one is being co-organized with the Philippine Chamber of Commerce and Industry. So sila naman yung partner natin dito. And as mentioned, yung atin dito are actually our MSMEs. Yung essentially yung whole session is really focused on practical AI tools na pwedeng gamitin na ating MSMEs. So dito nila makukuha yung mga techniques, Mamely, yung kanina nabanggit mo, paano ba gamitin yung AI pa ikaw ay isang maliit na enterprise. Itong session na to is really for them. No? And then finally, Mamely, we have another event na hindi ko nabanggit kanina. We have an AI Policy Lab. So, para siyang policy laboratory, this is also something that is very interesting. Kasi gusto natin, Mamely, yung ating AI Fest talaga will be a platform where all stakeholders will be able to really contribute to AI development. So, itong ating AI Policy Lab, this is being co-organized by PepDev, no? Yung ating former na NEDA. So, yung target natin dito are different people, ordinary folks, by representation tayo from the academe, from the farmers and fisher folks, and from the general public. Tapos yung policy lab natin is actually a workshop where they will help us craft policy recommendation. At pagdating sa ating last day, Mamely, sa ating closing ceremony, ipipresent namin lahat ng mga policy recommendation na nanggaling hindi lang dito sa policy lab, but sa ating AI Speak, sa ating AI Connect, sa ating hackathon. And then we come up with policy recommendations that we will present to Dapo Pay stakeholders, Ma'am Melly. So, in a nutshell, ito yung ibang-ibang mga activities that we will be having as part of the AI Fest 2026.
9: Alright. Adi, dahil ang Iloilo ay talagang parang marami ng kaalaman tungkol sa AI, nakikita ba ninyo sa mga estudyante, diba, sa mga elementary, familiar ba sila dito? Ibig sabihin, hindi ba sila gumagamit ng AI na, you know, makakasama at maaring mag-create sa kanilang mind na kung ano-ano na pwede silang maging violente?
10: Ma'am Melly, I will not claim na very advanced kami sa appreciation at sa paggamit ng AI. I think we are just at the same level with all other regions in the country.
9: No? Okay.
10: Siguro yung masasabi ko lang is that since hindi pa masyadong na-optimize saka na-maximize yung paggamit ng AI, ay kami dito sa Western Visayas, buo kami sa Western Visayas Regional Development Council, ang nag-i-insure talaga ng effort na pataasin yung level ng appreciation namin ng AI. So I will not claim na advanced kami compared sa other regions. We are at the same level. But marami kami ginagawa para eventually magagamit namin sa tamang pagkaan yung AI. In response to that, Ma'am Melly, sa core activities namin, not only yung pag-craft ng ating AI Development Action Plan for Western Visayas, ito siya, no? This is our AI Action Plan.
9: Opa.
10: But important, Ma'am Melly, we came up with the Western Visayas Artificial Intelligence Governance and Ethics Policy.
9: Okay.
10: Believe na dapat ang AI should fundamentally start with a basic appreciation on how to use it ethically and responsibly. Kasi napaka-powerful na technology.
9: Yes. Oo.
10: Pamely. So, we would like to anchor every activity that we have, whether it is on research and development or human capital development or promoting the use of AI sa business and public sector. We would like to anchor everything on a basic governance and ethics policy. That's the reason why last year, we have this document.
9: Okay.
10: It is now being utilized by the different RDC members of Western Visayas.
9: Ayun. Okay, so RD, maraming salamat at good luck. God bless sa inyong AI Fest 2026 at sana yung inyong layunin ay makamtan. Ano, na gusto nating maging maalam tungkol dito na maaari nating gamitin sa mabuting paraan para umunlad ang ating pamumuhay. Okay, so God bless po at maraming salamat at hanggang sa susunod po nating pag-uusap dito po sa ating palatuntunan. Okay, sa mga kaibigan, magpapaalam na tayo. Yan po ang ating panahon, si Engineer Rowan Helonga, Regional Director po ng DOST Region 6 sa Western Visayas. Okay? At maraming salamat siyempre sa ating mga kaibigan sa technical. Dito po si Orly Lopez, si Joy Timidan at ang ating EP, si Tess Ramirez. Ako po muli si Melly Tenorio. Hanggang susunod pong Sabado sa isang edisyon pa rin po ng ating Paaralang Bayan sa Himpapawid. Bye-bye po. God bless. At tabayan na po ninyo si Mr. Medina sa kanyang pong TikTok.
11: Saan man sa mundo, anuman ang estado, ang kaalaman ay ating kapangyarihan. Salamat sa inyong pakikibahagi sa ating Paaralang Bayan sa Himpapawid. Hanggang sa susunod na Sabado para sa mas siksik na kaalaman at serbisyo. Paaralang Bayan sa Himpapawid. Kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Melly Tenorio, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
12: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto bago ang alas 4 ng hapon.
14: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
13: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. National Bureau of Investigation o NBI naniniwala na kasama sa mababanggit sa SONA ng Pangulo ang seryosong paglaban sa korupsyon at investigasyon sa flood control scandal. May ulat si Luisa Erispe.
14: Radyo Pilipinas Report.
15: Naniniwala ang National Bureau of Investigation na maraming tagumpay ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mababanggit sa 5th State of the Nation Address at makakasama naman rito ang pagpusa ng korupsyon sa bansa at pagpapanagot sa mga nasa likod ng flood control scandal. Sa isang panayang kay NBI Director Melvin Matibag, giit niya, kita naman na talagang seryoso ang Pangulo sa pagpuksa ng korupsyon at patunay nito ay ang sunod-sunod na pagpapakulong sa mga sangkot sa flood control. Higit pa nga ni Matibag, hindi namimili ang Pangulo, kaalyado man o hindi, sa papanagutin. Hinalimbawa pa nga nito si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na bagamat mismong kalihim umano ng administrasyon ay nakakulong na ngayon. Hanggang sa ngayon naman, tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon ng NBI sa flood control scandal at tinitiyak ng ahensya na lahat ay nakabase sa ebidensya. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Department of Public Works and Highways o DPWH binuksan ang mas malapad at ligtas na sidewalk partikular sa EDSA Buendia para sa mga pedestrian at siklista. May live report si EJ Lazaro.
14: Radyo Pilipinas Report.
16: Mas ligtas at mas maluwag na ang paglalakad at pagbibisikleta sa bahagi ng EDSA Buendia southbound sa Makati matapos buksan ang pinalawak na sidewalk bilang bahagi ng EDSA Rehabilitation Program ng Pamahalaan. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing prioridad ang pagsasaayos ng buong kahabaan ng EDSA, kabilang pagpapalawak ng mga sidewalk upang mapabuti ang kaligtasan at kaginhawaan ng mga commuter, pedestrian at siklista. Layunin ng proyekto na tugunan ang matagal nang suliranin ng maikipot at delikadong daanan sa gilid ng EDSA, habang isinusulong ang mas maayos at mas ligtas na pampublikong infrastruktura para sa lahat na gumagamit ng kalsada. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. House Minority Leader Maring Kinondena ang pagpatay sa vlogger na si Mima Alicia. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
14: Radyo Pilipinas Report.
17: Sunundin na rin ang ilang mga grupong nagsusulong ng katarungan at karapatang pantao ang patuloy na pagnormalisa sa mga pagbabanta sa buhay online. Sa isang opisyal na pahayag, inihayag ni De Lima ang matinding pagkabahala ukol sa ilang komento sa social media na ginagawa pang katatawanan at biro ang karumal-dumal na sinapit ng biktima. Anya, nakakalungkot at nakakabahala rin ang ilang mga komento ukol sa pagpatay sa vlogger na si Mima Alicia kung saan ginawa pa itong katatawanan. Ayon sa mambabatas, hindi ito katanggap-tanggap. Binigyan din ng mambabatas na ang banta sa buhay o death threats ay malinaw na paglabag sa batas at kailanman ay hindi dapat ituring na bahagi ng malayang pananalita. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Bureau of Internal Revenue, BIR, nag-issue ng gabay sa tax abatement para sa micro taxpayers. Si Ray Ferrer sa detalye ng balita.
14: Radyo Pilipinas Report.
18: Nilinaw ng Bureau of Internal Revenue ang pagpapatupad ng one-time abatement program para sa mga micro taxpayers sa inilabas na Revenue Memorandum Circular Number 84-2026. Ipinaliwanag ng ahensya ang mga rekisito, proseso ng aplikasyon, bayarin at mga saklaw na buwis at penalty sa ilalim ng programa. Ayon sa BIR, maaaring verifikahin ng taxpayers ang kanilang classification bilang micro taxpayer sa pamagitan ng URO Marcos o sa kanilang Revenue District Office, sakop lamang ng programa ang mga kwalipikadong kaso na umiiral hanggang Disyembre 31, 2025 at pasok sa itinakdang panuntunan. Nagbigay rin ang ahensya ng paglilinaw sa mga pending application, open case penalties, partial payments at iba pang usapin sa pagpapatupad ng programa. Hinimok ng BIR ang mga micro taxpayer na basahin ang circular upang malaman ang kumpletong proseso at mga kailangang requirements. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Sa Radyo Pilipinas, ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas, special coverage, good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
22: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
21: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
23: Kasama po namin si Secretary Henry po.
24: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabuti?
25: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
21: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
26: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
27: Ito ang Presidential Broadcast Service.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
27: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
28: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
1: TikTok ng bayan.
2: TikTok.
1: Kapayapaan, katarungan, kasaganahan, tunguhin ng sambayanan. TikTok ng bayan. Pakinggan ang tinig ng mamamayan sa mga usapin at isyu ng bayan. Kasama si Noel Medina. TikTok ng bayan.
2: TikTok.
3: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Hindi lamang po dito sa ating bansa, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng daigdig na naaabot ng ating programa. Pero maliban po sa iba't ibang platforms, reminder lang po, mapapakinggan din ng ating programa due to some technical adjustments sa 104.3 FM sa inyong talapitan. Tandaan po natin. Pinaalala pa sa akin to nung tagapakinig, taga-subaybay natin. Kanuel, paki-announce mo naman, dito ka namin pinakikinggan. So, buta ni-remind ako. Kaya inuulit ko, maririnig din po tayo sa 104.3 FM sa inyong talapitan, mga kababayan. Ay, napaka-interesting ng ating topic ngayon, mga kababayan. At kasama ko po ang ating suki. Buti na lang, kasi pag hindi ito pupunta sa programa ko, kikidnapin ko to para lang magkaroon ako ng guest na ganito. Bukod sa otoridad sa issue, ay consistent sa kanyang makaprinsipyo at makabayan na pakikipaglaban sa kahit sa kanyang edad. Nakahanda na rin po yung isa nating guest from Mindanao. Pinagyayabang po nila na pag Visayas at Mindanao daw ay puro Pro Duterte. Kaya ito po, meron po tayong kaibigan from Mindanao. Mamaya ko na po sila formal na papakilala, pero babanggitin ko na rin po. From Mindanao po ang aking kaibigan, si Bensay Elorin, isa pong journalist, advocate. Mamaya po, papakilala ko ng formal. At siyempre, ang ating suki, si Congresswoman Reneco, mamaya rin, babati po sa atin. Papasadahan lang po muna natin ang mga unang bahagi ng ating programa. Mabilisan lang po. Ito po, tatalakayin natin yung iba yung pagsusuri sa nagaganap na impeachment hearing ng atin pong Vice President Sara Duterte. Yan po ang ating magiging topic. Sa atin pong Word of the Week, ayan, actually term, one-sided. Galing po ito kay Senator Robin Padilla. At ito po ay naging tampunan ng katatawanan at ng disbelief at ng namangha, nagtaka, nagulat at iba't ibang impresyon ang nadama ng ating mga kababayan sa kagilagilalas na description ni Senator Robin Padilla. So ibig sabihin, halimbawa, si Congresswoman Reneco ay kalaban ko sa kaso. Dapat yung kanyang abogado ay hindi lang kampi sa kanya. Hindi lang sa side niya, dapat kampi din yung abogado niya sa akin. So, ibig sabihin po nung one-sided, hindi po dapat one-sided. So, hindi ko na po papalawigin, malaking kalokohan po ang termino na yan. Mamaya na lang, tatanungin ko ang ating panauhin dyan. Sa ating issue pasada, yung surveys, mamaya tatanungin ko na rin si Congresswoman Reneco dyan at saka yung bisita natin si Bensay from Mindanao, yung impression na napaka-lakas pa rin ng mga Duterte, lalo na ni BP Sara sa surveys. Pero mas importante sa aking survey, yung 80% ng taong bayan ay naghahangad na humarap si BP Sara sa proseso ng impeachment dahil gusto nilang malaman ang katotohanan. So mas importante po yan. Hindi po necessarily pro or anti-Duterte, 8 out of 10 na mga kababayan natin ay naghahangad na ituloy ang impeachment process para sa katotohanan. So tandaan po natin, mas mahalaga po sa atin ang punto na yan. Sa atin pong, marami pang issue under that survey issue. Mamaya tatalakayin natin yan. Yung masterclass act or demeanor ni Prosecutor Congressman Chel Jocno, makikita natin kung paano ang isang taong matalino, maalam sa batas at tumitindig sa tama at katotohanan, eh kung paano, sorry for my term, naghahanap ako ng eksaktong term, pinagmukhang engot yung magkapatid na senador, Senator Alan and Pia Cayetano, nagigil-nagigil, nainit-nainit na medyo nanginginig-nginig pa, pero sa isang kalmadong chill joke no lang pala sila tutumba. So, maraming naka-obserba niyan, mga kababayan. Sabi ni Senator Cayetano ay inuubos daw sila. Senator Cayetano, alam namin na matalino ka, alam namin na nagpo-propaganda ka lang, hindi kayo inuubos dahil kayo ay inuubos. Kaya kayo ay nauubos at malamang baka sumunod ka na dahil kayo ay may mga kaso. No? Kung wala kayong kaso o wala kayong matibay na kaso, ay hindi po kayo mababawasan. Ganun pong kalinaw, kasimple ang usapin na yan. Nako, ito, no? Si yung sugo ni President Donald Trump, si Secretary Rubio, alam mo, itong, sorry for my term, ano, pagpaumanhin, wala pa rin akong maisip na salita. Ito pong grupo ng mga kriminal na to, ito yung responsable sa pagsuporta sa military-industrial complex na negosyo. At wala po silang pakailam kahit magkandamatay ang libu-libong mamamayan, ang kabataan, estudyante, kababaihan, inosenteng taong bayan, wala silang pakailam. At ngayon, ang inilalapit at nilalabi sa buong daigdig ay buwagin ang International Criminal Court na sa ngayon ay nagiging sandiga natin para po magkaroon ng katarungan ang mga biktima ng inustisya sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Ang kampanya ni Rubio, buwagin ng ICC, parang nagkakaisa na sila ng mga DDS. Yan. So, Trump, DDS, gabuhok lang siguro ang pagkakaiba. Anyway, sa panglimang issue natin, yung presyo ng petrolyo. Alam nyo, parang nangyayari, tinatanggap na lang ng taong bayan, talagang ganyan, tumataas, nagkakagulo eh. Kaya tumataas ang presyo, naku mga kababayan. Nangangailangan po ito ng pandaigdigang kilusan para labanan natin ang panggugulo ng Estados Unidos sa iba't ibang bansa. Nangyayari, Middle East War, Iran-Iraq War, War in Afghanistan. Ayon sa research, 80% ng mga gera nito, sa totoo lang, US War. Iba-iba lang ang tawag. Ang tanong, bakit kinakailangan ng ganito? At pag tumaas ang presyo, walang magawa ang mamamayan ng daigdig kundi lunukin, tanggapin at tayo nag-aaway-away sa mataas na presyo ng bilihin, sa mataas na presyo ng petrolyo. Sino may kasalanan niyan? Ano ang gagawin natin? Magalit lang si Trump, mambomba lang si Trump, apektado tayo. Ano? Wala tayong kalaban-laban, kaya kinakailangan po hindi lamang ang matibay na kilusan sa bansang Pilipinas, kundi network po ng kilusan sa buong daigdig para panagutin natin ang makapangyarihang Estados Unidos sa pamumuno ni Trump na nagpapahirap sa mamamayan ng daigdig. Paalala po, yung mga fugitives natin, ano? Sa Malacanang, sa ating pulisya, sa ating otoridad, pinapaalala po natin, hanggang ngayon ay kinukup-kup, itinatago ng sabi daw, ano, ng ating mga pipit, ng kanyang mga mista at kasabwat, ito si General Bantag, ha? Na suspect sa pagpaslang kay Percy Lapid. Mga kababayan, tandaan po natin, hindi pa nahuhuli si General Bantag, ano? Ang tagal na. Senator Bato, atong ang doon sa Mising sa Bungeros, saldi ko, hindi po tatantanan niya ng taong bayan. Babantayan po natin hagat hindi nakukulong yung mga yan at iba pang mga salarin sa ating bayan. So, pampito, yung NAIAPP, Ninoy Aquino International Airport Public-Private Partnership. Mga kababayan, uulitin ko, baka nalilibang tayo sa maraming isyong pambansa. Araw-araw po, 300 to 1,000% ang itinataas ng mga singilin dyan sa NAIA at sa iba't iba pang lugar ng ating mga paliparan. Mga kababayan, hindi po natin tinututulan ang improvement, ang serbisyo, ang negosyo, hindi po natin kinakalaban yan. Pero ang tinututulan po natin, anong dinaan ng proseso? Bakit ganun na lamang i-impose sa atin ang 300 to 1,000%? Sa totoo lang, dati po pag may biyahe ako sa probinsya, nagdadala ako ng sasakyan, nagpa-park ako sa airport. Ngayon po, hindi. Nagko-commute na lang ako dahil magugulat ka sa babayaran mo. Tatlong araw, apat na araw kang wala. Ang mahal-mahal po ng babayaran. Parking pa lang yan. Parking pa lang yan. Anyway, at mahigit 100 na raw ng mga establishments ang hindi na makakayanang umupa yung mga maliliit na negosyo to. So, sana po harapin natin yung isyong yan. Yung Department of Agriculture, ito suki. Ito yung suki natin sa programa. Hanggang ngayon, tuloy ang smuggling, walang estratehikong programa, pero wala pa rin nahuhuli ng mga smugglers. Ang balita ko, ang nahuli pa lamang nung nakaraan ay bodeguero at security guard. Pero yung mga smuggler, wala pa pong nahuhuli kahit isa. Yan po ang katotohanan. Pangsiyam, with due respect, ano, nirerespeto natin ng reliyon, ang mga simbahan, pero nakakalungkot dahil ito pong nananakot na naman ng rally na Iglesia ni Cristo. Clarification, ano, yung term nila na Iglesia ni Cristo, yung Cristo po nila, ayon sa kanilang aral, hindi po si Jesus Christ yan. Ano? Objective clarification lang po ito. Ang kanila pong Kristo ay manggagaling, ayon sa Biblia, sa malayong silangan, at ang malayong silangan ay Pilipinas. Kasama yan, si Felix Manalo ang kanilang sugo, ang kanilang Kristo. Yun po. Pero ang malungkot, ang ingay nila sa issue ng mga Duterte, pero nung pinatay ang kaper si Lapid na miyembro nila ni Haniho, kahit po atching, wala po tayong narinig sa grupo na yan. Nakakalungkot. Ha? Hindi ko maalam kung ano pinakain ng mga Duterte dyan. Bakit ganyang kalakas ang mga Duterte sa simbahan na yan? Pang-sampu, ano, yung kulong. Nag-iintay pa tayo ng kulong. Tatanungin ko si ano dyan, si Congresswoman Reneco, bakit ko konti pa lang yung nakukulong? Ano? In fact, ine-expect ng taong bayan, mas marami at mas malalaking tao yung makukulong. Kinikilala natin yung proseso, pero bakit pag maliit na tao, maliit na kawatan, ang daling makulong. Pero yung mga makapangyarihan, mga bilyonaryo, para pong ang hirap mahuli. No? Sa, nako, ito po, pinupuna po natin, ano? Binanggit na natin sa ating mga nakaraang programa, tignan po ito ng mga autoridad. Kung kaya nyo, baka natatakot kayo dyan sa malaking simbahan na yan, tandaan nyo po ito, ha? Sa kabila ng milyon-milyon o daang milyon na intelligence fund ng gobyerno, mga kababayan, ha? Yung nakaraang rally ng Iglesia ni Cristo doon sa EDSA, biglang-bigla, nabigla ang gobyerno, wala tayong intelligence report? Nako, Mr. President, ha? Mga otoridad, may mga kasabwat yan sa loob ng PNP at sa loob ng intelligence community natin, yung simbahan na yan. Bantayan po natin yan. Baka hindi naglilingkod sa taong bayan yan at sa bansa, naglilingkod yan sa kanilang samahan. So, bantayan po natin yan. Anyway, mabilisan lang pong pagbati sa mga kaibigan kong ito, ang mga kalaro kong Koreano, mababait, si Mr. Kim at Mr. Koo, maraming salamat sa inyong magandang pakikipagkaibigan at sa panalo ko sa ating laro. Salamat sa inyo. Siyempre si Kuya Chris Pangilinan, isa pong golfer from Sydney, Australia, nagbabakasyon ngayon sa Pilipinas, at sinusubaybayan tayo sa Sydney, Australia, yung programa natin. At happy birthday sa mga kasamahan natin. Sa kasama ko sa NGO Tambuli sa Pasig, sa City Development Council, si Rowena Weng Samson. Kasamahan ko po sa Dulampasigyan Theater Group ng aming kabataan, si Juby Austria at si Jay Labadnoy. At ito po ang aking pinsan, Levi Medina. Ang schoolmate ko po, Louis Liwanagan. Goldmate ko po si Jomar Canlas, ha? Birthday mo, Jomar, painom ka. Ang kaibigan po natin from Ireland, si Edith Cruz, si Rolly Sakadas, kasamahan din natin yan sa Pasig, si Ellis De La Cruz, happy birthday ka Ellis, si Baby Batingan, si Earl Pareño, kasama ako sa Iper, ha? Earl, happy birthday. Tina Bawagan, kapatid po yan ni Kaeta Rosales, si Venus Medina, ano yan? Pamangkin ko si Venus. At syempre si Jack Fetelbero, no? Yan po ay manugang ni Councilor Roger Sagisag sa family po nila Senator Sagisag. Mabuhay kayo, happy birthday. Sa balitang pipit natin, next week na po, dahil mas maraming ibabalita itong ating panauhin ngayon sa atin. At marami po akong katanungan sa kanya. Pero sa simula, pabatiin muna natin, walang iba kundi ang aking suki, tumitindig sa maraming usaping pambayan, hindi po nagbubutas ng bangko diyan sa Kongreso, kasama po sa hanay ng spokesperson ng prosecutor sa ating impeachment. Siya po ay representante mula sa Kabataan Party List, isa pong human rights advocate, student rights advocate at marami pang ipinaglalaban. Walang iba. Bumati ka muna sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Congresswoman Renee Co.
0: Hello po, Sir Noel, Sir Benzie. Maraming salamat po na I shared this afternoon kasama nyo. Pag-uusapan natin yung napakahalagang issue ng lipunan natin ngayon, ngayong hapon po ngayon.
3: Salamat, salamat. Kung mamaya, mag-i-intro statement ka. Pero pabatiin muna natin ang kaibigan ko mula po sa Mindanao, isang environmental activist, human rights advocate. Siya rin po ay former correspondent ng Philippine Daily Inquirer. At siya rin po ay chairperson ng Aksyon Pinoy, isa pong Mindanawan. At kasama ko po sa Polpil. Bumati ka muna sa ating mga tagapanood at tagapakinig, kasamang Bensay Elorin from Mindanao. Wow! Ang payat na ni Bensay! Ang payat! Teka, audio lang. Bensay, audio mo. Wala. Ayan.
2: Mayong hapon. Magandang hapon sa inyo kasamang Noel Medina at saka kay Congresswoman Renee Co.
3: Bensay,
2: galing po dito sa Cagayan de Oro in Northern Mindanao.
3: Anyway, Bensay,
2: invite.
3: I-PPM kita, mag-uusap tayo, turuan mo ako kung paano ka pumayat, ha? Alam ko na walang kayata ng 30 pounds or 30 to 40 pounds. Grabe, grabe ginawa mo. Anyway, ibang topic yan. Ibang
2: kilos.
3: wag muna 60 yan.
2: 60 pounds. Mga 60 pounds.
3: Wow, grabe. Okay. Teka, wag muna yan. Mas mabigat ang pag-uusapan natin kaysa sa mga taba natin sa katawan. You know? Ito yan. Sa simula, kung Renee, baga sa mga Senate at saka congressional hearing, meron tayong opening statement. What is your general assessment? Ano itong naganap na impeachment natin para sa kabatiran ng ating mga tagapakinig at tagapanood? Sige, Kong.
0: Sa pauna, natapos na yung presentation ng prosecution ng kanyang mga argumento for Article 4 na yung mga pagbabanta ni VP Sara sa hindi lang mamamayan, no? Pero yung mga mamamayang may posisyon din sa kapangyarihan na kung nagtuloy-tuloy yung banta ay may pagtaas siya ng posisyon ng kapangyarihan, no? Nilahad yun, hindi lang bilang open investigation, pero ano yung pagsukat nung pagbabanta na yun sa kanyang fitness to rule, so to speak. Tama. So, yun yung ginawa natin for the appreciation of the Senate Impeachment Court at syempre para sa mamamayang Pilipino, para isukat din nila. And sa susunod na araw, no, sa susunod na linggo, ay pag-uusapan naman po natin yung isa na namang issue na dapat isukat din sa fitness to rule ni VP Sara, yun yung paghawak niya ng pondo ng bayan. Specifically, yung confidential and intelligence funds at yung matagal ng pag-aaral na hindi po tama yung kanyang paggasta. No, COA na ang nagsabi niyan. I think timely to dahil papuntang State of the Nation address, no, ito yung mga nagbabagang issue sa atin eh. Huh. 'Di ba? Yung papunta na naman tayong budget season, last year
3: na
0: nakita natin, ayan hindi naman
3: nalagay na trillion yan, na trillion.
0: Yes, hindi nalagay sa tama yung paggasta ng pera ng bayan, may flood control corruption na nangyari hanggang ngayon, wala pa rin napapanagot na malaking isda. Sila po ay lumalangoy pa rin sa yaman, sa pera na sana pumunto po sa serbisyo ng mga mamamayan. So yun po yung gusto nating tignan. Now, we're looking forward to the discussion of Article 1 and syempre kung ano pong sabihin sa SONA, no, sa ano yung sagot sa korupsyon, kasi hanggang ngayon wala pa rin tayong nakikita sagot sa korupsyon.
3: Sige, alam mo, bago magbigay ng statement si Bensay, singit ko lang to, narinig ko to nung guest ko si Teacher Rubes ng ACT, no? At narinig ko rin sa interview niya. Sample pa lang to, mga kababayan, ha. 165,000 pa ang backlog natin sa classrooms sa kasalukuyan. Yung binabanggit ni Kong Renee, yung ang laking problema sa budget. Ang tanong, bakit sa maraming taong nakaraan, bakit hindi na-address 'yan? Ano, tsaka parang wala pa yatang 5,000 classrooms ang nagawa, no, sa 165,000 na backlog natin sa mga classrooms. Anyway,
0: may mabilis lang po akong sagot.
3: Oh, sige. Ano?
0: Ito po yung sa pag-aaral natin. Dahil karamihan ng contractor ay hindi na sa classrooms pumunta kasi konti lang naman yung kita doon. Pumunta sa flood control.
3: Yun.
0: No? So yun yung nakakalungkot, 'di ba? Bahagi ng naging rason ay yung architecture ng ating budget na naprimarya yung interests ng quote-unquote leadership, no, na nakarga sa kickbacks in line items for flood control. Pero andyan din syempre yung pamumuno ni VP Sara bilang siya yung Secretary of Department of Education. Under her term, sobrang konti po, historic low yung number of classrooms na natapos sa isang taon. Yung mga predecessors niya nakakatapos 4,000, 6,000, siya po 2,000 lang sa isang taon. So yun po yung gusto nating i-probe, bakit ganun, saan po nagagasta yung pera ng bayan, dapat po sana sa pagpapaunlad ng kabataan at sa servisyo natin.
3: Salamat ko, mga kababayan, ha? Sample pa lang yan. Isang item pa lang yan. Anyway, Bensay, kasama

0: is one of the mechanisms provided ng ating saligang batas to correct a wrong para makuha ang katotohanan at ang hustisya para sa bayan. So let's let it work. Yun yung challenge natin sa impeachment. And we would like to emphasize na kailangan natin ma-identify ano yung noise at saka ano yung sustansya, ano yung substance na dapat pag-usapan, yung tungkol sa mga ebidensya sa grave threat na at in relation to betrayal of public trust.
1: Tama.
0: Pag-usapan natin kung malakas ba ang ebidensya o kung may ebidensya ba ang vice presidente to disprove it. Ayoko nang pag-usapan yung mga other distractions kasi obviously parang nasa playbook na nililito ang taong bayan.
1: Tama, tama.
0: Na mapag-usapan ang mga ebidensya at tayo ay madistract, dito tayo maubos ang ating enerhiya at feeling natin na tayo ay tama pero sila pala ay sa Bisaya pa nagkatawaha, laughing out loud. Kasi instead na ang ebidensya ang magsalita, yung mga ano-ano yan, mga kagaguhan, mga legal calisthenics, yung mga
1: technicalities,
0: aggression ng mga senator judges at iba pang mga players. So eyes on the ball tayo sa ebidensya kasi nakasalalay dito ang interes ng taong bayan at ng ating demokrasya.
1: Mga kababayan, para sa inyo pong kabatiran, no? Si Bensay po, kaibigan ko, kasama ko sa Paul Peel, isang human rights and environmental advocate, ay Mindanawan. Dahil may impression kasi na kapag ang intellectual o leader ay galing sa Visayas at Mindanao, ay automatic parang mas pro-Duterte. Pero ito po, patunay, hindi po ito issue na ikaw ay pro or anti. Ito po ay issue ng pagtindig sa prinsipyo at katotohanan. Anyway, lundag tayo sa isang napaka-controversial na issue. Sabi nga, iniisip ko kung babanggitin ko pa ito, pero kailangan i-address eh. Ano yung masasabi mo, hihingan ko rin ng statement si Benzay, sa mga aktwasyon at mga binibitawang argumento ni Senator Judge Robin Padilla. Pwede bang, anong tingin mo rito? May mga tanong ako pero gusto ko sa iyo namang galing. Ikaw na magpaliwanag. Pwede ba ipaliwanag mo siya sa atin? Sige nga, Kong.
2: Marami pong mga nabitawan na mga argumento si Senator Robin Padilla, no? Pero siguro ang una kong sabihin ay hindi po tayo okay sa red tagging. Kahit nakakalito yung red tagging ni Senator Robin at parang ni-red tag niya sarili niya. But nonetheless,
1: komunista raw siya.
2: At yung punto naman niya po doon ata ay and kailangan i-fact check din po, hindi po naging head of agency si VP Sara ng NTF-ELCAC. No? Parang co-head lang po siya. Pero dahil daw ay dahil siya naging quote-unquote head na hindi naman po, yung mga quote-unquote komunista ay going after her. Kasi pinapatay daw niya yung mga progresibo. Pero hindi naman po yung totoo. Diba? Yung nangyari at gusto lang nating set the record straight doon, no, na yung calling for accountability kay VP Sara, no, wala namang kulay yan eh. Diba? Ang gusto lang naman natin yung hindi tamang paggasta ng pera, no, we get to the bottom of that, mabalik yung pera sa taong bayan at syempre hindi na maulit at lahat po ng mga sources of corruption at hindi tamang pamamahala, no, ay hindi na maging avenue para sa pansariling interes ng mga tao. Kasi naiiwan ang mga tao, walang trabaho, mababa yung sahod, walang panggasta pang ospital, pang-aral. So yung lahat po ng mga ganong mga allegation or even yung pagko-confuse sa public, no, ginagawa natin yung makakaya natin sa mga platforms na ganito, yung sa interview, to the best of our ability din, kailangan sa Senate Impeachment Court, lahat tayo, hindi lang

0: neutral, pero sinasabi natin kung ano yung alam nating factual. At syempre, para magamit yon para mas mapataas yung political participation ng mamamayan.
1: Ay, kung sabi nga nila, ang katotohanan daw ay never neutral. At ang hustisya raw ay hindi neutral.
0: Tama diba? Yun.
1: Ang papanigan ng katotohanan ay yung totoo. Ang papanigan ng hustisya ay yung dapat. Di ba? So, pero lumalabas, nakakakuha pa rin ng simpatya. Tsaka, yung tinatawag nating optics, parang yung kaya nilang ano, sikmurain, ano? Yung gimmick ng gimmick para lang ma-maintain yung political base nila na paniwalang paniwala naman sa kanila. Ano masasabi mo kasamang Bensay from Mindanao? Yung mga aktwasyon ni
2: Ginagalang
1: Senator.
2: Natin ang posisyon ni Senator Robin Padilla, ang pagiging senador, yung mga ginagawa niya, ano, yung mga pinagsasabi niya dyan sa impeachment court, isipan as an impeachment judge, ang punto lang namin is dapat may accountability siya dyan. Kasi na-elect siya ng taong bayan, managot din siya sa taong bayan kung ano ang gagawin niya. That's the bottom line dun sa ginagawa niya. Ayoko nang patulan yung mga anong pinagsasabi niya. Kasi yung weaponization of stupidity distracts us again from the issue, distracts us again from the evidence kung meron nga bang betrayal of public trust na na-commit allegedly ang Vice President, and for that she has to be removed from office. Yung ebidensya. Pero ito kasi ngayon, dalawa yung audience sila eh. They're talking to the court and they're talking to the gallery, to the public. Kailangan ma-entertain at saka ma-boost yung moral ng mga supporters nila.
1: Yan ang isang purpose.
2: Kasi sa kanila, ito is a political exercise. Hindi sa kanila accountability, which is yun ang nararapat. Dapat ibalik natin ang usapin sa accountability, yung pananagutan ng mataas na opisyal ng ating bayan. Hindi ito any other thing. Sila ang namumulitika. Kaya ibalik natin, dapat pilitin nating ibalik ang usapin doon sa ebidensya.
1: Tama,
2: kung
1: tama.
2: They have strong evidence na hindi betrayal of public trust yung no joke, yung mga putol ulo na mga gestures ng ating Vice Presidente, well and good. Justice prevail. Pero kung may pananagutan, hindi excuse yung 32 million votes. Sabi nga ni Spider-Man ba yun? With greater
1: power
2: comes greater responsibility.
1: Yeah. Pero ako, yung take ko naman, baliktad eh. Yung sa 32 million, kung may 32 million na bumoto sa'yo, all the more na dapat ka magpaliwanag. Hindi ba? At saka, makita mo yung argument nila, no? Parang tingin ko kaya nilang part nung attitude with impunity, no? Tingin ko wala na silang pakialam dun sa usapin ng tama. Wala na silang pakialam sa sensibilities ng taong bayan. Ang habol lang nila, ma-feed ng information at armas o ammunition ang kanilang political base para ma-extend yan hanggang 2028, ano? So, yun yung take ko dyan. Pero, balik tayo dun sa argument. Maganda, pinresent to ni Senator Kiko Pangilinan. Ano tingin mo, kung Rene, inequate nila, no, ito nakakalungkot itong batang abogado, no, na yung trust rating na pagtaas dun sa betrayal of public trust argument. So alam kong may sagot tayo diyan, pero para sa kabatiran ng ating mga mamamayan, pwedeng paliwanag mo nga yan, yung argument na yan. Kung
0: siguro sa atin, yung pagboto at yung mataas na boto na nakuha, hindi naman po ibig sabihin na continuing yung support, porket sa isang snapshot in history at sa timeline ng political career nila, may na-enjoy silang ganong support.
1: Mm. Sa isang yugto.
0: Oo. Nag-evolve yan. At kung sa course of leadership at pamumuno, may iba't ibang gawain na hindi lang po betrayal of public trust, culpable violation of the constitution, pwede rin pong bribery, graft, and corruption, hindi po pwedeng hayaan lang natin porket parang in one snapshot of history may ganitong support na dapat, nasa dapat, gaya po ng sinabi ni Sir Bensay, may proseso ng pananagutan na dapat na dinadaanan kung may mga ganyan pong acts na finlag at dumaan sa tamang proseso, step 1, step 2, step 3, para po umakyat na sa Senate Impeachment Court. So ngayon, may ganitong argument na may ganung number of votes and even may mga ratings na mataas. Anong sabi niya tungkol sa public trust? Ang may nakita akong magandang FB post If kung may boyfriend ka, 'di ba? Tapos the boyfriend cheated on you. Pero you forgave them later on. Ibig sabihin ba hindi na siya nag-cheat sa iyo? Hindi naman, 'di ba? May cheating pa rin na nangyari.
1: Tama.
0: And hindi po binubura ng parang kung anumang subsequent act or subsequent
1: nangyari yun. Katotohanan yun.
0: And kahit anumang nangyari, iba-ibang tao tayo, pero mas marami tayong may gustong may pananagutan na mangyari. Dumaan sa fact-finding, dumaan sa truth-finding. Para sa dulo niyan, hindi na maulit either ni VP or ng iba. Diba?
1: So, hindi lang tayo nag-uusap dito kay VP Sara, no? Isa tong tama yung sabi ni Bensay na isa tong process na magiging part ng aral, ano, na experience nating mamayan. What is your take on this, Bensay?
2: May natandaan pa ako sa araling panlipunan nung kapanahunan natin, Kenwell.
1: Nung kapanahunan mo?
2: Yung ating sistema ng gobyerno. While we are ruled by people, yung namumuno sa atin ay mga tao. Pero ang mas mataas is yung batas. We are a rule of law, not of men. Kaya andyan yan ang impeachment sa ating constitution. And it's a remedy in democracies, kasi hindi absolute ang delegation, ang pagbigay ng trust ng mga tao tuwing eleksyon, tuwing may butuhan. Hindi siya absolute. Kaya nga, di ba, yung mga inaccused natin sa flood control na nangungurakot, inilek yan ng mga tao inilek yan ng mga tao. But even with the trust na binigay ng mamamayan sa kanila, hindi yan mga santo.
1: Tama.
2: They can commit mistakes and they can betray the trust. Basically, ito yun eh. They can betray the trust na binigay sa kanila ng mga tao, lalo na sa paggamit ng taxpayers' money and the power that is given to them. Gusto natin big fish. Nananawagan tayo ng big fish. Sigaw tayo ng ikulong ang lahat ng mga kurakot. Now, ito na, itong impeachment is one of the means. Although, if you ask us, tanungin nyo ang karamihan, sabi natin, very slow. Marami pang naglalagnguy-languyan ng mga malalaking isda dyan na hindi pa nahuhuli. Pero, kailangan din, kaya nga sinasabi ko kanina at the onset, na itong impeachment is one of the things that's working amidst all the problems that we have. Let us let this work. Kasi kung hindi ito mag-work, it will set very bad precedents dun advocacy natin against corruption. And generally, yung advocacy natin to have good governance para yung ating pamahalaan, yung gobyerno, will truly serve the needs, aspirations, and interests ng mamamayan, lalo na ngayon.
1: Pag nag-fail to, Bensay,
2: kung reduce ng presyo ng lana, sintimos. Kung mag-increase, peso-peso.
1: Oo.
2: Tama, bakit tama. Ganun? Ang daming mga tanong. Dapat ang bakit ang taas ng inflation, ang mahal ng bilihin.
1: Mm-hmm.
2: Marami pa mga katanungan. But while we seek answers to those questions, kailangan din mag-function ang ating mga institutions, ang ating mga proseso. At ang itong impeachment is one of the safeguards, a key pillar dyan na mapakita na kahit ikaw ay the most powerful officer of the land,
1: kailangan managot.
2: Pwede kang panagutin. Pwede kang managot.
1: Tama, tama.
2: Base sa ebidensya, hindi sa Facebook Live, hindi sa press conference, o sa murong-murong mga hearing-hearing dyan.
1: Hindi yung sa public, yung parang nagbebenta. Ano ba yun? Nagbebenta. Si Senator Cayetano parang nagbebenta sa Facebook Live niya. Nagbebenta ng produkto, di ba? Ano ba tayo doon? Live selling. Ano? Live selling. Anyway, maganda yung mga puntos na binahagi ni Congresswoman Reneyko at saka ng kaibigan nating human rights and environmental activist from, take note Mindanao Mindanao to, si Bensay Elorin, former correspondent of Inquirer, no? At gusto ko pong pasadahan lang, no? A brief assessment lang mula po dun sa hindi raw natibag si Matibag at yung pinipit ng technicality yung dalawang NBI investigators na umabot ng 3 linggo on technicalities lang, ha? Samantalang ang linaw-linaw naman nung mga bagay. Gusto kong tanungin si Kong Reneyko, baka meron paraan o proseso na maiwasan na yung sobrang technicalities. Tama si Bensay, naghahanap tayo ng katotohanan, yung mga essentials. Bakit napapangibabawan ng paulit-ulit na tanong on technicalities? So, Kong Reney, ano ba masasabi mo rito?
0: Ito po kasi yung strategy ng defense at this point, nakailang opportunity na para ibigay yung counter-narrative ni VP Sara, mukhang wala. So, ito yung na-identify na nating 3D na strategy nila, no? Drama, derail, and delay.
1: Yun.
0: No? And nangyayari yun kung paulit-ulit yung pag-raise ng objection, kahit walang basis, o kaya naman, paulit-ulit yung tanong, paikot-ikot na, kahit asked and answered na. Si NBI director na nagsabi na may asked and answered na
1: kaya
0: question. Hindi,
1: kung yung yung video mismo, wala naman silang formal statement or stand na kiniklaim na fake yun. Hindi ba? Pero kung magtanong sila, parang ini-scrutinize nila yung pagka-genuine nung mga video, nag-iisip ako ng simpleng analogy, parang teka, paano ko mapapatunayan na si Congresswoman Reneyko ang bisita ko ngayon? So biglang tatalungin ako ng mga technicality. Ano ba yung pangalan mo? Ano yung description mo? Samantalang guest na nga kita ngayon . At wala naman nagko-contest, di ba? So parang pinapahaba, tama yung point mo, na delay. Ngayon, ang tanong, para kanino? Di ba? Di ba dapat tayong lahat, actually both sides dapat, naghahanap ng katotohanan. Dapat yun yung stand. Aside from yung prosecution na dinidepensa yung stand nila at yung defense na dinidepensa si BP Sara, dapat may attitude na lahat tayo dito naghahanap ng katotohanan. Hindi tayo nagkukubli. Hindi dapat gamitin ang batas sa pagtatago ng katotohanan, kundi dapat ang batas ay nagiging daan para makita ng taong bayan ang katotohanan. Katulad nung paglabas ng mga documents. So, can you say, Kong, na ito ay victory, itong huling bahagi ng ating impeachment hearing?
0: Sa pauna po, no, successful yung paglatag ng ebidensya para po masabi natin na nailatag na yung argument sa Article 4. Simple lang kasi naman yun. Nandiyan yung video na sabi nyo nga po, walang denial of its existence, walang denial of the words used. At best, may explanation ng context. Pero, kung i-appreciate din natin, hindi po sufficient yung context para sabihin, okay, sabihin yung mga bantang ginawa.
1: Uh-huh.
0: Diba? Kasi sa dulo naman yan, kahit anong paikot-ikot yan, may buhay na pinagbantaan.
1: Tama,
0: no?
1: Tama.
0: Kahit it's in a form of a response.
1: Kung ano man.
0: Oo. pasok yan sa elements, no? Or for example, grave threat. No? And for the appreciation of the impeachment court.
1: Eh, wala naman daw namatay. Sabi ni Senator Alan Cayetano. Sabi ko.
0: Pero, even if may ganong argument, banta pa rin yun. At kailangan i-measure yung pagbabanta na yun na under the law, no, falls under grave threats, which is a crime, sa fitness to rule ni VP Sara.
1: No, pero sorry, ano, Senator Alan, alam mo, stupid yun eh, di ba? Ang, kaya nga threat eh. Hindi naman, pag pinatay, murder na yun. Or pag may napatay, homicide, di ba? Sa questionable kaso. Pero, yung grave threat, ang argument mo dahil wala naman napatay, tapos yung conditional threat na argument ni Attorney Panelo, parang tama yung point mo kanina na at saka ni Bensay na ito mga bagay na nagko-confuse sa ating mga mamamayan. Pero bago tayo pumunta sa iba pa nating pag-uusapan, Bensay, ano yung assessment mo from your point of view, lalo na kayong mga Mindanawan, dun sa nangyari? Sabi nga nila, baga sa boxing, sino ba lamang, sino ba panalo? Bagamat ayoko dapat ng ganyang argument, pero ito yung reality eh. Tinatanong to ng taong bayan. So ano tingin mo doon sa labanan ng prosecution at defense?
2: Ganito yan. Itong nangyayari sa Article 4, yung presentation ng evidence, ganun ka-tedious, ganun ka-strict ang requirement ng evidence to prove someone's guilt na ikaw ay may sala.
1: Mm-hmm.
2: Sabi nga ni Congresswoman Rineco na wala namang denial eh. Kung tingnan mo yung video, ang nag-broadcast pa nga, Office of the Vice President. Pero yung questioning, yung technicalities, because kailangan walang doubt eh. Kailangan sure na siya yun, binigkas niya yun. Walang anumang mga magic na ginagawa.
1: AI.
2: Ganun ka difficult. Ganun din yung dapat maintindihan ng taong bayan, na huwag maniwala sa ano-anong mga sinasabi dyan, gaya nung sinasabi sa maleta. Na yung kung sa mga abogado, ang sasabi nila, ayaw namin maniwala dyan kasi parang hindi talaga yan makastand sa scrutiny ng cross-examination. Kagaya nga lang nung nag-present dun sa Senate Investigation, kulang ng page yung sinasabi, yung isang senador na ang nagdidictate kung anong sabihin.
1: Nagko-coach yung senador.
2: Yung appeal natin sa mga kababayan natin na dapat mas critical tayo, hindi lang tayo maniwala basta-basta.
1: Mm-hmm.
2: We're okay with the scrutiny, the amount of scrutiny that the prosecution evidence went through. Sabi nga namin, sabi ko nga sa ibang mga interview dito, paboro yan kay Vice President Sara Duterte. Paboro yan sa kanya. Pero yun nga, that should somehow change the narrative na ito ang paniwalaan natin itong nangyayari sa impeachment. Kasi may rules, the procedure and the implementation of the rules, including the rules of court, is very stringent. The people are watching, rather than yung mga klaro naman talagang bokus o pambubudol na mga accusation.
1: Tama.
2: Just to protect
1: the
2: Vice President, kasi yun ang impression namin.
1: Tama,
2: at kami naman dito sa Mindanao, obviously very popular ang mga Duterte yung Vice President. Pero ang challenge dito is just let the correct information come out.
1: Yan,
2: parang tama. Available na option na andun yun eh. The narrative, the right narrative is there to counter the very polluted and massive disinformation that has really clouded the judgment ng mamamayan.
1: At
2: the end of the day, ang sinasabi namin, let the evidence speak. Yung ebidensya mismo, hindi yung mga sinasabi sa labas, hindi yung mga legal calisthenics, hindi yung nagsasalita na nanginginig, or those weaponization of stupidity na nawi-witness natin. Dapat tuloy lang. It's not even, I would not venture saying that may upper hand na si prosecution o Liamado siya. Sa akin, ang nakikita ko is Liamado ang katotohanan. lalo na yung desisyon ng Senado na isantina ang mga bank and tax records ng Vice President at saka ng kanyang asawa.
1: Yan,
2: yun
1: yan,
2: ay panalo ng
1: katotohanan.
2: Search for truth.
1: Yan, yan. At hindi mas, yun, mas maganda nga na, Bensay.
2: Hindi yun sa boxing. Hindi yun score sa kabila o may natamaan. Ang panalo doon is yung proseso, yung journey natin to arrive at the truth.
1: The truth, yan. Anyway,
2: give justice good
1: point. Well said, Bensay. Ano? Yung laging ginagawa ng iba, yung framing nila, labanan ito ng dalawang kampo, di ba? Mas maganda, ito ay laban para palabasin yung katotohanan. Kaya mas magandang ano yun, mas magandang appraisal. Pero bago tayo pumunta sa ibang portion ng ating programa, isang legal query lang, or iko-consult ko si Congresswoman Renee ko kung at liberty siya to expound on this matter. Kasi syempre, ano siya, nasa prosecution siya. May isa akong nilaro, hindi ako legal mind, ano? Pero may isa akong nilarong scenario. Halimbawa, yung 24 na senador, kalahati na kulong dahil sa mga akusasyon ng katiwalian, pagnanakaw o anumang krimen. Tapos 12 senador na lang natira. Halimbawa lang, ano? So, hindi na pala, kung ikaw ay mag-stick sa 16 na bilang ng 2/3, walang matutuloy na impeachment. Ngayon, ang tanong ko, bilang mamamayan, bakit? Kasalanan ko ba? Kasalanan ba ng taong bayan na kulong yung mga magnanakaw na yan? Hindi ba dapat ang argument lagi sa interest ng taong bayan? So, kung halimbawa ay 12 ang natira, hindi ba ang 2/3 niyan kung ay ano, ay 8. Siyam? Siyam?
0: 8 po. 8
1: ba?
0: Tama, 12. Oo.
1: Ah, tama. Ay, sorry. Ako pala nagkamali. 8 pala. Hina ako sa mat. 8. So, pero doon sa argument na, hindi, dapat 16. Teka, lugi naman ang taong bayan doon. Pwede ka bang magpaliwanag ng legal impression lang dito sa punto na to?
0: Academic discussion kung pagano. Yes. Dahil nasa punot dulo naman ang Senate Impeachment Court yung may bola sa paghawak ng issue na to bilang sila po yung may purview na pagkatapos po ng ebidensya, no, pagbobotohan nila for convict or acquittal. So hayaan natin sila, pero dapat nanonood tayo at siyempre nakabantay sa mga gagawin ng Senate. Pero open discussion nga to na pinag-uusapan ng legal luminaries, ng mga constitutionalists even, no, yung ano bang ibig sabihin ng constitutional provision ng all members. So, base 24 ba yan? Paano kung meron nga pong hindi makapag-assume ng functions nila bilang mga Senate judges dahil suspended sila.
1: At walang police power sa Senate na hilahin silang pabalik sa Senado.
0: Yes.
1: Diba?
0: So, may mga discussions no, na ang appreciation na maaari nating hawakan ay yung kayang makapag-exercise ng kanilang functions. No? May jurisprudence na po yan in Supreme Court as well.
1: Okay.
0: No? So, kung ganyan, no, sa hypothetical scenario ni Sir Noel, no, ang kailangan mo ay 8 to convict. Pero again, no, we will let the Senate Impeachment Court decide on that matter when the time comes. Sa ngayon po, ebidensya.
1: Pero sana, kaya ko to senior, i-push ito ng taong bayan. Yung, hindi ko sinasabing tama, pero sa tingin ko, ito yung pinaka-safe na pwede nating panghawakan sa point of view ng taong bayan. No? Anyway, baka lundagan na natin yung QR code. Madalas ka naman nagbabanggit niyan eh, no? At saka si Bensay sa susunod. Bensay, ha? Magiging guest kita ulit, ha? Magibitin pa yung diskusyon natin ngayon. Pero gusto ko lumundag muna sa isang topic. Can you give a few statement before we end, ano? Yung a few statement, ikaw muna, Bensay, sa susunod si Kong Renee, sa ini-expect mo sa Monday, SONA, ni President BBM. Ano ini-expect mo dyan? Siguro in one or two paragraphs, pakibanggit mo, Bensay. Audio. Bok, yung audio. Audio, nawala yung audio mo.
2: Expectation ng mamamayan ay hindi sa impeachment or what, pero anong gagawin ng presidente sa napakaraming problema natin yung economic crisis, yung inflation, ang taas ng presyo ng mga bilihin. And my expectation is sana the president will present a fortitude as a leader, a strong leader who would lead the country ngayon na meron tayong crisis na hinaharap. We're still in an energy crisis, kaya nga as an advocate of renewable energy, nag-uusap-usap yung baka
1: environmental
2: si presidente na hindi na tayo by changes sa policy from too much dependence on imported
1: fossil fuel.
2: Na hindi lang dirty kundi very insecure din yung prices kasi it's dependent on foreign currency and yung situation dun sa global, source natin.
1: Global politics.
2: So, dapat siguro renewable energy is a solution that will provide us energy security. Ang nagpagawa kami ng survey, halos 96% ng mga Pilipino ay acknowledge that renewable energy is the long-term solution to our energy problem.
1: Magandang punto yan. Pero ikaw, Kong Rene, ano in-expect mo na dapat marinig natin sa SONA, lalo na sa punto de vista ng mga progresibong kabataan?
0: Gaya po ng sinabi ni Sir Benson, yung daming problema. Uh-oh. Hindi lang po yung econ crisis at yung subsequent na pagtaas ng presyo ng bilihin dahil nga po sa energy crisis, yung pagtaas ng presyo ng bilihin ng langis at iba pang mga kagamitan. Pero andyan din yung malaking usapin ngayon ng paano ba ginagamit yung likas yaman ng Pilipinas. Para po ba ito sa Pilipinas?
1: Ang yaman-yaman natin.
0: Kasi may proyekto po ngayon na inagrihan ang gobyerno natin, no? Kasama ang gobyerno ng US, yung Paxilica, no? Some 4,000 hectare plus na project na tatayuan ng AI data centers sa New Clark City. Pero malaking konsumo ng tubig at kuryente na inaasahan nating pasanin ng mga mamamayan, at may mga pag-aaral ng ginawa sa US mismo, no, na yung tubig na lumalabas pagka po may data center na malapit, madumi. Ano pong inaasahan natin sa mamaya? Ang dami pong mga tanong. Andyan pa yung standing question on paano ba na-address yung korupsyon. Siyempre, andyan yung sa impeachment. Pero wala pa rin malaking isang nahuhuli. Wala pa rin nakukulong. Na inaasahan natin na mga pangalan na lumitaw noong last year, diba? So, tayo sa kabataan, we've been let down so many times already. I don't think it's going to be the same.
1: Idiretso mo na sa panawagan, lalong-lalo na sa kabataan. Idiretso mo na. Panawagan.
0: Dahil bigo na tayo, paulit-ulit na. I think ang maasahan natin tayo, sarili-sarili natin, no? Yung lakas ng mamamayan na nagsasama-sama. So kaya po ipakita natin yung sama-sama nating pagkakaisa sa State of the Nation at State of the People's Address, no? People's SONA, no? Ito po ay malawakang pagkilos na ginagawa kada taon, no, sa Commonwealth, kung saan lahat po tayo, ang panawagan natin ay yung hindi lang pagpopondo ng mga serbisyo na dapat napupunta sa mamamayan, pero mga polisiya, mga iba't ibang
1: programa.
0: Action, no, programa na ang ending nito, beneficiary tayo, hindi tama ang mga iilan.
1: So, bukod sa SONA ni Presidente, mananawagan din yung mamamayan ng SONA nila para marinig yung tinig ng taong bayan.
0: Tama.
1: Anyway, yung huling panawagan, Bensay, one or two minutes. One minute pala, sorry. Wala na tayong time, eh. Sorry, ha. Panawagan mo sa taong bayan.
2: I-reiterate ko lang, ibalik ko na once and for all, hayaan natin na magpatuloy itong impeachment to let it work. Kasi sa dami ng mga problema, dami ng hindi nag-work ng mga systems natin, we need to let this work to provide a lesson na dapat yung mga dalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bayan ay hindi magbabangayan forever. Kasi ang nangyayari ngayon, dahil bangayan ng bangayan, of course, yung administration, instead na na-focus sila doon sa mga issues ng taong bayan, naging busy, nagamit yung resources at saka enerhiya doon sa pag-preserve ng stability ng ating pamahalaan.
1: Tama.
2: Anyway, kasi it's also very difficult if there will be this stability sa ating bayan, that would be more damaging sa ating ekonomiya. History has taught us that.
1: Tama.
2: So, moving forward, kung ano man ang leksyon dito sa impeachment, ito ay leksyon sa dalawang pinakamataas na opisyal ng ating bayan na hindi pwedeng 24/7, 365 a day, days a year, in the next term, 3 years or 6 years, magbabangayan kayo sa politika kasi nawi-weaken ang ating democratic and government institutions at nagsasuffer ang mga bayan.
1: Okay, so, Bensay, pasensya ka na.
2: Ayaw mong... Sige.
1: Pasensya ka na. Alam ko, punong-puno ng ideya at punong-puno ng, ng sustansya ang iyong mga pananaw. Pero... bitin pa tayo, lagi naman eh, no? So, magiging guest kita muli at lagi ko namang iimbitahan si Congresswoman Renee ko. Mga kababayan, pasensya na po, wala na tayong oras, pero muli, ang aking taus-pusong pasasalamat sa kaibigan ko, isang Mindanaoan activist, Bensay Ilurin, at syempre po ang ating suki, Congresswoman Renee ko, at siguradong babalik sa ating programa. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Ito po ang inyong lingkod, Duel Medina, sa TikTok ng Bayan, dito po sa Radyo Pilipinas Uno Radyo Publiko. Magandang hapon po.
3: Boses nyo, boses ko, ipaglalaban ang totoo. TikTok ng Bayan, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: I'm 503.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita. Sa oras na ito, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte posibleng bumilis dahil sa bagong ayos sa presentation ng mga ebidensya ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. May ulat si Ninfa Asuncion.
3: Pinas Report.
6: Inihayag ni Senate President Sherwin Gatchalian na posibleng mapabilis ang takbo ng impeachment trial matapos pag-usapan, prosekusyon at depensa ang bagong o ang pagbabago sa paraan ng presentasyon ng kani-kanilang mga ebidensya at testigo. Sa isang panayam, sinabi ni Gatchalian na kasalukuyang pinag-uusapan ng dalawang panig na tapusin na muna ang pagtalakay sa isang Articles of Impeachment bago lumipat sa susunod. Ayon kay Gatchalian, sa halip na matapos muna ng prosekusyon ang lahat ng apat na articles bago magsimula ang depensa, sa pinag-aaralan ngayon na parehong matapos ng prosekusyon at depensa ang isang article bago lumipat sa kasunod. Anya, kung magkakaroon ng kasunduan ang magkabilang panig, maaaring mas mapabilis at maayos ang pag-usad ng paglilitis. Ipinaliwanag pa ng Senate President ang unang tatalakayin sa ilalim ng bagong kaayusan ay ang Article 4, ang usapin ng grave threats kung saan agad ang magrepresenta ng kanilang mga ebidensya ang prosekusyon at susundan ito ng defense bago lumipat sa kasunod na artikulo. Umaasa si Gatchalian na magkakasundo ang prosecution at defense sa nasabing adjustment. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Apat na sangkot sa smuggling hinatulan ng korte sa magkahiwalay na kaso. Ang detalye ng balita live mula kay EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas, Report.
7: Hinatulan ng trial court o ng regional trial court sa Maynila ang apat na individual sa dalawang magkahiwalay na kasong may kaugnayan sa smuggling. Ayon yan sa Bureau of Customs o BOC, bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa ilegal na kalakalan sa bansa. Sa unang kaso, nahatulan ang isang individual na gumagamit ng isang kumpanya bilang consignee sa ilegal na pag-aangkat ng 2 container mula China na hindi nideklarang may lamang plastic products. Ngunit sa inspeksyon ng custom, natuklasan ang mahigit 1,500 na kahon ng sigarilyong walang kaukulang import clearances. Sa ikalawang kaso naman, nahatulan ang 3 opisyal ng isang kumpanya matapos madiskubre ang hindi ideklarang luxury vehicle at 78 used tires mula sa shipment na galing Dubai. Napatunayan ding wala silang otoridad na mag-import ng mga sasakyan. Ayon sa BOC, ayon kay BOC Commissioner Ariel Pumuseno, malinaw na may pananagutan ang sino mang lalabag sa batas sa customs. Nagpasalamat din siya sa legal service ng BOC at Department of Justice sa matagumpay na pag-usig sa mga kaso. Iginiit ng ahensya na ipagpapatuloy nito ang mahigpit na pagpapatupad ng batas laban sa smuggling, alinsunod sa direktiba ng Administrasyong Marcos na protektahan ng ekonomiya at lehitimong kalakalan sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Bago pa ang balita, Land Transportation, Franchising and Regulatory Board pinag-aaralan ang pagpapalawak ng fuel discounts sa mga public utility vehicles. Si Ray Ferrer sa report.
3: Radyo Pilipinas report.
8: Pinag-aaralan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang pagpapalawak at pagtaas ng fuel discount para sa mga PUB kasunod ng sunod-sunod na oil price hike dulot na sitwasyon sa Middle East. Ayon kay LTFRB Chairman Bigo Mendoza II, nakikipagpulong ang ahensya sa mga stakeholder upang matukoy ang pinakamainam na ayuda sa transport sector. Kasabay ito, nire-review rin ng LTFRB ang mga nakabinbing petisyon sa taas pasahe. Ayon sa utos ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, isa sa mga panukala ang pagpapanatili at pagpapalawak ng 10 piso kada litrong fuel discount bilang alternatibo sa fare hike. Sa kasalukuyan, sakop ng fuel discount ang mga passenger jeepney at UB Express, mahigit sa 87,000 PUB na ang nakinabang sa programa. Ayon kay Mendoza, patuloy pang pinag-aaralan ang panukala dahil mga ilang ito ng malaking pondo at malawak na konsultasyon sa mga stakeholder. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At pangwakas na balita, sa lalawigan, higit sa 104.7 million pesos na relief resources nakahanda na ayon sa DSWD Ilocos Region. Mula Radyo Pilipinas Tayug, si Mildred Coquia sa balita.
3: Radyo Pilipinas report.
9: Nakahanda ang mahigit 104.7 milyong pisong halaga na relief resources ng DSWD Ilocos Region bilang paghahanda sa banta ng Tropical Depression Quiapo at ng Habagat. Inactivate na ng DSWD ang Emergency Operations Center at Incident Management Team sa Ilocos Norte upang palakasin ang monitoring, koordinasyon at agarang augmentation sa mga lokal na pamahalaang posibleng maapektuhan ng bagyo. Batay sa preparedness update ng July 20 alas 5 ng hapon, nakahanda ang kabuuang 104,700,968.49 pesos na relief resources, kabilang dito ang 113,000 for family food packs, 13,109 ready-to-eat food packs, 12,768 non-food items at 4,617 na 6 na litrong bottled drinking water. Meron ding 138,881 food at non-food items na naka-inbox sa mga regional at satellite warehouse, habang 26 na active relief pre-positioning areas ang nakaantabay sa buong Ilocos Region para sa mas mabilis na paghahatid ng tulong pag kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
5: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage Good News. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko
4: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: And Gidan Schools Act na naglalayong palakasin ang suporta sa mga pampublikong paaralan sa mga liblib at mahihirap na komunidad. Presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo muling tataas.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, ilang araw bago ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Patuloy na inihahanda ng Pangulo ang kanyang mensahe sa bansa.
1: Kabilang ang mga nagawa ng kanyang administrasyon, mga hamon na hinarap ng ating pamahalaan at maging ang mga hakbang na ipinatupad para matulungan ang bawat Pilipino. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
2: Halos tapos na ang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang State of the Nation Address o SONA sa Lunes. Ayon sa Pangulo, nasa mahigit 70% ng kumpleto ang kanyang talumpati at magtutuon ito sa ulat ng pamahalaan tungkol sa mga nagawa ng administrasyon at sa pagtugon sa mga kinakaharap na hamon ng bansa. Sinabi rin ng Pangulo na ipapaliwanag sa kanyang SONA kung paano hinarap ng gobyerno ang mga pandaigdigang hamon at ang mga pagbabagong ipinatupad upang makatulong sa mga Pilipino.
3: Of course, I will make sure that people know all of the things that we have done to navigate this very difficult period in our history where we are buffeted by all of these external forces. But nonetheless, our response has been good and we have had to make adjustments, but those adjustments have been effective and have served their purpose, and I know that it has helped people weather this storm and continue to weather this storm until things hopefully normalize.
2: Bagaman halos tapos na ang talumpati, inamin ni Pangulong Marcos Jr. na patuloy pa rin niya itong nire-revisa upang matiyak na kumpleto at maayos ang nilalaman nito.
3: I'm never done. Until 1 hour before the zone, I'm still changing it, you know. Because of course we want it to be perfect. So, but on the whole, yes, on the whole, it's I would say the actual language is 90%+ done. We're just fixing it up and making sure that it's not too long or it's not too short, that we have everything that we want to talk about is already included.
2: Nang tanungin kung tatalakayin niya ba ang issue ng korupsyon na binanggit niya sa nakaraang SONA, tugon ng Pangulo.
3: Abangan ang susunod na kabanata.
2: Nitong Miyerkules, ininspeksyon ni House Speaker Boje D. ang plenary hall kung saan magtatalumpati ang Pangulo. All set na anya ang lahat para sa Lunes. Una nang sinabi ng Malacanang na magiging simple pero may dignidad ang ikalimang SONA ng Pangulo. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
0: Nakahanda na ang Philippine National Police sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Nasa 20,000 police ang ipakakalat sa paligid ng batasang pambansa. Yan ang ulat ni Floyd Brenz. Yes, Floyd!
4: Patrick, sa ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong darating na Lunes, muling haharap ang punong ehekutibo sa buong bansa para ilatag ang takbo ng ating ekonomiya, seguridad at mga nalalabing plano sa huling 2 taon ng kanyang administrasyon.
5: Naka-full alert na ang mahigit 21,000 pulis sa buong Metro Manila para sa ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Lunes. Mahigpit din na ipinatutupad ang nationwide gun ban, liquor ban sa Quezon City at no-fly zone o bawal magpalipad ng drone sa paligid ng batasang pambansa. Wala namang pasok sa lahat ng antas ng klase sa Quezon City at Maynila dahil isasara ang ilang malaking daan gaya ng Commonwealth at Chino Roses Bridge.
4: Patrick, habang papalapit nga ang araw ng Lunes, inaasahan nating mas higpit pa ang seguridad sa paligid ng batasang pambansa. At sa ngayon nga, Patrick, patuloy pa rin ang paghahanda ng QCPD at iba pang ahensya para matiyak na magiging maayos at mapayapa ang magiging SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At yan muna ang latest. Balik sa inyo dyan sa studio.
0: Maraming salamat, Floyd Brent.
1: Magkakaroon ng pansamantalang pagbabago sa mga bus stop, ruta at dispatching areas sa ilang lugar sa Quezon City bilang paghahanda sa inaasahang bugso ng trapiko sa Lunes para sa ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
6: Nakahanda na ang mahigit 1,000 personnel ng MMDA para panatilihin ang traffic management sa mga lugar na apektado ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong July 27. Inilabas ng MMDA ang mga alternatibong ruta para sa mga motoristang maapektuhan ng mabigat na daloy ng trapiko sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, IBP Road at iba pang kalsada sa Quezon City. Apektado ang mga ruta ng mga motoristang dadaan sa northbound ng Quezon Memorial Circle papuntang Fairview at southbound ng Fairview papuntang Quezon Memorial Circle. Pinapayuhan din ang mga light vehicles sa trucks na dumaan sa mga alternatibong ruta. Mahigpit namang babantayan ang 15 CCTV camera sa pamamagitan ng MMDA Mobile Command Center kung saan nakaanda rin ang MMDA Emergency Preparedness and Response Team sa may Batasan Complex habang isinasagawa ang SONA 2026. Samantala, nag-abiso rin ang Quezon City Government para sa mga pansamantalang pagbabago sa mga bus stop at ruta ng Quezon City Hultolitex, IBP Road. Aalisin muna ang mga sumusunod na bus stop sa northbound sa St. Peter Bus Stop at northbound-southbound sa Maclang General Hospital. Habang bubuksan ang mga temporary bus stop sa northbound Kalayaan Corner Street at Commonwealth Avenue at southbound Riverside at Commonwealth Avenue. Pansamantala ring ililipat ang dispatching area sa bahagi ng Commonwealth Avenue paglagpas ng isang fast food chain sa Sullivan. Wala namang pagbabago sa schedule at mga bus stop sa ibang ruta sa araw ng SONA. Dahil din sa inaasahang mabigat na trapiko, wala munang pasok sa July 27 sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa Quezon City. Ipatutupad din ang liquor ban sa buong lungsod simula alas 12 ng madaling araw hanggang alas 6 ng gabi. Ito ay para matiyak ang kapayapaan at seguridad sa lungsod para sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. J.M. Thompson, para sa bayan.
0: Sa nakaraang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nailahad ang mga katiwalian sa mga proyektong kontrabaha na mga pagsasalbasanan sa buhay at kabuhayan ng ating mga kababayan dahil dito agad na nagkaroon ng investigasyon. Dito, bumaha rin ang mga pangalan ng mga sangkot ubano sa flood control projects anomaly. Kaya siniguro ng Pangulo na makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na sangkot. Balikan natin ang buong detalye sa ulat ni Clayzel Pardilla.
7: Malalakas, magkakasunod at mapaminsala ang mga bagyong tumama sa bansa nakaraang taon.
8: Sobrang bigat. Sa hirap ng buhay. Sinugaling ko nga lang sa sakit eh. Ayaw ko na pa. Nahirapan po ako kasi.
9: Ano po yung mga napinsala?
8: Ay, mga gamit nga po namin. Ibang ano, nagdala ng tubig. Nakagano na lang kami, tapos hanggang dito na yung tubig.
7: Pero hindi lang pala matinding ulan at baha ang sanhi ng mga sakuna. Habang nalulunod ang marami sa ating mga kababayan, may ilang nagpapakasasa sa kaban ng bayan.
10: Nag-inspeksyon ako na sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
7: Sa ika-apat na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., binira ng presidente ang mga palpak at guni-guning proyekto kontrabaha at ang pangako ng Pangulo.
10: Makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian.
7: Isang taon simula ng umpisahan ni Pangulong Marcos Jr. ang investigasyon sa manumalyang flood control projects. Ano na nga ba ang nagawa ng administrasyon? May nanagot na nga ba sa nakalulunod na korupsyon. Higit isang linggo matapos ang SONA, binuksan ang sumbong sa Pangulo.ph. Portal ito na nagsilbing batuhan ng reklamo ng mga guni-guni at binalahurang flood control projects.
11: Ang lalapitan na ngayon ninyo ako mismo dahil akong titingin dito araw-araw sa website natin at babasahin ko ang mga report na ibibigay ng taong bayan.
7: Nagkasa ng malawakang audit at inspeksyon sa mga flood control project. Sa bisa ng isang executive order, itinatag ang Independent Commission for Infrastructure na nanguna sa investigasyon sa flood control at iba pang infrastructure projects. Personal na pinuntahan ng Pangulo ang mga proyekto na hindi lamang bara-bara ang pagkakagawa, kundi imahinasyon lang pala.
11: I'm getting very angry. This is what's happening. Paano naman nagdiruwe mo? Wala talaga. 220 meters, 55 billion. Completed ang record ng public works. Walang ginawa, kahit isang...
7: Bumulwak ang maraming pangalan na sangkot umano sa allocables. Lumutang ang ilang kontratista at opisyal ng gobyerno. Disyembre nakaraang taon nang maaresto ang government contractor na si Sara Discaya na sangkot umano sa mga ghost flood control projects sa Davao Occidental at Bulacan. Himas rehas na rin ang kanyang asawa na si Curly Discaya dahil sa parehong kaso na malversation of public funds. Naka-freeze na ang mga asset ng mag-asawa, sinamsam ng gobyerno at ibinenta ang mga mamahaling sasakyan ng mga Discaya na wala umanong tamang dokumento. Hindi rin nakalusot ang makawani ng DPWH hanggang sa matataas na opisyal ng pamahalaan. Kabilang si dating Acobico Party List Representative Zal Dico, ang sala rin umano sa pagsisingit ng mali-maleta at bilyong-bilyong pisong halaga ng mga questionableng proyekto sa pambansang pondo. Nobyembre nakaraang taon, inilabas ng Sandigan Bayan ang warrant of arrest kay Ko dahil sa kasong plunder. Pero bago pa siya mahuli, tumakas na si Ko at nagtatago ngayon sa Europa. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang gobyerno para mapauwi si Ko na itinuturing ngayong pugante. Isinailalim naman sa freeze at seizure order ang mga ari-arian ng dating mambabatas, kabilang ang ilang eroplano at helicopter na nakapangalan sa mga kumpanyang pag-aari ni Ko. Nagsagawa ng malakihang balasahan sa hanay ng gobyerno.
12: Hindi po magkakaroon ng ganitong klaseng mga proyekto kung walang kakuntsaba sa loob ng DPWH. Kailangan talaga clean slate tayo, yun ang sabi ng Pangulo. At hindi pwedeng top lang, hindi pwedeng bottom lang, top to bottom.
7: Sinabunuan Public Works Undersecretary Roberto Bernato at District Engineer Henry Alcantara sinampahan ng kasong plunder dahil sa umano'y bilyong-bilyong pisong kickback scheme sa mga flood control project. Nagsauli ang tatlo at isa pang contractor ng daan-daang milyong piso sa gobyerno. Inaresto naman Enero ngayong taon sina dating Senador Bong Revilla at iba pang kawani ng DPWH dahil sa Ghost Flood Control Project umano sa Pandibulacan. Nakakulong na rin si Senador Jinggoy Estrada dahil naman sa papalo sa kalahating bilyong piso umanong kickback sa mga flood control project.
11: They will not be spared.
13: Anybody will say, hindi, wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan.
11: Nahiyabo sila, yung iba hindi. Akala nila, karapatan nila yung gagawin na ganun . Wala kami ginagawang mali, ganyan talaga patakbo rito. And that's the hardest part to change. That's the hardest part to change. The culture.
7: Hindi pa raw tapos ang administrasyon sa paghabol sa mga nasa likod ng mga kinurap na flood control project. Pero aminado si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., habang lumalalim ang investigasyon, mas marami pang sumasambulat na impormasyon. Ang pagpapakulong sa mga nasa likod ng mga kinurakot na flood control project, hindi lamang usapin ng pananagutan. Hustisya ito para sa ating mga kababayan na patas na lumalaban, ngunit pinagnanakawan at ginagawang tungtungan para makaangat ang iilan habang marami ang nasasadlak sa kahirapan at nagdurusa dahil ang mga flood control project na kanilang inaasahan ang tutuldok din sa buhay ng ilan nating mga kababayan.
14: Yung sapat kasi namin pumutok yung ginawa nilang dive.
15: Dahil daming namatay ng mga tao.
7: Kalaysal Pardilia, para sa bayan.
1: Walang Pilipinong may iwan sa bagong Pilipinas. Yan ang isa sa mga pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ating mga kababayan. Kaya naman patuloy ang pagsisikap ng kanyang administrasyon para mapabuti ang pamumuhay ng bawat Pilipino sa loob at labas ng bansa. At ang pagsisikap na yan, nagbubunga na. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
16: Isa sa mga pinakamahalagang hangarin ng maraming Pilipino ang magkaroon ng matatag na trabaho para sa kanilang pamilya. Batid ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaya naman sa nakalipas na mga taon, iba't ibang hakbang ang isinulong ng kanyang administrasyon para palawakin ang oportunidad sa hanap buhay, pagbutihin ang kalidad ng mga trabaho, at tiyaking may agarang tulong para sa mga manggagawang Pilipino.
17: Magpupursige ang DOLE, DTI, DSWD, kasama pati ang DOT, at mga kaugnay na ahensya sa paghahanap ng paraan at ng mga oportunidad para sa natitirang 4% ng ating pwersang manggagawa na hanggang ngayon ay walang trabaho.
16: Pinalawak ng pamahalaan ang access ng mga Pilipino sa iba't ibang oportunidad sa trabaho sa pamamagitan ng regular na job fairs na isinasagawa ng mga ahensya tulad ng DOLE kung saan katuwang nila ang iba't ibang partners mula sa pribadong sektor at maging mga ahensya ng gobyerno. Mayroon ding mga malakihang job fair na isinagawa gaya ng Labor Day job fair kung saan 150,000 na trabaho ang inalok sa nasa 94 na job fair site sa buong bansa. Isa rin dyan ang mga trabaho agad job fairs na ginanap nitong nagdaang araw ng kalayaan sa iba't ibang panig ng bansa, kung saan umabot sa 200,000 ang local at overseas job vacancies ang binuksan. Kasabay nito, isinusulong din ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ang mga hakbang para matugunan ang problema sa job mismatch at maihanda ang mga Pilipino sa mga trabahong kailangan ng mga umuusbong na industriya. Kabilang dito ang pagpapalakas sa skills training at upskilling programs ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na nag-aalok ng libreng technical vocational training sa iba't ibang larangan, kabilang na ang mga libreng AI readiness training programs para maihanda ang mga Pilipino sa mga in-demand na trabaho. Sa harap ng mga pagsisikap na mapabuti ang pamumuhay ng mga Pilipino, umangat na sa upper middle income country status ang Pilipinas batay sa tala ng World Bank. Inaasahan ng pamahalaan na ang bagong klasipikasyon ay makahihikayat pa ng mas maraming investors at mas maraming negosyo na litika ng mas dekalidad na hanap buhay sa mga Pilipino at magpapatatag pa sa ating ekonomiya. Malaki rin ang inaasahang ambag ng mga bagong pamumuhunan at suporta sa mga micro, small at medium enterprises o MSME sa paglikha ng mas maraming trabaho sa iba't ibang bahagi ng bansa.
18: After nearly four decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past four years have been effective. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress.
16: Samantala, patuloy din ang suporta ng administrasyon para sa mga overseas Filipino worker. Hindi natatapos ang responsibilidad ng gobyerno sa pagpapadala ng manggagawa sa ibang bansa. Tinutulungan din ang pamahalaan ng mga OFW na naiipit sa gulo, tulad na lamang ang mga naapektuhan ng tensyon sa Middle East. Libo-libong stranded na mga Pilipino, OFWs at kanilang mga dependents ang ligtas na nakauwi sa Pilipinas sa pamamagitan ng repatriation efforts ng pamahalaan. Naasistehan din maging ang mga Pinoy crew members ng mga barkong apektado ng tensyon at Hanta virus. Samantala, nitong Hunyo, 24 na Filipino workers na nakadetine sa Russia ang nakauwi sa bansa matapos personal na hilingin ni Pangulong Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin ang pagpapalaya sa kanila.
19: Sir Bongbong Marcos, maraming salamat po dahil yung pagpunta niyo po sa Russia, yung po yung naging sagot ng pag-uwi po namin dito sa Philippines.
16: Nagpapatuloy din ang reintegration efforts ng pamahalaan para matulungan ang mga umuwing OFW na muling makapagsimula sa bansa sa pamamagitan ng mga reintegration fair, field job net, livelihood assistance at skills training na makatutulong sa kanilang paghanap ng bagong pagkakakitaan dito sa Pilipinas.
17: Kung datos lang ang pag-uusapan, maganda ang ating ekonomiya, tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyante.
10: bumaba ang inflation, dumami ang trabaho. Ngunit ang lahat ito,

0: o nasa ibayong dagat. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
1: Sa iba pang balita, naghain ng 14 counts ng graft ang Office of the Ombudsman laban kay Uswang Ilonggo Party List Representative Jojo Ang sa Sandigan Bayan kaugnay ng issue sa flood control projects. Nairaffle ang ting 2 count sa lahat ng 7 division ng Anti-Graft Court. Una nang sinabi ng Office of the Ombudsman, nakasama si Ang sa mga iniimbestigahang mambabatas kaugnay ng issue ng flood control projects. Habang 2 counts ng graft at 2 counts ng malversation naman ang laban kay dating Sultan Kudarat Representative Arnulfo Go, dating Lebak Sultan Kudarat Mayor Dionisio Besana at 2 pang opisyal ng naturang LGU. Ito ay may kaugnayan sa Priority Development Assistance Fund na iraffle ang 2 counts ng graft sa 7th at 6th Division habang ang 2 counts ng malversation ay sa 3rd at 4th Division ng Sandigan Bayan. Pirmado na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act 12321 o ang Last Mile and Gida Schools Act na naglalayong palakasin ang suporta sa mga pampublikong paaralan sa mga liblib at mahihirap na komunidad. Tutugunan nito ang kulangan sa mga silid-aralan, pasilidad, kagamitan at iba pang pangailangan ng mga paaralang nasa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. Inaatasan ang Department of Education na gumawa ng National Last Mile and GIDA Schools Map sa loob ng 1 taon na magiging batayan sa paglalaan ng pondo, mga pasilidad at pagpapatupad ng mga programa. Itinatakda rin nito ang pagpapatayo ng ligtas, matibay at disaster resilient na mga gusali ng paaralan kasabay ng pagbibigay ng mas malawak na suporta sa mga guro at kawani sa mga liblib na lugar. Susunod! First tranche ng minimum wage increase para sa mga manggagawa sa Metro Manila, epektibo na simula ngayong araw.
2: At pagsundo ng boyfriend sa kanyang girlfriend gamit ang isang jeep, nag-viral sa social media. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

BBBM at work. Ang lifespan o buhay ng bawat kongreso ay nag-uumpisa at nagwawakas sa eleksyon ng mga miyembro ng House of Representatives ng Pilipinas. Ang bilang ng mga kongreso, halimbawa, ang kasalukuyang 20th kongreso ay batay sa dami ng mga kongresong idinaos mula nang ideklara ang kasarinlan ng Pilipinas noong 4 ng Hulyo taong 1946 sa panahon ng Commonwealth. Hinahati ang buhay ng Kongreso sa 3 regular na sesyon na ang bawat isa ay katumbas ng isang calendar year at ang bawat sesyon ay nagsisimula sa sona ng Pangulo. Abangan ang 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Hulyo dito sa inyong PTV. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow Rainfall Warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange Rainfall Warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali.

Red Rainfall Warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Bagamat nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility, patuloy pa rin makaapekto ang bagyong Quiapo dahil sa trough o buntot nito. Ang update sa bagyong Quiapo at hanging habagat, iahatid ni Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz.
1: Magandang gabi sa sanaan ni mga kababayan. Ngayon nga po ay inaasahan pa nga nilang maulap na papawirin at matasasahan sa mga kalat-kalat na pagulan at pagtitan pagkulog sa Batanes, Kanayan, Apayao at Ilocos Norte dahil sa tarap o buntot ng bagyo na dati si Bagyong Quiapo at nakalabas na po yun ng PAR, pero kahit nasa labas na po siya ng PAR, nakaka-apekto pa rin yung buntot niya dito sa extreme northern Luzon. Samantala yung habagat na dudulot ng mga malalakas na pagulan ngayon sa Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Habang sa Metro Manila, sa dalawang bahagi ng bansa ay maulap ang pagpawirin at mataas ang chance ng mga pagulan any time of the day. Medyo improvement na lang po dito sa may part ng Davao region at ilang bahagi pa ng isang section ng Mindanao. Yan mo nang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz.
0: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz. Samantala, ipinag-utos ng DPWH ang agarang pagsasaayos sa gumuhong bahagi ng Davao-Bukidnon Road at pagpapaikting ng mga operasyon kontra baha sa Metro Manila matapos sa mga insidente ng pagguho at pagbaha sa ilang lugar. Yan ang ulat ni Floyd Brent.
2: Magsisimula na sa Lunes ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng pansamantalang pagpapagawa sa gumuhong bahagi ng Davao-Bukidnon Road sa Sitio, Marahan. Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pag-aayos ng kalsada para muling madaanan, lalo na ng mga bus at truck na may kargang gulay at iba pang agricultural product. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kasabay ng pansamantalang solusyon ang pagbuo ng mas pangmatagalang disenyo dahil delikado na ang lugar. Ininspeksyon din ni Dizon ang nasirang bahagi ng kalsada sa kanyang pagbisita sa Davao. Mabilis naman na humupa ang baha sa ilang kalsada sa Metro Manila matapos ang malakas at pabugso-bugsong ulan kagabi. Ito ay matapos ipag-utos ni Public Works Secretary Vince Dizon ang agarang pag-deploy ng mga DPWH maintenance team para sa clearing at declogging operations. Ayon kay Dizon, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mapabilis ang pagdaloy ng tubig at mabawasan ang matinding pagbaha. Samantala, tuloy-tuloy ang biyahe ng mga sasakyan sa kahabaan ng G. Araneta Avenue northbound mula E. Rodriguez hanggang Caliraya Street sa kabila ng malakas na pag-ulan. Patuloy rin ang DPWH maintenance team sa paglilinis ng mga estero at water inlets sa mga flood-prone areas sa Metro Manila bilang bahagi ng oplan kontra baha. Ayon sa ahensya, alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking maayos ang pagdaloy ng tubig sa mga drainage system. Nagpaalala rin ng DPWH sa publiko na maging responsable sa wastong pagtatapon ng basura para maiwasan ang pagbara ng mga daluyan ng tubig. Floyd Brenz para sa Bayan.
3: Samantala, pamamahagi ng titulo ng lupa sa ating mga kababayan at pakikipagpulong kay Chinese Ambassador Jing Chuan, ilan lang yan sa isang linggong aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang buong linggo ng ating Pangulo, atin pong balikan sa ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagtanggap kina U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton at U.S. Ambassador to India Sergio Gore kung saan muling pinagtibay ang matatag na ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos. Martes, pinangunahan niya sa Lucena City ang pamamahagi ng Certificates of Entitlement sa 100 benepisyaryo, mahigit 50,000 residente rin, ang tumanggap ng tulong sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Pinangunahan din niya ang change of command ng Armed Forces of the Philippines at tinatasan ng bagong AFP Chief of Staff na si General Antonio Navarrete na ipagtanggol ang teritoryo ng bansa. Nakipagpulong din siya kay Chinese Ambassador Jing Chuen bilang bahagi ng pagpapalalim ng ugnayan ng Pilipinas at China. Miyerkules, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang bawat bayan makikinabang at Bangsamoro Government Convergence Program sa Maguindanao del Norte, kung saan inilaan ang humigit kumulang 3.4 billion pesos na halaga ng mga proyekto at ayuda. Tiniyak din niyang matutuloy ang kauna-unahang BARM parliamentary elections sa September 14. Nakipagpulong din siya kina U.S. Secretary of State Marco Rubio, Japanese Foreign Minister Motegi Toshimitsu, at Australian Foreign Minister Penny Wong upang palakasin ang ugnayan ng Pilipinas sa mga partner countries. Noong Webes, nagsagawa ang Pangulo ng aerial inspections sa Malampaya Phase 4 Project at pinasinayaan ang Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa Palawan. Binisita rin niya ang dawang sugatang miyembro ng Philippine Navy sa Camp Ricarte sa Palawan at ginawaran ng Order of Lapu-Lapu. Binigyan din ang mga ito ng tig 100,000 pisong financial assistance. Biyernes, ininspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. ang Pampanga Food Security Complex at pinasinayaan ang Jose B. Lingag Children's Medical Center. Pinaunahan din niya ang pamamahagi ng patient transport vehicle sa mga LGU sa Northern at Central Luzon at Cordillera at inanunsyo ang nationwide distribution ng mga fire truck para sa mga lokal na pamahalaan. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
0: Epektibo na ngayong July 25 ang pagpapatupad ng unang tranche ng 85 pesos na dagdag sa minimum wage sa National Capital Region ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Ipatutupad na ang 60 pesos na dagdag sa arawang minimum na sahod mula sa 695 pesos magiging 755 na ito ayon sa DOLE Wage Order Number NCR 27. Habang ang kasunod pang tranche na 25 pesos na dagdag sahod ay ipatutupad sa January 20, 2027 na sa kabuuan magiging 780 pesos na ang daily minimum wage. Ayon sa DOLE, tinatayang nasa 1.1 million minimum wage workers sa private sector sa NCR ang makikinabang sa aumentong sahod.
3: Samantala, pinangunahan ni Education Secretary Sonny Anggara ang pagpapatupad ng national recruitment para sa 10,000 posisyon ng School Counselor Associate 1. Layo ng inisyatibang ito na palakasin ang kakayahan ng mga pampublikong paaralan pagdating sa pag-atid ng mga pangunahing mental health at psychosocial support services sa pamamagitan po yan ng pagdideploy sa mga SCA. Magiging kaagapay ang mga SCA sa pagbibigay ng basic psychosocial support, learner profiling at iba pang kaugnay sa guidance and counseling service. Ang naturang akbang ay tugon din sa pagpapatupad ng Republic Act No. 12080 o Basic Education Health and Well-being Promotion Act. Sa ibang balita, formal nang nilagdaan ng apat na bansa ang Treaty of Amity and Cooperation o TAC sa ginanap na ASEAN Conference sa Maynila. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
5: Kasabay ng pagdiriwang ng 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation, formal nang lumagda ang mga bansang Poland, Sweden, Romania at Lithuania bilang mga high contracting parties. Sa kanyang kalumpati, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na ang pagpasok ng apat na bansa sa kasunduan ay pagkilala sa mahalagang papel ng ASEAN bilang pangunahing pwersa sa paghubog ng isang rules-based architecture sa pagpapanatili ng kapayapaan, katagtagan at kasaganahan sa rehiyon.
6: The diversity of the countries represented here today speaks volumes. From the Northern to Central Europe, from the Baltic to the Nordic states, your accession to the TAC demonstrates our common accord for mutual respect and cooperation. Your accession is likewise a recognition of ASEAN's proactive role as the primary driving force in shaping and leading the rules-based architecture and preserving peace, stability, prosperity in the region and beyond.
5: Taong 1976 nang unang lagdaan ng Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore at Thailand ang Treaty of Amity and Cooperation na layong magkaroon ng respeto ang mga bansa sa soberanya at teritoryo. Sa ngayon, aabot na sa 62 ang bilang ng mga high contracting parties sa TAC. Bago nito, pinangunahan ni Secretary Lazaro at European Union High Representative for Foreign Affairs and Vice President Kaya Kallas ang isang joint statement na magpapalakas ang partnership sa pagitan ng Pilipinas at EU. Layo nitong palawakin ang kooperasyon ng Pilipinas at EU pagdating sa security, trade, climate at digital connectivity. Nagpasalamat naman ang kalihim sa regional bloc sa kanilang inilabas na pahayag sa pagsuporta nito sa 2016 Arbitral Award, gayon din sa unang tulong na ipinaabot ng regional bloc sa Pilipinas sa ilalim ng European Peace Facility na nagkakahalaga ng 15 million euros na susuporta sa pagpapalakas ng maritime domain awareness ng ating sandatang lakas sa mga maritime zones ng ating bansa.
6: These areas of cooperation and heightened engagement are just some of the elements that cement the growing partnership in the Philippines and the European Union and signal that the time is right with the elevation of our relations.
5: Ibinahagi naman ni Calas na nasa huling yugto na ng negosasyon ng Pilipinas at EU para sa free trade agreement ito na magdudulot ng magandang oportunidad sa mga negosyo at magpapalakas sa supply chains. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
0: Kaugnay ng pagdiriwang sa 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang gala dinner sa Malacañang. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
5: Mainit na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Palasyo ng Malacañang ang mga kinatawan mula sa mga contracting parties ng Treaty of Amity and Cooperation para sa gala dinner bilang pagdiriwang ng 50th anibersaryo ng nasabing kasunduan. Kasama ng Pangulo sa nasabing okasyon sina First Lady Lisa Araneta Marcos, Senate President Sherwin Gatchalian at House Speaker Faustino D. III. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng hapagkainan pagdating sa diplomatic activity kung saan ang pag-uusap, pagtitipon at pagtutulungan ng mga bansa ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa sa rehiyon.
7: Diplomacy too has always found its place around tables. Across generations, they have served as a marketplace of ideas for diplomats and policy makers. They have borne witness to exchanges of national statements, observed how consensus is reached, and have been among the first to witness landmark documents being signed. Upon these tables rest the agreements that shape economies, bolster relations amongst nations, deepen cultural understanding, and ultimately preserve peace.
5: Emotional ring inalala ng Pangulo ang kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. na isa sa mga lumagda sa makasaysayang kasunduan noong 1976 sa Bali, Indonesia.
7: 50 years ago, one of the leaders seated at that historic table in Bali was the 10th President of the Republic of the Philippines, my father, Ferdinand Edelin Marcos. I was very young at that time. I could not have imagined what the document would one day mean for the Philippines and even for the wider world. I could not yet understand that he and his fellow leaders were shaping a vision in which mutual respect, territorial integrity, non-interference, the renunciation of the use of force, and effective cooperation would one day prevail.
5: Tampok din sa nasabing okasyon ang paglalabas ng opisyal na commemorative stamp upang markahan ang 50th anibersaryo ng TAC. Tampok sa nasabing commemorative stamp ang ating pambansang Bulaklak, ang sampagita na sumisimbolo sa kababaang loob, pagiging dalisay at mas matatag na pagkakaibigan. Para naman kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, ang pagkilala sa Golden Jubilee ng TAC bilang pangunahing layunin sa pagiging ASEAN Chair ng Pilipinas ay patunay ng paniniwala na ang kapayapaan at pagkakaisa ang pangunahing pundasyon ng pag-unlad sa rehiyon.
6: In an increasingly complex and unpredictable strategic landscape, the values enshrined in the treaty, mutual respect, non-interference, peaceful settlement of disputes, the renunciation of force, and effective cooperation have proven not only limitless, timeless, but universal.
5: Patuloy rin na isusulong ng Pilipinas bilang ASEAN Chair ang mas matatag na ugnayan at kapayapaan sa Timog Silangang Asya at sa mga karatig bansa nito. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
0: Sa pagpusbong ng makabagong teknolohiya, lumawak din ang oportunidad ng mga online live seller sa digital world. Para mas lumago ang negosyo online ng mga benepisyaryo sa Valenzuela City, isang programa ang inilunsad ng DSWD, katuwang ang isang social media platform. Kung ano yan, alamin sa ulat ni Elijah Canlas.
8: Sa pag-unlad ng mundo ng negosyo, pumasok na sa digitalization ang ilang mga pamilihan. Kaya naman, kasabay nito ang pag-usbong ng live selling sa mga popular na social media at video platform na planong gamitin ng mga lokal na benepisyaryo para sa promotion ng kanilang mga produkto tulad ng isang RTW and bag business ng Barangay Mapulang Lupa, Valenzuela City.
9: Nagsimula yung aming business, 52 members, pero sa ngayon, meron kaming mga 15 followers na nananarin at kahit pa paano, sila yung mga solo parents.
8: Inaasahan din ng isang makabagong online entrepreneur na nagtitinda ng mga gamit sa bahay, skincare at makeup na mas mapalawak pa ang kanilang negosyo dahil sa natanggap na tig 10,000 peso cash incentive bilang panimulang puhunan.
10: Mapalawak ko po yung makeup bilhin ko, baka po yung live selling, pwede ko siya gamitin na pampuhunan.
8: Bunga nito, inilunsad ngayong araw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kasama ang naturang platform ang Kabuhayan Connect TikTok Edition, DSWD Sustainable Livelihood Program, and TikTok Shop Unlad Local Launching and Roadshow na pinangunahan ni na DSWD Secretary Rex Gatchalian at ng representante ng nasabing platform na si Public Policy Head Yves Gonzalez. Dito, binigyang diin ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang kahalagahan ng pagpapanatili ng income opportunities ng mga pamilya.
11: And ang layunin ng DSWD lagi is to diversify the income stream of families. Marahil marami dyan yung mga asawa nila na sa mga pabrika, naghahanap buhay sa kalsad, sa lansangan, nagtitinda. Pero sila at least in the comfort of their homes, they can do the selling without sacrificing their role of taking care of their children and keeping the family together.
8: Target ng kagawaran na matulungan ng programa ang mga benepisyaryo ng Sustainable Livelihood Program o SLP para mapalawak ang kanilang kabuhayan at makalikha ng mas maraming oportunidad sa pamamagitan ng digital entrepreneurship at nationwide digital marketplace. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Samantala, kinagigiliwan at good vibes ang hatid ng isang batang estudyante sa Maynila dahil sa kanyang viral na video online na cuteness overload sa pag-inom ng libreng gatas mula sa isang programa ng Manila LGU. Kung sino siya, kilalanin natin sa ulat ni Chloe Fajardo.
12: Iba't ibang reaksyon at komento online ang nakuha ng video na ito na umabot na sa milyong-milyong views sa social media. Ang nakakaaliw na bata na umiinom ng gatas sa viral video na ito ay si Dana Ray Cervantes. Ang kanyang inosente at natural na reaksyon, mabilis na nakapaghatid ng good vibes sa libo-libong mga netizen. Kuha ang video na ito noong naglunsad ang lokal na pamahalaan ng Maynila ng isang inisyatiba na layong matugunan ang pagkabansot dulot ng malnutrisyon. Ang Your Milk 2.0 kaagapay ng batang Maynila sa paglaki. Isa ang paaralan ni Dana sa nahandugan ng libreng gatas mula sa LGU ng Maynila. Ang stunting o pagkabansot dulot ng malnutrisyon ay isa sa mga hamon na patuloy na pa rin kinakaharap ng bansa. Ayon sa survey, tumaas ng 1.7% ang stunting rate ng mga Pilipinong bata edad 5 pababa. Mula sa 23.6% noong 2023, umabot na ito sa 25.3% nitong 2025. Malaking epekto ang wasto at maayos na nutrisyon sa bawat batang Pilipino para mabuhay ng malusog at malayo sa sakit. Bukod pa rito, nakikinabang din sa naturang programa ang local dairy farmers na pinagkukunan ng gobyerno na ipinamamahaging gatas. Chloe Fajardo para sa Bayan.
3: O ito naman, nais mo bang ihil ang iyong inner child? Hanggang ngayon kasi, sulit na sulit ang ilang activities sa Enchanted Kingdom sa Santa Rosa, Laguna na kilala sa kanilang mga exciting rides. Makisaya tayo dyan kasama si JM Thompson live. JM?
13: Alam mo Sheila, muli nating naramdaman yung saya dito sa Enchanted Kingdom dahil sa dami ng mga rides na pagpipilian at iba pang pwedeng mapaglibangan, siguradong mag-e-enjoy ang bawat miyembro ng pamilya, mapabata pa yan o kahit trentahin ka pa. Lalo ngayong araw, ipinagdiriwang ang 30th birthday ni Elder the Wizard kasama rin ang kanyang mga kaibigan na nagpapasaya lalo na sa mga kabataan. Tuloy-tuloy ang ibinigay na ligaya ng Enchanted Kingdom dito sa Santa Rosa, Laguna sa ating mga kababayan. May ilang dumayo pa mula sa iba't ibang lugar sa bansa para i-celebrate din ang kanilang birthday at mag-bonding kasama ang kanilang pamilya. Kagaya na lang ng Kasison family na hindi kinalimutang magkakasamang subukan ang ilang rides, lalo na't anila, minsanan lang ang ganitong pagkakataon.
14: Dito lang magkakasama yung mga pamilya. May kanya-kanyang school, dorm, trabaho. So yung paminsan-minsan pag birthday ni Elder, dalaw tayo dito, di ba?
15: Para po siyang pahinga sa school. Like, since minsan lang din po magkatugmatog na yung schedule namin. Very, magaan po sa pakiramdam.
16: Yes.
13: Double celebration din ang pamilyang ito dahil ipinagdiriwang din nila ang birthday ng isa nilang kapamilya at ang pagbabalik ng kanilang mama. Naging emosyonal naman ang OFW na si Lori. Dahilan niya, ang ganitong pagkakataon ay kanyang inaalala at binabaon sa tuwing siya ay bumabalik sa ibang bansa para magtrabaho para sa kanyang pamilya.
16: Sobrang saya po kasi nga, minsan lang kayo magkakasama kasi may mga work na ako laging wala. Ayun, sobrang saya po kasi pag uuwi kami, we need to spend our...
13: Nagkaroon naman ng additional magic ang araw na ito dahil maraming naki-birthday kay Eldar. Kung ready ka na rin magpaikot-ikot, harapin ang iyong takot, mag-chill kasama ang iyong pamilya at kaibigan, huwag mo nang palampasin at subukan ang mga rides dito sa Enchanted Kingdom. Siyempre, hindi natin palalabasan! Hindi ko na nga natapos ang aking spiel pero syempre, hindi ko rin pinalampas at hinarap ko ang aking fear of heights para maramdaman ko ang tunay na kaligayahan. Nako Sheila, medyo umaambon nga dito sa Santa Rosa, Laguna dito sa Enchanted Kingdom. Pero dahil birthday ni Eldar the Wizard, tuloy-tuloy ang kanyang selebrasyon. Sa katunayan, kasama natin si Eldar ngayon at babatiin natin siya ng happy birthday. Happy birthday, Eldar! Ayan, sabi niya, thank you so much at excited siya na magpasayo pa ng mas maraming tao dito sa Enchanted Kingdom. Alam mo, Sheila, mayroon din tayong mga nakausap kanina na pamilya at magkakaibigan na nagbabanding ngayong Sabado. At sigurado sila na babalik sila dito. Dahil dito sa EK, okay na okay. Sheila?
3: Naku, JL, mukhang nag-enjoy ka talaga. Halata sa sigaw mo kanina. Buko pa'y baka naman. Maraming salamat, JM Thompson.
0: Matapang ako pero hanga ako sa tapang ni JM Thompson dun sa Extreme Ride. Ito naman, viral ngayon ang video ng isang lalaki sa Quezon City na sinundo ang kanyang kasintahan gamit ang isang jeep. Ito ay umani ng ilang reaksyon online. Alamin natin yan sa ulat ni Chloe Fajardo.
17: Hindi luxury car o magalang regalo, kundi isang jeep ang naging simbolo ng pagmamahal ng isang magjowa sa Quezon City. Dahil dito, umani ng milyong-milyong views at libo-libong reaksyon ng kanilang video sa social media. Sa panahon ng nagmamahalang dates at grand gestures, isang simpleng pagsundo ang nagpaalala sa marami na hindi nasusukat sa presyo ang pagmamahal. Viral ngayon ang video ng isang babae sa Quezon City na sinundo ng kanyang boyfriend gamit ang isang jeep. Pagpasok pa lamang ng lalaki sa sasakyan, halata na ang kilig at tuwa ng dalawa. Dahil sa kanilang payak na kwento, nakuha nito ang libo-libong reaksyon mula sa mga netizen. Para sa marami, hindi mahalaga kung ano ang sinasakyan o magkano ang ginastos, ang mahalaga ay ang oras, effort at taos-pusong pag-aalaga sa isa't isa. May mga nagbiro pa na mas gugustuhin nila ang ganitong VIP service habang ang iba naman ay nagsabing ang tunay na romansa ay nakikita sa maliit na gesto ng pagmamahal. Sa huli, pinatunayan ng magkasintahan na hindi kailangan ng maggarbo ang isang kwento para maging viral. Minsan sapat na ang isang biyahe, sakay ng isang jeep at ang taong laging nariyan upang sumundo sa iyo. Chloe Fajardo para sa Bayan.
3: Samantala, patuloy na dinarayo ng mga turista ang templo ng Chinese philosopher na si Confucius. Ang kagandahan nito, mapapanood mo pa ang kwento ng kanyang buhay na tsak na kapupulutan ng inspirasyon at kaalaman. Yan ang ulat ni Rod Labusan.
18: Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Pamilyar ka ba sa katagang ito? Kasama ito sa mga aral ni Confucius, isang Chinese philosopher. Ang kanyang mga aral ay naging bahagi din ng pang-araw-araw na buhay sa China, kung saan ang kanyang mga philosophical teachings ay tinatawag na Confucianism. Ilan sa kanyang naging mga aral ay ang maging mabuti sa kapwa, igalang ang magulang at nakakatanda, maging tapat at mapagkakatiwalaan, gawin ng tama at patuloy na mag-aral at pagbutiin ang sarili. Sa kanyang hometown sa Chufu, Shandong, matatagpuan ang Temple of Confucius, ang pinakamalaki at pinakasikat na temple na binuo para sa kanya. Itinayo ito noong 478 BC, isang taon matapos mamatay si Confucius, o nasa higit 2,000 taon na ang nakararaan. Isa ito sa pinakamalaking temple complex sa China na may kabuuang laki na nasa 14 hectares. Binubuo ito ng maraming mga gusali, kabilang ng iba't ibang mga halls, pavilions, gates at courtyards. Sa mga nagdaang siglo, pinalawak pa ang templo ng mga emperador ng China.
19: Nandito tayo sa Temple of Confucius dito sa Chufu City, ang mismong birthplace o kung saan ipinanganak si Confucius. Itong makikita niyong main temple na ito, ito yung dinarayo ng mga nagpupunta dito para mag-alay ng dasal o may hilingin. Noong 1994, naging bahagi ito ng UNESCO World Heritage Site dahil na rin sa kasaysayan na meron ito.
18: Malapit lang dito sa temple ang Kong Family Mansion, ang naging tirahan ng mga descendant ni Confucius. Dito nakatago ang mga importanteng family records, mga historical document, ceremonial objects, at mga regalo mula sa mga naging emperador ng China.

sa hindi naman kalayuan ay matatagpuan ng Nishan Sacred Land, isang modernang cultural at educational park sa paligid ng Mount Ni, na siyang pinaniniwala ang lugar kung saan ipinanganak si Confucius. Unang-una makikita rito ay ang malaking Confucius statue.

Bukod dyan, tampok dito ang mga performances para ikwento ang naging buhay ni Confucius. Kasi ang tiyak na mapapamangha ang mga manonood dahil sa magandang production, particular na ang paggamit ng makabagong teknolohiya para mas interactive ang pagtanghal. Mula sa nagagandang costume, props, music, acting hanggang sa mga acrobatic stunts,

0: Hindi pa ito dito natatapos dahil may mga performances pa sa labas kung saan sa tapat mismo ng malaking Confucius statue ay may drone show. Bukod pa rito ang nakakamanghang water, light, sound at fireworks show na tanaw kahit nasa malayong bahagi ka ng lugar. Ang mga ganitong aktibidad ay patunay lang na kahit higit 2,000 taon na ang nakararaan ay nananatili pa rin ang aral ni Confucius hanggang ngayon at patuloy na isinasabuhay. Rod Lagusad, para sa bayan.
1: Samantala, muling tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base yan sa 4 na industry sources sa world market at posibleng tumaas ng 6 pesos ang kada litro ng diesel. Inaasahan namang tataas ng 5 pesos at 9 centavos ang kada litro ng gasolina, habang nasa 4 pesos at 30 centavos ang dagdag sa presyo ng kerosene. Ang napipintong oil pricing fees ay epekto pa rin na nangyaring kaguluhan sa gitnang silangan.

0: Matapos ang kanilang naging matagumpay na kampanya sa All Japan Baseball Championships 2026, muling binigyan diin ng Philippine Under-12 Perfect Game head coach na si Darvin Reyes ang kahalagahan ng mga international competition para mahubog pa ang galing ng mga aspiring batters ng bansa. Yan ang ulat ni Bernadette Tinoy.
1: Magandang karanasan para sa mga kabataang baseballista na ma-expose sa international stage. Yan ang binigyan diin Philippine Under-12 Perfect Game Team Head Coach Darvin Reyes matapos sa makasaysayang kampanya ng bansa sa 2026 All Japan Baseball Championships, kung saan nasukit ng Philippine squad ang bronze medal finish.
2: Tayo'y nagtapos ng third place po dito. Marami tayong nagawang maganda, lalo na yung mga bata. Tinalo natin yung dalawang Japan team. Napakaganda ng resulta. Nakita namin ng mga bata talagang lumaban ng gusto. Nakita natin ng mga galing nila.
1: Patunoy ang pinakitang galing at determinasyon ng mga young batters na kayang makipagsabayan ng mga Pilipino sa powerhouse teams gaya ng Japan.
2: Sa lahat ng kabataang Pilipino na nangangarap magkaroon at makapaglaro ng baseball, itong maging inspirasyon sa inyo na hindi lang tayo pang Pilipinas, pang international din ang ating mga laro.
1: Suportado ng Perfect Game Philippines ang kuponan para sa layuning mapalakas ang grassroots level sa larangan ng paghagis at pagpalo. Bernadette Tinoy para sa Atletang Pilipino, para sa Bayan.
0: Bayan, isang araw na naman ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
3: Mga pangyayaring huhubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po si Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Ako naman si Patrick Desus, para sa Bayan. Inyong natunghayan ang
3: Ulat Bayan Weekend.

0: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage Good News. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: susutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan lang
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3
0: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asa na si MS mo yata ang nakakabuti?
9: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
11: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
12: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
11: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
12: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
11: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
13: Time check, it's 7:40 in the evening.
12: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
13: Alright, magandang gabi po sa ating lahat. Maulang gabi po sa ating lahat, no? Sa totoo lang po, no, bago tayo naaparating dito sa ating studio, ay talaga namang medyo mahirap yung ano, yung ruta natin ngayon dahil para pa ako lumibot eh. Pero ganun pa man, no, magandang gabi po sa ating lahat at maulang gabi po sa ating lahat. At tayo po ay nandito naman po tayo, mga Lodi, sa isang oras na kwentuhan, no, balitaan at talakayan dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si AJ 13 Vlog, ang inyong mga kasama, at samahan niyo po kami sa isang tuwing Saturday mula alas 7:30 ng gabi hanggang alas 8:30 ng gabi po, at para sa isang makabulang talakayan tungkol sa mga maiit na issue, trending na kwento, at syempre po yung mga naka-inspire na kwentong dapat nyo pong malaman. So sa ating pong mga kababayan, no, kaya ihanda na po ninyo inyong mga radios, cellphone at live stream, dahil dito bawat kwento may katutuha, may kabuluhan. Welcome po sa Vlogs ng Bagong Pilipinas. Wala pa po ba si Admin Rich? Ay, wala pa. Si Road Musa po, wala pa rin, no. So yun nga po, hinihintay natin ating mga asama para sa ating programa ngayon, no. Actually, ang naka-assign po ngayong araw na to ay si Stephen Lee. But since meron po siyang engagement na hindi naman po niya matatanggihan, kaya tayo nag-pinch hit sa kanya. So ano to, no, biglaan, no, alas 4 yata siya tumawag sa akin kanina. At dahil nga po sa ano, medyo rush talaga itong ginawa natin, no? Kaya yung mga materials na ginawa natin dito ay halos nahirapan tayo dahil sa, alam mo niya, medyo mahina na ang signal ngayon. So, ayun. Buti lang na tapos ko na rin, no? Ay, isang, yung ating mga materials na tapos na rin natin para magkaroon po tayo dito ng ating topic ngayong araw. Ang Radyo Pilipinas po ay napapanood sa lahat ng social media platforms, sa panguna ng Facebook Live Streaming ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capitals. At syempre po, no, since wala pa po ang ating kasama si Admin Rich, kaya tuloy-tuloy naman po tayo rin sa ating mga sasabihin dito sa ating programa. Napapanood din po sa Free TV, sa mga mayroong TV Plus na nasa Channel 3 ng ABS-CBN, at sa Afford the Box na Channel 45 to 49 ng GMA7. At napapakinggan din tayo sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capital sa inyong mga AM band. Yes po, no, ito pong ating mga kasama, no, at siyempre po hindi po natin makakalimutan na pasalamatan ng ating Presidential Communication Office, sa ating Acting Secretary Dave Gomez, at sa lahat po ng bumubuo ng Radyo Pilipinas po dito sa ating studio, no. At siyempre po sa ating mga kababayan sa buong mundo, mga OFW, at siyempre po dito po sa ating bansang sa ating bansa, sa Luzon, Visayas at Mindanao, at siyempre sa Mega Manila. At kinakamusta ko rin po yung mga hindi natin ka-friends pero nakikinood na rin po, no. Maraming pong salamat sa inyong suporta at patuloy na panonood at pagtangkilik sa aming programang Vlogs ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. At 1.9 million na po tayo rito sa ating mga followers sa Radyo Pilipinas. Kaya maraming pong salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay sa aming programa at sa buong programa ng Radyo Pilipinas. Maraming pong salamat. At syempre po ang ating mga ka-vloggers na nandito na meron din programa dito sa Radyo Pilipinas. Magandang gabi sa inyo, maulang gabi sa inyo lahat, at naway mag-ingat po kayo sa daan, especially yung mga may bahaba pa rin. So hindi man lahat ng lugar sa Pilipinas o sa Metro Manila ay maayos na ang drainage o yung flood control system, no? May iba pa rin na medyo mataas pa rin ang tubig, pero at least kahit papano hindi na ganun kalala kaysa noon, no? So salamat po sa maagap at masipag na pagtatrabaho ng ating DPWH Secretary na si Vince Dizon, at syempre sa ating pinamamahal na Pangulong BBM. Yes, no? At sa siyempre sa mga LGUs, no, ng mga mayors, no, at saan lang pagpagtulungan para maging mas maayos ang daloy ng baha sa anika nilang mga syudad. Ganun pa man po, no, mag-ingat po sa lahat ng mga commuters, lahat po ng lumalabas dyan, yung mga nagmamotor especially, na yung mga baka mamaya meron pang mga butas-butas dyan at inyong madaanan, no. So mag-ingat po ayun lahat, no, tayong lahat actually. So sa ating pagbabalita rito, no, syempre kailangan na muna nating malaman na ang unang video ipapakita natin, no, para makita natin ang buong detalye. Please

0: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.
1: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
2: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
1: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
2: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
1: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Ako po si Salvi Hontilla, Purok 32, NHA Excess. Mahirap kami makadaan sa kilid ng daanan namin kasi pag umuulan, malakas ang ulan, hindi kami makadaan kasi wala pang riprap. So sa ngayon, may riprap na. Mahusay na ang pagdaan namin, wala nang hindi na kami makapulisyo sa daanan namin kasi maganda na ang daanan namin kasi mayroon ng riprap. Wala nang flood control.
5: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay.
3: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
0: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
7: Alright, no, nagbabalik po tayong muli kasi nagkaroon lang po tayo ng technicalities, no, kaya po ngayon po nandito na po, ready na po ang ating video. So panoorin po natin ang buong detalye.
8: Today is a little different because today the PTVs that we have behind us, we have now completed 100% distribution of PTVs to every province, to every city, to every municipality in the Philippines. That's why
2: That's why the province of two, the municipalities, the cities have one and two depending on how large they are. Kaya ta, sa wakas, nakumpleto rin natin ang pagbigay nitong patient transport vehicles at lahat na ng ating mga LGU. At kung titingnan ninyo, doon naman may display, may barko doon na maliit na doon, yun ang isusunod namin. Dahil ngayon, ang gagawin sa design na yan, kaya yung pasyente hindi na kailangan bumaba doon sa kanyang transport vehicle. Kasama rin today ang pagbigay ng mga fire truck. Dahil ito ang sinimula natin na procurement schedule para sa lahat ng local governments at the funding is available. It's just a question of procurement. And gagawin natin yung fire truck together with the ipaparehas natin dito sa programa, dito sa patient transport vehicle. So we have completed the patient transport vehicle. We are beginning now on the fire trucks and we will get to the point where we will be able to provide all LGUs with a fire truck. And we titignan natin kung paano ang distribution ng province, city, at saka municipality. Kaya patuloy para ang serbisyo sa tao.
9: 100%
2: sa patient transport vehicle. At it is an important day and we have been looking forward to this for a very long time. Congratulations to our governors here who have now received complete their patient transport vehicles. Maraming salamat. Good morning.
7: Alright, no, napanood naman po natin at napainggan ang sinabi ng ating mahal na Pangulong BBM, no. At syempre po sa mga ito pagkataon po ay tagang panalo ang ating bayan, no. Dahil po tagang bawat bayan taga ay nakikinabang sa mga proyektong ibinaba ng ating Pangulo direkta sa ating mga kababayan. Unlike before na sa totoo lang po na yung mga itong proyekto dati ay hindi pa direkta na ibibigay sa tao. Ang daming pinagdadaanan niya, no? Kaya yung mga, let's say, yung mga municipality, kaya yung mga LGUs, kung saan-saan pumupunta yan para lang magkaroon sila ng PTB, no? Nagre-request sila kay congressman, kay ito ganyan, kay mayor, kay governor, at syempre do sa national government nagre-request sila, pero hindi po ganun kabilis o kadali ang pag-request before. Pero ngayon since na director po na ibibigay ng mga proyekto o mga project o programa ng ating administrasyon, ng ating gobyerno direkta sa tao talaga, hindi na ganun katagal, no. At yan, sa to lang po yung dati ay taga namang nakukulimbat, no, o nakukurap ng mga masasamang tao na merong hindi magandang adhikain sa ating bansa. Mas inuuna nila ang kanilang bulsa na mapatambok o kumapal bago para sila maatulong sa ibang sa ating mga kababayan, no? Especially sa mga remote areas. Kailangan to ng mga sa remote areas, no? Alam naman po natin sa mga iba-ibang lugar diyan na ilang oras bago sila maarating sa ospital o sa clinic man lang, no? Baawala na yung buhay yung isang pasyente bago pa marating sa pupuntang ospital o clinic. So dito sa programa na ating Pangulo, before nakapasama rin ako sa pag-vlog sa mga pagbibigay ng distribution ng PTB o patient transportation vehicle sa iba't ibang LGUs. At meron din ako na-request na PTB before, no, para sa Northern Zamboanga yata yun, no, sa diyan po sa may Alicia, sa municipality ng Zamboanga sa Alicia. At tayo po paano inaatulong para sila ay magkaroon ng PTV saan lang lugar, saan lang municipality. Sa pagkakataong ganyan po, ang tagang panalo talaga ay ang sambayan ng Pilipino. Kasi alam naman natin, no, sa mga ganyan, no, tagang mahirapan kang makapag-request kung kanino ka ituturo para lang makakuha ng request na ganyan o makakuha ng ganyang klaseng PTB ng tulong. At syempre po, kasabay din yan, pagbibigay din ng ating Pangulo ng mga fire trucks. So alam naman natin, no, yung mga fire tax, isa sa mga pangunahing pangangailangan ng bawat LGUs, ng bawat munisipyo at mga, ayan, no, yung mga probinsya, yung mga remote areas din, no, na kung saan ay bago pa maarating yung mga bumbero, ay taga namang sunog na o tupok-tupok na yung mga kabahayan na kung saan nagkaroon ng mga sunog. At ang ating mga kabahayan talaga ay nagiging hopeless, no? Tapos nagiging homeless na sila dahil wala rin silang budget para sa pagpapatayo ng kanilang panibagong bahay, no? Kaya kadalasan sa ila ay naglilibot-libot sila, no? Halos namamalimos ng damit, namamalimos ng pagkain, ng tubig, ng pera at iba pang pangangailangan nila kung saan saan sila napapadako para lang magkaroon sila at maitawid nila yung araw at gabi nila para mabuhay pa sila, no? Kasi may mga pangarap sila, eh. May mga anak na pinag-aaral at meron silang mga pangarap na gusto lang marating ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya yung mga gitong proyekto ng ating Pangulo ay talaga namang nakabagbag damdamin, no? Kasi hindi naman nagkaroon ng ganyan dati. Parang kasi dati, kanya-kanyang kurakot, kanya-kanya. Pero ngayon, no, nakita naman natin yung sistema ng gobyerno ngayon, no? Pati pa sa pagbibigay ng mga ayuda, dati dadaan pa yan kay, no, kay kung kanyang congressman, kay mayor, tapos sa barangay hanggang kakagawad. Kaya pagdating ng pera sa tao, sa yung mga ayuda sa tao, ang daming kaltas na, di ba? Halos kalahati na lang. Yung iba nga, sa 5,000 bibigay ng gobyerno, 1,000 na lang nakarating sa anila. Diba? Pero ngayon, no, yung mga ayudang katulad ng IX, ng AKAP, ng TUPAD, SLP, kumpleto po nilang natatanggap ng ating mga kababayan. Walang kaltas. Unless na lang, dun sa mga nagbigay sa anila ng tulong na ganyan, yung mga ayuda sa anila, sa bawat kanyang barangay na ganyan, ay meron silang usapan na, oh, bigyan mo ng 10% dyan, o bigyan mo ko ng kahit 300. Mga ganyan, no, kasi meron din ako narinig na ganyan, no, na meron pang atin sa anyo sa may IX, no? Sa 3,000, paiba-iba ang hiningi 1,000 pa rin, eh. So, pero alam mo yung mga ganyan, hindi man sila nagtatagal sa ganyan, eh. Mahawala at mahawala sila ng saysay sa mundo. So, at siyempre po, sa mga ganyan pagkataon, ang ating mga kabayan, pwede sila magsumbong actually. Sabi ko nga sa ila, magsumbong kayo kasi sobrang malaki yung hinihingi, no? Pwede sila magbigay ng kusa yung tao, no? Hindi niya kailangan na sabihin na, oy, ano, porsyentuhan mo ko dyan. So, sa mga ayuda na ipinamamahagi ng DSWD, sana po, no, yung mga nabigyan ng pagkataon para sila ay mamuno at mag-distribute ng mga ayuda sa mga sa ating mga kababayan, huwag niyo nang kaltasan. Kasi hindi rin naman kayo magiging mayaman sa ginagawa niyong ganyan. Baka puro problema rin pagdaanan ninyo sa ginagawa niyong pang-iisa sa ating mga kababayan. So, ganun pa man, no, ang pinaka-importante rito, yung mga proyekto at programa ng ating mahal na Pangulo, ang ating gobyerno ay tagang naibababa sa ating mga kababayan, no? Direkta. Kaya naman talaga ang programang ito ng ating mahal na Pangulo na bawat bayan ay makikinabang ay talaga namang nakakatuwa, no? Sobrang nakakatuwa at talagang totoo sa puso at isip ng ating Pangulo yung kanyang mga mandato na maiangat ang antas ng bawat pamumuhay ng bawat Pilipino. Yun ang kanyang unang-unang goal sa buhay niya bilang isang pangulo. Kaya sa iyo, Pangulo, we love you, no? At talaga namang saludo kami sa iyong ang katapatan at kadakilaan at walang humpay na pagtatrabaho para sa ating bansa at siyempre para sa ating mga kababayang Pilipino. So bago tayo pumunta sa ating next topic, no, ito mayroon tayong mga kaibigan dito na nag-message, no, para ito si Miss Osias Cornell. Medyo kaya sa ating pinsan na mula sa Bataan, Maribel Bataan. Okay po, Mr. PBBM, good job po. At syempre sabi naman ni Virgin Barba, good evening. So yun nga, good evening sa iyo, ka-OMI Mary Jane Barba. At At kay sabi naman ni Anton Buison ay kailangan nabubuhay kasi ng daming dinadaanan ng pera dati eh. Yes, no? Totoo po talaga yan, no? Yung dating mga ayuda po talaga, ang daming kamay na dinadaanan. Kaya naman pagpunta sa pinaka beneficiaries yung pera, ay talagang manipis na. 20% lang ang pumunta sa anyang palad. Hindi na, kahit mala sana kalahati, no? Pero yung iba talaga, medyo may kakapalan talaga ang pagmumuka. So, sabi ni Mary Jane Barba, PBM, the best. Yes, no? Totoo yan, ha? Mary Jane Barba, ating kapwa ka-OMI, o One Movement, ano rin po siya, no, member. Sa ating mga, siyempre sa One Movement Inc., isang NGO organization, ay talaga namang commended din itong grupo nito dahil ito ay isa sa mga tumutulong sa ating pamahalaan para po ay yung matulong sa ating mga kababayan, no? Nandyan po yung na, pamahagi rin sila ng mga ayuda mula sa ating gobyerno. At siyempre po yung mga technical education, let's say itong TESDA na tumutulong din sila para maipalaganap, no, para ating mga abayan ay ma-utilize, magamit, no, yung mga karapatan na maapag-aral o magkaroon ng technical knowledge using itong TESDA, no. Importante po yan TESDA kasi yung ibang schools ay yung ibang companies ay kumukuha sila ng mga bagong mga trabahante na meron na dumaan din sa test dan meron silang mga certificate ng NC2, mga ganyan po, no. So sa ating mga bayan, mag-test na kayo, natututo na kayo, meron pa yung allowance monthly. Yun po, no, isa sa mga importante diyan. So hindi kayo ganang mahirapan sa pagpasok dahil meron po namang ma-receive na allowance kahit papaano, pamasahe, kahit pa punting pang snacks, kahit papaano may natutunan na. So meron pa yung pagkakataon na umangat ang inyong pamumuhay. Siyempre, no, kung sakaling matapos yung lesson, no, itong trainings, no, makakapag-apply ko sa mas maayos na company o mas maayos yung magiging sweldo ninyo, hindi yung katulad dati na labor or something. Pero dito dahil sa TESDA, nagkakaroon tayo ng mga trainings at seminars ng knowledge, no. Iba't iba pong ano yan, no, mga programa ng TESDA, no. Meron po diyan sa yung English, ano, I mean language learning, Japanese, Italy, Italian, Arabic, English, etc. etc. Kung inyo pong magagamit po yan, mag-enroll po kayo, ay tiyak na meron kayong bagong matutunang knowledge at saka syempre yung trainings. Alright, no, bago tayo mag-jump sa ating next topic ay maganda muna tayo, no? Break muna tayo ulit, no? Para dire-diretso na tayo sa ating pagtalakayan na natitirang 30 minutes. So, sa alam ating mga abayan, yan na.
9: Binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya, tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan, ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe, mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
10: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
11: Alam mo ba? Ang State of the Nation Address o SONA ay taunang ulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa at mga prioridad ng pamahalaan. Ginaganap ito tuwing ika-apat na Lunes ng Hulyo sa Batasang Pambansa kung saan magkasamang dumadalo ang mga mambabatas at iba pang mataas na opisyal ng gobyerno. ayon sa konstitusyon, layunin ng SONA na ipaalam sa Kongreso at sa taong bayan ang estado ng bansa at mga hakbang na iminumukahi ng Pangulo para sa susunod na mga taon. Ngayong 2026, inaasahang gaganapin ang 88 na SONA sa kasaysayan at 5 SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Kabayan, ano ang inyong nais marinig sa ating ulat bayan?
12: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
13: SONA,
12: SONA 2026.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
16: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
15: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
17: Kasama po namin si Secretary Henry po.
18: Si Sec. Asan na si MS mo yata nakakabuti?
19: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
15: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
20: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
13: Radyo! Publiko! Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
21: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
22: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
23: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
7: Alright, naman nagbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. So sa mga kabayan, no, again, magandang gabi sa inyo, maulang gabi pala sa inyo, no, dahil at medyo malamig ngayon. At syempre po ay sa dami po ng ating tatalakayin ay hindi ko alam kung saan ang uunahin ko, no. Bago pa man 'yan, sa totoo lang ako ay hindi pa gano'n natulog dahil sa paggawa ng content kagabi. So, since hindi man taga tayo naka-assign ngayong araw at tayo ay pinch in lang kay Stephen, kaya medyo yung tulog ko itagang parang 2 or 3 oras lang, dahil kaya ng umaga naman ay nagluto ako para sa aking agahan at tanghalian. So kahit paano na tapos naman natin yung ating materials para sa ating programa ngayong gabi, no? Sa ating mga kaibigan, no? Nandiyan na ba si Rod? Wala pa rin. So si Rod, dinintay ko, wala pa rin eh. So ganun pa man, let's continue sa ating talakayan dito sa ating programang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Sa ating susunod na topic ay panoorin po natin muna itong ating next na topic.

0: Pampanga. Pinagpapasalamat sa mga support na binibigay sa atin ng Presidente. Pangalawa, kay Nanay, kabuhayan namin. Hindi yung, kasi dati pag sinabing magsasaka, pero ngayon po, medyo level up na.
1: Sa amin po, ang masasabi po namin sa programang ito na Small Livelihood Program Assistance, napakalaking tulong po nito. Dahil mula po dito sa ngayon, kaya tuwa-tuwa kami, unang-una, magkakaroon na kami ng sarili naming puhunan. Dahil may puno na kami. Kasi nitong mga nakaraang panahon, meron po kami sinasaka, nagtatanim po kami ng palay, pero konti lang po. Pero sa ngayon, at maparami yung aming ani. At medyo makakatulong na rin po kami sa aming komunidad na mapababa yung presyo ng bigas sa aming komunidad. Pinapasalamatan po namin ito kay Governor Nanay Lilia Pineda at saka kay Secretary Rex Gatchelian at kay Pangulong Bongbong Marcos.
2: Ang naisipan pong patayo ang rice milling facility na to dahil lalaki po yung kita ng mga farmers. Like for example po, at mapapaganda po ang aming production dahil po sa pag-angat po ng kita nila dahil tumataas po ang presyo po ng palay. Nagpapasalamat po kami, ako sa ating mahal na Presidente, Pangulong President BBM, at po sa Department of Agriculture na pinungunahan po ng ating Secretary na si Kiko Chu Laurel, at ang ating po mahal na Governor na si Governor Lilia Nanay Pineda.
3: Sa mga farmers kasi ang nakikita naming problema dyan, sila...

Alright, no, napalitan natin yan. No? Ito nga ang pagbisita ng ating mahal na Pangulo. Diyan po sa may Lubao, Pampanga. Sa, ano pong lugar yan? Sa may Barangay Santa Catalina, Lubao, Pampanga. Itong kahapon lamang po yan. No? Sa to lamang po, isa yan sa napakagandang proyekto ng ating mahal na Pangulo. Actually, last year, natapos na nilang magpagawa ng RCEP ng about 150 na RCEP, no, at dinadagdagan pa ulit itong RCEP para mas mapalawak po yung programa ng ating ng ating gobyerno para po ang ating mga magsasaka ay maging mas mapabilis ang kanilang pag-aani o kanilang pag-mimiling ng kanilang mga bigas na o kanilang mga palay na kanilang na harvest. At syempre po itong ginagawa ng ating gobyerno ay para po sa food security ng ating bansa. Alam naman natin, no, nung pandemic, no, medyo nagkaroon ng hirap sa pag-angkat ng pagkain, no. Naging problema 'yan worldwide, no. Ito yung food security dahil nga sa mga nakaraang problema ng buong mundo, no. Kasi pandemic, worldwide naman kasi 'yan, eh. Kaya nagkaroon talaga ng malaking pangangailangan ng bawat bansa. At yung mga bansang kung bakit pinagkukuha na natin ng mga pagkain ay hindi sila agad-agad na pagbibigay ng pagkain sa atin dahil inuuna din nila yung kanilang sikmura. Siyempre, no, ayaw din na naman nilang magkaroon sila ng problema regarding sa food security nila. So, sa nangyaring yan, naisip ng ating pamahalaan, especially ng ating mahal na Pangulo, Pangulong BBM, na tagang itong i-push, no, i-pursige yung mga milling milling plants, no, para nang sa gayon ay mapabilis ang produksyon ng mga palay at siyempre po ay maparami ang ating stocks ng mga ng bigas nang sa gayon ay maging ano tayo, no, sustainable din ang ating mga ginagawang pagkain sa mga food production natin, no. Hindi tayo, if in case na magkaroon ulit ng mga malalaking o malawakang problema sa buong mundo, ay kahit papaano ay makakatagal tayo, may stretch out natin yung pangangailangan natin sa pagkain, no. Kasi meron tayong mga planta na eto nga, no, na nag-mill ng mas mabilis sa ating mga palay, sa ating nang sagayon ng ating mga farmers ay hindi rin naman sila nalulugi, no. Hindi sila ganong mahirapan, especially itong mga farmers na to, yung kanilang mga ani ay dinidiretso na nila dyan, no. Hindi nakatulad dati na may mga traders na bumibili ng kanilang mga palay sa mas murang halaga. At gawa rin ito ng dating mga batas na hindi naman naatulong sa ating mga magsasaka, bagkus ay nagdusa lamang sila, no. Kaya nagkanda hirap ang ating mga magsasaka sa kanilang kabuhayan. So, pero this time, no, itong panahon ng ating mahal na Pangulo, taga namang pinrioritize ng ating mahal na Pangulong BBM na mapalago ang kabuhayan ng mga ating mga magsasaka, mapabilis, at nang sa gayon ay hindi sila and especially yung kanilang mga sinasakahan, yung kanilang mga sakahan na kanilang ginagamit sa kanilang pagtatanim ay kanila na po yung lupain, no? Binigay na po ng ating gobyerno, meron silang title, at syempre po meron silang nagbigay din ng ating gobyerno ng mga makinarya para sa mas papilis na pagtatanim ng mga palay, no. Nandiyan din nagbigay ng mga pataba, ng mga fertilizers, nang sa gayon ay at especially, no, yung utang ng mga magsasaka ay kinwits na, no. Wala na pong utang ating mga magsasaka sa maraming probinsya po, no. Tagang ang ating gobyerno ay tagang sobrang pag-aalaga, no. Sobrang pagmamahal sa ating mga kababayan, especially sa ating mga magsasaka, sa ating mga farmers, sa ating mga fisher folks, nang sa gayon ay hindi sila ganong kahirap na hirap. Kaya lahat ng kanilang mga utang sa gobyerno ay wala na po silang babayaran. So back to zero sila, no? Back to zero na utang, no? Malinis na malinis sila. So sa mga sa ngayon po, ang kanilang mga inaani ay kahit papaano ay nakakaaho na sila sa kanilang kahirapan na dinanas mula noong mga nagdaang panahon, no, sa mga nagdaang administrasyon na parang mas lumubog sila sa utang dahil nga walang
hindi sila nagkaroon ng pagkataon na alam naman natin no na sa dami ng mga disaster sa ating bansa. So, yun no, kada tanim nila tapos may mga bagyo, walang nangyayari saan lang mga pinaghihirapan. So, napunta sa waste lang, napunta sa wala. Kaya ang ating mga saka ay nabaon sa utang. Pero this time, hindi na po sila nabaon sa utang dahil kinimits na ng gobyerno. Ayun po ang kagandahan sa ating mga, sa ating gobyerno no. At siyempre po no, regarding po dito sa may Pampanga Food Security Complex na bahagi ng isang malawak na layunin ng administrasyon na palakasin ang food security ng bansa. Tiyakin na sapat, ligtas at abot kayang supply ng pagkain pa sa bawat Pilipino. Siyempre ang PFSC, ito yung yun nga no, nabanggit ko kanina yung Pampanga Food Security Complex ay inaasahang magsisilbing isang integrated food hub kung saan isasagawa ang pagproproseso, pag-iimbak at pamamahagi ng mga pangunahing produktong agrikultura tulad ng gulay, bigas, palay at iba pang ani. Layunin itong na mabawasan ang post-harvest losses at mapanatili ang kalidad ng mga produkto at mapabilis ang pagdadala ng pagkain mula sa mga magsasaka patungo sa mga pamilihang bayan. Ayun po, no, napakagandang adikayan ng ating gobyerno. No? Kaya naman, ang ating mga magsasaka ay taos puso ang pasasalamat. No? Puro pasasalamat ang namumutawi sa ilang bibig para sa ating gobyerno at sa ating mahal na Pangulo. So, yun po, no, sa ating mga kaibigan dito na nag-message na naman dito kay Cap Ronald Tuaso, no, sabi niya, magandang gabi Cap, mabuhay ka. Yes, mabuhay ka rin Cap Ronaldo Tuaso II, no. Maraming salamat sa pagbisita mo sa ating sa aking programa dito po sa Radyo Pilipinas, ang Vloggers ng Bagong Pilipinas, no. At ngayong Sabado po, actually weekend, no, Sabado, although maulan pero okay na rin, no, kahit kasi kahit pa paano meron tayong nagawa sa ating mga abayan dyan, no? Nagkapasalamat po tayo, no? Although wala tayong kasama ngayong gabi, hindi sila nakarating, siyempre itutuloy pa rin natin dahil para hindi mabungi yung mga slot na from Monday to Sunday na aming slot dito sa Radyo Pilipinas. Nakakaya naman kay Bossing. Pasensya na Sir Alan at kay Sir Kiko. No? So, ginagawa natin ang paraan ng lahat para po ma-meet natin yung expectation ng ating radio ng ating istasyon. At yun pa man po, no, sa ating susunod na na ating topic ay panoorin muna natin yung isang next video natin.

0: Definitely, this hospital will be a trailblazer in Central Luzon. It's a 110-bed capacity with serving specifically children of not just Central Luzon, but I think north of Manila, because this whole hospital is dedicated for children alone. As we always say, we as pediatricians, we work for the benefit and all for the Filipino child. Kasama to sa general commitment ng mga pediatrician. Kasama to sa mga sinumpang tungkulin namin na magserbisyo sa mga Filipino children. Nagpapasalamat kami dahil patuloy ang pag-aaral, patuloy ang pagsuporta, patuloy ang pagpupondo, patuloy ang pagpapatayo ng mga ganito mga infrastruktura sa ating bansa, serving specifically the citizens. Hindi kailan na papunta pa lang tayo sa exciting part na pagandahin ang ating healthcare system. At ito mga tinatayong mga hospital na ito, mga specialty centers specifically, ay pagpapalawig ng ganung layunin ng ating gobyerno.
1: Sobrang hirap, ma'am. Lalo na kapagising mo, titignan mo kung hihinga ba siya. Iniisip mo, kung kaya pa ba ng anak ko? Kasi bawat pagising po niya, sasabihin niya, ma'am, ayoko na.

0: conceptualize na mga hospital magpatayo din sa ating mga bansa, no? Nandiyan yung East Avenue, nandiyan yung Opal, yung Heart, Lung Center, Cancer Center, Kidney, lahat po yan, no? Sa naitatag sa panahon ng Marcos administration noong 1970s. Ganun po, kalaki ang puso ng mga Marcoses, no? Tagang kanyang kanilang mandato ay tagang mapabuti ang kalagayan ng bawat Pilipino sa ating bansang Pilipinas. Mapa-healthcare man ito o edukasyon o whatsoever, especially sa mga infrastructures na taga naman up to this date ay napapakinabangan ng ating mga kapwa Pilipino. Imagine nyo, no? Ang daming nagdaang mga administrasyon, pero yung kanilang mga proyekto ay parang ilang panahon lang sira na, wasak na. Tapos wala silang naidagdag ng mga ito, hospital, no, na specialty hospital para sa mga ating kababayan, no. Wala silang naidagdag. Kaya naman nung pandemic, no, nakita natin kung gaano yung pangangailangan ng ating mga kapwa Pilipino sa healthcare system. Nakita naman natin, no, yung kulang na kulang ating mga hospital para i-accommodate yung mga kapwa natin na Pilipino na mayroong sakit na tinamaan ng sakit ng pandemic, no? Pero ito yung mga pinatayo ng ating First Lady at yan ng ating mahal na Pangulo before, yun pa rin ang ginagamit. Kaya naman ngayon, sa panahon ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ay talaga namang pinapalawak niya, no? Inihas, kumbaga, sa bawat region na magkaroon ng specialty hospital sa bawat region, na region na po ito, region, kumbaga let's say, sa region 1, 2, 3, ganyan, no? Magkaroon na po ng mga specialty hospital. Kaya naman dyan sa may Cavite ay meron ng PGH, no? May pangalawang PGH na. At sa iba pang parte ng ating bansa na talaga namang tatayuan ng mga specialty hospital para na sa gayon, ang ating mga kababayan na mayroon pang ilangan sa kanilang kalusugan ay hindi na pupunta dito sa Metro Manila para lang magpagamot. Kaya itong mga ating mga kababayan, no, sana po ma-appreciate din po ninyo yung mga ginagawa ng ating pamahalaan, especially ng ating mahal na Pangulo at ng First Lady Lisa Araneta Marcos na katuwang ng ating Pangulo sa pagpapalawig ng mga gayetong mga proyekto at programa. So, sa ating lahat, no, isa na namang oras ang natapos ngayong gabi. At syempre po, no, nagpapasalamat po ako ang inyong lingkod na si AJ13 Vlog para sa pagsama at pag-suporta nyo sa aming programa dito sa Radyo Pilipinas. Muli, ako ay nagpapasalamat para sa aming programa sa mumubuo ng Radyo Pilipinas dito po sa ating kinakaupuan ngayon, no, isa pang napakalaking ano sa amin to, accomplishment, no. Sa ating mga kababayan, patuloy lang po ayong sumuporta at para magpapalaganap pa rin namin sa inyo yung mga ginagawa ng ating gobyerno, mga programa at serbisyo na atin po dapat na pinapakinabangan, no? Direkta sa atin, no? Kaya ngayong gabi po, nagkapasalanan po ako at abangan niyo po kami muli bukas po, no? Sunday po, no? Sa ganap na 7:30 to 8:30 rin po ang aming programa. Kaya ngayong gabi, paalam po muna, no? Kita-kita tayo bukas. Thank you.
1: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World Service Sports Radio. Ang pagindig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 78. Sports Radio 918. Radio Pilipinas. Radio Publico 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.

0: 104.3 Cola.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3-8.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: paano nga register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asa na si MS po yata ang nagkakabit
5: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: Philippine Standard Time, 17 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
7: Mga isyong pinaka-pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
10: Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre dito sa Mega Manila, araw po tayo ng Linggo, 26 ng Hulyo, taong 2026. Kamusta po kayo? Isang maulan na morning sa inyo pong lahat. Siyempre, ito po ang programang gigising sa inyong Sunday morning kahit na napakahirap bumangon ngayon. Kahit napakahirap bumangon ngayon, di ba? ang hirap daw sa nakaka-relate yung aking co-pilot na ito. Si paring Mark, tama ba paring Mark? Oh, yan. Napapangiti eh, kasi meron siya isang tasang kape diyan eh. Eh nagpapa-live-live siya kasi ito si Johnny Delgado ng PBS, walang iba kundi si Arnel Villamor. Ayan. Amo yung lingkod, always at your service, AJ Ignacio. Tayo po'y napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, via live streaming po tayo. At syempre tayo rin po'y napapakinggan sa Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM. Yan, ha? Yung mga magazine shows, no? Ng aming, ng ating pamahalaan. Diyan yun lang mapapakinggan sa Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM. Yan. At syempre po sa iba pang mga social media pages ng Presidential Broadcast Service, Europe Broadcast Services. Ano-ano ba pag-uusapan natin ngayong umagang ito? Bukod sa marami tayong babating may birthday ngayong buwan ng Hulyo. Mamaya, abangan nyo yan. Eh, siyempre, no, eto na. Yung lingguang oil price estimate. Eh, balita ako. Ako, nagpakarga na ako kahapon. Hindi na ako umasang bababa pa muna. Pero ayon sa aking ball ang kristal kagabi, abay talagang bubulusok na naman ho pataas.
3: Oh no.
10: Oh, you heard it right. Bubulusok na naman po pataas ang presyo ng produktong petrolyo. Pero kung magkano, no, alamin natin 'yan mamaya. At syempre, no, tingnan na rin natin yung ibang mga pag-uulat, no, hinggil nga po sa paghahanda ng mga otoridad ho natin sa darating ho na ikalima. Tama ba, Ma'am Tess? Ikalimang State of the Nation address ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Balita ko, nasa mahigit 20,000 na police ang ipakakalat sa iba't ibang bahagi, no, ng batasang pambansa at iba pang mga pagdarausan ng ilang mga naitatala, no, na kilos protesta. Syempre, alam niyo naman, ang Philippine National Police is always ready. Not also the PNP, but all of the uniformed personnel. Ano eh? BCG, BFP, nakahanda ho yan. To surely secure the security, no? Surely secure security. Ang seguridad niya ho, no, sa batasang pambansa. Ayan. Alas natin 6:22 ng umaga, tunghayan muna natin, no, ang mga naging aktibidad ng ating mahal na Pangulong Marcos. Atid po sa atin yan ang Presidential Week ni Raquel Bayan. Narito po.
11: Araw ng Lunes, 20 Hulyo, tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang sila U.S. Ambassador to India, His Excellency Sergio Gore, at U.S. Ambassador to the Philippines, His Excellency Lee Lipton. Ang pulong na ito, kasabay na rin ang pagdiriwang ng matagal ng diplomatic relations at patuloy na pagpapalawak pa ng kooperasyon para sa regional peace, security at prosperity ng mga bansa. Araw ng Martes, 21 Hulyo, biyaheng Lucena si Pangulong Marcos upang inspeksyonin ang Port of Lucena Passenger Terminal Building. Ito ang pangunahing daungan na nag-uugnay sa Quezon, sa Marinduque, Masbate at Romblon. Pangako ni Pangulong Marcos, ipagpapatuloy ang development ng pasilidad sa rehiyon para sa patuloy na paglago sa lugar. Habang ginamit rin ng Pangulong pagbisitang ito upang ibaba ang bawat bayan makikinabang program sa lugar kung saan ipinamahagi ang 10 kilo ng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund para sa higit 52,000 benepisyaryo. Matapos nito, pinangunahan ni Pangulo Marcos ang change of command ceremony ng Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo, Lungsod, Quezon. Sa kaganapan, kinilala ng Pangulo ang sakripisyo at mga nagawa ni General Romeo Browner Jr. para sa pagpapalakas ng kakayahan ng AFP. Gayon rin ang pangako ng administrasyon ng buong suporta sa pamumuno ni General Antonio Navarrete bilang 61st Chief of Staff ng Sandatang Lakas ng Pilipinas. Matapos nito, tinanggap ng Pangulo sa maghihiwalay na courtesy call sila Australian Foreign Minister Penny Wong at Japanese Foreign Minister Motegi Toshimitsu. Patunay ito ng patuloy na paglalim ng ugnay ng Pilipinas sa Australia at Japan. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas mayroong 306 na bilateral agreement sa Japan habang 124 naman sa Australia. Sa klaw nito ang mga kooperasyon sa linya ng kalakalan at pamumuhunan, defense equipment at technology transfer, gayon din ang infrastructure development at mga inisyatibo para sa pag-unlad ng Mindanao at iba pa. Araw ng Miyerkules, 22 ng Hulyo, biyaheng Bangsamoro Region si Pangulong Marcos. Para ito sa pagbababa ng bawat bayan makikinabang program, maging ng ceremonial turnover at awarding ng assistance para sa rehiyon. Ang panawagan ng Pangulo, kooperasyon mula sa lahat para sa patuloy na kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Araw ng Webes, 23 ng Hulyo, biyaheng Palawan ang Pangulo. Una nitong binisita ang Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project na layang mapatubigan ang higit 1,000 hektarya ng lupang sakahan. Pagkikinabangan ito ng higit 4 magsasaka na sisiguro sa sapat na supply ng tubig, magpapalakas ng ani at magpapataas ng kita ng mga magsasaka sa lugar. Matapos nito, personal na kinumusta ni Pangulo Marcos ang 2 na Philippine Navy na sinakta ng Chinese Coast Guard sa Ayumin Shoal. Pinagkalooban ng Order of Lapu-Lapu at tig 100,000 peso cash assistance ng Pangulo ang mga ito bilang pagkilala sa kanilang natatanging tapang at dedikasyon sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Habang personal ding ibinaba ng Pangulo sa Puerto Princesa City, ang bawat bayan makikinabang program ng administrasyon. Araw ng Biyernes, 24 ng Hulyo, biyaheng Pampanga si Pangulo Marcos. Pinangunahan ito ang inaugurasyon ng DOH-JBC Medical Center sa Clark Freeport Zone, isang state-of-the-art specialty hospital. Sabi ng Pangulo, simula pa lamang ito, lalo't mas maraming kahalintulad na pasilidad ang itatayo pa sa iba't ibang lugar sa bansa. Ininspeksyon din ng Pangulo ang Pampanga Food Security Complex sa Lubao, maging ang Converge Angeles Data Center sa Angeles City. Sa kaparehong araw, pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng patient transport vehicle para sa Region 1, 2, 3 at car na kumumpleto sa lahat ng lalawigan ng bansa. Ibig sabihin, lahat ng syudad, probinsya o munisipalidad na paabutan na ng Marcos Administration ng PTVs na magpapalakas sa medical emergency response ng bawat lugar sa Pilipinas. Matapos nito, mainit na tinanggap ng Pangulo ang mga kinatawan ng ASEAN sa Malacanang para sa selebrasyon na 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation sa Southeast Asia. Ayon sa Pangulo, pagkilala ito sa layo na ng narating ng kooperasyon ng ASEAN at sa mas marami pang magagawa ng ASEAN ng magkakasama. At yan ang mga aktibidad ni Pangulong Marcos ngayong Linggo. Katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito sila Kalbayan para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Maraming salamat, Raquel Bayan. Natunghaya na po natin yung mga balita, no, na nakalap po natin sa labas ng ating himpilan.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Unahin po muna natin itong ulat ni Kuyang Ray Ferrer, NCRPO Chief. Humingi ng kooperasyon ng publiko para sa SONA 2026. Detalye ng balita niya, makakasama natin Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray, good morning!
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Yes, Kuyang Ray, come in.
13: AJ, nanawagan ang National Capital Region Police Office sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad kaugnay ng 5th State of the Nation Address o SONA. Ipangulo Ferdinand R. Marcos Jr. bukas, ginawa ni NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin ang apila kasabay ng deployment ng mga police at iba pang security personnel sa Batasang Complex at iba pang bahagi ng Metro Manila. Ang mga tauhan ay mula sa NCRPO, PNP National Headquarters, Special Action Force at iba pang police regional offices na magsisilbing augmentation force sa seguridad ng SONA. Kahapon ang sigawa na ng inspeksyon si Abirin sa mga pangunahing lugar sa paligid ng Batasang Pambansa upang tiyakin ang maayos na deployment ng matauhan, response rounds at communication system. Ayon pa kay Agrin, ganap na nakanda ang security plan para sa zona. Inatasan din niya ang lahat ng pulis na pairalin at disiplina, paggalang sa karapatan ng tao at maximum tolerance sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Pinayuhan ng NCRPO ang publiko na sundin ang mga ipatutupad na traffic advisory at ang natiulat sa pinakamalapit na impira ng pulisya ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Maraming salamat kayong Ray Ferrer, Bureau of Immigration. Iginiit na walang maling impormasyong inilabas sa issue ng umanong planong pag-alis sa bansa ni Congressman Martin Romualdez. Detalye sa balita niya makakasama natin EJ Lazaro. EJ, good morning.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Iginiit ng Bureau of Immigration o BI na hindi ito nagpakalat ng mali o gawa-gawang impormasyon kaugnay ng umano'y planong pag-alis ng bansa ni dating House Speaker Martin Romualdez kasunod na hiling ng kampo nito na bawiin ang naunang pahayag ng ahensya. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, ang inilabas na impormasyon ng Bureau ay tugon lamang sa mga lehitimong katanungan ng media at nakabatay sa datos na hawak ng ahensya sa panahong iyon. Nilinaw niyang ang tinutukoy ng BI ang umano'y planong biyahe ni Romualdez noong Abril 2026 na hindi natuloy. Ano niya, hindi ang BIA nagsimula ng pampublikong usapin at nananatili lamang ito sa pagbibigay ng impormasyong saklaw ng mandato nito. Nauna na nagpadala ng demand letter ang kampo ni Romualdez upang hilingin ang pagbawi sa pahayag ng BI matapos igiit na mali ang impormasyon na nagbigay na impresyon na sinusubukan nitong umalis ng bansa. Binigyang diin ang BI na patuloy itong magbibigay ng tapat, tumpak at responsable impormasyon sa publiko habang igiragalang ang due process, karapatang pantao at umiiral na batas. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Maraming salamat EJ Lazaro. Ang oras po natin sa Buong Kapuluan, 6:31 ng umaga, magpapalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Mark, ibigay mo.
7: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
16: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
17: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
18: Ito po si Mrs. Imelda Milyado Likwanan. IA president po ng Ramos Tarlac na matatagpuan po sa Barangay Toledo, Ramos Tarlac. Nagpapasalamat nga po ako sa pinakamamahal nating presidente ng ate ng Republika ng Pilipinas sa pagtatagpo ng proyektong Balog-Balog Project. Sa dahilang kadahilanan po marami pong matutulungan ng mga taga-Tarlac dahil po nung nakaraang mga ilang taon na wala pong mga ganyan. Maasa lang po kami sa patubig na nanggagaling sa taas. And I do hope, ang expectation po namin, aangat pong kabuhayan ng aming mga farmers na kagaya namin.
19: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay.
16: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
14: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
17: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
20: Itong mansiya kasi yung paghahangin o bagyo, ang balog lumalaki, sinasagang ng ano ng splanads. Kag makabulig mansiya sa among kay makalakat-lakat, makamekon agad sa jaging-jaging sa splanads, makapainit-init, makatulong man din. Salamat man po kami ng mga pamuluyo dito sa Sunto, sa Baribiro, na yung gawa naman nila.

0: pangako sa bayan tungo sa bagong Pilipinas. SONA, SONA 2026.
1: Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon ito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito rin inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat SONA ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa.
0: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA, SONA 2026.
2: Magandang araw si Dingdong Buito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
3: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
4: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
3: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
4: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
3: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na!
5: Mabuhay! Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:30 AM.
9: Good morning! Wake up! Good morning!

0: Welcome back! Nagbabalik po ang Mabuhay Pilipinas sa oras po natin sa buong kapuluan, 6:39 ng umaga. Teka muna bago tayo bumalik, no? Abay, babatingin ko lang muna, no? Ng happy birthday, ha? Huh? Happy birthday ang aking tita na si Juliet Aurelio, July 26. Birthday niya po ngayon. Happy birthday, Tita Juliet!
1: Happy birthday!
0: At syempre, babatingin ko rin, ano, yung pinsang kong nag-birthday, ha? Nag-birthday din ito na... Kahapon nag-birthday ito. Oo, nag-birthday kahapon. Oo, walang iba, kundi si Enzo De Leon. Happy birthday, Enzo!
1: Happy birthday!
0: Babatingin ko, bago ko rin makalimutan, itong July 15 naman, nag-birthday din ang aking tito, Robert Angelo Dizon. Ayan. Happy birthday, Toti Marie!
1: Happy birthday!
0: Ayan, ha? Ang dami nag-birthday ng July, ha? Ayan, ha? At sa lahat, lalahatin ko na. Lahat ng may birthday ng July, isang batian na lang kayo. Happy birthday din sa inyong lahat.
1: Happy birthday!
0: Siyempre, lipat naman tayo sa shoutout, ano? Mga nanonood sa ating programa, nakikinig sa atin. Siyempre, ang aking pilot, ha? Masigasig at supportive ito talaga lagi. Si Francis Navales, nanonood sa atin. Guys ko, good morning! At ito naman, nanonood sa atin si Jocelyn Bangagaw. Ayan. At si Wayap Gorme. Ayan. Mga nanonood sa atin sa live streaming. Maraming salamat po, ha, sa mga tumatangkilik nanonood sa ating live streaming. Ayan. Ito naman, ha, nanonood din sa atin. Shoutout ko na Cecilia Puno Higo. Ayan, nanonood sa atin. Good morning po sa inyong lahat, ha. At sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa TV Plus Channel 3, ha, good morning, ha. Maraming salamat. Maulang morning po sa inyong lahat. Ayan. Oras natin 6:42 ng umaga. Ratsadaan naman natin ang mga Romero Peking balita na nakalap ng at... Uy, teka, habol muna. Jess Ignacio, ang aking amay, nanonood, ha, umagang-umaga. Good morning. Alas natin 6:42 ng umaga, ratsadaan na natin ang mga Romero Peking mga balita na nakalap ng ating PBS Newsroom at PBS Production Team sa nakalipas na magdamag! Una sa ating balitaan ngayong umagang ito, gumagamit ng water cannon at nagsasagawa ng mapanganib na maneuver ang China Coast Guard o CCG laban sa mga barko ng Philippine Coast Guard o PCG at Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DAB Farm malapit sa Bout, Masinloc nitong Biyernes ng umaga. Nagsasagawa ang mga barko ng kadiwa ng bagong bayaning mangingisda program para magatid ng ayuda at tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipino mangingisda sa kanilang mga tradisyonal na pangisdaan. Tinamaan ng water cannon ang BRP Cape San Agustin at BRP Datu Pahundinog at BRP Datu Calvaylo. Lumapit din umano ang ng 7 metro ang isang barko ng CCG sa BRP Datu Pahinog habang nakapatay ang automatic identification system nito. Namatan din ang isang Chinese maritime militia vessel na humila ng lubid sa likuran ng BRP Datu Sumakwel na nagdulot ng panganib sa paglalayag. Ligtas ang lahat ng tao ng PCG at DAB FAR habang nananatili sa lugar ang mga barko upang suportahan ng mga Pilipinong mangingisda. Kinundin na po ng PCG ang mga aksyon ng CCG at iginiit na bahagi ng teritoryo at exclusive economic zone ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc at mga karatig na katubigan nito. Siyang tunay. Oras natin 6:44 ng umaga, iniayag ni Senate President Sherwin Gatchalian na posibleng mapabilis ang takbo ng impeachment trial matapos ang usapan ng prosecution at defense ang pagbabago sa paraan ng presentasyon ng kanilang mga ebidensya at testigo. Sa isang panayam, sinabi ni Gatchalian na kasalukuyang pinag-uusapan ng dalawang panig na tapusin muna ang pagtalakay sa mga articles of impeachment bago lumipat sa susunod. Ayon kay Gatchalian na sa halip po na matapos muna ng prosecution ang lahat ng apat na articles bago magsimula ang depensa. Pinag-aaralan ngayon ng pareho matapos ng prosecution at defense ang isang artikulo bago lumipat sa kasunod. Ano yan kung magkakaroon ng kasunduan? Ang magkabilang panig ay maaaring mas maging mabilis at maayos ang pag-uusat ng paglilitis. Ipiniliwanag pa ng Senate President na ang unang tatalakayin sa ilalim ng bagong kaayusan ay ang Article 4 o ang usapin sa grave threats, kung saan agad na magpepresenta ng mga kanilang mga ebidensya ang prosecution at susundan din ito ng defense bago lumipat sa iba pang mga articles. Umasa si Gatchalian na magkakasundo ang prosecution at defense sa nasabing adjustment. 6:45 po ng umaga, isinusulong ay ng Paranaque City Representative Brian Riamsuan ang pagpasa ng isang panukalang batas na naglalayong baguhin at i-modernize ang Philippine Blood Center o PBC. Layo nitong gawing malayang pambansang otoridad sa provision ng ligtas at sapat na supply ng dugo sa bansa. Sa ilalim po yan ng House Bill 7871 na inihain ni Riamsuan na bibigyan ng formal na legislative character ang administratibong autonomiya at pondo ng ang PBC upang direktang masolusyunan ang kulang na supply ng dugo, lalo na sa panahon ng mga sakuna at pampublikong emergency. Ayon nga po sa mambabatas, mahalaga na mabigyan ito ng sapat na pondo at kapangyarihan dahil napaka-critical ang papel nito sa pagsagip ng buhay. Dagdag pa ni Yamsuan, itinayo ang PBC noong 2005 sa ilalim lamang ng isang administrative issuance ng Department of Health o DOH. Dahil nga sa kawalan ng sariling batas, nakadepende lamang ang budget at prioridad nito sa mga executive issuances, kaya't limitado ang kakayahan nitong magselfi sa taong bayan. Sa ilalim ng House Bill 7871, maglalaan ng panimulang pondo na 100 million pesos para sa PBC upang makapag-invest ng mga makabagong teknolohiya at pasilidad at matugunan ang taunang pangangailangan na isa sa milyong unit ng dugo o 1 milyong unit ng dugo sa buong bansa. Alas natin, 47 minutes, makalipas po ang alas 6 ng umaga. O, batiin na natin itong mga humabol pa, no, sa ating live streaming view, no. Nanonood sa atin sa live streaming si Cecilia Puno Higo. Oy, good morning from Japan. Oy, sa mga taga Japan, ha. Magandang umaga po sa inyo diyan. Nakakarating po ang aming live streaming diyan. Maraming salamat. Okay, dako naman tayo sa ulat panahon. Makakapanayam natin mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center si Charmaine Varilla. Charmaine, good morning!
2: Rancho Pilipinas Weather!
0: Yes, Charmaine?
3: Yes po, magandang umaga din sa inyo, maging sa ating mga tilipakanig at naritong ulat sa lagi ng panahon sa kasalukuyan sa umiikar sa panahon at sa panahon sa Pangasinan at Sampal. Matalang dito sa Manila, malalabit bahay doon ang saan at asahan pa rin na makulim ng pakalangitan at talagang kapagulan sa lalakabagan. At sa nalalabit bahay na at sa iiral na bahay ng localized public schools, lalong-lalo na nga sa hapon. Sa mga palagay na at direktan, wala tayo sa Sagittipoy na malalabit talagyan lahat ng sasitang bandag. Yan ang latest budget sa Pag-asa.
0: Ma'am Charmaine? Ma'am Charmaine?
3: Yes?
0: Ayan, Ma'am Charmaine, ito tanong lang, ano, dahil uulanin ba tayo buong araw na talaga na ito hanggang bukas sa sona ng ating mahal na Pangulong Marcos?
3: Ngayong araw po, expect po natin na medyo makulimlim talaga tapos tayo mag-after. Pero by po natin well, so cloudy or paripasan pero yung mga pagkakas po as third
0: Okay. Sige. With that, maraming maraming salamat po, Ma'am Charmaine.
3: Yes, maraming salamat.
0: Maraming salamat po, Ma'am Charmaine Varilla, mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Alam nyo, ha? Talaga naman. Hirap bumangon ngayon, no? Natatawa si Paring Mark, eh. Parang may tinatawanan ka sa loob, Paring Mark, ha? Sino yung tinatawa naman dyan sa loob, Paring Mark, ha? Anyways, ano, bago standby muna sa MMDA, ha? Pero ito na, ipapakawalan ko na yung presyo ng produktong petrolyo, no? Yung final price estimate ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Kung saan... Bad news po! Oil price hike na naman po tayo!
4: Oh no!
0: Aray ko, ang sakit talaga nito sa wallet. Pero, eto na. Ano gusto mong unahin natin, Paring Mark? May suggestion ka ba, Paring Mark, kung anong gusto mong unahin? Ha? Medyo seryoso si Paring Mark. Ikaw, pare, Paring Johnny Delgado, anong gusto mong unahin natin na presyo ng produktong petrolyo? Ah, diesel. Oh, sige, diesel. Oh, diesel daw, request ni Paring Johnny Delgado. Diesel, magkano? Drumroll, please. Up!
4: Oh, no!
0: Yay!
5: Wala na. Finish na.
0: Ay, talagang...
6: Oh, my God!
0: Ay, talagang finish na talaga. Oh, my God talaga. Dahil, nasa magkano na ba tayo? 90 mark, no? Sa diesel? Eh, mukhang papalo na ho tayo ng 6 digit. Nako po. Dahil posible ho tumaas ng 6 pesos and 60 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel.
6: Oh my God!
0: Eh, susunod natin. Gasolina! Ito, nagpapultang na ako. Magkano ang gasolina? Drumroll please. Standby muna ha, MMDA ha.
4: Oh no!
0: Yay!
6: Oh my God!
5: Wala na. Finish na.
0: Gasolina. Nako. Centavos lang ang pagitan ng diesel. 6 pesos! And 60 centavos ang kada litro ng gasolina. My goodness. No? Makarga na, mga kababayan. Ito naman, sa kerosene, magkano? Drumroll please again. Kano? Up!
4: Oh no!
6: Oh my God!
5: Wala na. Finish na.
0: Finish talaga ang kerosene. Posible yung tumaas ng 4 pesos and 60 centavos sa kada litro nito. Liting ko ha! Diesel tataas. Posible yung tumaas ng 6 pesos and 60 centavos. Sa gasolina naman po, 6 pesos and 10 centavos. Kerosene po natin, 4 pesos and 60 centavos. Ayan. Pultang na. Ito, kaugnay ng mga gasolina. Ito yung paraan para makatipid tayo ng gasolina. Alamin natin na mga kasalukuyang isasarang kalsada bukas. Hingil nga po sa ikalimang State of the Nation address ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Atid sa atin yan ni Gia Ravales. Gia, good morning!
2: Radyo Pilipinas Traffic!
7: Good morning po Sir AJ at mga tagapakinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisan po natin ang live traffic update dito po sa EDSA. Ang magabilang part ng EDSA sa mga oras na ito ay maluwag na lumaluwag po at dire-diretso pa rin po ang takbo ng dalay ng mga sasakyan. Bukas po ay meron po tayong alternate route dito po sa alibot ng Batasan. From northbound po, Quezon Memorial Circle, papunta po ng Fairview. Mm-hmm. Pwede po tayong numaan from elliptical po, papuntang north. Right turn po tayo ng Mindanao Avenue and then sa Uyo Road para po makapunta po tayo sa Quirino Highway, papunta po sa inyong mga destination.
0: Mm-hmm.
7: At simula naman po sa SM Fairview, o Fairview papunta naman po ng Quezon Memorial Circle, pwede rin po tayo dito sa may elliptical road na yung mga manggagaling po sa sasakyan sa Commonwealth Avenue, pwede po tayo mag-take ng Sauya Road or Quirino Highway, pakaliwa po dito sa Mindanao Avenue at kakaliwa po ulit sa North Avenue papunta po sa inyong mga destination. So ayan po, para po makaiwas po tayo sa traffic bukas po dahil sa ating gaganapin na zona. At kami po ipinapaalala na tayo po ay mag-iingat sa kalsada. At kung meron mo po tayong katanungan na nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivali.
0: Ma'am Gia, may tatanong lang ako. Kamusta po yung insidente po dyan ngayong umaga sa may EDSA busway, sa may southbound na lane ng Quezon Avenue ngayong linggo? Naalis na po ba yung bus doon na humambalang sa may Quezon Avenue?
7: Sa may Quezon Avenue, sir, kaalis lang yan, sir.
0: Okay. Oo, kasi magdudulot
7: ito. Medyo okay na po yung ating traffic po dyan sa area po.
0: Alright, sige. Maraming salamat po, Ma'am Gia Ravales.
7: Thank you po.
0: Thank you. Ayan po, no? Si Ma'am Gia Ravales mula po sa MMDA Traffic Metro Base. Ayan.

0: Nako. Ah, yan ha. Doon sa mga kababayan natin, ha. Full tank na ho tayo. Dahil malaki yan ho yan, ha. Malaki yan task presyo sa produktong petrolyo. Nanang ko po, sabi nga ni Kakiko Flores. Ito. Pabati. Nakikinig sa atin ang Bay ng Bayan. Wala pong iba si kundi si Bay Crisologo Abad. Nakikinig po sa atin ngayong umagang ito. Ayan, ha. Si Bay Chris, ha. Si Bay Chris. Bay, trabaho, Bay, ha. Huwag puro sabot-sabot lang, Bay. Nakikinig sa atin. At maraming salamat, oh, no, sa lahat ng mga tumutok, tumangkilig sa ating mga sa ating programa, ha. Sa live streaming man 'yan o sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49, ayan. Naana ba 'yung pandesal? Ay magano ka? Magbili ka ba sa tindahan? Ang dami. Yung may kiso, ha, Bay Chris, ayan. Nakipag-usap sa live streaming. At dito na ba nagtatapos sa programang Mabuhay Pilipinas na may nabusog namin kayo ng mga balita at impormasyon at serbisyong may aksyon. Ayan. Mapapasalamat muna ako sa aking mga nakatuwang sa technical side. Walang iba kundi si Engineers Mark Bukiron at ang Johnny Delgado ng PBS. Parang Mark, ba't ang lakas ng tawa mo pag sinasabi kong Johnny Delgado? Walang iba kundi si Boss Arnel Villamor. At syempre, papasalamat ako sa aking mga executive producers. Walang iba kundi si the one and only Chess Ramirez at Isabel Silang. Alam mo, may sasabihin ako, ha? Susunod na po ang programang Celebrating Life. Kasama po natin si, walang iba, the one and only, the RP2 Station Manager, RP2 Sports Manager, Ms. Cecil Kimnat. Muli, ako po ang lingkod. Always at your service, AJ Ignacio. Ingat po tayo lahat, ha? Dahil basa ang kalsada. God bless. I love you all. Bagong Pilipinas.
1: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay! Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. may laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nagkakabot.
7: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
10: Check your time, it's 7:03 in the morning. Please stand by for the program Celebrating Life.
11: Celebrating life. Feel good, be inspired, and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimlat. On Sports Radio 918.
10: Okay, good morning everyone. Kumusta po kayo? Sana nasa maayos kayong kalagayan wherever you are. This is the program Celebrating Life and we will be on until 9 in the morning. Tayo po'y naulinigan, of course, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sports Radio 918 and dyan po sa 104.3 FM. Yan. So, sa lahat ng mga Radyo Pilipinas stations all over the Philippines, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umaga, syempre pa, kapiling po natin, walang iba kundi si Pastor Ray Bechida. Pastor Ray, good morning and we miss you. Wala ka rito last month.
12: Yes, natatandaan mo, natatandaan ko rin. Pero nag-record tayo kasi ayaw nating ma-miss yung program.
10: Yes.
12: Pero na-miss kong nandito ako, na-miss ko yung mas malinaw na talakayan. At syempre, iba pa rin yung live na live.
10: Oo,
12: no?
10: Iba so, no, diba?
12: Pero gumagawa po tayo ng paraan, no matter how busy we are, para tuloy-tuloy yung ating pagsiservisyo.
10: Sabi nga nila, para kang busy as a bee. Ikaw, grabe. Ay, congratulations and happy anniversary sa EE Philippines.
12: Thank you.
10: 42 years. Wow, grabe. Oh. Kailan ba ang exact anniversary ng EE Philippines?
12: Talagang ano yan, talagang September.
10: Mm-hmm.
12: Ang kaya lang, dahil alam mo na yung minsan yung chunk ng mga events, so gumagalaw. This is the earliest so far na celebration.
10: Okay.
12: So kadalasan yan September, pero mas nangyayari hanggang December. So gumagalaw sa ganon.
10: Yes.
12: So first time na naging...
10: Pwede naman yearly celebration yan.
12: Ah, pwede naman.
10: Na talagang isang taon.
12: And itong ginawa namin si Sir Cecil, first time ito na yung format ay in a concert.
10: Yeah, worship concert actually.
12: Once a worship concert.
10: Yes.
12: So hindi ito yung ginagawa namin.
10: Mm-hmm.
12: Buti merong mga volunteers sa katauhan ni Sister Shanda. Sister Shanda, uy, good morning.
10: Hello.
12: Ayan. Tapos, hundreds of people are working behind.
10: Yeah.
12: Volunteers lahat to make this event happen. And excited ako kasi first time ko rin makaka-join ng ganitong worship concert na actually for a cause pa din siya, Sister Cecil, kasi
10: yes, yes.
12: It's a fundraising event. After this, yung proceeds ang magbe-benefit ay ang Evangelism Explosion Philippines.
10: So the worship concert is entitled Transcend.
12: Transcend.
10: Yeah. Transcend.
12: Oo, yeah. Ang ibig sabihin nun, eh dapat mag, kumbaga mag-level up tayo at yung pag-witness, gawin talagang way of life intentional. Yan ang gusto. Wow. Yan ang hamon doon.
10: So anong pinaka-tema? Di ba may mga anniversary, may mga tema? O itong Transcend talaga?
12: Yan na talaga. Yan oo. Na. So bali, doon sa event, magse-celebrate ng 42nd year.
10: Yes.
12: So it's a celebration. Pangalawa, syempre magre-rejoice tayo doon sa what God has done for 42 years.
10: Yes.
12: And then official launching na rin ng Witnessing as a Way of Life yung official materials natin.
10: Oh, okay.
12: Na ginamit mula nung 2019 pero wala kaming official launching eh.
10: So, ngayon yun?
12: Ngayon na yun. Sasabay na namin dyan kasi may gumagamit na 15 countries. It's been effective and appreciated by churches in the Philippines. So, officially, diretso na. Yun ang parang sinasabi, wala nang atrasan ito.
10: Wala nang atrasan. So, it's gonna be this coming Saturday, August 1.
12: Yeah.
10: And it's gonna be at the Crossroads Center.
12: Sa Crossroads Center sa 76 Mother Ignacia Avenue.
10: Yes, so, nakikita nyo sa screen.
12: Ang lapit-lapit lang. At ang guest speaker natin yan si Dr. Andrew Liuson, former president ng Cityland Corporation.
10: Wow, ayan. Okay.
12: So maganda yung storya niya and I'm sure matcha-challenge yung mga dadalo. Hindi lang sa mga kantahan, pati dun sa message.
10: Yun, na maganda. So ang programa talaga, pag sinabi mong concert, talaga mag-i-enjoy manonood kasi may concert and then we together as one body will worship God. Diba?
12: Hindi lang yun, si Sir Cecil, i-reveal ko na.
10: Ano? Reveal mo na?
12: Kasi maraming... by God's grace, maraming sponsors to make this event happen.
10: Magastos yan
12: eh, no?
10: Yes,
12: so may mga sponsors tayo, kagaya ng CLN. Salamat kay CLN, sa Unilever, andyan ang Lamoyan, at maraming pa iba, hindi ko mababanggit lahat. Kasi hindi naman ito pang, ano, no? Pang negosyo. Some of them gave goods.
10: Uh-huh.
12: Yung goods na yan, hindi naman namin ibibenta. We give it away dun sa mga participants. So, yung mga dadalo, uuwi silang merong bag of goods.
10: Wow.
12: Sama-sama
10: dapat
12: dun yun.
10: Dapat pala magdala tayo ng mga eco bags.
12: Meron, naka-eco bag na.
10: Naka-eco bag.
12: Para pag...
10: Uy, atin ako doon. I'm excited.
12: Pag inisip mo yung napakamurang cost ng ticket, ay pag itinimbang mo dun sa iuwi na goods, Sobra pa.
10: Kaya, pwedeng bata, Pastor.
12: Pwedeng bata, maganda yung tanong. Kung 5 years old below, ay libre po yon, lap seat, no? Kakandungin, ibig sabihin. Pero
10: yes.
12: Pag 6 above, ay dapat to para comfortably bilhan na ng ticket.
10: Pwedeng kumain sa loob?
12: Yes, pwedeng kumain.
10: Siyempre, mga bata, may dalang food yan.
12: Nakabuti na tanong mo.
10: Bakit?
12: Meron ding merienda.
10: Oh.
12: No? Siyempre, sa ganong setup, hindi tayo makapag-setup ng yung parang dinner type. But you will get sandwich and drinks.
10: Wow.
12: No? So, may burger sa ganong, at saka drinks.
10: Sa ganong kamurang ticket, may mga ganyan pa talaga.
12: Kaya, hindi pa nakabili ng mga tickets, bili na
10: online.
12: Online.
10: Natutuwa ako sa mga follow-up sa akin ng mga kapatiran natin sa Philippines. Oy, punta ka doon. Kita-kita po tayo dyan sa Sabado. Agahan nyo kasi free seating.
12: Yes, free seating tsaka yun. Medyo limited yung parking.
10: Oh, okay.
12: But we're allowed to park on the street guided by the barangay. So
10: yes.
12: We coordinated with the barangay.
10: Yes. Oh. Okay, so yan, 42 years of God's faithfulness sa EE Philippines. Kaya po, we are all excited to witness this concert, worship concert actually.
12: Yeah.
10: At ito po'y makakatulong mismo sa EE Philippines.
12: Yeah, yung pagdalo nila... tulong na yon.
10: Nag-enjoy na kayo?
12: Nag-enjoy pa.
10: Nakatulong pa kayo.
12: Plus, pag-uwi, I believe one of the good thing bukod dun sa maiuwing eco bag,
10: yes,
12: na may mga goods.
10: Tsaka yung message.
12: Yan, yung message natin. Tsaka yung challenge that you can bring home,
10: yes,
12: and you can echo sa inyong mga churches to, yes, really take witnessing in a higher level. So, dapat lahat mag-transcend, no?
10: Yes,
12: para,
10: yes,
12: masunod natin yung gusto ng Panginoon.
10: Pwede pa. Marami pa. Pwede pa bang mamili ng ticket?
12: Yes, yes. Pwede pa. O, kasi
10: rehistro
12: ang ticket
10: na po
12: ay online lang siya,
10: yes,
12: na bibili.
10: Mm.
12: eefill.org/transcend.
10: Yes.
12: Yun lang.
10: Madali lang. Madali lang.
12: Madali lang. O kaya, mm, visit po ninyo yung page ng eefill.
10: Mm.
12: Tapos makikita nyo may QR code. Barilin nyo lang ng inyong cellphone.
10: Hindi pwedeng walk-in. Kunwari, nadaan ka lang. Gusto mo.
12: Pwede sa labas, mag-hi lang. Wala, mapapanood.
10: So talaga, mag-rehistro na kayo.
12: Opo.
10: One week to go naman. Okay.
12: Yun.
10: So yan po, magkita-kita tayo sa Saturday. Dapat nandun na po kayo. Bukas na yung gate at 3 o'clock or 3:30 in the afternoon.
12: Yeah.
10: Para po handa, wala na yung tayo ng tayo pagdating na nagsimula na, nakasettle na tayo,
12: yes,
10: lahat.
12: So, diba? Tuloy-tuloy na yun.
10: Oo, tuloy-tuloy na yan. Kaya kita-kita po tayo sa Crossroads Center, August 1, Saturday, 3:30 in the afternoon.
12: Thank you. Exciting.
10: Okay. So, Pastor, ngayon pong araw na to, ang guest natin ay isang kaibigan. Namimiss ko na to. Oo, sayang nga eh. Hindi siya makakarating dito, but I understand. Walang iba po kundi si Pastor Reverend Kit Mariano.
12: Good morning, Pastor Kit.
10: MMIM Nabotas.
12: Nabotas.
10: And then meron silang daughter church na, di ba? If I'm not mistaken.
12: Oo, meron
10: Pangasinan.
12: Po sa Angon, no? Yun ang unang naging, yeah, anak ng MMIM Nabotas at saka sa
10: Orbistondo Pangasinan.
12: Yeah,
10: congratulations. So, mamaya po makasama natin Reverend Kit Mariano. So, Pastor, ano ba ang ating topic?
12: Ay, syempre,
10: today.
12: Ang year-long series natin, ang Pamagat, just to remind our listeners, ay knowing Him and making Him known. So, for the past months, ay naka 6 months na tayo, Sister Cecil.
10: Yes.
12: So, ang bilis ng panahon. Tinalakay natin yung mga characters and identity ni Jesus Christ. And today, we'll focus on Him as our teacher.
10: Amen.
12: So, Jesus, yes, as our teacher. Sabi lang, teacher ba si Jesus? Yes, at one point, ang tawag po sa kanya, Rabbi.
10: Rabbi.
12: Yeah.
10: Yes.
12: Yung Rabbi ay Greek word na ang ibig sabihin ay guro o tagapagturo or teacher. At yan ang tatalakayin natin ngayon.
10: Lahat ng pastor, kailangan man muna mag-teach, di ba?
12: Yeah, in principle, merong five-fold ministries,
10: yes,
12: Sister Cecil. Merong prophets, merong apostles, merong teacher, merong pastor,
10: mission,
12: merong evangelist.
10: Oh,
12: yeah. Pero most of the time, ang operative sa panahon natin ngayon, yung pastor tsaka teacher. Na,
10: yes,
12: pwede rin pastor slash teacher.
10: Yes.
12: Teacher slash pastor.
10: Mm.
12: Kasi yung paraan ng preaching tsaka teaching, konti lang yung difference. Eh.
10: Mm.
12: No, yung teaching, pwedeng may interaction. Eh.
10: Mm.
12: Pero yung preaching kasi one way yun. Eh.
10: One way.
12: Yes. So, plus mas detailed when it comes to teaching than in preaching.
10: Okay, yeah, let's go to our topic, Jesus, our teacher. Go ahead, Pastor.
12: Okay, good morning po sa lahat ng mga kasama natin dito sa Celebrating Life. As Sister Cecil said, na-miss ko din po kayo dahil last time it was a recorded message, but I recorded it freshly just for that. No, yun lang po ang pinaggamitan noon. Wala nang iba.
10: Exclusive.
12: Okay. Exclusive.
10: Yes.
12: Just for you, for that topic. And while I was doing that, talagang I gave my best para sa ating lahat. And today, we're here para i-share po yung topic natin, Jesus as our teacher. Yan. Pag sinabing guro, yan. Ako, mataas ang respeto ko sa mga guro sa church namin. Ang naisip kong mga guro dyan, sila Teacher Lulubel. Yan,
10: mm,
12: pastor din. Sila Teacher Dom, asawa ni
10: si
12: Pastor
10: Dom.
12: Vero. Mm. Si Teacher Blanca, si Teacher Rhea, si Teacher Ruby.
10: Mm.
12: Ayan, teacher din po yun. Pero formerly, siya po ay dating nurse. Pero nung napunta ng Japan, nag-upgrade siya, At yun yung pinaka mas magandang maging trabaho doon sa Japan. Kasi naman natin tatanggap yung license ng nursing doon sa Japan. Ganun din sa US. No? Parang medyo double standard. But anyway, she enjoyed teaching. And up to this moment, kahit nasa Philippines siya, meron yata siyang mga teaching load sa Japan. And she's doing it online.
10: Yes.
12: So, saludo po sa mga teachers. Yes. At sabi nga ni Sister Cecil kanina, pastors are also teachers. Mm. No? Because we teach the oracles of God. We teach the scripture.
10: Mm.
12: We teach the truth. No? Kung minsan nga lang, hindi na identify, nalilito, ano ba yung teaching, ano ba yung preaching. At sabi ko kanina, one of the main difference is one way ang preaching, ang teaching ay two way. Kasi merong discussion.
10: Participation yung ano.
12: Participation yung crowd. Mm. Pwede magtanong.
10: Mm.
12: Imagine kung nagpipreach ka, tapos biglang may magtaas ng kamay, magtatanong.
10: Parang may kilala akong ganyan.
12: Inaalala ko yan. Pero eventually, pag naintindihan din kahit ng listeners, yes, yes. This is preaching.
10: Okay.
12: Hindi ako magtataas ng kamay. No? Anyway, so yan ang tatalakay natin. And I have prepared with you here, pitong points.
10: Pitong
12: points? Ba, dami niya na. Mga 5 hours. Siyempre, pagkakasyahin natin doon sa ating limited time. And this is from John chapter 3. No? And to save time, makikita niyo naman dyan sa screen yung ating verse. So, I jump directly sa atin pong topic ngayong umaga. No? So, una, ay gusto kong ma-appreciate natin Jesus as our teacher, yung kanyang doctrine o kanyang pinaniniwalaan. No?
10: Mm-hmm.
12: His doctrine were of such a character as to command the most profound respect and make the deepest impressions. So, ang ibig sabihin nun, yung kanyang itinuturo, yung kanyang pinaniniwalaan, una sa lahat, totoo sa kanyang buhay. Last month, we have a Bible study dun sa company nila, Sister Melly. Good morning. And ang topic namin ay walk the talk.
10: Walk the talk.
12: Walk the talk nung June. So, inamo namin yung mga umaten dun sa Bible study na dapat yung sinasabi, ginagawa. Ayan. Sa mga preachers, ano yan eh, laging ibinabato yan ng mga critics no, na sabihin, you walk the talk. Magaling ka mag-preach, pero dapat ipinapamuhay mo. So, yung teacher, ganun din. No?
10: Dapat nagmamanifest sa buhay niya.
12: Nagmamanifest sa buhay. Ganun yung mga estudyante pag nakikinig sa teacher.
10: Mm.
12: Tapos, sabihin ng teacher, galingan nyo ang pronunciation. Tapos, mali naman pala yung pronunciation ng teacher. Diba? Sabihin ng mga estudyante, si teacher naman. Diba? O kaya, math teacher.
10: Mm.
12: Mas mali-mali yung computation.
10: Mm.
12: Ako yung mga estudyante, nakikita nila yan. Yes. Diba? So, ganun lang, babalik sa atin, si Jesus Christ, wala kang mapintas sa Kanya. Because what He teaches, He live it out. No? In fact, He live it out first before
10: teaching.
12: He teaches it out. Mm. No? Kagaya nung humility. Before He teach humility, He showed it to people. Galing siya sa langit, maganda yung kalagayan niya, wala na siyang ibang kailangan pa, walang dapat patunayan. But out of humility, bumaba siya ng anyo mula sa anyong Diyos patungo sa anyong tao. At hindi lang basta tao, anyong servant. At hindi lang basta servant, anyong bond servant. No? Hmm. Yung bang parang ang turing ay property lang, wala siyang right whatsoever, and yet hindi mo makitaan ng regret sa kanyang buhay, hindi mo makitaan ng yung bang parang napipilitan lamang. Yan. Maraming tao ngayon, ganyan.
10: Mm.
12: At even sa teachers, Sir Cecil, ang napansin ko, maraming mga teachers ngayon, no offense po mga teachers, sabi ko, mataas ang aking respect, but maybe this is just to remind everyone, some teachers, they went through the training, nag-aral sa kolehiyo, okay, education, of whatever majors, no? Tapos nung nagturo na, dahil they were credible, no? Nag-graduate sila, they passed the LET examination, so licensed teacher na sila.
10: Yeah.
12: And they teach as teachers. And then eventually, yung iba, professors, nasa college level. Pero wala kang makitang passion.
10: Mm-hmm.
12: They just do it because that's their credential, that's their that's their degree, no, na hawak-hawak nila, pero yung passion wala. Bigay ako ng halimbawa. Yung aking anak, nasa elementary pa siya noon, abay binagsak nung teacher na in reality hindi talaga siya teacher. Wala siyang license as teacher. Kung tutuusin, hindi yon. Parang extra role niya lang yon doon sa school. Siya po ay school nurse talaga. Binigyan siya ng teaching load. May mga school kung minsan ganyan, nagtitipid para hindi na kumuha ng isa pang teacher, binibigyan ng extra load. So, siguro dahil wala siyang proper training doon sa field na yon, abay dahil lang doon sa, I think, toothbrush yata na hindi nadala nung bata. Iisang point lang yon, ibinagsak siya.
10: Doon lang?
12: Doon lang. Eh, yung bata, she's doing excellent sa lahat ng bagay. Wala naman siyang absent. Mataas yung mga exams niya. Iniisip ko, ako teacher din, ang hirap magbagsak ng bata, si Sir Cecil, kasi bigat. May percentage yung attendance, yes. May percentage yung exam, may percentage yung seat work, yung assignment, lahat yun eh. So kung yun lang, ang sabihin na natin,
10: pinagbasihan mo,
12: zero na siya ron. Pag kinumpute mo pa rin, pasado pa rin, pasado. Eh. Mataas pa rin eh. So, how in the world, yung computation niya, ganun, no? Pero kami pong mag-asawa, hindi na kami nag-complain. Pero it affects kahit na po yung kanyang pagpasok ng college. Kasi, I mean, ng high school, ng senior high, no? Kasi, accumulative yan, eh. Na minsan di naisip ng mga teacher. Nung college na siya, same nung anak namin. Actually, tinutukoy ko CJ.
10: CJ.
12: College na kami. Ito na naman, si professor na hindi nagtuturo. Ganyan-ganyan. May mga ganyang mga professor. Hindi nagigilty. Diba? You call them professor. Pero, hindi naman sila nagpo-profess ng tama, ng maayos. So, yung bata, binigyan ng ganito, mga load na ganyan. Tapos, ginawa naman nila. Pero, alam mo na, yung mga ganyang professor na hindi tinitignan nyo, ano, titingin lang siguro sa langit, tsatsamba, magbibigay ng grade, binigay ng failing grade. So, yung bata, naka-graduate siya, maganda, cum laude pa nga eh. Pero, she's supposed to be higher than cum laude. Diba? Pero sabi ko sa kanya, anak, that's just a Latin honor. Maganda kung nakadikit yan sa pangalan mo, pero okay na yan. Huwag mo nang samaan ang loob. Pero in reality, imagine just because of that, hindi naisip nung teacher, ng professor na it affects even the future,
10: yes,
12: of a child, of a student. So, sana, kung may mga teachers po or professors na nakikinig, I'm not angry with you. In fact, hindi na kami nagprotesta doon, pero sana ito'y paalala sa atin na it comes with passion, kagaya ni Jesus. Pangalawa po, His style.
10: Style.
12: Yung style ni Jesus sa kanyang pagtuturo, there was nothing stiff or stilled about it. Sa totoo, nakaka-believe yung paraan ni Jesus Christ ng pagtuturo. Wala siyang iisang style na, yung bang nakapikit ka, maisip mo, nagsasalita si Jesus yan. Kasi, pagka minsan, gagamitin niya yung nature as his object ng pagtuturo. Yung style niya, hindi siya nakatali dun sa kwarto lang na magtuturo ako, kailangan may classroom.
10: Hindi siya bookish, no?
12: Hindi siya bookish, di ba? Minsan, yung paraan ng pagtuturo niya, tama si Sir Cecil, in a way na he'll perform first a miracle and then he will teach out of that miracle, no? So, nakakahanga yung kanyang style, versatile, at yan ang, yung mga teachers, inaral yan, yung pati yung tone ng voice, di ba? Sa public speaking, I'm teaching public speaking, tinuturoan ko yung mga pastor, dapat hindi kayong monotone. Dapat pag nagturo, kasama yung damdamin, no? Yung iba naman, pag nagturo, puro pasigaw. Di ba? Iba naman, parang bumubulong na, maya inaanto ka na. At,
10: tapos yun, nakikinig na yan.
12: Natutulog na pala. So, si Jesus Christ, hindi. No dull moments. Not because, hindi natin alam kung yung tone ng voice niya, yung laki ng boses niya, kung gaano kalaki. But because maybe it overflows the passion. And that makes him creative kung paano niyang ginagawa. And
10: actually, saka nakakatama ng puso.
12: Nakakatama, no? Yes. Nakakatama. And so, just before we take a break, idugtong ko na yung pangatlo kasi okay. Kadikit siya. His illustrativeness. No? So yung style niya coupled with being illustrative in mind, no, na hindi lang siya magtuturo para sabihin ito, kundi yung mga tao naiintindihan kasi he will illustrate it in a way that people understand. Although sometimes yung kanyang illustration mapapanganga ka, tapos aalis ka na, hindi mo naiintindihan kasi di ba marami siyang teaching in a parable form.
10: Mag-iisip ka talaga.
12: Kasi doon naman may meron naman siyang purpose. Sasabihin niya yung may tenga makinig, yung may mata ay dapat nakamulat at tignan yung sinasabi. So because he wants attention, he wants a deeper understanding kapag ka nagbibigay siya ng illustration in a form of a parable.
10: Misa magpapatest muna siya bago siya mag...
12: Exactly. No?
10: Diba? May test muna.
12: Kaya yung mga tao, kahit nga mga disipulo, kasama niya na. Pagtapos na, nagsisikuhan. Sino ba tinutukoy niya? Siya o iba? Ngayon na ba yan? O matagal pa? Yung mga tinutukoy niya, mangyayari ba talaga? O katang isip lang? Yes. Mga ganon, no? So, ibig sabihin, people became more interested dun sa kanyang sinasabi. There are times na magbibigay siya ng parable o talinhaga, pero at the end, he would explain it.
10: Yes.
12: That's his style. Pero meron din naman na it's a pure metaphor. Iwanan niya na ganyan, kaya hanggang ngayon, ang mga pastor, no, we try to interpret. Eh, meron tayong subject sa Bible school, ang tawag ay exegesis, no, hermeneutics, para i-exegete yung Biblia, maintindihan anong ibig sabihin noon, anong ibig sabihin ngayon.
10: Yeah.
12: Eh, imagine, simple.
10: Mahirap yun.
12: Hindi si Sir Cecil, isa pang nakakamangha, walang notes.
10: Walang notes.
12: Di ba? Ako nga, may notes pa ako ngayon. inaral ko, I prepared about it today. Pero I need to look at my notes once in a while just to make sure.
10: To be organized.
12: Yung sinasabi ko ay nasa linya. Baka mamaya naligaw na ako ng sinasabi ko. So,
10: minsan pastor, may nagtanong sa akin. Nagsasalita siya, ang dami-daming tao. Wala namang mikropono. Paano kaya siya naririnig?
12: Isa pa yun.
10: Di ba sabi ko, nga no. Nag-isip din ako, no?
12: Isa pa yun.
10: Ang daming tao. Last, ano lang siya.
12: Last Friday si Sir Cecil, nandun kami sa Tarlac. Sa may Bueno, sa may Capas, Tarlac. Bumisita kami sa lugar ng mga ITAS. No? It's an outreach program ng Evangelism Explosion in partnership with Exemplars Academy. So punta kami ron, merong mga bata kasi doon ang tawag namin Daniel Kids. No? Gaaral sila sa elementary school na napakalayo sa lugar na kasi nasa bundok sila eh. Para makapag-aral
10: tatawid
12: sila.
10: Tatawid ilog ka pa, gano'n?
12: Tatawid ilog, bababa ang line ng lalakan mga 3 to 4 hours.
10: Oh my.
12: So itong programa na ito, nagtayo sila ng shelter parang magiging dorm ng mga bata. Weekend na lang sila uuwi. So may taga-alaga sa kanila ron, church yung nag-aalaga sa kanila. They feed them, they provide clothes, ganyan, ginag-guide sila all throughout the year. So, napaka-noble nung task na binigay. So, punta kami ron just to encourage these students. Binigyan namin ng mga konting groceries. Binigyan namin ng flashlight, mga ilang tumblers.
10: Basic ganyan. Needs, yeah.
12: Basic needs, and then we prayed for them. Tapos, ano yun na, walang room, ganyan, open lang. Walang sound system. Naalala ko yung sinasabi mo. Yung bang isip ko, maliit lang ito. Nung si Jesus crowd.
10: Yes.
12: Diba? He was followed by 5,000, 4,000.
10: More than 5,000.
12: Diba? Tapos pakakainin mo pa yan. Paano mo i-organize yung mga gutom?
10: Yes.
12: Wala kang megaphone man lang. Ay, tahimik lang kayo patating na yung in-order nating burger. Hindi eh, diba? Pero imagine how wise the teacher he is for people to understand how he teach, yung style niya, yung kanyang illustrativeness. Naisip ko merong principle na sinusunod ako when it comes to public speaking. The law of E.F. Newton.
10: E.F.?
12: E.F. Newton. Ang principle nun, when E.F. Newton speaks, everybody listens. So parang si Jesus Christ, pag nagsalita siya because his style, yung kanyang illustrativeness, I'm sure biglang all of a sudden silence came. Kasi pag may nag-ingay lang yan, may nagbulungan, distraction na
10: yun. Yes, yes.
12: Pero When there's silence, kahit siguro hindi ganun kalakas yung boses niya, it will travel far at makakarating hanggang dun sa kaduluduluhan.
10: Okay? Amen.
12: So his doctrine, his style, his illustrativeness.
10: Yun yung tatlo.
12: Yes, may apat pa.
10: May Amen. Apat pa sa ating pong pagbabalik dito sa Celebrating Life.
13: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
14: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
15: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
16: SONA 2026.
17: Mahiyaw naman kayo.
18: Ito ang tahasang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa nagaang SONA 2025 laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control na harap-harapang ninanakawan ang sambay ng Pilipino at nilulubog sa baha. Sa gitna ng galit ng publiko, unti-unti nang gumugulong ang hustisya. Mahigit 200 kaso na ang iniimbestigahan ngayon ng ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal ng DPWH at mga mapagsamantalang kontratista. Sa pinakahuling datos noong Marso 2026, nabawi na ng pamahalaan ang nasa 611.38 million pesos mula sa restitusyon at liquidation ng high-value assets. Hindi pa tapos ang laban. Patuloy na hahabulin ng Administrasyong Marcos ang mga dapat managot at ibabalik ang bawat sentimong ninanakaw na dapat ay napapakinabangan ng publiko.
15: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
16: SONA
15: 2026.
14: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
15: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
19: Ito po si Josephine Rojas, taga PNR, Barangay Pinaranda. Ako po natulungan ng Walang Gutong Program dahil para nakakatulong sa amin dahil ito kaming mahirap. At saka ito pa, may disabled akong anak. Asawa ko walang trabaho. Kaya pasalamat at natulungan ako ng Walang Gutong Program.
20: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
15: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
21: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center.

0: dagatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
1: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
0: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
1: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
0: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
6: 7:37 in the morning. Kayo po'y nakasubaybay pa rin sa Celebrating Life. Balikan natin, Pastor Ray Bechida, pang-apat.
7: Pang-apat.
6: Na punto. Ayan.
7: Magandang umaga, nagpapatuloy po tayo. So, sabi ko kanina, 7.
6: Yes.
7: Ihira yung ganun eh, no? Madalas, Sir Cecil, mga, I think parang hanggang 4 points lang.
6: Oh.
7: Pero this time, 7. Kasi I don't want to miss yung maraming aspeto. Kulang pa yan eh, senior 10 pa natin, no?
6: Kanina, so,
7: doctrine,
6: style,
7: yung kanyang style at saka yung kanyang illustrativeness.
6: Yes.
7: Dagdagan natin yung pang-apat, his impartiality.
6: Yeah.
7: Ibig sabihin, bilang isang rabbi or teacher, ay minsan, di ba, tayong mga human teachers, tayong partiality, no? May kinikilingan.
6: May paborito,
7: yan. Sa school daw si Sir Cecil, either kilala ko o hindi ka kilala.
6: Yeah.
7: Halimbawa, pagka ikaw ay maingay, no? At least kilala ka ng teacher.
6: Sa kaingayan mo.
7: Sa kaingayan mo. May mga estudyante hindi maalala ng teacher kasi hindi kumikibo.
6: Mm.
7: Di ba? So, minsan may magandang ano rin, no? Pero si Jesus Christ, regardless of makulit ka o hindi, he looks at his students as students. Pantay-pantay sila. Pare-pareho sila. Yung may needs, lahat yun. Bibigyan ng katugunan, no? So, siguro magandang paalala ito sa atin, tayong mga merong opportunity na magturo.
6: Mm.
7: By the way, yung pagtuturo po, hindi lang yung dahil yan ang profession mo na ikaw ay licensed na teacher. In a way, parents are teachers.
6: Yes.
7: No? Sa kanilang mga bahay. Kasi nga, ang pagkakatuto nagsisimula sa bahay.
6: Kaya my first dapat, teacher is my mom.
7: Yes,
6: diba?
7: Teachers. Yung mga, kaya yung mga magulang, hindi pwedeng ibalik sa anak na, yan bang tinuturo ng teacher mo sa'yo? Tapos ang pinag-uusapan, character.
6: Oh.
7: Morality. Hindi po, ang teacher, academics. Ngayon, ang mga teachers ngayon sa public school, si Sir Cecil, ang atas ng gobyerno, pag absent, bisitahin.
6: Yo.

0: Dati hindi yan.
1: May visitation
0: may
1: na.
0: May visitation. Tsaka, sa totoo lang, hirap magbagsak ang mga teacher sa public school, ah. Hindi sa private school. Sa public school, hirap silang magbagsak kasi i-exert nila dapat lahat ng efforts nila dun sa bata para lang yung bata ay ma-encourage na mag-aral.
1: Mag-aral mabuti.
0: Oh, nung youth ako, meron kaming kasama ni Milane. Parang dapat high school na pero grade 5 pa lang siya. So, na-booking namin kasi kasabay-sabayan namin, na-booking namin na grade 5 pa lang. Tapos, nung ano, hindi na pumapasok, sabi namin, oh, ba't di ka pumapasok? Pero ang sabi sa amin, high school siya kasi mga high schoolers kami. Ba, nalaman namin na tinamad nang pumasok. At one time, bumisita kami dun sa lugar niya sa Valenzuela. Nagkataong bumisita yung teacher. No, nung panahon na yun, bihira yung ganun. Yung teacher halos luhudan yung bata. Sige na, pumasok kahit once a week.
1: Nakiusap.
0: Ipapasa na kita. Nakita ko yung puso nung teacher na gusto niyang makita yung future nung bata na maayos. Mm. Yung bata, matigas talaga yung ulo. Ayan, ngayon, problema pa rin. Meron na siyang pamilya, pero yung mga anak niya, problema siya.
1: Ayun.
0: Problema siya ng asawa niya. Kasi nga, hindi nakinig sa teacher. Pero yung teacher na yan, believe ako dyan sa teacher na yan. At talagang binigay niya yung kanyang puso. No? So, dapat ganun po tayo.
1: Meron siyang malasakit.
0: May malasakit. Hindi lang siya, basta magturo ako, tapos na. Bahala na kayo sa buhay niyo. Basta magbigay ako ng grade, bahala na kayo sa buhay niyo. Iniisip niya, itong ibibigay ko na to, gagawin ko na to, may kinalaman sa kinabukasan nung bata. Meron akong isang teacher na naalala ko nung grade 5. Na-aksidente ako sa school. Meron kaming practice ng field day presentation. Tinamaan ako ng bato dito sa ulo, dumudugo. So, dinala niya ako sa clinic. Iniatid pa ako sa bahay namin na napakalayo. Mga siguro 3 kilometers away yung bahay namin. Iniatid ako, sinigurong makarating ako dun sa bahay namin.
1: That's nice.
0: Tapos, every day, pagpapasok ako sa school, lilinisan niya yung aking
1: sugat.
0: Yung sugat. Oo. So, yung mga ganong teacher, pero marami rin akong karanasan na opposite. Yung teacher na grade 1 pa lang, si Sir Cecil, nagpalipat ako ng school eh. Kasi after grade 1, nahanap sa akin yung libro. Di ba nung elementary, papahiramin ka ng libro. Public school eh. At the end of the year, babalik
1: mo. Babalik mo.
0: Hinanapan ako ng isang libro na hindi naman binigay sa akin.
1: Oo,
0: tapos binabayad sa amin. So sabi ko sa nanay ko, ayoko na rito mag-aral. Lipat ako ng school. O lipat ako ng school. Kasi na-trauma ako dun sa teacher.
1: Yes.
0: So, meron din ganun. Akala ng iba, wala lang. Di ba yung ibang teacher, mananakot. Mali eh, hindi yun yung motivation. Dapat impartial. Yung batang yan, matigas ang ulo, challenge sa'yo yan, alagaan mo. May mga batang ang daling makakatch up, eh di, pasalamat ka, bawas na sa burden mo yan, no? Pero lalo na yung mga public school teachers, saludo po ako sa mga public school teachers, kasi yung population 60.
1: Dami.
0: Narinig ko may 70
1: yes,
0: pa.
1: Dami,
0: samantala
1: dami.
0: Sa mga private, 20 lang, di ba? So, nako, kaya
1: minsan... Parang ma-manage yun, di ba?
0: Kaya nga, yung mga public school teachers sa church, pag uwi ng bahay, may trabaho pa daw sila.
1: Yes.
0: No, dala-dala nila. And the Lord be with you. Yung mga nasa church naman nagtuturo, the Lord be with you. Yung mga nasa company, no, na nagtuturo at ini-equip yung mga member ng kumpanya, the Lord be with you. So, just discipline yourself to be impartial.
1: Yes.
0: No? Kasi otherwise, may epekto din yan.
1: Yes.
0: Sa company man, sa school, o mismo dun sa mga estudyante. Panglima is his authority. It was the consciousness of his divine authority na nagbigay sa kanya ng pagiging independent as a teacher. No? Sa totoo, wala naman siyang degree. Hindi naman siya nag-aral dito sa lupa, no? Para siya'y tawaging teacher. Kaya nga, taas ang kilay ng mga pariseyo.
1: Pariseyo.
0: No, taas ang kilay ng mga saduseyo. Taas ang kilay ng mga experts of the law. Kasi parang isip nila, saan magaling yan? Asan ang diploma niyan? Asan ang degree niyan, no? Saan ang authority niyan? But he is confident dahil yung kanyang pagtuturo ay may basbas hindi ng university. May basbas hindi ng kanyang mga professors, hindi dahil dun sa kanyang paper credential, kundi yung anointing, yung authority galing sa ating Panginoon. No? Kaya, yung iba nagtataka, saan niya kinuha yung ganyang kaisipan? Yung mga taong nakapaligid sa kanya, namamangha, saan natutunan itong tao na ito? And it also transcend and manifest eventually dun sa mga dinisipulo niya. Naalala ko sila Pedro dun sa Book of Acts, when they speak, when they teach. Imagine yung pinagmulan ni Pedro, very reluctant siya, ayaw niya magsalita. And this time, nung si Jesus nasa langit na, he was very bold, kahit bantaan pa sila ng kamatayan.
1: Walang takot.
0: Walang takot. Tapos nagtataka yung mga tao sa paligid, they were uneducated man, di ba? Saan sila kumuha ng ganyang talino? Kasi ang gagawin nila, ibabangga nila dun sa Book of the Law, consistent.
1: Yes.
0: Tama, no? Hindi lang nila masabing, amen, I agree, kasi babalik sa kanila eh, no? So, tahimik sila at parang na-irritate sila kasi nawawalan sila ng boses, mas pinakikinggan itong mga tao na ito. So, tandaan natin, when Jesus came here, he came to expound the truth and most especially, not just to teach the truth, but to fulfill what the truth is saying. So, yung substance ng kanyang pagtuturo, malalim eh. Kaya yung mga tao, namamangha. Yun lang si Sir Cecil, isang halimbawa, nung nakipagsalamuha siya dun sa isang Samaritan woman.
1: Yes.
0: Pag pinag-usapan yung batas, that's against the law ng Jews. Kasi, ano yan eh, mixed breed yan eh. Lahing pinandidirihan yan. Lahing hindi dapat nakikisalamuha sa kanila. So, pag tinignan yung batas, parang yung ginagawa niya mali.
1: Violation.
0: Violation of the law ng culture. Pero si Jesus, merong mas malalim siyang katuroang daladala. Ano yon? Yung pag-ibig.
1: Amen.
0: Yung pag-ibig, tumatagos, anumang lahi, mixed breed ka man, outcast ka man, saklaw ka nung pag-ibig na yan ng ating Panginoon. Kaya, at the end of the day, napahiya yung mga tao at yung babae, nagulat siya, kinausap ako, tapos alam niya yung buhay ko.
1: Yes.
0: Kasi nung nakipag-usap siya, hindi niya akalaing si Jesus, una, kakausapin siya. Pangalawa, hindi niya akalaing alam yung buhay niya. Na yung kinakasama niya, hindi niya asawa, at inungkat pa ni Jesus, actually, lima asawa mo eh. Nagulat siya, di ba? Kaya, pagkatapos nun, that woman told the story about his encounter with Jesus. At siya'y nag-witness at nag-share patungkol dun sa authority at teaching ni Jesus Christ.
1: Kita mo, no, Pastor?
0: Grabe.
1: Yung klase ng babae, hindi tinignan ni Jesus yun. May purpose talaga siya.
0: Kaya tayo na mga alam natin yung katotohanan, huwag mo nang antayin yung ay, pagka teacher na ako, saka ako magsasalita. Pagka sa church naman, pag pastor na ako, saka ako magwi-witness. Hindi. Dapat, you proclaim it, alam mo, totoo yan, at yung authority galing sa Panginoon, sinabi niya tayo, go and make disciples. Let me share another story. Nung nando kami sa Tarlac, dalawang lugar yung pinunta namin si Sir Cecil. Isang, dun sa Bueno, community ng mga Aitas yan, at saka dun sa loob ng Camp O'Donnell. Merong isang Bible school diyan. Tapos dito naman hina-house yung mga high school students na mga Aitas din from different tribes na nasa bundok. Doon sila hina-house para hindi na sila magta-travel ng malayo. So siguro mga 30, 40 high school students. So pinuntahan din namin sila, binisita, binigyan ng konting regalo. Tapos nagkaroon kami ng konting gathering, nagkaroon sila ng cultural presentation. Nakakatuwa, no, na yung mga bata, buhay pa rin yung kanilang kultura sa kanila.
1: Yes.
0: Tapos, yung mga parents, bumaba para ma-meet namin, and then, sinyera namin ang gospel. Dinistribute namin doon sa mga kasamahan namin. Meron kaming kasamang from Nueva Ecija, may from Manila, may from Malolos. Coming from different places, we came.
1: Dumayo.
0: Dumayo talaga
1: dumayo
0: kami.
1: Dumayo talaga
0: sila. For the purpose of encouraging the scholars, bringing something to them, and share the gospel to the parents para may consistency yung pag-aalaga doon sa mga bata. So, nung na-distribute ko na yung mga bata, doon sa mga kasamahan ko, wala akong kakausapin.
1: Mm.
0: Pagdating ko doon sa kabilang area, may puno, may nakaupong babae, may bitbit na bata. Tapos, sabi ko, bakit nandito ka, hindi ka sumama doon? Kasi po, yung pa ako namamaga, sumemplang kami kanina sa motor. Yung travel nila. Sabi ko, sige, mag-antay ka dyan, kukuha ko ng silya. Kukuha ko ng silya, and I talk to that lady, her name is Perlin. Ganun pangalan, ha? Aita po yan. Tapos, 36 years old, pito na anak. Eh, 36 pa lang. Pwede pang makapito uli yun.
1: Sabi bata.
0: Sabi kong ganun. Tapos, di sila kasal. Alam mo naman yung story. And I did share the gospel. She listened attentively. And at certain point, she was
1: crying,
0: wiping her eyes kasi tumutulo yung luha niya. And she surrendered her life to Jesus Christ. Tinanggap niya bilang Panginoon at tagapagligtas. And then, pagkatapos nun, yung gathering ng mga bata, I stood up and I encouraged the students. Sabi ko sa kanila, oh, remember, may tumutulong sa inyo. That's an investment. Di nyo nakikita yung mga tumutulong sa inyo. Mm. Kaya kayo napapakain dito, napag-aaral, nakakapag-stay dito. Ang hope namin, ma-equip kayo. May maging doctor, may maging engineer. Pero sana pagdating ng araw, huwag kayong umalis dito. Kayo naman ang mag-invest sa inyong mga kababayan para ma-preserve yung kultura. Huwag nyong ipaunat yung buhok nyo. Magluta tayo na hindi na kayo magmukhang ita, tawanan sila eh. Kasi sabi ko marami ng ganyan ang isip. Huwag nyong ikahiya kasi kami nga pumupunta rito kasi mahal namin kayo.
1: Yes.
0: So, yung kitang-kita ko yung they were encouraged na nakita nila, uy, mahal pala kami, hindi kami forgotten.
1: They value them.
0: Yeah. And that's what exactly what Jesus have done nung siya'y dumating. He speak with authority kasama nun yung pag-ibig.
1: Amen.
0: The next thing that I would like to emphasize is his naturalness. Bilang guro, bilang rabbi, very natural. Hindi siya yung parang old school teacher na padating na si professor. No? Lahat kinakabahan na. Diba? Natatakot na. But he's the one, he's the teacher that draws people to himself.
1: Yes.
0: Pagpadating na siya, people gathered around him naturally, no? When people heard about him coming, si Zacchaeus umakit na sa puno because he wanted to see him.
1: Yes.
0: Di ba? Yung babaeng inaagasan, naggawa na siya ng strategy, I will crawl, no? At gagapangin ko sa ilalim yung mga tao and finally I would touch the hem of his cloth. Di ba? Very natural. Wala siyang yung VIP treatment na punta siya dun sa isang sulok, walang lalapit dyan, ganyan, hindi eh. At alam niya kung may humipo sa kanya, kung anong intention ng humipo sa kanya.
1: Amen.
0: No? Nung may humipo sa kanyang laylayan, sabi niya, sinong humipo sa akin? Because he felt like some of his power was released to that lady because yung lady merong faith sa kanya.
1: Yes.
0: So, ito'y paalala sa atin. Ano mang degree, meron tayo. Ano mang titulo, meron tayo. Ano mang position, meron na idagdag sa pangalan natin. Be who you are.
1: Amen.
0: Be who you are. Huwag nang lalayo. Kagabi, pinapanood namin ni Milene yung podcast ni Gary V. Ang in-interview niya si Michael V. So, nakakatuwang mag-usap yung parehong V na doon ko lang nalaman na yung Gary V, Michael V, galing pala sa inspiration ng Gary V.
1: Oh.
0: Ayan, so nagulat din si Gary V. Pero siya, tuntua siyang gamitin yung tawag sa kanya, Bitoy.
1: Bitoy, yes.
0: Yung pala, galing pa nung panahon, ng high schoolers pa siya, Bitoy na ang tawag sa kanya. Hindi siya nahiya. Yun ang tawag sa
1: witty,
0: kanya.
1: Witty, witty.
0: Diba? So nakakatuwa. And be natural. And serve the Lord with love, teach with authority, at huwag nating kalimutan kung sino tayo. Kasi grace lang ng Panginoon.
1: Amen. And be authentic.
0: Yeah, be authentic. And finally, ito na, his ability to inspire men. This is the seven. No? Na yung mga tinuturuan niya, he wanted them to be lifted up, to be inspired, na lumabas yung full potential na meron sila. May mga teachers hindi iniisip na darating ang araw yung estudyante niya, magiging teacher din, magiging professor, magiging engineer, magiging architect, magiging, di ba? Like si Michael V, yung isang tumatak sa akin, yung kwento niya kagabi, nung isang sinalihan niyang contest ng rap, ibinagsak siya ni Ogie Alcacid. Samantalang sa mga judges, si Ogie lang ay hindi rapper. Pero yun nagbagsak sa kanya. Sabi niya, tatanda itong mama na to. Pero he used it constructively.
1: Yes.
0: Eventually, they were good friends now, di ba? Mm. And hindi mo tatawaran yung, sabi nga niya, we were brothers.
1: Mm.
0: Di ba? So, buti kung ganun ang hagip. Eh, paano kung...
1: Ibang response, no?
0: O, ang dating ay parang yes. Fraternity.
1: Yes.
0: Pinahirapan ako ng prop ko. Ngayon, prop na ako. Kawawa mga estudyante ko sa akin.
1: Babawi sa estudyante.
0: Oh, mali, mali. Hindi ganon, no? Mm. Hindi yung gantihan at yung gagantihan mo ibang tao. Tandaan natin, Jesus is a great teacher and we cannot be like Him.
1: Mm.
0: Kasi siya na rin ang nagsabi, no student can be like or above his teacher.
1: Teacher.
0: Diba? Pero, yung inspiration, you can be who you are, the best version of yourself. Mm-hmm. Yun ang trabaho ng teacher. I-develop yung tao into a potential of that person, hindi para maging kagaya niya.
1: Mm-hmm.
0: No? Maring yung tao na yan, na dinidevelop mo one day, by position, mas maging mataas sa'yo. Like si Andrew.
1: Mm-hmm.
0: Si Andrew, he just brought his brother Peter to Jesus.
1: Mm-hmm.
0: Pero sinong masikat?
1: Mm-hmm. Peter.
0: Si Peter.
1: Yes.
0: Than Andrew. Pero nagkaroon ba siya ng insecurity? Hindi. That's the way you inspire others. Coach them, mentor them, pakita mo sa kanya yung potential na ito yung pwedeng maging ikaw pagdating ng araw.
1: Yes.
0: Kasi meron tayo, ano, Sister Cecily, yung minsan meron tayong insecurity.
1: Mm, yes.
0: Limited yung pananaw natin. Isip natin na, ay, hindi ako pwedeng maging ganyan. Pero kung merong teacher na kagaya ni Jesus na may ability to inspire others, then these people will be encouraged, uy, pwede pala akong maging ganito.
1: Mm.
0: No? Tapos may tumutulong sa'yo, may tumutulak sa'yo. So one day, you can stand on your own and you will do the same to others. Ang tawag natin yan in modern time ay discipleship.
1: Discipleship.
0: Jesus Christ, He do it by inspiring others. In a way, He's discipling others. So, kita mo naman, nung umalis na siya, wala pa nangyayari.
1: Mm.
0: Nagtakbuhan pa nga nung hinuli siya, nung inaresto siya.
1: Nagtago. So,
0: nagtago. Nung umalis siya, ginader niya uli, pwede niyang pagbabatukan yun eh. Di ba? Baka yun. Tinrain ko kayo ng ilang taon tapos nung inaresto na ako, nagsihulasan kayo. Parang iniisip niya siguro, failure?
1: Mm.
0: Iiwanan ko ba ng ganito to? Mga wala pang pinakitang promising na...
1: Pero I'm sure alam niya na may nagkakaroon ng response, no? Na ganito.
0: Alam niya. Kaya siya nag-iwan ng, ano, ng utos. Sabi niya, when you receive power, you will be my witnesses.
1: Yes.
0: Tapos pinakita niya na yung scope, no? From
1: yes.
0: Jerusalem, all the way, all of Judea, Samaria, and to the ends of the earth. So these people siguro na-amaze sila na tayo?
1: Yes.
0: Mga duwag? Tayo? Mm. Parang kulang pa tayo sa confidence? Parang incapable pa tayo? But Jesus was so confident. Bakit? Kasi alam niya yung 3 years na nilagi niya dito sa mga tao na ito, more than enough to inspire them. And so when He ascended, nakita naman natin yung nangyari. They turned the world upside down.
1: Amen.
0: And we have the gospel now. We appreciate it. We live it out. Tayo naman ngayon nagpapasa ng baton sa iba. Salamat
1: Amen.
0: Po at pagpalain tayo ng Panginoon sa ating pinag-uusapan. Tandaan, knowing Him and making Him
1: known. Si Jesus nga inspire us to aspire. No?
0: Yeah,
1: gusto
0: exactly.
1: Natin talaga, no?
0: Exactly.
1: Maraming salamat, Pastor Ray Bechida. And again, happy anniversary po sa EE Philippines. August 1 na yan, Saturday.
0: Kita-kita po tayo, Transcend.
1: Yes, Transcend. Ayan. Mamaya po, ang tabayanan ninyo, yung guest natin, walang iba kundi si Reverend Kit Mariano. Mamaya po sa ating ikalawang oras. In the meantime, please stand by for the news with Tom Reyes. Maraming salamat, Pastor.
0: God bless.
2: Be motivated. Be inspired and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this Misinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time. Alas 8 ng umaga.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga Pilipinas, narito ang mga balita. Magpapatupad ang malawakang road closures at traffic rerouting ang mga otoridad ng Maynila ngayong araw para sa 5th State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa pansamantalang isasara ang ilang bahagi ng Liwas San Bonifacio, Mendiola at Ayala Bridge. Apektado ang mga lane ng Magallanes Drive, MacArthur Bridge, Quezon Boulevard, Lerma Street, CM Recto Avenue, Legarda at Ayala Boulevard. Magkakaroon din ng rerouting para sa mga turista mula sa Quezon Boulevard, Espanya Boulevard, Santa Cruz, Santa Mesa, Taft Avenue, San Marcelino at iba pang pangunahing kalsada. Ito'y upang maiwasan ang matinding pagsisikip ng daloy ng trapiko habang isinasagawa ang mga seguridad kaugnay ng SONA. Pinapayuhan ng publiko na planuhin ang kanilang biyahe, gumamit ng mga alternatibong ruta at sundin ang mga ipatutupad na traffic advisory upang maiwasan ang abala sa araw ng SONA. Karapatang pantao, prioridad sa seguridad para sa State of the Nation Address 2026. Ito'y ayon sa National Capital Region Police Office. May report si EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nananatiling prioridad ng Philippine National Police o PNP ang paggalang sa karapatang pantao kasabay ng pagpapatupad ng mahigpit na seguridad para sa State of the Nation Address o SONA 2026 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon yan sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Ayon kay NCRPO Director Police Major General Anthony Aberin, inaasahang paiirali ng lahat ng nakadeploy na pulis ang pinakamataas na antas ng disiplina, pagiging alisto at paggalang sa karapatang pantao. Mahigpit ding ipinag-utos ang pagsunod sa police operational procedures, paggamit ng maximum tolerance at pagpapanatili ng profesionalismo sa pakikitungo sa publiko. Hinikayat naman ng NCRPO ang publiko na makiisa sa ipatutupad ng mga hakbang sa seguridad. Sundin ang mga traffic advisory at agad na iulat sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang aktibidad upang matiyak ang isang ligtas at mapayapang SONA 2026. Kaugnay nito, aabot sa mahigit 21,000 na police at augmentation forces ang ipinakalat ng NCRPO mula sa iba't ibang unit ng PNP upang tiyakin ang ligtas, maayos at mapayapang magdaraos sa SONA sa Hulyo 27. Nauna na rin nagsagawa ang mga opisyal nito ng inspeksyon sa mga pangunahing deployment area sa paligid ng batasang pambansa upang tiyakin ang maayos sa pwesto ng mga tauhan, koordinasyon ng mga unit at kahandaan sa anumang posibleng insidente. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Rico.
4: Sa ibang balita, Food Terminal Incorporated binibilisan ang pagtatayo ng 20 billion peso na food hubs sa bansa. Ang ulat ni Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinapabilis ng Food Terminal Incorporated ang pagtatayo ng mga food hubs sa iba't ibang bahagi ng bansa upang mapababa ang presyo ng pagkain at mapabilis ang supply nito sa mga pamilyan. Ayon kay FTI President Joseph Lo, magtatayo ito ng 5 mega food hub at 16 na regional food terminal bilang bahagi ng programa ng pamahalaan para sa food security. Kabilang sa mga itatayong mega food hub ang Clark, Pampanga, Chaong, Quezon, Bukidnon, Camarines Sur at Cebu. Tinatayang aabot sa 20 bilyong piso ang halaga ng proyekto. Inaasahan ding magsisimula mag-operate ang karamihan sa mga ito bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ni Lo na makatutulong ang mga food hub upang mabawasan ang gasto sa transportasyon at mapanatiling abot kaya ang presyo ng pagkain. Ayon naman kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., makikinabang dito ang mga magsasaka, mangingisda at mga mamimili sa pamamagitan ng mas maayos na distribution ng mga produktong agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At kahalagahan ng mga MSME sa ekonomiya, kinilala ng Department of Trade and Industry, Cordillera Administrative Region. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni John Monar.
3: Radyo Pilipinas Report.
7: Inilalo ng Department of Trade and Industry Cordillera ang kahalagan ng gampanin ng mga micro, small and medium enterprises sa pagpapaunlad sa ekonomiya ng bansa sa isinagawang 2026 Cordillera MSME Summit. Sinabi ni DTI CAR Assistant Regional Director Attorney Samuel Gallardo na bagamat maliliit na negosyo